0: Sir, wa kita alin da ka relasyon day karga
1: daywa. Ano relasyon daywa sir? Ita ay, suspect.
2: Puro single masan na gara. Do suspect at do victim. At tapos ay do kilala mo sa na itrumboy, pirmi mo sa na itungga kita.
0: Okay.
3: Na-mention kayo na sir sa blatter nga may live-in do lang victim sir. That's why yung nag-away sanda.
2: Ay, wa ma'am may, oh ma'am may live-in sanda. Pero do, yaki nga ra, nag, kuan nga mapano sa Manila to laki. Doing ito sa nakita ay do victim abe masaga pangayo buhat kwarta.
4: Victim mga pangayo kwarta sa suspect.
2: Oo. Yes sir.
4: Nano trabaho it babae sa lahi? Fairness.
2: Wa man it trabaho nga. Residente ang yung naman siya.
0: Pero rai karang nga agi sir, pilang dagon rana karang nga pangitaro, nagano rana karang nga trabaho sir?
2: Do suspect karang 65 years old, single, at tapos lupatay at still. So nasa kalibo.
1: Rosia mo ginagamit sir, sing buit suspect?
2: Dagi ang manala.
1: Ami bitid din siya.
2: Oo, pero doing matagod wala ka.
1: Okay.
4: Literato at aglasal, sanda kong buot nga ito sa namang kita sa doon nga pension house.
2: Ah, yes sir. Oo, ay buhay mo namin sa namang kilayo.
4: Sa blatter nga, hindi yung mapadayon doong relasyon. Dahil may
2: alibin. Oh yes sir. Yes sir.
4: Dato kaya rin kaakig it suspect?
2: Ay, base dato rin sir, do, possibly. Ay gusto abin mag-iwala yung sanda at victim.
4: May pamilya, may mga unga do both parties sir, do bayan gabi.
2: Ah, puro single masanda sir. Single. Oh, puro single.
3: May mga previous sir nga recorded nga nag-away man abi sandara at nag-abot iya sa aton yung pulisya sir.
2: Ah, wa ma'am. Do suspect kami nga ramang kalibo nakita man sandara sa kuan sa may GNK nga lang lodging house.
1: Di anong meeting place permit sir?
2: Yes ma'am, oh, kilala abi sandara ma'am, itrumboy ma'am.
0: Na-mention sa imong karang apayag, sir, nga mapamanila ro ga kay alin, sir, nag-atiner ga tayo mo temporaryo iya o taga-Manila kita gitimaw?
2: Ay, taga-Kalibo do, ga kira, basi ga usay matutubra o ga pamasyat, hindi na natin makakuan. Ay, wabi natin dapat na suspect.
5: Basi information, sir, kung may plano iwang mag-surrender o basi kung pumanaw tato sa kwan, Manila?
2: Do yun yan eh, datum, sir, basi mapanaw. Pero do, biktima, sir, ay kwanit abidami tub nan interest mo sir kung gumawa do bayi.
5: Sila mismo mo kay na single sanda single sa dahil wa pa sad haka sir.
2: Yes sir, yes sir. Oh.
5: Pero may mga sawat sandara.
2: Wa sir libin niya. Libin niya yung do anat bayi.
4: Pag mga nasan kada gina pangutan nato kung both parties bisan wa makasay kung may mga unga matabang sanda.
2: Ado bayi sir mo sa wa matunga sir may libin niya ba.
4: Ado kapisan nga kwan kay ma-consider daya in fairness nga serious crime if ever homicide with all due respect sa inyong treatment sa dahil karang kaso. Apesar nga mag-execute at affidavit of the interest to file do victim sa inyong part sir ano ro magigindikan kara ag if ever nga mahugan itwaran kung filean gid man do dahil karang suspect.
2: Do kung gapail do victim para pwede man ato sa frustrated homicide.
4: Ah, frustrated.
2: Oo.
4: Okay.
5: Pero initially, sir, what a plan mong magpasakay kaso ng victim?
2: Yes, sir. Yes, sir.
3: Medical status it victim, sir. Kamusta?
2: Stable man, ma'am, ay do tama mo na ng mga bukong ginmanipatan.
3: Ilang ka-stab wounds si mo, sir?
2: Abo, ma'am, pero bukong it mga patan.
4: Pero siya, sir, ha, surrender.
2: Wag kita mo, sir, na kwat na bo.
1: Kaban dagat na it suspect.
2: Ah. Yes, ma'am, dagat it suspect.
3: Sir, sir, may CCTV o na sana, sir? Sa ringin nga, anda nga kwan.
2: Sa establishment, ma'am, may una sa
1: liwan. Liwan.
2: Pero sa sugod ay
0: sir, alindor man na recover naton, sir, sa suspect. And of course, sir, ikara nga kwan, natabuan nita insidente.
2: Ay, do, sa suspect, sir, wagi dato. Do, nabuo man na naton, do, motor.
4: Ano motor?
2: Ano motor ay ging bo it gabi o
0: ginlakan ginlakan
2: o ginlakan na nato kwarto para hindi naman buo na
4: ay kung hindi ko sa mabuori at pamilya ko kay Ever promotor na kung buo
2: ay kung hindi yun sir kung hindi yun mag kwando lang interest do ano bayi pwede na itong makuha nag may document isa na andar o yung motor
1: sir ano sir nagagawan
5: aman mo do biktima ay mapile it nalimo file kaso no or lang interest to file case sa part pa ito nga PNP no since nga may una nga nakitang ebidensya as assumption kina frustrated murder, ano ro disposition katong PNP? Is it pag-i-consider na so? Because it is a crime against community at usapan.
2: Ay do, kwan sir, kung do victim abi, hindi mag-file. Ima wala abi do, may mabuga na to tapi David.
5: So, hindi kita, so, kung ano ro disposition a victim ay, doon madaton karangasun doon.
2: Yes sir, yes sir.
3: Pero as to wapat asar nag-lapse ro, reglementary, hay ongoing ta nga, usuyin ta nato, nagpailita, anay ma-aresto do suspect na ra, sir?
2: Yes ma'am, do, amo, do, pinfi personal, sige, nagkandakit. At more kayo, itiabi sa Tagawa.
3: May mga backtracking kita, sir, ag saan ang bagay, abi sa Kalibo, basi kung una man ang malimaw, sir.
2: Ay, do, wagit ba, mit na, kwan kita, ma'am, basi kung sa inyo, tayo mo nagdiritso.
1: Sir, sa investigasyon nyo, nakasuko man, narurek ka ng biktima sa suspect?
2: Yes, ma'am, oo, nagkwadumugan man sana.
1: Depende sa...
4: Sir, may gustong ipaabot if ever sa...
5: Nawagan suspect?
2: Sa suspect, kailin natin si alias Ricky, kung pwede, pwede ka man mag-surrenderia o magtawag ka mon para ma-pwede mo nga rang kaso. Maatagad kami kung ano do dayla.
6: Yung no sa aton karon nga numan siya PNP sa daya karang natabo Police Lieutenant Elmer Sardon rohipit aton nga numan siya PNP. Okay, kun maladay. May sangkiri nga wa pagkaintindihan imbis nga kalipay taro dapat nga madengatan it dayo. Buno tayo at daya ka rin nga yaki rung anak ka rin nga, nga partner. Nga, at wali, magkakilaga man yan igilis ang mga kumaray. Galingan na tugpa ta sa pagpapapapapap. Kung nagamonitor mga rin nga yaki, dapat mag-surrender lang sa atong ka rin nga mga otoridad. Sa atong mga rin nga pagprobanayin, thank you kinakatropang Arara. Lloyd Beltran, good morning, Lloyd. Nagamonitor mga ron. Si TJ Noynoy, Igtan Loksolidad Noy, good morning. Nasa San Francisco, California. Good morning. Watching kita mga ron. No? Kay Jory Jorpo, good morning. Gunggong tangaga keron no, bukon tat ka na mitro gintao na sa... Good morning. Oh, sige, ay, okay laman doon eh. Naunaon doon eh. Good morning sa aton karang mga kakabukas yang itanda karang mga radio. Good morning. Gulay, good morning ha. Nagamonitor makaron karang aga. Sa aton makaron nga pag propadayon dayang. Oras naton alas 8:12 na. 8:12 dayang purso nato dakaton ni Santon Vitamin C. Ro Vitamin C nga nagaling gid sa Santon agro. Ro Santon Vitamin C alkaline nga vitamin C. Oh, manggustin gidaraana karang kwan mga katropa no. Aga Santon. Ro benepisyo na ginapabasko graton karang resistensya. Gabingwit ko may mga physical activities kita. Ano, gapahugas kita dapat ta para diridiretso ro pagpahugas may vitamin C raton nga gawas. Ginasok nganong patiga. Ginabuligan nga magpadasig ro mga recovery or mga ginabatsyag naton sa gawas kung ubos si pontrang kaso daya sandar ro nagapugong ro Santon vitamin C mga katropa. So adlaw-adlaw dapat protektado kita with Santon Vitamin C. Under ATS to Health Incorporated. Mabakare sa mga butika, parmasya iya sa aton sa Banwa, Italibo. Sa ato makaroon nga pag-propadayon mga katropa, Haragon, o pamatian tagang Rosabat ita Bureau of Fire, ibahay, sa pagklaro, kasi may mga nagagawa, istorya, no? Nga wa nagrespondi sa sunog. Nagrespondi taro aton nga ibahay PNP. Fire. No? May mga report nga bukon it bastante rutubi. It anda ka nga fire truck. May mga nagagawa nga mga una sa social media nga nagsagob itubi ro mga residente, nagbayanihan para tugahungan or butangan ita tubi. No? Una sa may ibahay sa natabong arang sunog ko nagtaliwan nga ng adlaw ita Sabad. Now, ano rong kamatuuran sa likod kara? At least may pagklaro ro aton karang Bureau of Fire ibahay, no? F. Otto Henry Tuason, no? Ag, update, sa re karang sunog nga ginaiwan sa Naisod Central School ko nagtaliwan karang adlaw ita Sabado mga katropa. Harama karon, ro aton karang Bureau of Fire ibahay pinagi kay F. Otto Henry Tuason pamatianan ni naton.
7: Sa update siguro, sir, ay sa Sumada, ito amon niya, based amon niya, BP operational manual, ay do damage, sir, sa ato niya lang nasunog na 100 square meter nga stock room, ay nag-balo remote, 1.2 million, tuwan ang damage. Maliro niyo, sir, ay magataas pagiging mo, depending kung maka-provide ro ato niya school it anda nga ano nga
2: pidapit ng blast.
7: Oh sir.
2: Bali sir, ano ang nagtatampo para sir pa, sa mismong eskwelahan, kamusta ro investigation pag about matala kung sino kumpisar po ayo sir?
7: Sa ro yun sir, ay di ko pagid masabat, ina-investigahan ko pagid hasta makara kasi basement kay principal nga to do yun yun niya stock room ay gin cut off with anong daro ano source of electricity ang nakaroon. So na bilin lang gito na is do yun niya andang switch sa andang arang water source ba andang motor. Do yun lang gito pwedeng halinan it kuryente. Tapos base man kanda ay do stock room mabingara ay open ko na sa likod ron diskansin mo ko no pwede nakasugod ag ano do yun. So doon do daywa nga gina possibility nga ginatanaw na.
8: Alin do mga ano karon sir mga naka stock ano ro mga suod itayagit nga stock room.
7: Base man kay principal ma'am no ro suod ko na corner apat bilog na nang lamisa ko no. Kung kana ni kuno ka to ay tag 500 reward ya tag 2k reward. Tapos ay do mga chairs nga plastic chairs, una na na-stock, mga wooden chairs pagid niya ra, at mga textbooks nanda. Agro, do yun do, man do sa bilog sa mga rurason haman kadasig ro atong pag-ayo. Kasi do yun ay made of light materials malang man.
8: Pati ro mismo stock room?
7: Yeah, do stock room ay concrete mataman yung room, ma'am. Pero ro na mga bintana ay mga kahoy ro yun yung man.
2: Nabot ka mo to, sir? Ano ta ka kung doon pag-ayo, sir? Kabahot ay mo na sa pilang percent yun ta?
7: Ano ta sir da 90 ta sir ka baho ta. Gusto na niyo ta hay hakaon ug ta kasi base man sa aton nya caller no si ma'am ano si Ma'am Aba May Miranyes ro aton nya barangay secretary mo ro among first caller. So base ka na hay kabaho ta ro kagayo nga ron bago na panuhan.
8: Ang anong oras niya na sir na panuhan?
7: Aro nakatawag gabi kamon ma'am eh, si ma'am ano nga ron si Ma'am Miranyes ay alas dos dos yuta mo nakatawag. So base man sa una man yung nakita ay mga ano ta mga alauna 40 or 30 di karon.
8: So may mga posibilidad dali man habang mapay mga source of electricity pero ano ka mga posibilidad niya pwedeng tanawon ano mga may mga nagsuga mga makanabi mana or sobrang init e tiyempo.
7: Pwede rin ma'am, pwede mao nga ginhungod or ano, pwede man niya sa electricity pwede gyapon tanawon kasi may ito man ko nung ito sa andang water pump ko.
8: May
7: switch na na. So tanawon ko pag ito rin.
2: May posibilidad sir nga bali mo kayo na may nag-aagi-abili ka to, no?
8: Okay.
2: Hindi mawagang nga matod man, may posibleng nagsuga or nagpilak ito po sigarilyo.
7: Sir, hindi natin dun pwede pagdugaan, sir. Basta pag-abot sa investigation, sir, ito na may possible man.
2: Okay.
8: Sir, doon mga nagagap ka nga video social media, ano natabo sa ato nga fire truck?
7: Aro yun man yan ni mga ma'am in search, no? So, mas may day maklarify na ito. So, do mga tawa bing ito kung kutano natin ay kat mga nauna kita ba ito ay kasi hindi man po hindi rin niya mapanaw kami ito nga watsugod diba ka pahuyaan na muna mong sarili diba ang bureau mismo. So ato niyo niya fire truck ay gina-check ta ron everyday ron ga-DMA kami daily morning routine daro pag check ito itong fire truck na ron hindi pwede rin niya masangkir or tubi or watubi puno kita pero meron kasi emergency. So nagahambang ito siguro nga wa ko natsugod ro fire truck or sang kere ro sugod ay basi ulihig ang sanday ito na abot kasi ro na kung uli ka gin manabinabot, maabtan mo gin matang nagabaldi-baldi yung kapat, bakit brigid rong mga tao ito. Suroy na mo niya, pasayamatan kanda kasi nasustain na mundo firefighting operation dahil kanda. So, nag, ano, mataron ka, baldi-baldi, abisan na that time, nga buligit, patay ka kayo director sa kayo ng pagsabi at tubi. Pero, kat, na ano na mo niya, mga almost katunga on sobrang katunga ro amon niya nabuhin sa fire truck kin hambay naman sanda nga kung pwede ba nga ito lang da, nanday direct
8: hindi para lang sa mismong kalayo
7: oh, para dire-diretso ro amon niya operation ag doin man insigira man karon pagkaano naman niya sang kri lang masugod nagtawag man kami nag ano man kami second alarm
9: second alarm
7: para sa maka ano respondero na bas
9: so, so second alarm tagalito sir
7: yes sir oh sir
9: tapos sir why mo tupad gate nga mga ibang mga stock churo na nga pwede madagasa
7: may una pag abot pang namon sir nadagasa giroan ng iping nga ana nga bubong ato ano kun ta ma nakadukot
9: ta
7: nakatapik ko tanga ni manhay may dai abtan pa mata na mo nagwa mata nagkali katabi nga to ay stock room nanda may mga nakastock na mga kahoy man
8: so ano bilang truck sir do ano dala ninyo or ginagamit sa pagresponde
7: sa bilog ma'am do iya sa ibahay at sa bilog sa
8: Nabas
7: Nabas fire station
8: so natigay gid man niya maubos gid agid resulted dit inyo nga truck bago na mag-abot ro sa Nabas fire station
7: ay yes ma'am na ubos pero under control yung matama namon doon.
8: Do kagayo gid mismo.
7: Kaya nagugat lang kami man diyan.
9: What casualty ka na sir? Mga sapat niyo or sa mga nagbully kato sa bucket brigade?
7: Huwa man sir, doin na lang, doin na namang pasayamatan lang.
8: Anong oras gid kanina fire out ta sir?
7: Na fire out naman hay 3:27 yung tait ano.
9: Mga pilang oras sa tong firefighting sir?
7: Mga go almost kung uyapo-yapo no ay ga 1 hour and a half ta.
8: Stock room, may mga malapit gid mo man nya ano classrooms mismo.
7: May iping gid ay maron ma'am, bali pero naka firewall imong din the classroom.
8: Oo.
7: Wa mato na ano na
8: there. So, may mga bakit ang mga importante gid nya gamit sa sugod sir like mga documents or papeles, magawa sa mga textbooks.
7: Wa man ma'am, hay kang kay ano man nya to hay mga disposable manandan, malang nandang item malang man para sa computer nga to dato malang pero unfunctional man. Mamanalang gamita.
8: So, pila ganyan ni Sir Bobanta ro, ano, damage?
7: Sa amon mama, 1.2 million.
8: Magataas pa?
7: Magataas pa imaw sa kung makaprovide, daya ko nung inaga kung maprovide ro, ano, in the school.
9: Dukuan ka na, sir, do, sa part ninyo, sa investigation, di pagid malok ma-identify kung sinamping part if datong structure nag-umpisa ko kayo, sir. Or basi may saksi nga naka provide yung information di ka ng party mo.
7: Doon sir ay padayon naman yung ginausoy. Ano rin no? Hindi natin pag-limitar o mga possibilities.
8: Pero may mga nakakita gid sir? May nakareport yung gitin niyo?
7: So far wa pa man ma'am pero sige man damon niya ano upang utahan na investiga.
9: Pampilang pa din na sir? Pampilang sunog ganda makarang year 2026 yasi bahay.
7: Makarang year sir is ang tatlo pa yung manimaw.
10: Sa school sir, may mga CCTV kung mga pwede ito na review.
7: Uwa agad yata sir.
9: Iguwa bin nga sa mga comment bagay ginghungod ako ng sunugon. May mga maroon ba sir?
7: Ay sa mga comment, tabi sir ay abo kita sa naroon niya makomment. Kan sa amon niya ni abo nga gabash ba ya. Pero kung ikto sanda, actual sanda nga ikto, ag ano ay, kung kagubot ba sanda, ay doon doon may kindihan nanda.
8: So mahaba na ito niya, rumis ng mga naga bucket brigade niya to sir, ita to bigiday. Sanda sa niya, kung ano gidaro pinakasitwasyon niya, rason niya, doon aro natabo.
7: Yes ma'am, sanda gidaro ma'am kasi una-una pang pag-abot na mo na yun nagagisanda. So, sa yun sanda nga.
8: Mga pumuyo
7: man. Una man do, ato niya mga sipag members man karon mga una sa barangay man. Bali, sanda ron makapamatuod kasi una sanda ron nag sanda na abot kami. So, sa yun kita sanda ron niya kung ano nga, pilang minuto ano kami nag-firefighting.
9: Pilang minutes, labi yung kong sir, no? Yung yes. Tank na rin, mga hindi magigitabi magbuhay rin yet 1 hour dun eh.
7: Kung mga full pressure, gitabi mana, no? Po panghugot, gitabi mana, hindi man doon mga 10 minutes doon na ubos
9: siya. Ubos siya, gitabi. Pilang liter sa lang sodium concentrate at yung may isot yung nakakapo na to yung mabaho?
7: 1,000 gallons si Maron sir. Ito yung mabaho yung tank.
9: Pag latest nga patrol, kanyang fire tackle eh.
7: Yes sir.
10: Sa area sir, huwag kang fire hydrant yan.
7: Do fire hydrant tapi natin sir nga identified is uwa dito sa naisod dito sa poblasyon. So Ruamon man hay do time baga nga imbisihalin pa namon ito hay in palihog lang namon do mga tao nga sandalang ba ro mag repel mag sige-sige ba nga no dire-diretso aton nga pagpatay kagayo kasi may na, although nga nakitaan man namon nga pwede makontrol ro kagayo hay may possibility sabi nga mag-recandle mag, mag ano pa magbalik ro ano magbaho pa kita
8: pero may mga ano matakita sir spare abi man or extra fire truck na pwedeng maging backup in case war sabi ka ro na ba mo dadalik malang maubos do sumud sa katang
7: may amon mataman nga standby ma'am pero during your night kung ano na bisa na iso dahil mahina pero signal ito gano but if kung ito ato niya fire truck na dahil wag in your nag kasunog na sa ibang barangay ay doon man amon doon niya idea man aton ma'am para makaano man kita
9: saging butang man sa second alarm abiyagi sir maroon nga nakakamalalabas
7: yes sir doon sir
9: mensahe lang sir sa mga tagaibahay para makalikaw sa sunog makaroon
8: maglaro sa video nga rin dugang sir ah
7: doon mamin sirs no nowadays ay kainit-init gid sobrang init so hindi gid malikwan ro sunog nga ron nag ano ron eh nag-aabot doon sa kuha natin gina-expectar so magdahan gid ro tanan niya biro mga taga-ibahay noon ag sa doon doon kung sa issue nga ron nga kuha ko noon tubi ro fire truck ay ta imposible ron kasi everyday ron naman niya gina-check. Guruin niyang siguro kung ta maintindihan ng dang do fire truck na ron ay pilang gallons malang rusugod ka ron, kakaubos ron. Kung rusuba nga ni natin ay nagkakaubsan do fire truck pa baga. So, doon ba kung ta lawako ng daro ang dang pag-inchindi ba? Kami sa Bureau of Fire Protection na iside kami sa among trabaho. That is why kung alin ang dama kita nga na ikunta, question na yun, ang dama na nagmakato sir bago sa dama mag-commenta. Doon man lang ang research.
9: Thank you.
8: Thank you.
6: Okay, nabatian natin si FO to Henry Tuason. At least, naklaruhan ro publiko sa plastada ag sistema sa pag-responde ag sa pag tughong itatubi nga ra. No? Mag-bracket, mag-sag-ub kita ag ibutang ito kasi ro fire truck is naubsan man ito. No? Gado yung rason mga katropa kasi kagustuhan matagalit mga residente. Sa ato makaroon nga pagprobadayon 8:26 na ro aton nga oras sa aton nga pagprobadayon. Ro daywang ka mangingisda nga taga barangay Baybay Tangalan nga wa na kauli umpisa ko Friday nagpa gutaw-gutaw ipilang days o na sa guro mga 1 day malang 2 days no sa kadagatan naton sa Kagawran iya sa aton sa Western Visayas sa at least safe sanda makaroon kasi may nagbulig kanda may nagriskyo nga taga Ruhas City no ito sa may probinsya Karaita Capiz mga katropa ito gin nagutaw-gutaw siguro na biryar anda karang ginasakyan nga bangka aga nagriskyo kanda no so safe ro daywang ara ro istorya it asawa it sambilog sa mga mangingisda mga katropa sa buhay ato noon nga pag-uwi istoryahan good morning anay kay Randy Santisas listening kita mga good morning kay Mark Mondragon oy kay Lagala good morning kita ha mga katropa naton nga nagamonitor mga na sa Bliss Ibahay at happy birthday kay Jessica Fernando from Boracay si Jessica Fernando nasa Boracay happy happy birthday Aljon Dirilo Navarro good morning ha una sa Junior sa Rowilan Junior Barbershop, sa Alpatic Cellphone Repair Shop, kay Robert, kay Cap Junior, at kay Mike Paulino. Good morning! Ampodan sila Andrade, good morning ha. Imbis nga mag-cobra it pension, at tota sa pension house, ay. Happy Fiesta, Barangay Kulong-Kulong, Ibahay! Good morning! Good morning, Galeona ha, kay Ampodan sila Andrade. Mama Marie-Chris, Tantinko Pulmonis, good morning, naka-highlight naman. Good morning! Balikanta na mga katropa, ibapagid nga mga mainit ng topiko, pagkatapos yung itatun nga mga reminders, kindly stand by. Bullseye!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.

0: Friskian Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon at sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya sa
4: o, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala ang

0: Coffee Mix. Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
0: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang

0: kalabanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ang ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
2: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
10: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Gold. Live testimony.
3: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko, subukan ko itong Xanthan Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Xanthan Plus Gold.
4: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Xanthan Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: oras sa anin aton mga katropa, alas 8:48 na sa gas.
1: Sa aton mga katropa pag
0: pangalagad. Noy Oirin, good morning gidanay ha. Sa aton mga katropa una sa Ibahay West sa Rota Toda Terminal 2. Oy, good morning ha. Nakamonitor mga ron ka aton. Thank you.
2: Good morning.
0: Sa aton karang mga katuda una nga nagapropamati. Nawara na yung banwa, aton na ibasyada kinyo pagpahayag ni Ninya Lynn Antaran. Imororos asawa at sambilog sa mga mangingisda. Makaroon, nagkililita o tasandara. No, ito sa Ruhas, sa city. Kasi ito, may nag-rescue kanda mga mangingisda man. Ito sa may Ruhas City nga kadagatan, mga katropa. Dayang daywa nga rin ang mga mangingisda nga. Kung Friday pa, ay nagpagawod. Gawa taga ni Kabalik. Kung dayo ka nga daywa, may matahin na rescue matasandara. Pamatian na ito, wrong misis, no? It's ang bilog sa mga mangingisda.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Ano mo, Viernes 8, ang hapon, alas 4, nagpanap ng tagawod.
5: Oo, pero usually, kung mapanay mag-Viernes, saan uwi mo dapat mauli?
4: Aga ako magsapad mo, alas 7, dapat ang Viernes mo din mo.
5: So, sa mga bagasang gabi, ito, dangaroon niya, pangisda perme. Huwag ito, huwag mo ka-contactin mo, ma'am.
4: Huwag, o mag-cellphone na bin man ito, ma'am. At kung may cellphone, ma'am, mag-signal sa itong itawod mo.
5: So, ano tang adlaw gid or mga anong oras it sa bado kami ko dapat siya gano'ng ibaot ang haywat na gyapon?
4: Ano mo, mga alas 8 nga ron, ma'am, dapat kay nang utuwi yung sandawa, ma'am. Basta alas 7 na mayo, so dapat lang sa sandaw at kaulit ka dito, ma'am, doon nga, no. Pero mga 8 na nangyot ako, ma'am, oh, ma'am.
5: Sino nang kaibahan niya, ma'am?
4: Si Alan Antaran, ma'am. Sorry, Alan Antaran.
5: Biyernes it gabi yun gidabi mana ano ro inyo nga pagtan-aw ko ano mata matawhay
4: basko
5: gid mata
4: ano basko lagi ang pag-usoy agi kada na mit nang hapon
5: it sabado
4: oo nag-usoy gid hay ano sa ibi asa gid ala sibit yan uli sanday ko basko gid tawag ganda nakita
5: mas kindo baruto.
4: Oh, nagbalik man ho. Wala na nakita ka ni ma'am. Hay, gawas yung abiro ang kumba at kataas. Delikado magkuhan dagit ang dito ni ba ma'am. At dito yung mahalo nga ni.
5: Kung baga sinyo ta naabot rung mga ano nga ramang nag-usoy kanta.
4: Ang ma'am hay, at mga siyak at yung mga bati, sarong, ilo-ilo, mablas.
5: So ano inyong ano ka na pagtanaw dahil sa madagakuan niya, bawod, nganin ko, ano, nalang-alangan sanda?
4: Ako man ko ka mamay, basi makina ba ma'am, na abriya, gito ba, nag-under do makina. Karunan, kasi paghali niya ganda yung mamay, buhay ang nga pag-bira-bira ba, bago nag-anda.
5: So natatapugid mataron niya dahil sa makina?
4: Oo ma'am.
5: Kabilang beses yun matako no?
4: Oo na ako ma'am, makaroon man ma'am, pero nakakulis ang dadahin. Abo na ito nga nagpamalaran, mga nakalibo, ibahay, nabas, kaya may ibuligan sa iba na makauli iyang yung mga nag-anda na itong makina. Nakauli sa pintano ma'am, pero raya nga ramtay nga raya, wagi itang iwag. Dayo man ang kabaruto kahit nga niya, mahalang adlaw kag ugtad din ta.
5: So, ano yung buot ang wawag ko ugtad?
4: Ay, mga gumuhan niya. Ay, gumuhan niya. Wawag iwag.
5: Oo.
4: Oh. Kung gumuhan kita kandat nakakita ron, ay kung may gaiwag kita ron, ay makakita din sa ibang kerasya.
6: Ano yung mga kastada kung magpangisda ka ron sa damam pagpano na jawon mapilang adlaw at sandali.
4: Uli man niya ginito. Uli man niya ginito sang gabi.
5: Sang gabi, tagi dapat. So dapat sabado it alas 7 at alas iyawot ah.
4: Opo ma'am, yung dapat sang gabi.
5: Anong baruto ron ma'am?
4: Ay, Norita Tarutan, ma'am.
5: Ah, aming ko, ano'y malang nandahin na. Sanda. Okay.
4: Ano kayo sa lalang?
5: Silang dagunin niya, mag-iislay mo asawa.
4: Halimta, pag meron na nabuhay, ma'am, 40 years, ito na makaraan, ma'am, silang dagunin.
5: Pero ano, mahabalto niya, na your first time niya, nabuhay yan, tayo magkuli.
4: Oo, raya lang din, ma'am, natabo, ma'am. Kaya hindi ko ka bago, wala ma'am ako. Siyempre, harang din, natabo ka na, ngayon ko sa aking tao to. Bukod sa gambag. Ano na ba?
5: Mga anong oras mo talaga report, ma'am, sa MDRMO or sa Coast Guard?
4: Sa hapon, ma'am, ito yan. Alas 5, ma'am. Kasi one day, ma'am. Kaya ako nalang kung nag-plus letter pa rin ako. Tapos nag-lawag man si Cap sa Coast Guard.
5: Mga Coast Guard man, umpisa't agahon, aro nag-usoy or mga taga-Riya man lang man niya mangisda?
4: Taga-Riya man lang, ma'am. Doon nag-usoy, doon yung agahon. Tapos pag ulit ang dapat alas 7:30 nga, uwa na naging nakita.
5: Hapon?
4: Oo, nag-report. Sakap daw yun.
7: Huwag yan sa damami, takita ang nga baruto ng isakyan.
5: Maski nag-uta-uta.
4: Huwag yan, naabutan ang tutulog dyan, nakita talaga mo. kasi mga mga napukuto, inanod na po siya niya ang lugar. Ako man ako tayo, di lang magwa pa mga ta. Open sea. Ang mga magwa, gid ba?
7: Pero just in case ha, makamando, motor may andang nga, bugsay nga, mabugsay.
4: Hindi rin kaya sir, mabugsay kasi dahil bas kong luhang, ako ba hindi baruto ang mga sir. Hindi kaya rin sa bugsay, gid ma. Magwa lang ito, hindi lang, hindi rin sa bugsay, hindi.
5: Pero tiguan maggangoy mo asawa.
4: Tigo at mam, tigo mat imo maggangoy ang si Alan niya. Ang daran tigo mat amat mo niya. Dahil buhay sa nagama ng pamalaran baga, pero ngarang di matabo ro niya.
5: Nyawa sa nakauli.
4: Ngarang di matabo ro niya ba sa niya.
5: Ilang dagon ni mo asawa, ma'am?
4: 40 years old, ma'am.
5: 40. Mm-hmm. Pila niyo nga?
4: Kala mo, ay, daywa. Nga, ma'am. Grade 9 niya raag. Tuyo niya, grade 4. Nga ako, matanga daywa, ay. Grade 11 ag. Ano huwak ko? Huwak na pala yung makara.
5: Oo.
4: Hindi mo sa kalibog o ba?
5: Hama mo kainan, no? Mahipos lang si Tawi, mong asawa.
4: Hanggang ani, ma'am. Pero, ana, dihan na kong Heidi. Kaya, huwag lang dito mo matrabaho, ma'am. Hindi, huwag matwa sa mga tao ba, ma'am?
5: So, sa pag-asawa ninyo, or bago pagitangan ni kamag-asawa, manginis daw tayo, ma'am?
4: Oo, ma'am. Manginis daw, agad din, ma'am. Nangis daw at agitin mo.
5: Waman lang ito yun niya, Biyernes, sabi, adlaw it Biyernes, what mga sinyalis nga, ay base may mga piligrong rugat kanda sa gawin. Di ba, may mukamat, may mga sinyalis
4: eh. Waman, ma'am, may alam lang ihambok, ako at tuhay. Ako man nga, rin lumanapit, lang man nga maubos do, batiri, hatong lahaban na ako, ma'am. Wala, pero anang ganang giling akong karoon na, hindi makamit ka uli, hay. Hindi ka magpakuba, hindi ka magpanerbos, isang paalin, makauli kita ako. Buon ko ro, matibaruto, sakyan, batik, para makauli kita ako, hindi ka magdaglo. Ang kami na habiling ka ako, ma'am. Pero,
5: kada pa gawod na na?
4: Oo, basta bayain, simbo, mahanaw-hanaw. Ano nang biling, isang aliman tabo, pauli kita ako. Wala na alam, ma'am.
7: Gaban ma'am, kung Jacinti, sabi man ang mga kwanto motor, gaban-gaban, anong lugar ba na makapuntan
4: ka? Iba, matabi ka ng Sir Haika, lagbukit, it ano tagal sero it nang sabad hindi ba mahali na ron sir pero kung mabasog ya sir anuro kita ron sir kung depende sa hangin to sin padto agutugo
5: may mga boya man ito ron ya ano
4: ay ito man ma'am mga buya pero nagusi kapod wa man sana sa buya
5: wa gid it mga nanangit sa arna no
4: wa gid ma'am ito nakapod na kuno
6: dai mo bilog kita rasan da ma'am magibaan ba tayo
4: magibaan mo sa baruto sir ay dapat malaran abi dai wag katawo kita ron sir
5: do yun do perming ano kada hapon gapanaw adlaw adlaw
4: balik magpagadlaw balik pagka agara yun, alas 7, mali alas 4.
5: Baligya o manda yung
4: isa. Tapos yung pagkahapon yun, balik kuman, mauli, balik. Ngayon yun, ma'am, kung saan nagabuhay ng talaw.
5: Nga, may mga ano, siyempre pa, habagat yun eh, habagat yun, ganyan yun, basko gumandubagod. Kung mga makarangat, siyempo, adlaw-adlaw ka po na nakapangisda.
4: Ba naman, ma'am, kung naman matanong hay ka, hindi naman ba naman ho, gaduwa man doon, balik, ano, ito yung humbak, paano sa damang, pero kung kaya nang taga, paano matasalita, pero kung manyayin kita, makakuha sa gapanaw ro. At abing tayo may sagawo doon, kung nakatumang bago ng buyo patong habaga, ay doon yung makuuli, sira siya pelikado, nagabi. Kaya, ang doon tayong palawid ka uli. Ako nakatikin, ay basi, makinabaga, nga, uwa, gita, yun, nag-agda.
7: Ano mo, anda ka na makina, ma'am, single yan, or dahil mo ka makina?
4: Single.
7: So usually ma'am anong lugar gito mas magapit di karang mas bate
4: Iloilo Capiz
7: haro di karon yung area
4: ko mas aluhang aja bakit siguro ano gito nanuro tawagan kong si Insanda salamat gid sa tanan ay nakita kun do ako nya sawa sa Olotayan Island Rojas Capiz
6: ano man ma'am sa pamatsaga niya syempre nakita ko ni mo ay mga asawa guwas mga guwamat may manatabo kanda karang magay
4: nga pasayamat kita ko sir nga nanduo do miyo ano sa yutinik ba sa imong aho o to tulok sing puso ba sir ay nakita unsan da ang state tanda o man magay natabo kanda
5: sino kinyo nag-inform ma'am
4: may nagtawag man lang ma'am ta ko makasay ko sito nga masay nagtawag
5: so ano gid ko nuro natabo ma'am ang sinyo kasanda kamo sa ruplastada nan dakat na nakit an sanda
4: sa tuwa ko tawag ko ma'am ginguyod man sanda itaga ito nga mga pambot man nakit sanda ito ginguyod
5: ay nakaistorya mo ning asawa
4: o pa ma'am may bago walang manyan sila nakita
5: may kamusta man ko no ano gapanguya mabaskog mat
4: sa ato ma'am sandang video nga to ni buhay isla ma'am hay ato ako sawa ma'am tag maisot o wala na tsura
5: katindog
4: ay ano tema mo mugay bayag nga ni awa mo maila sigo ma'am bidyuhan anang itsura ma'am o ila ro picture ano abi mo na ila ma'am pero hay happy ako ko nakita imaw ma'am nga okay imaw
5: Biyernes pa sanda
4: oh Biyernes ma'am
6: Mga mangingisda tara nakakita karaka naman.
4: Oh, mga ipambot siya ito sa tunga. Pambot, nakakita ka nga.
6: Dahil tagin niya gawin man sa nakakita.
4: Para lagi siya bago nga lang sir. Nga rami nag-info ka ang tao wag ka sanda na agto.
6: Do you inform kay Mora is tagarwas man?
4: Ano sir? Basta lang itong number, agit sa'yo man nagpakilala ba sa akin?
5: Kaya mo mismo nagtawang.
4: Oo, ma'am. Tawag at okay, Santa, ito, Ulutayan Island, Santa Makara.
5: Ay, kamusta, Makara? Ano ko nuruan ng istorya man? May mga, ano? Wa mo naka-istorya, git pagtawag mo do yun niya. Nag-inform kay mo.
4: Okay, okay, matasanda, ma'am. Hambaga ta ako. Okay, matasanda.
7: Ano, ma'am, number or submission dyan?
4: Number, sir?
7: Number.
4: Oo.
6: Ano, rolling guahin, Nana?
4: First akamo na, sir? First akamo? Paano na, sir? Siguro una, sa nat-update, siguro ba, sir?
5: Ano sugangon sa nandat sa yakyan or baruto man diapon nandang nga sakit pabalik
4: siguro do mamay andat aturo mam nga kaya ron do baruto kapag baruto sa nayapa uli mamay lang nga iwan ang baruto ito mam
5: pero bay kay bahan yut asanda rayon niya baruto man doy do matabo
4: mas doy siguro do mam hat daw na sanda iya kita do sanda iya
6: so ano kuno nangin rason mam wa sanda pa uli ano sa pagtawag mo maging hambag sanda makaruyon
4: ro makina nga ni kan sir git ah, makina Maroon din man, makina din man. Hindi ka giting kauli ka, sir. Pag doon, no? May tamad.
5: Alin do? Ano plastada? Nanda ka na sa pan? Gaguta-guta?
4: Hindi, wakad lang. Sa gamot ko naman. Ang bait na totoo nag-vlog na.
7: Oo.
5: Pero ba't ako ito nag-pan
4: do? Baruto? Okay, mata. Baruto. Makina ka ito, sir. Problema ka ito. Makina ka ito.
7: Kasi usual level ko pag mabahurong bak ay.
4: Gata-obo, sir. Ako ba't akong bak? Ayaw mata, sir. Okay, sanda.
5: Ayan ba mo kaina, hey? Ano to? Gintadagahan ng sanda ipang ilabas.
4: Badahan ni Kapit. Di kasi sanda. May pambakat pagkaon sanda dito.
5: Sanda. Pero ano, do yung number, tawag-tawagan man dyan po ninyo. Kasi yung ba mo, wa mo pa naka-isoy yung asawa eh.
4: Pa sir, ay ma'am, hay do. Atong number, hagin tawagan ni Kap Makarawa, nagsabak.
6: Bako mo plano ma'am, nga mag-tutruhas makaroon?
4: Sir, depende kay Kap sir, ay anong magugang kung ato ito. Kung ano yung gitman ba sir, ano, kung pasuwang sa dahil ito, o ano galing sir, ay maulit siguro sir, do baruto, nga ni sir, di pwede maiwan ang dahil.
6: Kasi pwede baruto, ibutan lang sa sagat.
0: Okay, well, klaruhon yung nato, no, kahapon nga interview ra. Makaroon, ay nagkililita gon. Na unaon sa guwas man nga sitwasyon ro raya karang daywa ka mga igmanghod naton nga mga aklanon nga mga mang no nagkililita unsanda sanda karang nga pamilya kabii no dayang daywa nga mga mangingis dito sa barangay Baybay Katalan no? na iguwas aton lang karahi ginapasigamatan lang naton ro mga mangingisda man nga wagid an nag kuno wagid an nagbalibad nga babuligan o daywa nga nga mga aklanon nga mga taga barangay Baybay tangalan nga guwason no dahil sa andang sitwasyon daywa nga adlaw at imo nagapagutaw-utaw-uta mga katropa gitu sa daran na rescue sa may Ulatayon Island sa Roha City sa Cavite mga katropa no so unagon nakauli na gabi, mga alas 7, imidya ita gabi, kaya karang nga daywa ng mga mangingis.
3: Bullseye!
0: Alas 9, 2, raton nga oras. Medyo kinakugabo sa mga itachimpo sa aton makaroon nga pagpangalagan. Iba nga mga mainit nga mga topiko. Well, bantay ka mo indo na ha, sa programang Sintro. Naro, Tradlaw. With the katropang Christian Davilian. Kanbay na sa masunod nga programa, serbisyong katropa with katropang clarity. Naging kakbay naton kabulig makaroon nga gahon ya sa aton karang pagpangalagad. Siyempre sa aton karang technical side, kakbay naton katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tulintin. Katuwang ta sa pagratsada, ito aton karang mga balitaan. Sa aton karang patrol, katropang Clarity Ad. Kanan manin patrol, makaroon nga gahon si katropang Christian Villanueva, katropang Arier Colas. Sangagan, kuamon ka rin General Manager, katropang Edwin Garin. At syempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John, Alinas Canyo, sagamat na sa inyong pagpamati. Para sa 96.5 XFM Kalipo, ako ang katropa mo.
3: Bullseye!
2: Mga katropa, exciting dito!

0: na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Zip and Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
0: Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.
2: XFM.
7: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Santong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santong Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: XFM.
9: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Pasita Pastrana. Kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Rene Lito Oy sa ako niya nadag-an niya ₱3,000 cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM, libo-libong pa-premium. Abo niya sa lahat.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
12: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
12: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: X FM.
12: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 15 minutos, mga kataliwana, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

Mayroon niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gahon probinsya Itaclanda. Manuat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunyo pagarangkada pagpangalagaan. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita nga adlaw itlunas. Petsa 1 sa buwan ito, Hunyo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I. Mga katropa, ibininyo ko sa Teles G sa agawon. Makipag-angot ka kun, magpatid yung mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So man mga katropa, 0998-591-5186. Wala rin yung pagtamiyaw, rin yung pag-abi-abi, rin ka rin yung pag-welcome. Sa mga katropa natin, naka-monitor tutok na sa Nakalma Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz, 96.5. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Uy, mga katropa, also, mag-ililiba kita sa amon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, mag-usin niyo karon niya mga radyo. Ay, mag-monitor man sa amon karon niya Facebook live streaming. Mga katropa, i-power share datan karon niya live. Agad niya, the more, the merrier kita. Iliba makaroon niya agahon. Makaroon niya adlaw itlunes. Start your day with me. Maging kaparte ako mga katropa at inyo karon niya lunes. Pabayin ninyo ako nga maging parte it inyo nga bilog nga Domingo. Siyempre, of course, everyday doon. Mag-ililiba kita sa mga programa it XFM Kalibo. Uy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato. Nga masako-sako na sa makaroon niya pang orasyon, sanda karoon niya mga linyada, sanda karoon niya mga hikuton, sanda mga banggirahan dagapugan. Good morning, everyone! Bao June 1 na, mga katropa. So, today is Monday pag eh, dahil arangkada na ro, Brigada Eskwela. Dere-derecho na ra mga katropa hasta karon sa pagbukas it klase sa pag-umpisada it school year 2026-2027 kada sigonro inadlaw tapos na tapos na ang pagbugaw-bugaw it mga estudyante de karon sang Domingo lang hay next week June 8 back to school na no mga katropa. So makaroon June 1 ay nagamat-amat yun man pangumpra si nanay, si tatay, si ate at si kuya o kunro may mga estudyante out there ha? So minko magastos-gastos yun man sa busa it aton karanga mga katropa pero pagpahaom sa back to school na no, mga katropa. Pero kung may mga pwede pa man gamiton no, ang kumbaga useful pa man ano ay aron yang bukod bagoy okay lang doon di ba importante may magamit man sa gihapon no kung wag nat budget kung tight gid sa budget ay hindi pagpiliton ah mga katropa like magpinangutang gid abi man kamo maginusoy gid kamo kumbaga sa ulihe kamo man day dumalis dat bayad para gang abong bag-o inyong mga inunga or si ro ikaw kita nini tutoy gusto mo gidatan bago pero may mga useful ka pa man niya mga gamit di karon pwede mo pa man ma-recycle ay kung pwede do yun lang di ba ga mabaho gid niya bulig kay nanay ag tatay nga maging resourceful man kamo nini tuto buko niya puro ang kamo pabakal no so o importante matakaron nagatuon kamot mayad nagasugod kamo sa klase pabay it anay ninyo ro ibang aron niya asa bahala matasan na kung puro bag oro andang gamit hindi kamo magkahuya ro mas kahuya ro may kahigayunan ka magagto it eskwelahan may kahigayunan ka magtuon pero uwa mo gin grab hay mas gin pili mo di karon magtambay mas gin pili mo di karon ro mga buko mat prioridad dapat no? Sa imo karon nga idada. So, kung may nagapatuon, kung may kahigayunan nga magtuon, grab the opportunity, mga katropa. Kung may pwede man magamit nga
school supplies nga pwede pa gid magamit, di ba? Buko man it grabing luma, buko man it kumbaga hay pwede mo pa baga ma-recycle. Go mga katropa, hindi dapat maging sabag nga ay wabi ako it notebook, wabi ako it mga bagong bags, hindi lang ako magsugod. Hugaton ko lang si nanay at tatay magkakwarta, agod niya kato ako mapabakat bagong nga bags, bagong nga gamit, ay hindi ako magsugod. Pero kung may mga pwede man magamit mga katropa, ay do yun lang anay, di ba nga? Bukon it, hindi ka galing magsugod porket wakat bagong gamit. Wakat bagong school supplies, masakit man baga ron sa buot ni nanay at ni tatay ninyo nga. Hindi baga ma-provide ro yun nga bagong mga gamit para kinyo. Pero ro, tot nga ginatinguhaan ni nanay at tatay mo nga mapasood ka sa eskwelahan, mapatuon ka, i-grab mo ro yun mga katropa. Hay nagadugang sa kasakit it andang buot ka ron ro, inyo ka niya pagpakita kita nga dismayado ka mo, nga hindi gid ako magsugod it eskwelahan bangod sa wakamot bagong gamit, ha? Mga katropa, dapat di karon pagat asa tot nga nagatinguha si nanay at tatay mo nga mapasood ka sa eskwelahan, pasalamatan mo gut aron, i-grab mo gut aron. Hay bukot tanan, may kahiginan magtuon mga katropa. May una nga, maskin na sa ano nga plastic ro anda nga bag, maskin na notebook pa ko nagtaliwan niya school year ro andang ginga andang gamiton na, di ba ga? May mga makaron eh, tag may mga nabilin nga ron ho. Buon mo ro blanco nga to nga page it imo nga notebook ag tahi on it uman, kundi makabilog ka uman uman kart bagong nga sangka notebook, yakman sa mga paunang adlaw itlase. Hay for sure si nanay ag si tatay mo gid angaron man hay mausoy man dot pamaagi, no, nga makatipon-tipon ag makabaka it kahit papaano paunti-unti baga mga katropa nga imo nga notebook or imo nga ballpen. Ay kung uwa pagid makarang mga unang adlaw it, pag balik sa eskwelahan ay may maging resourceful anang ikaw, mabahuron niya bulig kay nanay ag kay tatay kapin makaron syempre buko niyang it inyo nga mga school supplies, so anda kaw niya pagapahauman inyo pagid niya bagon everyday, ha mga katropa. So karon pag ang kasakit na ron sa busa ni nanay ag ni tatay, bako nga ni buko man tanan hay may kakayahan na nga magpabagon adlaw-adlaw, buko nit tanan niya ginikan na may kakayahan niya magbakal it tanan, umpisat sapatos hasta sa gambong ay bag-o para sa unang klase ni Nini ag ni Tuto. Gusto man nanda ron, gusto man nanda ron niya i-provide hay ano hon, hay syempre magwas ka ron, may inyo pang pang-adlaw-adlaw man niya kaganon. Hay paano kung sakto man lang sa inyong pangkaon adlaw-adlaw, wagid ba't budget ra yun para sa pang school supplies. Hay maging resourceful ka mo mga Nini ag mga Tuto. Hay mga elementary naton karang mga inunga, hay kagabanan nabi kong elementary no, hay abo mat ama karon ni kapin niya sa mga probinsya nagapanupod din mga free notebooks, no, may mga organization, may mga NGO nga may mga back to school program. So yakman do mga ginatao nga niya free school supplies tag mga essentials gid ang aron, no. So pero kung ikaw may kakahilanan man ikaw Nini Tuto nga mag-usoy pamaagi maging resourceful ikaw, hay saruin niya butang, hay mabuligan mo gid si nanay ag si tatay. So buligan mo man imo nga manghod nga kahit papano may notebook imo maskin sang bilog, daywang bilog nga ma-recycle ninyo samtang wa pa it budget si nanay ag si tatay. Hamba ko nga ni tanan nga ginikanan ubrahon ro tanan matauan yang mandayin kamot gamit ninyo sa eskwelahan. Ro importante makaron hay makasugod kamo sa unang adlaw gid. So bukod dapat sabyag nga ay wakot bagong makara, ay wakot bagong bags, ay wakot bagong sapatos, hindi ako magsudit eskwelahan, ay bukod takot bagong ayos ang buhok sana all gid ana, no. Ay kung sayod mo nga wagid at budget si nanay ag si tatay, naghamba man si nanay ag si tatay nga what budget anay karon, ay hindi ka mo mga katropa magsunggod-sunggod, ha. So do yun maging resourceful, garo yun do ato niya pahagahan, ro kay gayunan niya makaagtot eskwelahan mga katropa. Bukon ite hindi ka magsud sa klase, hay nahuya ka, hay wakat bagong notebook, papay iro ro mga bully una ro mga nagakutsa kimo nga ay
nanot asi ano nga ray mingko umog mingko bukod at baguan ang ambong hayro importante gatuon kat maya dro importante anay nagatuon ka nagasugod ka sa eskwela nakakatuon ka diba garo yun do imo karon nga determination inspiration magsugod sa pangadlaw-adlaw mga katropa bayan ayro mga bag-o di karon nya mga bagay-bagay ro importante ro imong utok ro importante ro imong presensya no nga makasugod ka ag makatuon ka una sa eskwelahan mabaho man nya bulig ro syempre ro mga notebooks nga ron pero ambo ko nga ni maging resourceful sa mga unang adlaw nga makasurvive ka sa unang adlaw nga wag nat budget si nanay ag si tatay para sa inyo karon nya kompleto nga mga notebooks ay labi naton sa pilat sa elementary pila nga subject di ba nga ro kinahangan nya may notebook pero sa mga unang adlaw bi mga katropa klase said man naton ron nya more on orientation more on ano pa ang man ron eh mga pagkilaga no so mga sang notebook, daywang notebook, okay yun, anay ron, pang listahan mo't notes ni mo, diba ga? So, doon do importante ka, yung may malistahan kaya anay si mga notes, ha? Hay di man niyagi ron mapuno, no, mga katropa, eh. Amat-amat siyang, mataog yun ron, or mabakal yun ron ni nanay ag ni tatay, kasi't makompleto ni mo, ro, imo nga, notebook sa bilog ni mo nga subject. Makaroon, ro, importante, makasugod ikaw sa eskwelahan, ag makatuon ikaw, katropa, diba ga? Doon ay ato niya maging inspiration. Sa ulihi, katurayon makatapos kita, di ba? Kung balikan ni mo, ay, watat naging sabagag sa ako niya pagtuon, maskin man o kamit pobre, maskin bukot bago perme ang gamit sa first day of school, ay okay lang, importante, nagahutuhot ka magtuon, importante, wat makapugong kimo nga magtuon, apisar nga luma mantanan rin mo nga gamit, sa unang adlaw, it, school year, mga katropa. Tandaan natin, no, nga, bukod doon importante kung bag-o man or nano rin mong mga gamit. Bukod doon rin basihan. It minatuod niya mayad sa klase nga. Unga, or nagahitinguha nga. Unga, bukod na di karon doon basihan. No, mga katropa. Ag kamo man niya mga ginikanan ay maging imotivate ninyo rin yung mga inunga nga. Kumbaga, always remind them to be grateful. No, maskin bukod bag-uro andang mga rayang gamit o kunano, be grateful nga, may chance nga magtuon, no, mga katropa. So, ikaw nga, unga ka, hay, buligan mo man imong ginikanan, of course, ro ginikanan, ubrahon man ninyo rin yung part niya, tinguhaan man niya mapatuon ro inyong mga inunga. Aga, syempre, wag dat sabiyag sa bilog nga team, di ba? Nga naga, buligan mga katropa. So, be grateful, everyone, no? Maskin feeling ni Mumakar na, kaguguoy ka, giday, patagyapon ako't mga bagong gamit. Importante, naka-enroll ka gun, di ba? Importante, makatuon ka this school year. Aga, amat-amat, until makaabot kay gid sa punta na mga katropa. Pero importante ro pagtinguha gid ag determinasyon niya makatuon. Ano man ro estado nimo sa kabuhi ag haron do reminder naton kapin sa mga unga gid adi karon mga pamatanon niya. Ikaw lata gid ro ginahugat. Haron yun imong mga bag-ong gamit naka-enroll ka won. Imong presensya lang gid ro ginahugat. Di ba ga? Kunta maging inspiration kinyo ro yun yan yung mga inunga nga wag lang nit bagong ano mga kagamitan nakatsinila siyang sa gihapon sa unang adlaw square pagtuon maskin bagong tsinelas bukod bag-o uwa sanda ikaw nga hungitan ka lang hay gatinamad ka pa hindi ka pa magsugod it klase mas gusto mo di ka mag computer games mag cellphone mag binarkada. Tandaan gid naton mga katropa nga ano man imong estado makaroon sige well-financed ka, sing ginikanan. Siyempre, satisfying. Gidami man dun sa part at ginikanan niya. Ma-provide o tanan eh. Di ba? Hindi tanato masisi man rin sa kaginikanan niya. Tanan ibuho saan ang unga. So, ikaw nga unga, grab tanan dun. Bukod it, hindi mo i-take advantage niya. Ay, di ane ako magtuon makarna. Kaya pa man ako nga sustentuhan ni nanay at ni tatay. Una pa man si nanay at si tatay. Sunod galing ron ah. Abo pa man niya kwarta. Hindi nato nun i-take advantage, mga katropa. I-grab te imaw as an opportunity as this is part of your good future, no, mga katropa. So, sa mga inunga di karon ay
hindi naton i-take advantage nga ginabuhos katon tanan ni nanay ag ni tatay ro tanan natong kinahanganon kasi para kanday syempre anda gidaron ni obligasyon no gusto ma lang nanda kanay tanan itaoki mo imong kinahanganon yan ni ikaw hindi ka di karon maging magsalig lang gid to the point nga di ka uting man magtuon hay nagasalig ka una perme si nanay ag si tatay magpahaom ka man of course para sa imong kaugalingon para sa imong manaming puturo no mga katropa habang inan dad there are two sides mga katropa of the universe bakit ta kasayod ag do realidad karon may una gid mata nga two sides may una nga unfortunate and fortunate nga mga tawo, mga katropa. Ngani, kung ikaw sayod ni mo nga, aron yun kimo, gina-plastar lang kimo, so ang gabi na. Ma-inspire ka sa mga inunga nga nga, nagatinguha sa pagtuon, maskin uwa-uwa gid. Maskin wat bawon, wat mga bagong gamit, nag-ausoy lak pamaagi para may mga magamit. Nagasugod niya ni Gapon sanda sa eskwelahan, ikaw pa kaya, no? So, sa ating mga estudyante, di karon na, pahaom na. Hindi magtinamad, basi magaro ibaga, nasanit binugaw. Hey, next week, back to school na, temprano naman ka mukha na magabugtaw. Ag sa mga inungan, di karon na, puro barkada, barkada, barkada. Tau inyo matsyempo. Uro inyo nga pagtuon, ha, mga katropa. And of course, sa mga ginikana naton, nga, ginasaluduhan gid nato na nga makaroon naga problema ko na syempre enrollment gamit bagon yung man everyday mga bagayran ay andaw man dun man niya ginapahauman so saludo kita sa tanan yung mga ginikanan tanan yung mga may ginapatuon niya ginaubra tanan ano man niya pamaagi legal ha nga pamaagi mataugang rukinanganot anda karod yung mga estudyante. So, hamba ko nga ni sa mga inungaon na ako, hindi man tanan feeling nimo, hindi tanan kimo mataon ni nanay ag ni tatay, o kung sino man kimo kapatuon, doon imong kinahanganon, isipo nato niya base. Kabudlay-budlay, ginmat-aro kabuhi. Ag kabudlay, ginmat-aro kabuhi. To the point niya, tanan nga pamaaging legal, ginsunggaban yun ni nanay ag ni tatay, pero kurang sa gihapon. Intindihon naton. Mga katropa man kung bukonit most of the time, bukonit tanan, ay natataon ni nanay ag ni tatay ro mga bago or kung mga kinahanganon ninyo sa school. Be mindful and ato lang ganyan piniinuhon ay at least nakakatuon ikaw, di ba ga? At least nakakasugod ikaw, wa ka it absent or wa, kumagahay, may imong access for a better education sa inyo karon nya mga lugar no so do yun do aton karon mga katropa do yun do sa bilog sa mapabatsyag naton sa ato mga ginikanan nga grateful gihapon kita hindi kita magsunggod-sunggod ay masakit ron kanda masakit ron kanda syempre ro obligasyon pa nanda ro responsibilidad kinyong magmagangod sa inyong bilog nga pamilya ay pasan nanda ron

Brigada Eskwela 2026. So, abong mga ginapahauman para sa pagbukas it klase, no, mga katropa. Mapabusa, mapa-emotional, mental, physical, ay ginapahauman ron everyone. So, kaamat-amat yun man kararo aton yung mga katropa at himos anda karon niya mga tagsaka classrooms. Masako-sako ro lidya that ato niya mga manugturo ay tapos yung manuanda karon niya break. Back to school yun man sanda. Pero maski niya ni nga naka-break ay may mga trabaho gihapon sanda na, no. Pero at least ay kahit papano nakapow pahuway. Same man sa ato niya mga ginikana nakapow pahuway sa mga bagon ag sa mga inunga nakapow pahuway itbugtaw it temprano. So next week back to normal na tanan, kay man back to school na. 36 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay ha. Sa ato lang galing pagbalik ro, pila ka mga greetings ay napatay ro ato ni karon niya monitor. Pero di kara sa ato niya sambilog nga Facebook page. Good morning. Kay Karapang Dang Villanueva, nagapuro pamati from Banga, the beautiful nung Samuel Tiad from Kabulata, Kawayan, Negros Occidental, mayong aga. Katropang Mario Abelio, good morning katropa, ikaw lang abi, baka kanda sa unitap katropa. Ay, ro yun man yan, katropang Mario, eh, kung may budget yung ako, sayon mo, fantasy ko ron, pangarap ko ron niya, makatao it school supplies, makabulig sa mga inunga bago mag-back to school, pero in God's will, in God's time, ay maubra natin doon na katropang Mario. Buligi ako. Mag-donate ka mo kakon, mag-donate ka mo iya sa ato niya programang servisyong katropa. Pangarap ko gudaan niya makapatigid mga makarang programa rayo, no? Sa mga inunga, no? Mga makaano senda, maka-angkon it kahit papaano sa pagbukas it lasa, ay kompleto ang dangan notebooks, bag-o, agin din kinahangan pang magtinahi-tahi, no? It mga recycled dandanga notebooks. Kay katropang Lailani Montano, kay Auntie Lailani, relate gid ang agatahi it notebook. Ruin gid ang ni Auntie Lailani. Dati na ubra ko man doon high school, no? Siyempre, side ko abing mabudlay para sang ginikanan. May daywa kaming college, tapos pila kaming ming high school, may elementary pa. Kabudlay para kamitanan, hay bakyan it kompletong gamit. Ngani, para man niya bukot sa bag ka ako niya wakot magamit sa first day of school, at least may ako niya daywang recycled notebook habang wapat kwarta si mama at papa pang bakait notebook. Kasi side ko man niya sa late yang, malate yang noro adang bakal. Kasi may mga ginamat-amat pa, syempre enrollment pat college. So kami nga mga sa high school ay adjust lang ginaan. And we understand that nga bukod niya ni tanan niya delay hay bulok mga katropa, kailangan mo hanggit i-understand. Ngayon, sa pag-umpisa itlase, hey, at least may magamit kang notebooks or pwede mo masugatan. Kasi kagabanan sa first day of school mga katropa, sa mga unang adlaw, puro reminders malang man doon, di ba? Puro pointers na inyo karon niya ginasugat eh. Wapa man doon mga lesson. So, at least may masugatan ka, no, mga katropa. Maging resourceful. Laro niya ni WhatsApp gag sa estudyante nga nagatinguha. At least type may masugatan ka buko man itbag o rimutanan niya notebook. So, naubra ko ron high school, kada first day of school, ay siguro may akon gidaw na nga notebook nga recycled kasi bukot kompleto ro akon niya gamit kasi mabudlay sa ang ginikanan. Kami tanan abi, dungan, agsaludo ako sa amon niya ginikanan, maskin man lisod ro kabuhi, nakakapagtapos kami sa ruyun gid ang kumbaga hay doyun niya amon niya dapat niya dagon niya tapusan, no, kumbaga wa kami nakapdap nagpundo or nanuman, so maskin kalisod ro kaboy nasabay sabay ba kami nga hapatuon ag nakapagtapos, no, mga katropa. So doyun do aton kar niya ginapunto bukon it sabyag nga bukot bago imo mga gamit para hindi ka magsuod it skwelahan. Hindi ka ting maghuya-huya. Mas mahuya ka kung wa ka nagatuon. Nga, may kahigayunan ka man niya magtuon. Ginpili mo di karon niya magpa-fame o kung na ginpili mo nga mahuya. Ay, wa ka't bagong gamit. Ito yung dumas kahuya, mga katropa, no? So, okay na taro niya. Imo mga notebook site. Recycled, gintahi. Baka di karon it. Tigpila malang duyarn dati, 3 piso, no? Tahion mo.
madali ma lang man doon eh, tastason mo, ro, naunang yarn niya to, or buo mo do spring, hindi ma, hindi ang mo mabigtas, no, ro, anak niya tagahian, ag itahi mo rayon it uman, or kung gusto mo maging, mas maging creative,

creative o kon manami makolor do ibong notebook nga recycle day pwede mo man butang at sticker dikitan it mga ano-ano di karon di ba cute patan awo na mga katropa so kanami balikan ro mga ruyon niya kalisod ng sa imo nga pagtuon niya nakaya nimo mga katropa manami ron balikan sa ulihi nga ging pili mo nga i-take doon kalisod kesa nga hindi magkalisod dahil nahuya ikaw no do pinaka-importante education gyud ay mga katropa bukod ta doon mga material nga bagay so dapat ay hindi naton ikahuya nga pobre kita hindi naton ikahuya nga pobre kita nga gatuon kita. Diba ga? So, sa ulihi, balikan natin, diba ga? Bagina balikan natin, makaroon, nakaka-inspire mao. Ag nakaka-proud sa atong sarilin, proud kita sa atong ginikanan niya. Do yun, nagampuwasan natin, ruruyun niya, kabug at kalisod it kabuhi, mga katropa. So, do aton karon niya tandaan na okay lang aron no ro di ba Auntie Lailani si Auntie Lailani makaron na sitting pretty lang eh di ba ga so kumbalikan nato nakaka-inspire nakaka-proud kay katropang Mario Abelio so kay ukay abuin na katropa mga original pa may mga nugaw pa anong nugaw pauna aron sa tabok pamahawi lang sanda lugaw ah okay. Ay tayo Leopoldo Martinez Jr. Good morning, good anak. Sa bilog niya, Randoy Martinez Femi sa barangay Ali Putos, Numancia. So, good morning, everyone. Baka mata may mga mag-sponsor. Di ko na, willing gid ako nga mag-agtoy ito sa mga inunga. Ag ako galing ito madistribute. May mag-sponsor yung kakon. O, katropang Clay, panupod mo, Raya. Bakyabit mga notebook, mga unga nga ron. Ay, for the go, willing gid ang karong mga katropa. Magbuligan kita. No? So, sambilog ron sa ako yung mga handom, no? Nga makatao ito. Ruin gid ang mga school supplies sa mga unga nga uwa-uwa gid ang arahok at least ay manami matabi tuod sa feeling nga bag-o tuod mata in reality manami mata sa feeling nga bag-oy mong gamit sa first day of school pero syempre naiintindihan nato nero ro estado it atong kabuhi ro sitwasyon niya ni okay lang man pero okay lang man nya bag-o di ba ag manami man ron nga ipabatsyag naton sa mga inunga nga ra nga uwa-uwa gid nga ay may bag kahit papaano ba kahit papaano may bag usanda nga gamit no so aroy naton handom naton ron mga katropa nga makapanupod it gamit like maskin notebooks yang daywang bilog at least may bagong notebook nga daywang bilog no sinini ag si Toto so ko Sabado ba yun ikto ni sa New Buswang no may mga pagpanupod eh it mga notebooks yak man tipid man sa ginikanan kasi ginatanaw man idato nga nagpanupod kung anong grade ro nga ay kung like grade 2 grade 3 ay gina 7 notebooks na daro ang ginatao pero kung kinder pa ang mga daycare daywang bilog may libreo niya daywang lapis munggulto gidabit na ro kagabanan kailangan sharpener and eraser mga primary nga school supplies nga kinahangan gidyagi ito nga so rindo ginapanupod so at least ay tipid man sa part it nagapatuon no so thank you gid ana sa may mga makaron nga initiative nga magtao ita libreng school supplies sa mga inunga. Uy, 43 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Mga katropa, sa aton karon niya pagpanumbalik, dugang mga topiko ro aton niya pagatalakayon, dugang nga mga pagtamyaw ro aton karon niya pagabasahon. Magpanumbalik kita after yamang. Ipilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 coffee mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 coffee mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.

0: oras, mga katropas, XFM Calibo, Philippine Standard Time. 49 minutos, magkataliwan sa oras, it alas 9 sa agawin. Uy, sa tingin ko rin yung pagpanumbalik ka, programa sa Revision Katropa. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T. Ada. Uy, good morning, gidaanay katropang RV, Carissa Ceres. Good morning, katropang RV. And of course, good morning, man. Dalayang, yes, aton kar niya pihak nga linyada. Good morning, happy, happy monitoring. Kay katropang Arnold Altivo, good morning to Mahal Claire. Happy morning, of course, maganda ang gising ko dahil pag-open ko ng F, ikaw agad ang nakita ko. Thank you so much, katropang Arnold. Pabati naman, Mahal Claire, sa classmate ko po nung college na si Miss Donna Basa. At yan po siya ngayon sa Davao City. Birthday po niya ngayong araw, June 1. Maraming thank you po sa pagbasa, Mahal Claire. You're always welcome. Katropang Arnold Altivo from Coronadal City. And sa mga nag-birthday today, ha? Happy, happy birthday, everyone. Marabang TJ, Ninoy Tanlok Solidad from San Francisco, California. Naga-monitor sa atong karon niya pagpangalagad. Good day, katropang TJ. 50 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Agrayan ay karang mga katropa nga porsyon. Hayatod man anay katon at Version X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, protektahan ro aton karon niya mga mata sa kontra sa mga vision issues. So, mga katropa, ro Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Herbal eye care solution para proteksyonan ro ato niya mga mata. Ginasukan ro pagpanakit mata sa paggamit mga screens or cellphone. Ginabulikan niya proteksyonan ro mga long-term vision issues. Magkatropa ro Vision X Plus of Gel Capsule. Ay mabakaw sa pinakamagapit niya butika sa inyong lugar. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee ag TikTok Shop. Mga katropa, ro Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hayro kapsula para gid sa aton niya mga mata. So mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly with Vision X Plus Soft Gel Capsule. 52 minutos, mga kataliwan, sa oras it alas 9 sa agahon. At hama ko ni mga katropa, uy, akudos gitana sa mga NGOs, mga grupo, mga organization, nga nagapatigayon mga sigidas nga pakipagbuligan sa mga eskwelahan, sa paglimpyo, no, mga katropa. Kaya man hama ko nga ni, this week is enrollment period, kama naman, brigada eskwela, no? So raya ro tiempo paglimpyo, pagkumpune sa mga agayuson di karon, ano man ro pwedeng ayuson, mga pagpinta, no? May mga pagpahaon para sa first day of school. Ay, manami maaliwalas nga eskwelahan ro magabungad sa aton karon niya mga estudyante. So, kudos man sa mga katropa nato, na mga ahensya at gobyerno tanan nga nagapanupod makaronit mga school supplies, especially sa mga remote area, sa mga nagakinahangan gid niya mga estudyante at mga gamit. Ay sa yugid ananda nga araw yun yung mga area ay pubri gid, ano, malisod gid araw pag pangabuhi nga maskin bagong notebook or lapis ay hindi masarangan niya mabakal. So, sa mga katropa naton di karon ay congratulations in advance. Ag sa mga inunga, magtuon gidit mayad mga katropa. Ag kung may kahigayunan gid ay magsuod sa eskwelahan. Ano? Ay aruin niya tagidro. Old but gold nga ni ginasinghan niya pamisaga. Ro edukasyon, ro tanging yaman yamang manggad nga maipamanakin yung itinyong mga ginikana. No? So, i-prioridad per meru edukasyon mga katropa. At makatakaw karon kimo. Kung angkon ikaw nga edukasyon sa imo karon niya kaugalingan. And mga katropa, dali ang gidanay. Good morning. Good morning, anay, sa mga katropa naton. Nasa Barangay Kabayugan, Malinawaklan, sa Bilog nga Ebardo, Lasa, Beltran, Isuga family, Lula, Mami. Lola Linda, Lola Mary. Kaya ko lori agsabilog danda karanga pamilya. Good morning everyone. Sa Bigaa, Malinaw. Sa Beltran, Ikayan Family, good morning. Una sa Hadangkalan, Malinaw. Sa Habal-Habal Boys, sa Kayangkol Boyet, good morning. Bukay Nanay Alice, unay mo sa New Busuang, mga karoy. Sa Mercedes, pero aming ko inugbalik ko manit Dangkalan, Malinaw. So magdahan. Well, good morning man ha, sa Lau Flores, Palmones, Ligayo Family, Alfaro Family, nasa Barangay New Busuang, Mercedes Village. Kay Lola Deeds, Lola Didang, naka-red lipstick. Samtang nagapungko sana nga tumba-tumbang bangko. Good morning, nagasigabong Roanda Caronia Monitor. So mga tropa ba nato nasa Sitio Ob-Ob, Barangay Linabuan Sur, nakasagalingan kay Angkol Sinte. Nagasigabong Roanda Caronia Monitor. Agsabilog Caronia Beltran Villanueva Family. Ay, nakapa-enroll yun ka mo mga katropa.
1: Exciting!
0: Ayan, so man, reminder sa makaroon ro enrollment period. Umpisada makaroon niya adlaw it Lunes. So sa ato niya mga ginikanan, di karoon niya nalipat, masako-sako ro andang linyada sa pagpanarbaho ko na preoccupied yung tagito andang mga utok, nalipatan niya ipa-enroll si Nini Agtuto. Ay, reminder doon niya, ipa-enroll na. Ay, daya karang bilog na Domingo is enrollment period, ha, mga katropa. So, libre man lang ha, magpa-enroll, especially sa mga public schools. So, pwede ninyo i-report sa DepEd kung may mga ginasukot si teacher. Maskin nano pa ron, papel, o kung nano nga, maskin tiglimang piso, waka dapat itbayran, ha, katropa. Agbawal kang balibaran, especially sa mga gapa-enroll sa public school, sa mga elementary, kinder, o kung hasta junior high. Sa senior high, pwede kang balibarat sa kaiswilahan kung wasan da ita. Ano ba yun? Kumbaga strand, no, nga gina-offer nga doon ni mong gusto ay basi sa ibang school dahil may una eh, pwede ka na rin nga i-refer. So, bawal, bali, baran. Mas kinabong estudyante kung doon niya public school, doon yung eskwilahan. Kung gusto tatu nga una mo magtuon, bawal, bali, baran doon it, eskwilahan mga katropa. So, sa uman, agad niya, mas hassle-free ay amat-amat na ka mo pa-enroll. Ay, hindi ka mo mag-last hour, mga mag-last minute ay abog gita nga, mga nag-last minute man, ay dugututan gidra yun ka mo, no, mga katropa. So, kung pwede man lang man niya, makaroon yun, pwede yun man niya hinaga, ay go. Go na mga katropa. Ayaw pag padagan-daganan ro pag pa-enroll sa inyong mga inunga. Kuha man ka mo na ilang madelay ro, anda karoon niya pagsugod sa klase. Although nagabaton it mga late enrollment, no, ro mga eskwelahan, pero marami mataroon niyo sa first day of school yagay present ro imong unga. Diba ga sa introduce yourself gagi hay part it agad imong unga. Ay sa mga katropa naton di karon especially sa mga high school. Bao doin gid daruan ta karon nga ginakubaan ro first day of school. Ro part niya introduce yourself. Syempre kung magpatakit at high school especially sa mga sa first year or grade 7 ay bagong environment, bagong classmate na naman, bagong mga personalidad na naman ro anda karon niya makaibahan, bagong itsura ro andang makitaan, di ba? So, ro iba karon kapin mga introvert, ro mga mahuyanon, bow. Kung pwede akong lamunin ng lupa.
1: Exciting.
0: Ro ingi daro anda karon niya ginakaubaan ro. Introduce yourself. So, mga katropa, ayaw ka mong maghuya-huya. Although, valid yun daron niya, pwede ka mong mahuya. Pero, ayaw ninyo pagpabayaan niya, mangibabaw permero inyong nga huya, diba ga? Pero, syempre, sa limit nga huya. Basi, iba karaywa, utagdit huya to the point niya. Nakakaistorbo, taro andang pagiging overconfident.
1: Exciting!
0: Sakto lang mga katropa nga maabong mga oportunidad nga magabukas kimo ay inasunggaban mo man dahil sa wa mo ginapangibabaw ro imo karon nya paghinuya-huya. May mga makaron gyud nga tawo no, maski magpangutan na inuhuya ta ako. Ngani na aywan na ta sanda na wa sanda nakakaangkon it mga nagakaigong impormasyon o kon nanong kasayuran hay nahuya maskin mag pangutan na. So sa pag sa first day of school sa pagbukas sa klase ayaw natong pagpabayan nya magibabaw ro huya mga katropa para mas bagong oportunidad, bagong environment. 58 minutos makataliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Agwell mga katropa, rayan ay karanga portion sa uman. Hatod man katan it Santo plus herbal oil. Oy, nagapaganakit ba rin yung mga likod rin yung mga kasok-asuan. Gapaganakit ba ga rin yung mga pusoin. Hay una rin yung mga menstruation. May mga dysmenorrhea sa mga girls. Pwede gidron niya dapus-dapusan, banyusan. It's Centum Plus Herbal Oil. Mga katropa, Centum Plus Herbal Oil. ay mabuligan ka mo karang mapabilin nga rejuvenated yung karon niya mga panit, o, diba? Soft, maski niya bad news na imora. At the same time, hay relax rin inyo karon niya pamatsyagan. Mga katropa, manami Rosentum Plus Herbal Oil to relieve your joint pains. Ginabuligan man karagawas nga buon ng mga body pain ag inflammation. Manami para sa relaxation ag pampabuo it stress. Ginapakalma man karagawas ag pinuino ag ginapanami. Ro! Panit. Ag makaroon niya uansilak na naman. May mga pagag na naman ita. Lirap na ag lamok. Dengue. Hay, magbanyos ka mo Rosentum Plus Herbal Oil. Ay, nahadlok karon ro mga lamok. So mga katawa para Rosentum Plus Herbal Oil. Ay, bukunin mo rat parehas. Ibang nga banyos nga. Literal nga aboy banyos. Kaya ding rayon ko nga magbanyos ka ra. Magdapos ay mga panit. Mahumot Rosentum Plus Herbal Oil at the same time. May aroma gida imaw nga ginapabatsyag kimo mga katropa nga magapaganuot-nuot sa imo karon nga mga kasuan. So mga katropa, Rosentum Plus Herbal Oil produkto it Yes to Health Incorporated available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. Mga katropa, stay relaxed, rejuvenated, and magamit Rosentum Plus Herbal Oil to relieve your joint pains. Impunto alas 10 aton yung oras mga katropa. Ag sa mga katropa naton ni karon niya nga wag yapo nakahuwog sa aton karon niya si Anton and XFM libo-libong pa premyo for the go na mga katropa. Ang dami nang nanalo. Ano pa taro imong ginahugat abot ang nagdaog. Basi ikaw unro masunod mga katropa nga magdaog sa aton niya si Anton and XFM libo-libong pa premyo. Mga katropa tipo na gamang rin yung karon niya mga ginagamit niya produkto particular mga participating Yes to Health product. It aton ka nga pa-promo particular it Rosentum Plus Gold. So sang ka blister o kung sang ka banig it Rosentum Plus Gold Herbal Capsule. Ay pwede din yung magamit as your raffle entry. Sang ka blister o kung sang ka banig man it Premium D3 Soft Gel Capsule. Ag sa sang ka blister o kung sang ka banig man it Serbo Dietary Herbal Supplement for Men. Ag lima nga sachet. It's Rosentum Plus Gold Kaffa Mix. Raya mga katropa, mga proof of purchase nga magataw kinyo i-chance nga magdaog 3,000 pesos weekly para sa aton nga weekly draw every Friday. And more than 100,000 pesos in prizes para karon sa aton nga grand draw. Mga katropa, rin yung karon nga mga proof of purchase. Ay, so, diyamang si Sangka Sobre, iso at rimong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag permahan. Ihuhog rin mo karon yung mga entries sa mga drop boxes. Ya karon sa ato niya estasyon, sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, sa Banwa Itkalibo. May ato man niya drop boxes. Sa may Pharmacia Gomez, Kalibo Shopping Center, and every Friday, 9 a.m, roana karon niya pick up time. May ato man niya drop box. Sa Rowell and Junior Barber Shop, una ka na sa Poblacion Banga, and every Thursday, 12 noon ro pick up time every one. So mga katropa, bago ro pick up time, ihuhug ninyo kung gusto ninyo nga doon yung weekly drug gid, ninyong inyong gusto nga mapasakop rin yung karoon yung mga raffle entry. So for the go mga katropa, magpasakop na sa aton karon niya si Anton and XFM libo-libong pa-premyo. Be healthy and get a chance to win big prizes mga katropa. 3 minutos makataliwan sa oras it alas 10 sa agahon. Well mga katropa, thank you so much sa pag-ibakakon. Makaroon niya agahon, makaroon niya adult Lunes. Happy Monday everyone. Naway inyong mga energy, inyong karoon niya mga baga tiyagod makaroon ay manami, no? Kumbaga ay hindi ninyo pag pabayaan man niya, mangi bahabaw. Rokabug atit inyong baga tiyagon, hay Lunes, Monday sickness. So, good vibes sa gihapon dapat ag umaapaw nga energy para bilog nga Domingo, high productive and full of energy. Yeah. So mga katropa, so man, happy Monday! Magay liba, magkakilita man kita karahin aga adlat Martes. Same time, same station. Alas 9, haslat alas 10 sa agahon. Nangin ka partner, kabulig naton, technical side. katropang Zipil Kit Palmon sa ngala ni tatanya station manager katropang Jean Allen Escanio sa tatanya general manager Sir Edwin Garing. So for all supervision ni tatanya ever generous malwan mabuot niya chief executive officer Dr. Rimi Lito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad nga nag-aiwan kinyo tanahan it may denyagahon keep safe everyone. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa it XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: System pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
6: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naganakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM.
3: Exciting!
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.

0: dengan kesilingan dari kamu mengisukin aku sa inyo.
1: Kita di sana, Nona Joy.
2: Nona Joy?
0: Si Mio Santos nasa puan nga patay siya opisina.
2: Ano?
0: Oo. Magantugali ako dito. Mangusyoso man ako dito, ah.

0: May malain ko na nga natabo sa banwa. Gani magpauli na lang kamo anay subong.
1: Yes, ma'am. Ay, mapuli at ako na.
0: Hindi ka mo maghampang, ha? Samta naganakat sa dalan.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Class, dismiss. Makagwan ang tanan.
2: Bye-bye, ma'am.
1: Bye-bye.
0: Ato na sila.
3: Liza. Liza.
0: Ma. Nilo? O nga, ha? Abi ko, anay, kung hindi ka makakadto subong, kagangamoy ng itsura mo. May problema bala?
3: Liza, may natabo.
0: Ha? Ano? Ay, anong natabo?
3: Si Mayor Santos. Nasa puwan nga patay siya opisina.
0: Ano? Paano natabo, ina? Siya naghatag sang pondo para sa bagong classroom nato na.
3: Oh, nakaibalo ako sina. Kayang malain pa. Ginasiling sa mga tao. Ang pundo para sa eskwilahan, wala na iking gamit diri. Ginkawat ko nuya ini, halin sa kaban sa gobyerno.
0: Ano? Hindi pwede. Hindi siya amo sina Nilo. Nakaibalo ka bala? Kung sinong naghimo sina sa iya?
3: Wala ba nakaibalo ang mga pulis? Pero, base kon ako ang manasun nilang suspitsahan. Tukod nagatrabaho ako kay Mayor sa sulod sa tatlo katuig. Kaya nakahibalo ako sa tanan niya nga buluhaton.

0: Ikaw si Nilo?
1: Yes, sir.
0: Ako si Investigator Ramos ng PNP.
1: Anong malagad ko, sir?
0: Kinanglan ka namon nga masugilanon bahin sa kamatayon ni Mayor Santos. Kagang bahin sa kwarta ang kagin kawat sa kabansang gobyerno.
1: Sir?

0: Niloso giri ako. Nagtrabaho ka kay Mayor Santos sa sulod sang malawig nga panahon. Nagkaibalo ka kahit balakon sa diin nagkadto ang pundo sang banwa.
1: Sir, nagatrabaho ako siya. Kag nagapatila ako sa ginahambal niya. Nagamito niya ang pundo para sa banwa. Ginasiling niya sa akon nga ato, pundo pang emerhensya. Kagtago lang niya para hindi maubos sa wala pulos ng mga proyekto sa iba niya mga opisyal. Kagula ko yung makahibalo. Naging kawat niya ato, sir.
0: May mga resibo diri. Isa ka dako nga kantidad ang ginsaylo sa bank account sang isa ka HDC Trading. Isa ka simana antes napatay si Mayor Santos. Nakaibalo ka bala kung ano ina?
1: HDC? General de la Cruz. Siyang tigulang abya ni Mayor, sir. Permis lang nagkakita ay sa opisina. Apang wala akong makahibalo kung anong ilang koneksyon sa kwarta.

0: Sinilo ng siling siya nga nakibalo siya sang bahin sang HDC trading. Kinaanglan na nato nga tapuso na ini. Antes pa mabuyag-yag ang tanan.
1: Ako, General. Kadtoan namon sa subungkit. Kahit wala na sa madamo nga sugilanon kundi gorgoriog. Paipuson siya sang dalayon.
0: Ay, hindi. Hindi ninyo pagbuhatay na.
1: General.
0: Basi labi lang nga makakuha sang atensyon sa mga pulis. Ipasibangod lang natong sa iya ang tanan. Halin sa pagpangawat kag sa pagpatay kay Mayor Santos.
2: General?
0: Oh, may ginawyatan ako ng ebidensya nga pwede natong ibutang sa iya kwarto.

ang picture ni Nilo. Kuhaon ko sa akong bedside table. Nilo, wala gid ako magkunahuna na maabot ini sa kabuhi mo. Uyatan ko ini.

0: Lord! Maligi man si Nilo. Nakahibalo ako. Nga hindi niya tumabatas na buhaton. Kinahanglan nga buhaton ko ang tanan. Para mapamatudaan na wala siya sang sara. Nagkapanoktog. Sino pala iniya? Agwa ako. Kagbuksan ang portahan.
1: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or pass.
2: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. miss?
4: Ha?
3: Oh? Ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala! Tingala ko naghuben ka!
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
3: Oo, oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: X. X. F.

0: ko si Investigator Ramos.
1: Anong maalagad ko, sir?
0: Pwede bala ako nga makasulod? May hambalan lang kita.
1: Ah, sige. Pagdayon ka, sir. Dire kita mo sa gilanon sa salas.

0: Nagkadto ka pala diri. Agod isiling. Nga mas nga nadugangan ang kaso bato kay Nilo.
1: Aba, hindi.
0: Kuna mo, anong hambala natin, sir?
1: May nakita kong alain sa papilis ni Mayor Santos. May nakasulat diri nga nagasiling. It's DC, hindi masaligan. Ibalik ko ang kwarta sang banwa. Antes pa ako mapahamak. Doon nakahibalo na si Mayor nga mapahamak siya. Isa pagid may tao nga nagpadala sa akon sang sulat nga nagasiling nga hindi si Nilo ang kriminal.
0: Sino siya, sir?
1: Wala pa akong makahibalo. Pero may nakasulat diri nga nagasiling magkadto ka sa daan nga simbahan buwas sa gabi. Dito ninyo mahibalan ang tanan nga kamaturan bahin sa kabansang banwa kag sa pagpatay kay Mayor Santos.

Handa akong atubangon ang tanan niya katalagmana para maluwas si Nilo. Kag mabawi ang kwarta sang Banwa. Apa niya? Anong nagahulat sa akon sa daan nga si Bahana? Patuod pala nga makuha namon ang kamatuorana. Si amo naman ini ang isa kabuluhaton. Agud magdalong pagida ang pila sa kasing-kasing sang Banwa. Ay, bahala na.

nakurog ang lawas ko sa katunawan. Samtang nagapasulod ako sa simbahan. Ay, Nilo! Kuntani! Luwas ka lang dira sa prisuhan. Ay, kung ano man ang matabo subong, buhaton ko ang tanan para mahibalan ko ang

0: biarin aku sesulit sulitin bahana. Katulongan. May pinakakantila lang ang nagasika. Apang eh, nagkakaupos na.
1: Ma'am Laisa?
0: Ma? Sino ka? Nakilala mo ako?
1: Ako si Jomar. Apo ako ni Choy Tasyo.
0: May... Nangaari ka diri sa simbahan.
1: Si Lolo Tasyo ang nagpagkatdiri sa akon para isugid sa imong tanan, ma'am.
0: Ano?
1: Oo, ma'am. Siya ang nakakita sa bangkay ni Mayor Santos. Kag nakakita man siya sa iban nga mga bagay.
2: Jomar!
1: Ba?
2: Isugid ang tanan mo nga nahibalan.
1: Oo, sir.
2: Dali, babungko kita. Para nga makasugilanon kita sang maayo.
1: Oo, sir.

0: Sang agasin na, sir? Sang napatay si Mayor? Nagkato ako sa opisina para magpangayos ang bulig para sa bulong ni Lolo Tasyo. Nakita ko dito si General de la Cruz. Ginauyatan niya ang isa kadako nga sobre. Pagkatapos, sang naglakat na siya. Dito, kag nasalupuan si Mayor Santos, nga patay na.
1: Nga nga wala mo inadayong ginsugid sa mga pulis?
0: Kay nadlok ako, ma'am. Kay siling ni General, kung manugid ako, ipapatay niya kami ni Lolo.
1: Ano?
0: Oo, ma'am. Pero kay na, ginatagan kami ni Mayor Santos ang suhol nga kwarta para lang nga yatag sa iyang sobre. Pero wala namon kinbaton. Kinsiling ni Mayor, nga ibalik niya ang kwarta. Pero basi hindi na niya mabuhat. Kinanglan ko no, nga luwaso namon ang banwa.
2: Jumar? Jumar?
3: Maayo! Maayo ang ginbuhat ninyo ngayon eh!
1: Si General de la Cruz? Si General de la Cruz?
3: Kaayo gisa inyo no? Abi ko anay kung hindi ko nakamumasugilanon sang madugay.
2: General?
3: Kag paano ninyo mapamatudan? Samtang wala ka mo sang ebidensya?
1: Ginuyatan niya sa kamot si Jomar? Anong buhaton mo sa bata, General?
3: Kung hindi ninyo pagkalimtan ang hitabo nga ini, una nga madula ang bata nga ini.
2: Buhi ang bata.
1: Si Nilo? Kag may kaupod siya ng mga pulis?
4: Nilo!
1: Nilo? Paano ka nakagawa sa prisuhan?
3: Si Inspektor Ramos, among nagmando

0: bullshit!
1: May matarong kang mag-ipos kang magkuha sang abogado. Men, usasi siya!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
5: Check.
2: Regular exercise?
5: Check.
2: Vision X Plus?
5: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X.
7: F. M.

0: sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Senthan Plus Herbal Soap.
3: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin go.
2: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain Mister. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na

0: naging batyan ako.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
4: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at kalapot, suwabe sa lalamunan.
1: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santol Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santol Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santol Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santol Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
0: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.
17: Akala ko
7: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
15: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisiglang pakiramdam.
17: Sanzone Plus Herbal Oil.
18: Ang pamahid
17: ng all-in-one sa presyong magaan.
18: Sanzone Plus Herbal Oil.
17: Sanzone Plus Cold.
19: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Minom po ako ng iminom ng Sanzone Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom kang Sanzone Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puso niya.
17: Sanzone Plus Cold.
20: Sanzone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
21: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
22: Vision X Plus.
21: Ito ay may lutein,
22: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
21: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga tropa sa XFM Calibu Philippine Standard Time, alas 10:54 na sa gahon.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.
0: Maayad ay nga gahon na Banwa Itakalibo, kabugusan nga probinsya Taklaan. Good morning, Western Visayas. Magapangalaga daro ka programa nga Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Makaroon ka nga adlaw karang Lunes. Imbukada nga adlaw sa buwan ni taton ka nga Hunyo. Petsa uno na sa dagon ka nga 2026.
1: Sentro. Sentro.
0: Sa nga ni taton ka nga regular anchorman, katropang ninyo Rujin Todosio. Ako anayro ka nga nga temporaryong tagapaghatod balita. Ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Sentro, Sentro.
0: Mag-iliba kita mga katropa hasta karayat alas 12 sa Udtru Adlaw. At syempre man, sa atong ka nga maing manghod. Imbukada karang adlaw karang Lunes sa buwan ni taton karang Hunyo. Ay syempre sa atong karang mga pamahiin sa mga negosyante mga katropa, bawal ani ko nuro utang.
1: Sentro, Sentro.
0: Ay kagabanan din nuro mga pamahiin mga katropa para bilog karang bugan ko no ay maging bugana. Or aton karang negosyo maging amadahog. Or aton karang mga baligya mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Na may maging kaakbay na ton technical side katropang Cipril Kita Palmona.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa ato karang maying manghod, kamusta? Noraton karang adlaw karang Lunes. Kapin pa sa ato karang mga negosyante na sa Kalibu Public Market nga nagatiis-tiis sa gihapon sa dayak karang maisot. Noong mga pwesto nanda nga medyo mga bukonit komportable. Nga watagi hapon kahalin sa aton karang bago nga Kalibu Public Market. Ay kunting tiis-tiis lang ani ko no, Batrotaplex, mga limang bugan pa ko no. Ay tawagan kung makaabot pa man kami karang katropa chan.
1: Sentro, Sentro.
0: Ay medyo mabudlay yung tagid abimana. No? Kapin pa sa aton karang manugbakay. No? Ay mabigot, rodaya karang madaganhon. What parkingan? Kung pumarking ka man manay ito sa unahan, dakpon ka, tikitan ka.
1: Sentro, Sentro.
0: Anyway, happy, happy listening na sa itong mataga Josephine Store kay ng Josephine Nong Delio Carpio. Kung namang ikara kay ng Aida Romney Norman Black, kung na kay Nong Oklat, kay Alan and Maricris Fernandez. Ay sa itong karawang mga taga Odake, ang mataga premium D3 coffee mix na. Mainit-init kayo naghihigop-higop mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Ag ka man naman, wala ka na kay Ma'am Jocelyn Ado, kay Sir Ernie Reyes. Ang sa aton ka mga tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, van drivers, multi-cab drivers sa Western and Eastern Terminal. Ag syempre may pag-uman man aton ka may pagnubo o aton ka presyo. Ngayon aton ka nga petrolyo, sa aton ka gasolina, sa aton ka nga diesel, hindi ka adlaw ka nga Martes, kabay pa nga magtugpa. Raya karang big time rollback no sa aton karang diesel aga gasolina mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: Kamusta man nato na? Ra aton karang mga negosyante man sa aton mga taga Kalibo Shopping Center. Oy, may dayon na karang pagapupamati aga bising-bisi na kasay kita. Ay inugo-udro adlaw na mga katropa. Maabo na nagkakaon-kaon sa mga karinderya mga restaurant nato na. Kapin pa sa itong madaga Chamsi Refreshment. Ay rato na karang at Chamsi's Angel. Kay Boss Ellie ang Madam Clarita Navarra. Sa itong madaga Lutong Fiesta. Okay, Chef Dan, kay Dan Mantak. At kaman naman sa itong madaga Beltran's Electronics. Kay Nung John Beltran ang repairman ng bayan. At sa itong madaga Well Rain Sounds and Radio Repair Shop na kay Tay Olong. ay isa sa Cristan Salacar family. Ito barangay Alaminos, Madalag. At kama naman sa Dumadaga Sitchon Mega Barbershop na kay Mark Zonio, kay Albert. Albert the Great, mga katropa. Ay yaman sa atong Dumadaga S&M Boogie Points. Linway Beauty Parlor, Clean Cut Salon. Ronald Barbershop na kay Nong Art na Maviray. Sa Dumadaga Inals Beauty Salon, Hands of Fate Salon. Ay sa Dumadaga Esta Carinderia. Ay sa Dumadaga Ruel's Meat Shop. Ay may dahil gindo na karanga pag-approve pamati. Kay Nang Miriam. Oh, may dahil gindo na kimo ka na Nang Miriam nga pag-iilabas.
1: Centro, Centro.
0: Aga man naman sa itong karang mga listeners man. Siyempre sa Dumadaga Banga Public Market, Altabas Public Market. Ay rato nung na karang mga katropa, nga mga kargador. Aga-aga pa. O nga nag-hakpuat, nag-karga at mga kargahon. Ito ito ka ng mga negosyante, padugong sa ka ng mga tagsa-tagsa, no, ka mga puesto. At syempre sa itong maimanggod mga katropa, no, ay syempre, kung wakita transistor radio mga katropa, ay inyo karang mabatian, mapamantaw na itong karang live. Atong karang official nga Facebook page sa XFM Kalibo 96.5 makatropa. I-follow ha. Atong karang page para maging updated kita sa mga balita lokal, balita regional, balita national, balitang sports, balita international makatropa. At syempre sa itong may manggun man na karang mga klano na nga nagapanarabaho sa gawat atong karang probinsya Taklan, sa gawat atong karang pungsod Pilipinas, sa hindi maabutan ni tatong karang pagwaragwag. Masama karang karang adlaw karang Lunes, naroon sa atong karang Facebook page mga katropa. Syempre, mag-comment ka mo, aywan ka mo karat inyo karang mga opinion, mga mensahe. Ay sa aton karang Facebook Live, sa aton igahaton karang mga balitaan, ano ba rin inyo karang mga opinion, inyo karang mga mensahe. At syempre, of course, sa inyo karang mga tagsa-tagsa ka mga pamilya, yaka na sa aton probinsya Taklan, rin inyo karang pagpaabot man mga katropa, it inyo karang mga greetings. Oras na ton mga katropa, 1 minuto makataliwan sa oras, it alas 11. Anyway, sa aton na nayon na karang managapanguna na ito karang mga headlines, mga balitaan, na aton karang pagkatutukan. Iyan ni kita sa aton karang mga balita lokal. Daya karang update man. Aga syempre, sa daya karang daywa ka mangisda, nga kung singa ni karon, ay habalitaan ra mga katropa nga wat nakabalik sa nakarang pamilya it mas kapinsa more or less day wa adlaw matapos nga magpangisda no sa kagawuran itaton karang Western Visayas kung Biyernes karang adlaw abay na rescue na no sa bahin itaton karang barangay Ulutayan Rojas City Capiz ag syempre abangan man itaton karang makatropa ro atong karang pakipag-angot over pakipag-angot ni katropang Claire Tiad. Agama naman katropang Arir R. Arculasa. Sa idaya ka nga tag-iya ka na ita Baruto. Ag kay barangay Kapitan Axel Antaran. Daya ka nga magugang. Idaya ka nga sambilog sa mga mangisda na ton mga katropa.
1: Centro, Centro.
0: Dugang na ito ka nga mga balita lokal. Daya ka nga rider patay. Matapos mahugog sa diya karang banglin nga portion it car sa dahon sa Banwa kara it nabas. Ag syempre, ipabati man nato do pakipag-angot kay Police Major Ronel Bayaban. Raton karang officer in charge it atong karang nabas municipal police station. At dahil natin ka nga dugang pagin nga mga palita, kaya ka nga babae, gingbuno, o oh, ita anak ka nga kaibahan, bukot at karelasyon na mga katropa, ha? Ay medyo kan, complicated mga katropa.
1: Centro.
0: O kahimtangan, ito ka nga babae, ito ka nga yaki, okay lang man, sa yaki dahil single. Pero kaya ka nga babae, may living partner ka nga mga katropa. O oh, kaya ka nga magkaibahan sa Sangka Pension House. Suspect sa makaroon, padayon ng ginausoy. Agro yung karanga babae, no, kay padayon man ng ginamonitor. Sa daya karanga hospital, mga katropa. Agdaya paging niya bago nga makina tubi, huwag itaging pangapas, itato karang matikwian. Sa Banwa karat makato, natigayon nga tatakaw, mga katropa.
1: Centro, Centro.
0: At sa katapusan natong karangang balita lokal, yayaking aging tabangan, aging bako, samtang nag-aagi sa karasadahon, et sitio libtong sa barangay istansya, aging bako tara makatropa, no suspect, nasa kote, et aton nga kalibo, PNP. Nabatian mga katropa, ratong nga managapangunan natong karang mga tupiko, makaroon karang adlaw, karang Lunes. Ang ratong karang mga balitaan, hatod katong karat premium D3 coffee mix, ang Suntown Plus herbal oil mga katropa. Anyway, sa ato no, na karang maigmang hod, oh, siyempre, iya sa aton karang mga nag-comment. Kay TJ Noynoy Igtanlog Solidad, thank you sa pag-highlight. Siyempre, iya sa may gagahon sa tanan, watching from San Francisco, California. Una karay kay Sir TJ Noynoy Igtanlog Solidad, happy watching sa itong karang live. Kay Ma'am Lynn, kay Sir Chong Art, itatong karang Chong Art Food Products. Centro. Anyway, happy listening man. Oy, ang tatong karang mga tagpagamati sa itong matagabanwa karay ita malinaw. May dahil doon na karang pagpurupamati sa J&I Agricultural Supply, J&I Grocery Store, sa itong matagasyalay Bake Shop. Ay Elizabeth, kay nung Buboy, kay nang Maymay, kay nung Arnel Baldomero, kay Ma'am Roselyn Arguelles, kay Ma'am Evelyn Opeñano. Sa itong matiga Arevalo Bambos Restaurant, Zenzen Variety Store, at Malina Godric General Merchandising. May brown out yung man ko, no, sa bahay ni Tatong Karabarangay Mananip, padugong sa atong karabanwa karat madalag. Ay ongoing mga katropa, ha, raya karang natawag naton nga rehabilitation o ginabayluhan. No, raya karang bago karang linya. No, itatong karang akel ko, agama naman, raya karang mga poste, naging taasan, ging bahugan, para nga itayo yun do serbisyo. No, itaton karang Aklan Electric Cooperative. Hiro iba tabi mga katropa. Ginasaga makaroon do. Raya karang akil ko dahil sa pagbubrownout. Kapin pa sa doon karang portion. No, itaya karang naton karang mga lugar. Sa Banwa Karat Malinaw at Banwa Karat Madalag.

0: Castro.
1: Ay mayadyang, rodiya ka nga daywa ka mang isda, ay amat-amat, naging apok sa bahay ni Taton ka na nasakupan ni Truha City Capiz ng mga baybayon. Ag na-rescue, no? It aton karang mga kapwa mang isda manigto sa bahay ni Taton karang Roja City sa barangay Ulutayan, no? Ay sint amana ro barangay Ulutayan manakaron ka tropa chan. Centro. Rodaya karang barangay Ulutayan mga katropa, no? Hay nambutang ara kita mo rodaya karang bye-bye Rojas nga ginatawag naton, may mga seafoods, may mga restaurant nga nakahilira. Hay ding isla nga ron sa tabok na mga katropa nga maisot, hay doon doon ginatawag naton nga barangay Ulutayan. Centro. So may nga ni mga katropa, hasa po pumatasanda, ita dekarang kapuan ng namang isda, ay malisod. No, ay harat abi ko kabii, or kusang gabi nga ra, kabaskog katama, no, roraya karang uwan. Ag perte ha, kabaskog rong hangin, dagugdog kilat, no, ag-ugan sa bahay ni atong karang rumblon. Centro. And then, nasakupan pag init Mindoro mga katropa. No, ay may ato nito karang pamilya. So, samtang nag-video call, no, ay nasayuran na aton nga perte at kabasko grong ugan. No, nagasugusot ang anis sa nakarang sugudit pa ni Magay. So, that's why nga nag-sugod man sa itong karang Pinuino while nag-interview kahapon kay Katropang Claire, ay basi datot ah. Nung adlaw man abito nga Biyernes, ay basi datot amakon doon nagain nung tiyempo sa tunga, no? Itaya ka na kagawuran. Sa kupan ni Taton ka ng Western Visayas. Centro, Centro. So sambilog malang man abi o raya ka na makina or motor. No? Itaya ka na baroto. That's why, ay kung pumalya, huwag itaroon mga katropa. Dahil nga ni nga, hindi man pwede bugsa yun or wamat bugsay, ay tama man ka baho, hindi man kaya nga bugsa yun. Dahil sa tama man ka, baho rong mga bagod, mga katropa. Centro, Centro. Oy, pa-shoutout ano yan, nakara kay Sir Wawi, kay Sir Nel. Oy, kapay namati, kimo makaron sa Ojo Room Doy. O, nakara kay Paring Renz Ilio. Sa ato Madagamalino School, for Philippine Craftsmen, nga nagapatigayo na makaron, at Brigada Eskwela, mga katropa. Ag pila na ka mga public school. No, yakara sa ato karang pungsod Pilipinas, umpisada ra, June 1. It na yakara Brigada Eskwela, magatakop sa June 8 or June 7, I think. No, makatropa, mag-umpisada na rong klase, sa June 8. So balik eskwela, no, raton karang mga estudyante, raton karang mga teachers, no, mga faculty staff, no, it mga tagsa-tagsa na itong mga eskwelahan, busy-busy, humahan na itong karang madaganhon, no, busy-busy man, raton karang mga mall, nga natawag, no, ay kapin pa mga nagabagakit mga school supplies, ay bastante baga, raton karang budget, ay kung uwa ay amat-amat yan. Centro, Centro. Anyway, pamatian siguro na itong makatropa rong pakipag-angot no kahapon ka na ni Katropang Claire Tia ding ni Katropang RR Kulas kay sa daya ka nga tag-iyak no, it daya ka nga baroto aga man naman pasundan natin da no, no pakipag-angot man kay barangay Captain Axel Antaran no, ito barangay Baybay Tangalan aga kung ano gidman no, raya ka nga mga natabo no, sa daya ka nga daywa no ka mang isda. Pamatian na ton mga katropa.
2: Sir, pwede ni mo kamon makaron masaysay Sir Nolly. Paalin ka na ro pagsuwang sa daywang arang mang isda, sir.
3: Ah, kay nang gahon. Ay bali ni makabaro turo ug osoy. Mm. Kay gin bakal ko ta nagtrudo. Ug inosoy, ay wa makita gin guyod ta kalisanda. Itibang baroto. Pagto sa Ruas. Pero sa sibuyang sanda nakita, ito yung baroto nga naguyod kanda.
2: Alin ko nurupat plastada sa pagkakita kanda?
3: Ay gago tao matasanda ron. Nagawa mata, nasamaran niya tarandang makina. Gawa mata sa natupan sa tanda nga yawas, wa matanda at diferensya.
2: Ang
3: halina. Oo, wa mata.
2: Tapos?
3: Ay, pero yun malang rupan ka nanda, naging guyod siya tanda yung sanda, ito yung baroto pa alto sa Ruas. Ang gin-post nanda sa Facebook nga ito sanda.
2: So rato nga ano ron masunod yung matabo sa mga nagsugang sa yun man nanda.
3: Pero sa bilog pa ro nakasayod, pero pagto nito ro tatlo wa pa takasayod. Pero sa bilog abi

0: Samaran, ay nagbalik kay Agi. Nagbalik kay Agi yung status.
1: Oo. Tapos, alinda, guyuron lang man or ayusun ro. Arubarutong nasamad niya to it daywang nangisa nga ra or...
0: Ay, naayos yung mata ko. No? Ginkunan ko na ito it. Mga taga itong sa barangay. Nga ginaayos yung mata na. Da, okay yung mata, rubaruto, ag makina.
1: Gato man niya pa nandang sakin pa uli.
0: Oo, rato man niya po. Ag may baruto itong sa bilog, nga kapag to kanda, nga bali yung gasurang mundo, kanda nga to.
1: Kaibahan nando mga coast guard niya to.
0: Ito, taro coast guard sa tiyak na baruto nakasakay. Ag sa bilog mo lang ito, nga bantay dagat, naka munot sa rato, nga gasurang nga agtod to kanda bakara.
1: So, si Santa Cara maagi pa uli?
0: Iya ron, sa... Kilid is bye-bye ron.
1: Kilid lahat agad.
0: Kilid.
1: Pero min ko, expect natin yung mabuhay-buhay patalayon doon. Ang takong biyahe yun.
0: Oo, mga dayong oras at tunga.
1: Turayan nga ako, niyon man galisan na kara.
0: Base yun doon, aron. Kasi ito yung kaso nga, mag-abotin ko rin ng suga na to. Ang micro do ay maulit reagisan naman ko.
1: So, pilawang tanan ro inyo karang hapadaga ito kanda, sir, sa mga nagsakupo. Sa rin karang mag-ikampod.
0: Nga anong padaga?
1: Padaga nga bulig nga kwarta para mo sa
0: iwa pagid niya na ibago pa nga ni kami nakakwati chikas. Iwa pagid niya ni. May 1,000 yung itong gipo na ro kapitan.
1: Pangkaon-kaon na nay.
0: Kay kuno na ro nito randa nga kinangan.
1: Imo kara nga mga baruto pilang bilog ra sir or inyong ginadumalahan niya lang baruto.
0: Tatlo.
1: So sa, do yung sambilog garon niya daga ita maging kampod sambilog yung sa tatlo ninyo baruto. Pero naton niya in good condition yung aro yung baruto
0: condition da nay
1: makinalangged
0: condition mataro nay adlaw-adlaw ta sandaga operate ay galas kun lang ani kunta sanda last bat ay ano pa ino samad ta sanda may dawit ta kunta sanda mga 5 kilo ta pilak nanda
1: samad para
0: pay samad na samad ikog lang man ana akong dinala
1: nakaistorya mo sanda
0: nakaistorya ko bago ga
1: kamusta maano mag okay. Sigmata mo kung
0: okay mata okay mata puta na ko kung ano condition ay okay mata di para matba na kami
1: sa imong pakakilala kan timing ko ikaw man abi man nagapati man sa kapas nga naka ano gid sa naman makaguwas
0: ayo ro nay
1: ko ano man andaro
0: sana sana yung pasandaran
2: Siyempre kung maghindag ito na sama, sir, alin, siyempre hindi na damahang bayro kung saan tungkol sa data.
0: Hindi, may pa na meron eh. Magayo, abe, mga 20 miles at gayo ay sa lista kasron. At tapos ruangin ay hindi sanda iya kapabinit abir bugsayan. Hindi sanda iya kapabinit dahil tangay sanda iya tangin na gumbak. Ngayon, kung makina magka-deferensya, ay uawot at may moro, nahugat talang yung rescue.
2: Ay kung may mga emergency nga, sir, siyempre, may bas, may mga dagaman sa mga gamit.
0: Oo, ginakayad man nanda, problema nga na, rosamad, ay iwasan na, tisa nga, itakod. Kaya, nahugat lang sanda gito, at may makaagi
1: kanda. Mga kano kung sanda, sir, na nakitaan?
0: Kaya na kunot mga last out pa
1: ta. It Domingo at angara.
0: Oh, Domingo.
1: So, sang adlaw it Sabado ang dang pagutaw-utaw.
0: Alin sa that Biyernes, kapon yung sang adlaw Sabado, ang kay nang agahon.
1: Sino yung kunot sanda sir? Nasaysay nanda kung sino yung nagkaaberya rumakina.
0: Ito kita ro mismo sa nagipunduhan.
1: Pauli yun kung tamasan that Sabado agahon.
0: Oo. Oh.
1: Dito mag-andar.
0: Hindi ut mag-andar ay nagkasamat.
2: Pero nakakita nga ra kanda nga nakabaruto man sir. Anong adlaw sanda nakita?
0: Kay na nga ni.
1: Domingo ut ah.
2: Nagasagwan lata sanda.
0: Wa ron naghugog sanda it buya nanda para hindi sila maapok it mayat.
1: Ay okay.
2: Gat lang galit pang may mang rescue.
0: Ay kuwa mato sanda kina maguyo do nag ro hatong apat yung negosyo yo sigurado kita makita
1: sanda. Makita man Japan sanda.
0: Oh dahil gutaw ro baroto ra mong problema na kato kung magunod sanda.
2: Oh simpong ra.
0: Ay okay man. Si mata ro baroto.
1: Sige. Sige sir, thank you man sa oras niya sa Sir Noli. Crayon po.
3: Centro. So dato mga katropa, no, nabatian naton si Sir Noli, rotag iya kareta baruto. Ay pasalamat man gihapon kita, no mga katropa nga safe. Rodaya kara nga mangisda nga daywa dahil nga ni nga malisod kung sa tunga kita at kagawuran nga ra ay huwag itat communication, no? Biskan may cellphone ikaw mga katropa, huwag itat signal. No, ito kara sa tunga tiya wood. That's why sa palaran no, anda kara pamanaw. No, kakason roya ka na nga medyo ginatawag nanda. No nga o angkla nga rasay dagong para makapagutaw. Ag once nga ni nga medyo manabaw-nabaw gon. No, roya na roya ka na ka lugar. Ay anang ihugog. No, para gani nga magpundo sanda hindi sanda iapok it daya karang hangin naghumbak. ang magahulat lang, no, it daya karang rescue. Pero anyway, pamatian man nato, no, mga katropa, si Barangay Axel Antaran, ro pakipag-angot man, no, XFM Kalibo, pamatian nato, mga katropa.
4: Ramara, ang dali nag-isaldara e 29 at alas 4 e hapon. Tapos ay kabanan ko na yung makauli yung kasanda ko na yung mga alas 8 ra. So yun, pero pag-abot alas 9 nga ron, ag hindi pa sanda iya makauli ay nag-ano kita rin ang mga kibahan ko iya ng mga nagkapalaran man doon niya sa suba nga handang uso yun matara ng kibahan. Hato nga ni ay may nag-usoy nga dayawang kabaroto. Tapos ay nasairan ko lagi naman may mga alas 11 sigut ah, nga araw pag ganito nung kauli. Ay nag-angalangan pa ako, tapos ayun ay pagtapos silabas ay tumawag din ako sa Coast Guard. Ay sa Indiro, nag-chat din nagyaw kay Mayor na Mayor Makon, ni Haram Makon, doon akong Makon nga. Ayaman Makon, tumuhuya iyan, nga duga, tanga, nagpanglaran. Uras na rin doon. At sige naman niya aging naging aksyon na naman niya agit amon niya Mayor. Kay Mayor Jin, ay siyamat yun. At sa Coast Guard, sa ano ron, daya nga hindi, nga sanda na paabot sa mga pumuyo at sa kaingod niya ano, isla.
1: Muka, syempre, mabuhay man niya mangisa, or imo nga manghud niya. Hmm. Pag mga makarabi man na umabot, it, daywang adlaw nga, hindi ako sanda makauli. Ano ro mga pwede nga, ano ka mas delikadong matabot?
4: Huwag man magbasta random baruto, ma'am, gagutaw.
1: Okay, mat-a.
4: Huwag man tayo problema ron. Tanday ang kaunay, gutom.
1: Oo.
4: Gutom ang random
1: dito ron.
4: Silak. Goyon. Ugan yung doon niya ron. Tapos kayo na, nag-ano man yan, kami kayo na nga to, ang isip niya rin kami man, ay siyempre kayo noga na be. At base, ikaw na simpo ba, higadugong. At hindi sana makita, agro, ano, ay mag... Ulit lang kidro, yun nga daw si Maduna, madulong nga ni, ay kabay pa nga, ano, pangumay naman nato, niya kabay pa nga, parang nga ni, mag-alagi mo, araw, nag-alagi mo nga ni, man nga ni, man, araw nga ni, ay, okay man siguro, ma'am, ikaw sanda mo, araw na, yaman lang karay, lugat lang kami din doon, kahit balita.
1: Kap, raya ka lang, insidente, pag, ano, rami ko, first time, gitagid.
4: Sa ako niya mga mga ramam, ay, first time, pero sa bilog na ron, si Alan Antara, na lang kibahan, ay, ning ko pang pila mo tananar ma'am nga nga naka ano imaw nga naka makaron ni imaw naka experience nga oo may anda pa nga ni daw nga ito sa tablas nga sanda nag na sa pupos ng dekto sa tablas at tapos sa generatiwan niya ito mo mat sa dekto okay mata
1: okay mata
2: so alin do gaban nga mga rason ka man ita nagakatabo nga medyo mabuhay nga nakapaulero
4: pero yun nabi ay rason ka ron sir ay siguro ay andang mga makina ko na hindi ma ano ginaganda naman tulay mao. Hindi na lang rason. Tanang ano karon. May naman nga kagagabot ang bruto, pero ay namigyusan nila matanang ka. Pero yung makina nga, siyempre yung makina abi ay wabit pisa sa yawod. Harong doon, gawat ang sanday pa niya risyo kang doon ayon.
1: May matakap no, ang damang kay, mga kapwa, kapareho man niya mangisa. Once nga, masipilang oras pa rin tayo, hindi ka uli. Tuangon talaga.
4: Oo, makarumat ay ma'am sandaron siya sa amo niya ng lugar. Pag hindi ka uli, matalas no ibi, ay kaisip ko na sandaron. Nanig,
1: may aberya ba?
4: Oo, base may aberya. Ay, ang dalagay nga, gapao mo sa sandaron nga. Pag 9:30 o 10, nagawa pag ihapon, ay gusto lang ko sa sanda.
1: Ikaw, Kap, sa imong ano, sa kabuhay ni mga pagkakilaga sa imong manghot bilang manghis na imaw, ano yung mukha nga, anong bagat siya agon, ano yung pananawan sa Rikra incidente?
4: Ay, asa, para ka ako naman, ay, ang manghot abi, ay, imaw abigid ano, ay, ruyong garaan na abi ka niya, medyo, kung sa tao, may linyadag, dananar, panagat. Ay, gusto ko man niya, ikunta imaw rin, ay, sa takas magtrabaho, ay, hindi gida imaw, raan na gida ang linyada abi, ay, ruyong gida.
5: Sentro.
3: Kapatid mga katropa, no, si Barangay Captain Axel Antaran ita Barangay Baybay sa Banwa Karait Tangalan sa kaangtanan sa gihapon sa diyakarang nga daywa ka mangisda nga na-rescue na no sa bahay ni Troja City Capiz. Anyway, yun nakara kay Mati Tornea, thank you kita sa pag-highlights. Kay Yamyam Masangya, thank you man sa pag-highlights mga katropa ha. Sabi sa bilog, sabi na itong sa atong ka ng mga komento no, sa daya nato karang mangisda, sa ato naming observation mga katropa, sa nang barutong itong nakita na ito, medyo watas na life jacket. No, akita't nakita. Biskan daywa sa naroon or sa bilog ikaw nagapagawod. Sa ako naging kunta, no, nga mga matawag naton nga dumbagahay reminders no sa atong karang mga mangisda, di kita magsalig nga, kantiguan kita magyangoy. Eh, dahil nga ni nga, uwa kita kasayod kung hinuno kita. No ma-rescue just in case nga magka aberya, ro aton karang motor itaton karang baruto. So akon man lang man sambilog sa mga suggestion nakon, siguro much better nga may aton karang life jacket. Just in case nga magkaberya, no? Ag kwando aton karang baruto, gumugdang ro aton karang baruto, at least hindi kita gauyon sa paggangoy. No, ang gagutawan kita dahil may life jacket kita antes kita kara makapangayo no ito rescue no sa aton kara maing manghod. So doon man ang magidra aton nga suggestion mga tropa ha sa aton kara mga mangisda biskan tatlo ang kamuuna daywa o ikaw ang aga isa hanon much better gihapon nga may mga life jacket kita nga bagon mga katropa. Oras naton 26 minutos makatilwan sa oras it alas 11. Anyway, sa aton nung nakara makatropa nga makaroon nga ning panimpo naton, habagat time na. Tapos na raton karang nga summer time. At syempre, mauan-uanon nga may pagsilak makatropa. Sa sambilog sa gitatamaan, raton kagawasan. Raton karang immune system. No, unaon karon dire karang nga ginatawag naton nga tarangkaso. Pagpaganak itit kagawasan. Siyempre, mas mainam sa gihapon makatropa, pabaskugon naton, pabakuron naton natong karang immune system pinagiron sa pag-inom. Ito yung karang premium D3 coffee mix. Kung singa ni karon, ginapanami man do calcium absorption makatropa, nagabulig, ipagpatibay tugan, agngipon. Ag siyempre, nagapabakod ito atong karang immune system, agratong karang resistensya sa gawas. Nagabulig man nga makontrol imo karang blood sugar levels mangod sa di karang natural nga nakarang askar maghalina sa stevia no makatropa wa man ita ginakabagakan naton hindi ka mo magkabagaka ratong nakarang makatropa ay may ginabatsyag nga mga diabetes sa pag-inom no at premium D3 coffee mix sa pinatamis na imora pinagis sa stevia so natural makatropa pagpatamis sa premium D3 coffee mix. At syempre, available doon sa pila natong karang mga butika iyakaroon sa ato karang probinsya it Aklan. Centro. Centro. Anyway, 27 minutos makatiliwan sa oras ito karang alas 11 manumbalik kita mga tropa ha sa pagbalik nato atong mga karang tauan ita kayo ginano pila nato karang maging pang headlines mga balitaan manumbalik kita at taon kita pinanto ka mga reminders kindly stand by.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas

0: sabi mga tropa, rong istorya ka ra, kahapon ni tapon, no, hay nag-check-in, no, rong daya ka ra, nga babayi sa daya ka rang pension house. Pero manami kita istoryahan da kung una si katropa nga arir-arar ko las makatropa eh. No? Ay, imo ka raw ma-abtik eh. Sa man kita nga suki man yung mura eh. Anyway, oh, bago na po padayon da si Karon hato si katropa nga arir-arar ko las. Saan na ka nga natipon ka ng mga report? Katropa nga arir, kindly stand by. Live report. Katropa nga ar, go ahead.
1: Yes, katropa nga Christian. Yes, good morning.
0: Kayon. Ah, napasugang ka yon?
1: Hindi na, yun ako sa dagom.
0: Ay, dagom, abtik-abtik, takay mo ah.
1: Ay, buhay kami.
0: Ay, kita, naghibo ka, Tiana, ay.
1: Ay, buhay kami, umuna lang ako, mako na isang oras mo, mako, siguro mako ni mo to.
0: Doda ko, ikaw, siguro kay Banit, babaeng ito kahapon sa pension house eh. Naging pakilangan ka sa 65 anyos lang eh.
1: Or, yeah, may blacker to, oo. Anyway, no, abot ka din, karoon niya natabo, no? Katropa nga Christian.
0: Ano, update ka lang?
1: Nagagawa tabi ka ra, no? Nga, hindi ta, no? Nga magpasaka or white day karaga plano.
0: Hindi ta magpasaka, ro babaye.
1: Ikaso.
0: Aw, bikuhay, ikaso ta.
1: Ikaso.
0: Abi ko dito mo magpasaka.
1: Ay, wapanin na. Wapanin na tapos sa hay.
0: Kasi ko si katropang si Prilkit Palmon. Grabe, si bakas pa sa alas 12 papasaka. Yagi mo ko.
1: Oh, ay, what plano ba magpasaka? Na ikaso.
0: Aw.
1: Karaga babae. No,
0: ay, sa, klaro kita eh.
1: Saan na karaga nangin kuan?
0: Partner.
1: Nangin kibahan.
0: Kibahan.
1: Oo, nga. 65 anyos nga ni ngara.
0: Gabit ano? Pasko, gagapon si Lolo, no?
1: Sabi nga nalang kita na karang. Ito to, kung nagatindog para na karang.
0: Ay, nakaturbo ron. Dahil ah? Supplement for men. Ang makaraya nga, nakaturbo nga rin. Nakaturbo na ron. Huwag kang giting karang kuan, kundi magatindog ilat anong 24 oras.
1: Oo, oo.
0: Hindi na tutulog ang...
1: Oo, kumatsa remote ang pamana, uwat guwa-guwa siguro ay.
0: Ay, huwag ilat aron, kapatas.
1: Oo, oh,
0: ay... Kapay ay bata, tama na ra.
1: Hmm.
0: Oh, ay, siguro... Priska, tama na ra.
1: Ay, lulong ra, minsan naga... Kuan pata na? Naga sukog pata na eh.
0: Ay, huwag ilat aron, naga sukog nga ni Rochita Anyos. 65 pa?
1: Ay, pero rin ka rin 65 anyos nga na bali nagpabilin pa tayo sa Japon da nung at large mata, no, katropang Christian. Kung baga, uwa pata na rin no, na dakpan, but sige das pata rin investigation man ka rin pag backtracking itaton ka rin nga kapulisan.
0: Bisa nga rin katropang arang, hindi magpasaka at kaso rin ka rin nga biktima. Pero sa side, no, itaton ka rin PNP, base pwede. No?
1: Pwede.
0: Katropang aras, sa daya ka nang himo na nakarang krimen, medyo bukong tarayeta ko. Mm-hmm. Kumbaga, bukong tarayeta tolerated katropang RR.
1: Possible. Doon kita ro gaban yaban, no? Mm. Gaman tapo. And of course, no, hindi man natin mamba. Base man kung may mga kaso kara, no? Against man sa ginhimo nga rat, no, 65 anyos. Mm. At sa runaya man karang tag-iya, no? It, pension house nga ra.
0: Ano katropa, kita ron natabo ka ra katropa nga ra? Istorya mo abikaton agod maliwanagan do aton ka na makatropa. Bi umpisa sa nag-check in abi nga sino naon ang check in.
1: Mm. Ara-ara ron natabo karon.
0: Abi abi abi abi.
1: Aton aton ya.
0: Sige. Abi abi abi.
1: Oh, bago ron tanan i-kuan na naton no. Ikilaga naton na ay rekord ng biktima kay alias Jonah.
0: Mm.
1: No, agray ka nga suspect nga si alias Boy, no, nga 65 anyos.
0: Mm.
1: Palita residente ra ita numan siya ray nga si alias Donna, de ka nga suspect man residente ta no ita Mubong Kalibong.
0: Mm.
1: Well, sa pahayag mat abi sa statement right aton kara nga Numancia Municipal Police Station particular kay Police Lieutenant Elmer Sardon no raton kara nga hepe Numancia.
0: Mm.
1: Nga nauna no it abot sa lodging house dai kara nga babayi mga alas 4 no it hapon.
0: Mm.
1: At sa wa nagbuhay bao nagabot man kararay kara nga suspect no nga naka motor.
0: Nagalin no, sanday itong daywa katropang RR.
1: Actually, siyempre, anda man tayong ginastudyahan siguro sa sudo. Andaw taron eh.
0: Istorya, tas anda iwag at ah?
1: Oo, andaw tayong privacy mataan eh.
0: Huwag sandag ang makara, ho? Huwag sandag ang makara, han?
1: Huwag ron?
0: Bawa?
1: Depende, no?
0: Depende sa sitwasyon.

0: aligarabi, suke yung matabi irasandat na ikaranga. Pension house.
1: Abaw! Hay, imaw at nagali agad ato katong babae, no? Una, pero may suke.
0: Ay, bukod, no? Medyo mabibuhay man sa nakarang nagkakilagay.
1: Pero nabalik-balik sa naik to.
0: Oo, nabalik-balik. Siyempre, medyo suke. Manyan, imat dahil ka rin nga manugbantay ro, no? Sa pension house.
1: Bago baga, hay, imaw at ag ako.
0: Oo, oh, aray niyan dat. At ngayon,
1: nandyan ka na. Ay, galing, nandyan ka na. Iwatay mo ganito. Ha?
0: Hay, ito natabo ra yon di sa sudis nang daywara sa kwarto.
1: Oh, sagalin sa ta.
0: Una sandano sa sudis day gargong kwarto. Ay ah. Nakang kono ita diskusyon ba o may diskusyon ta natabo ra.
1: Diskusyon ah baba bebe.
0: Oo, ay ro natabo no nga nagaong tarong suspect nga maadto no itday karaga Manila. So di ba yun man nga nag payag tarong babaye nga pagatapuson yut anang daramdaman
1: sa son. Wow, tagit forever kili kanang daywa.
0: Wow, forever. Naniniwala na ako sa forever.
1: Magmula nung makilala kita. Eh kaya nga. Wow, taglis na forever kay daywa.
0: Wata, wata. Oh, ay manay pagatapuson pero kamana raton kara nga relasyon nung
1: daywa. Eh bago siguro sa na nag or bago sa nakaranag gaong before nagtapos yung pag-gaong hey, basi may goodbye kiss pa.
0: Awa mata, awa mata.
1: Mapinati, ami una, itataron. Ipangayo kita si Lolo karon it goodbye kiss. Eh, hey, miskan, ay, paano yaman, lang, yaman. Hey, goodbye kiss lang, abimana.
0: Ay, di, aron na yun. No, siyempre, manay, pagkatapuson to, taman na raton ka nga connection.
1: Bao,
0: or relaxin na to niya.
1: Ay, kung matapuson, andaran ng pagitan sa nakarang daywa. Oh. Malaya o tasan ng daywa.
0: Punta, punta.
1: Ay, yung magkita, iba sa sa umani, basi kung magbago pa man pinain at babae.
0: Punta, oh, punta. Okay lang, punta nga na. Ang bakit ako nabili, malibawa rung babae, baga, no? O galing, may ginsugpunt rung babae.
1: Bawa na rin, ginsugpunt.
0: Oh, ay, siyempre, kinangan man natapos yun doon, manaro, aton ka nga connection, ka nga dahil, mapagod na ni, may live-in partner.
1: Ba, may live-in partner, agali kita mo, gito.
0: Pero, di ka ra, ba, wat na nagpasugot ka ra, katropan, Christian Rong, suspect.
1: Wat na nagpasugot.
0: No? Oh, wat na nagpasugot.
1: Eh, buto, dahil, siyempre, kinangan na naray, wat a bit, live-in partner, o, gagaki nga to, ag, rubabay, may una ta.
0: Ay, di ka ra yun dahil, hay medyo
1: kumbaga hay kumbaga kinahanglan na naro babae kitro pangarar kung sa English I need you girl,
2: I need you girl, I need you
0: baby. Ay pagguwa no itday ka nga banyo bawa
1: bawa mo pat banyo ro gayaki at aro naguwa
0: oh gagaki ta rin sa banyo
1: no? So, tapos
0: imaw bawaya
1: buhay mo nagsaot-saot?
0: Imbis nga rana nga pagpamuno hay sa ikamayan.
1: Hello!
0: Hindi na tagamit ang siyaw.
1: Hay, iba't ang habuno na na.
0: Oo, oh, may siyaw tagaling mo mga daga.
1: Masakit na ito katropang araw. Tagduot akong tama kung siyaw rana nanging buno. Basi kumalipay pero babaye.
0: anong klase niya dugo man?
1: Ito mga makaraya ang klase ng mga sonata sa iyo dot anandara. Sigurado git ay mo karon kay pangarar.
0: Ay inatging ko na ta, ginatake na ta mga bitong siyaw. Oh, matagot ta siyaw, no ray karang babae. So binana man it day karang biktima nga dipinsaan rung kaugalingon no rason niya nakaangkon raya no itapilang lastro sa nagkaranga kaguwasan kumbaga hay victims of love
1: bao victim big the victim at sana net paghigog mga bukot matuntun. Ay pagkatapos na kuno bagat buno ay
0: kumbaga nasaktan physically and mentally katropang Christian ag spiritually
1: abaw namiton. Oh, galing pagkatapos ba na natbuno ay ginglak ba na naro kwarto?
0: Ginglak, yes.
1: Kita mo gilang ron.
0: Na oh, galing. It's suspect rule daya karanga one yabi
1: motor. Ay tapos
0: na. So syempre imbis mabalik kun ta dekara nga softtek ka para buon kun tarong yabi ay ging lakan ta gi no it biktima rong kwarto.
1: Ay kita mo gid lang ro.
0: Why nga wa gut akasugod rong softtek.
1: Nag jingle bell lang ro gaki nga taron.
0: Unta. Ag di karagot a katropang Christian nya kinangan na nga magpagagiw kinaiwanan la tanan na rong motor agaya nga motor hay gindagagot a sa aton nya numan siya police station.
1: Wow, ay medyan nag emergency ot aro laki nga to nagpanic ko tato katropang aran.
2: Oh, get up, get down like this.
0: Abaw. Tapos nakauli pa kuno dayang suspect no sa nakarang pamilya man.
1: Barangay Mubo.
0: Inis. No, kay may mga dugo ro anang gambong. Ag dikarago ta katropang Christian na sa pag-ingis na umanaw ag wagot ana kitaa.
1: Aba. Ay, imaw git arak. Hindi kita na namakwa ni mabaton-baton do. Bagat sago na nakatropang aras sa babae. Simpi matuod ay kumbaga patay na patay kita, imaw. I can't fight this feeling anymore ko no. May padayuna ro kanta.
0: Alin yun ni padayuna baro sonata pagbigyan ko baga. Ay, syempre. Insidente or krimen day karang natabo ang may lesson partner tagliray karang babae ag ro mangin pastada ay gusto latan ay day karang babae nga mangin maayos yung anorong tanan magpanibag ulot ana pagbago no sa kumbaga iwanan yon ro mga
1: dati
0: masasakit or mga dating nagkagatabo ka na rin na ginatawag nga tanan kita may pagbago. Akin sa kasakit nga nagyan itay ka rin nga babae yung pili latanana nga hindi ko ta magpasaka it kaso kontra sa
2: nga
1: kita nang hinanap ay mako mo 65 ag 25 anyos ro babae 40 anyos kita na naging naosoy ro babae nga nakatropang aral o galing din na baton-baton.
2: Okay tagal kitang hinanap, okay tagal ko rin nang nga
1: doyong kita mabutlay
0: matindi lang ano. So siyempre, nagapanawagan na mata do naman siya PNP nga base or may makapan o no or pag surrender tagi dunong suspect ka para nga ni nga mangin maayos yung anas rung
1: ay di man matod magpasakat kaso ro babae eh. Basi kung mainggan yung matanan ro polis nga hindi mo pagkasuhan eh, kasugot man kami basi kung okay pa imaw katropang arar
0: ay nagpinanagoy mo eh no of course no manaog sa ginatawag karang wanted person kung magpinanago sa Japan na dahil karoon niya
1: posible ta. No, mga matawag naton nga frustrated homicide ara katropang arar.
0: Then man niya ni ambag man no ita aton karon niya naman siya nga possible mahugog sa frustrated homicide no ro natabo nga ra ag kabay pa no ko mag surrender na ra karang 65 anyos at magbagong buhay yun man o katropang
1: ay ano rin mong plano sa day karo 25 anyos kay babae.
0: Ay, siyempre, kung palangga no matarato ana nga living partner, ay palangga o na matana ron.
1: Dapat lang.
0: Tuod-tuod bagano nga pagpalangga.
1: Dapat
0: bagano.
1: Lang katropang RR. Ay, matuod, ay
0: siyempre,
1: living partner ka, tapos may imo tagalin ng kakirido nga iba. Ay, medyo mabulok ba katropang RR?
0: Pero yun.
1: Ay, matuod, ay batsa, kumbaga, hindi ka kontento sa sambilog, gusto mo pagkwartahan sa sambilog at katropang RR.
0: Correct. Ay. Siyempre, tanan man kita may ginagyan nga kalisod man sa pangabuhi. Pero hindi gagawin natin mo husgahan man doon sa katawo. Pero usahin man natin kung saga, ay hindi nang dapat natin.
1: Pwede, pagpadayon na yung plano ka ito, magpag-ibar ka.
0: Okay.
1: Basi kung makita ka naman ito ni Katropang Zipro, gaya saot-saot kay Uteng, ha? Ha? Adonis ko naman ni Katropang Claire.
0: Oh. Oh. Matindi nga.
1: Ay, pwede tayo sa Adonis, Abira. Ito, pakakarang ka na. Yeah, split-split, Abira. Siyempre, mga taekwondo players ka na, mga flexible, taranda ka ng mga hawak. Flexible? Da- katigo ka mag-pole dancing, katropang RR.
0: Dati man kita, kwan, ginapaon sa isda.
1: Abaw, tapos ay pagsunod mo at Adonis, dahil rin mga kanta ko, katropang RR.
0: Oh, wow.
1: Tapos sa katropang clear, rin mo katubang, abaw! Gaya na tuwok ako. Wa ta makon ay wat ama kon kumbaga kay nagkinhangan kita siguro makon do babae kay tropa nga that's why kumbaga kay kapit lang gid sa patalim pero nagkapit man abi mo sa patalim sa gapatay pati steel. Oh, kumapit na matuod mo sa patalim hindi angkon ro pat. Ay kung nagkapit mo sa may mga trabaho ra kapareho ni katropang Zipril Kit Palmon.
0: Oh.
1: Ni katropang RR Arcolas.
0: Oh.
1: Ni katropang Larry Boy Roldan.
0: Ni katropang Christian Villanueva. Ka-
1: sino ron? Ay di at least ay kwantro trabaho ba? Ay doing STL ng katropang RR. Basi pa kung illegal pa ron.
0: No? Oh, hindi na. Basi machat imaw kimo.
1: Mm.
0: Oh.
1: Nga, sino?
0: Dayang babae.
1: Ano yung babae nga?
0: Oh.
1: Ay machat imo ka kon don nga. Abi kamusta kon si katropang Arier? Kamusta si katropang Zipril?
0: Oh. Ay mabud lay karon magkamusta kita imo para git anak imo.
1: Ma change venue man kita ito kita sa magapit sa airport. Sigurado ko suki mo ron. Ikaw ginagturo ka ako dito. Tony man kita pre mga pingapi man sa magapit sa may airport.
0: Curious mo nga ni kita sa mga karano.
1: Curious. Ikaw
0: nagpun ka.
1: Sayod mo nga ni ron, mga rating to.
0: Ha?
1: Sayod mo nga. Hi, Sir RR. See you sa... Oh, si, si Macaldo Hermelin, no? See you kung nasa pizza dyan. Sarong ko imo. Kita mo gila. Hi, sino ka ton, daywa?
0: May amon mo takaroon niya kuan itom na yung siyempre mga kagilagaw man natin doon. Ato mga avid listeners doon.
1: Oh. Sigurado kang avid listener nga. Basi bagay, balitaan naman ikaw, tarhibuno. Oh, go ahead, katropang R.
0: Ay, siyempre, de karagan na tabo, ay, kumbaga, nag-tao, pag-aom.
1: Yes. No,
0: sa mga imangod naton. Nga, mangin kontento, or hindi kita mag, kumbaga, ibaylo naton or panandalian para sa aton niya pinalangga sa kabuhi bawa.
1: May gabi rin mong mga hugot.
0: Matin din na. Sa pihak pag inyo party man o katrupang Christian.
1: Ano sa pihak na ron?
0: Oo. Daya mata na tabo sa may barangay Kalimbahan Makato.
1: Ano naman to?
0: Ano ko pangayot at bulig dahil karaga isang karesidente man. Ay, gintakaw, gumatara. Ay, kita mo lang. Water pump.
1: Ah, ng water pump. Anong motor? Motor nga taga suyop, itubi. Karoon ka tropang halar. Ay, kita mo gilat aron. Ay, basi kung butang na mata sa man, nubo nga porsyon ag madali nga takawon.
0: Doy man yan
1: eh. Ay, doy. Henyo, saya.
0: Ari man yan diyan aton mambay karaman ko anyo saga man yan eh. Hay bay wang Domingo tapa man nga bagong bakagra.
1: Hoy bago gid mataba to dai gagilak-gilak pa.
0: Oh. Pero masubo ay naduga ta na gulpin di na to mambay ko sinuro nag ubrak ra aswa.
1: Ay kita mo. Ano, hay manubo abira nang imbutangan pero king butang na sa mataas taas aging secure na taka tropa nga ride it eh takaw ron.
0: Di pa nga ni ay
1: ay panalig ba siguro imaw? Gapanalig masiguro mo nga mabuhot
0: na nakakabit sa may balon. Sa may balon ko
1: nakakabit. Aba, sa kwa no? Sa ginatawag natin nga rin nga ano nga ni Karabubon. Ay, kato na lang ibutang ito.
0: Dayong Domingo, di ba nga bagong bakal? Aba, inutang pagalira.
1: Aba, inutang. Ano, latarato pamanaw, wala pa pangarar. Ay, doon nga kung amat, kung may aton ka nga mga gamit sa guwa, no, ang sambilog sa mga kinahangan naton adlaw-adlaw, i-secure kita naton, no, katropang RR. Bukon it, ibutang ang naton una, ay kwan kita, panalig kita nga, wat magtakaw, ay mamakaray, abing nga rahay, pag-ababot, aga kinahangan ka na katropang RR, kapin pa nga, hindi mabutan it, water district na nakara mga panimagay. Kapaabot nga kinagan ka na. Gapon, abira, no, depende sa horsepower na katropang RR. No, 1 horsepower, abira, may kapin pa sa 5,000 plus. No, kung mga 0.5, mga 3,000, 4,000, at kung mga matasot ang horsepower, mga nasa 10,000. Mm. Katropang RR, di yung masaklap eh. Siyempre, matod, kamahimahay matod, di mo ka naging baka, utang mo pa, ay ibutang mo pa sa bukon at sigurado katropang RR.
0: Oo, oh, naliban na kung ta kung una sandagi mo magpagapit doon eh. Basi libre yun pa ni mo.
1: Agto sanday ya. Oh, hey, gasin niya sa itong partner. Huwag ko na kito oras oh. Finally, katropang RR.
0: Oo, no, natabo ay ginasugid niya. Siyempre, kinangan na rin ka ng tubig. That's why ka na nagbaka, nagutang anit. Dahil ka rin ng water farm ba. Ag, ginkabit. No sa balon dahil karang tag iya agrong suspect man ay pinagos no bago syempre move on so nagapanawagan man rong pamilya no kung si sin umana may impormasyon may kagtanan sa rekreng insidente nga iga informa gagi no sa aton karang otoridad well sa pia karang parte ninahan man de karang 39 anyos karang construction worker matapos man rin nga baygon ita san kagaki sa sitio Libdong Luuban na barangay Estancia Kalibo no aga sa report man ni taton karang Kalibo PNP raikar ng residente taga Beriones Kalibo no rung biktima samtang ro suspect 40 anyos sa residente na sambitan man karon nga lugar sa ginhimo karang information investigation nag manihar ita tricycle karang biktima alin sa bagay it anak karang mangod taga Harangon agkumprontahon ta itay karang suspect. So nauli no sa init karang diskusyon dahil karang insidente hasta sa pila ka mga bisis nga baygon ta no ita suspect rong biktima sa ana karon ni sura. So gagin man kara no nga nagpatunga ro pila ka mga residente agud nya ni nga awaton ray karang tabo karang bagaywan no galing pada sig nga umuli rong suspect padto no sa ana karang nga ani magayman no matapos dai karang natabo karang nga insidente so nagresponder mga katapo ita Kalibo PNP aga ginibahan rong biktima subagay dai karang nga suspect kung sin positibo rayang ginturo aga ginkilaga no ita biktima so bangod karon agi karang nga aresto no ray karang nga suspect so temporaryo kag kustodiya taton karang nga pulisan rong suspect samtang ginahuga tong desisyon it biktima kung magapasaka raya it kaso kontra no sa suspect katropang Christian. Well, katropang Christian no, medyo ginakugabos na gumang gitkita no sa aton karang oras. Of course, well, no sa aton karang balita police report na no, standby tutok no sa pila ka mga news in public affairs iya karon no sa X of Kalibo. Ako man si katropang RR Colas sa X of 96.5 Kalibo ang katropa mo. Live report.
1: Centro. Ay, thank you kita kay katropa nga RR Colas sa nakarangan na tipong karang mga report. Oras na ito mga katropa. 59 minutos mga taliwan sa oras. Ito itong karang alas 11. Huwag kita ito oras. Ito karang programa ng Sentro. Centro. Anyway, sa wad na ito natawaan ito kay Gunan na matalakay. Ito ang magiging headline sa nang ihapon na ito mabatihan sa pilihan na ito mga news and public affairs. Ito, XFM Kalibo mga katropa. Tangan ito itong karang regular anchorman katropang Ninyo Rujin Diodosio. Siyempre sa naging kapartner na itong technical side katropang si Pulkit Palmon. Aton karang supervision ni Tatong karang station manager katropang John Alin Ascanio. At sa overall supervision ni Tatong karang CEO, Dr. Remy Lito Uy. Ako si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
3: Mga katropa, exactly.

0: XFM. XFM. 87% ng grade 11 students sa bansa hirap sa reading comprehension batay sa datos ng EDCOM 2.
1: Pahayag ng China ukol sa military drill sa Baho de Masinloc, walang katotohanan ayon sa AFP.
0: Balitang regional katropa suspect sa pamaril sa isang senior citizen dahil lamang po sa pangunguha ng bunga ng mangga sa Isabela, arestado.
1: Sa balitang international, US President Donald Trump nasa malusog na kalagayan na.
0: Showbiz, Daniel Padilla nag-life update sa social media kasama si Kayla Estrada.
1: Sa balitang sports, sa Lisa Solomon nag-withdraw sa PBL Rookie Draft.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo 2026. Live din tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinggan sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan katropa, unahin po natin ang report. Pilipinas at Vietnam iaangat sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Live report. Iaangat ng Pilipinas at Vietnam sa Enhanced Strategic Partnership ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bilateral meeting nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ginugunita ng dalawang bansa ang 50 taon ng diplomatic relations. Binanggit din ni Pangulong Marcos na Vietnam ang tanging strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng geopolitical tensions, supply chain vulnerability, trade pressures at emerging technologies. Dagdag niya, kapwa interes ng Pilipinas at Vietnam ang peace, stability at rules-based order na nakaangkla sa international law kabilang na ang UNCLOS. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na lumampas na sa $7 billion ang bilateral trade ng Pilipinas at Vietnam. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Palalakasin ang Pilipinas at Vietnam ang kooperasyon sa seguridad, kalakalan, agrikultura, turismo at digital transformation. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pulong nila ni Vietnam President Tho Lam sa Malacanang ngayong June 1. Nilagdaan ng dalawang bansa ang renewal ng 2010 Agreement on Defense Cooperation. Ayon kay Marcos, layo nitong palakasin ng kooperasyon sa maritime security, military education at disaster risk reduction. Tinalakay din ang dalawang leader ang koordinasyon laban sa internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Sa economic cooperation, target ng Pilipinas at Vietnam na palawakin ang bilateral trade ng lampas sa $10 billion. Mayroon ding kasunduan sa information technology, digital transformation, tourism cooperation at education exchanges.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi na matutuloy ang pagbisita sana ni Tho Lam sa Senado ngayong Monday, June 1. Dahil po dito, kansilado na rin ang nakaplanong paipagkita niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, wala pa naman na inilalabas po na detalye ang mga kinaukulan na involved dito kung bakit hindi matutuloy ang nasabing pagbisita.
2: XFM News Nationwide.
1: Umakyat sa 74% itong Abril mula sa dating 69% noong Marso ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment trial sa Senado batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Bagamat nakakuha ng malakas na suporta ang paglilitis sa Visayas na may 82% at Metro Manila 81%, pinakamababa naman ito sa Mindanao na may 58% lang dahil kilalang rehiyon bilang political stronghold o baluarte ng pamilya Duterte. Nilinaw naman ang Okta Research na ang naturang non-commissioned survey ay sumasalungat lamang o sumusukat lamang sa suporta ng publiko sa proseso ng due process at hindi nangangahulugang hinatulan na nilang guilty ang Vice President. Ang survey ay sinagawa ng face-to-face interviews mula sa 1,200 adult respondents na may margin of error na positive-negative 3% at confidence level na 95%.
2: XFM News Nationwide.
0: Lilimitahan, mga katropa, ng Senado ang galaw na mamamahayag na magkukover sa pag-aayon ng sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kanyang articles of impeachment ngayong Lunes. Batay sa nilabas na patakaran ni Senate Secretary Jose Luis Montales. Sa ilalim ng dalawang pahina advisory tanging sa ikalawang palapag lamang, partikular na sa may Quezon at Tolentino Function Rooms, papayagang manatili ang media para po sa press briefing. Habang mahigpit namang pinagbabawal ang mga biglang interview sa mga hallway, elevator at hagdanan ng gusali. Ipinatupad din ang nasabing restriction sa tulong ng Office of the Senate Sergeant at Arms para tiyakin ang seguridad at kayusan sa lupo ng institusyon dahil mga opisyal lamang na impeachment court at ang legal team ng Vice Presidente ang may pahintulot na umakyat sa ika-anim na palapag kung saan isasagawa ang mismong paghahain.
1: Plano ng prosecution team na ipasumpina sa impeachment court ang mga bank official at bank documents nila Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio para mapatibay ang ulat ng Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, sinadya ng House Committee on Justice na hindi muna ipatawag ang mga opisyal ng banko noon bilang paggalang sa Bank Secrecy Law, ngunit maaari na itong gawin ngayon dahil hindi na epektibo ang naturang batas kapag nagsimula na ang paglilitis sa Senado. Gagamitin ang mga bagong resource person para busisiin ang naunang ulat ng AMLAC na nagpapakita ng nakukulang na 6.77 billion pesos na kabuuang transaksyon sa mga bank accounts ng mag-asawa mula 2006 hanggang 2025 kung saan nakapagtala ng 4.4 billion pesos na cash inflows at 1.5 billion pesos na cash outflows. Bukod sa mga record ng banko, interesado rin si Luistro na hilingin sa korte ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng mga detalye sa buwis at negosyo ng mag-asawa.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senador Rapid Tulpo naniniwala po na may kinalaman sa impeachment o man ay pagmamaniobra ng majority block sa rules ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nagpahayag ng pangamba si Senador Rafi Tulfo na maaaring may kaugnayan sa impeachment proceedings ang umano'y pagmamaniobra ng majority block sa mga patakaran at galaw sa loob ng Senado. Ayon kay Senador Tulfo, naniniwala siyang ang mga nagaganap na pagbabago at hakbang ng mayorya ay hindi lamang usapin ng liderato kundi maaaring may direktang epekto sa magiging takbo ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Binanggit din ang Senador na pinabalik umano si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon matapos ang mahabang panahong hindi pagdalo sa mga sesyon ng Senado upang makatulong sa pagbuo ng kinakailangang bilang ng boto para sa majority block. Dahil dito nagbabala si Tulfo na posibleng magkaroon ng impluwensya ang mayorya sa paghawak ng impeachment proceedings kabilang na ang paraan ng pagtalakay at pagtanggap ng mga ebidensyang ihaharap sa prosecution panel. Ayon pa sa Senador, may may posibilidad o manong hindi mabigyan ang sapat na pagkakataon na maipresenta ang ilang ebidensya kung mananaig ang interes ng mayorya sa proseso. Patuloy namang sentro ng usapin sa Senado ang mga pagbabago sa liderato at ang pagkakahati ng majority at minority blocks habang umiinit ang diskusyon kaugnay ng impeachment case labat kay Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinayuhan ni dating Senador Coco Pimentel III si Senate President Alan Peter Cayetano na magkusa ng bumaba sa kanyang pwesto upang maibalik ang pagkakaisa sa Senado na kasalukuyan umanong napaparalisa dahil sa patuloy na bangayan ng mga miyembro nito. Ayon kay Pimentel, dapat isantabi ni Cayetano ang pansariling karangalan at kapangyarihan bilang ikatlong pinakamataas na opisyal ng gobyerno upang bigyan daan ang isang mas epektibong pinuno na kayang magbuklod sa mataas na kapulungan. Ibinahagi rin nito na marami na sa mga kasalukuyang senador ang nababahala at nagsasagawa ng soul searching dahil ayaw nilang matapos ang kanilang termino ng walang naitatalang proyekto o batas bunsod ng talamak na politika sa institusyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, prangkang binalikan ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng pagigiit na hindi ito mananalo bilang presidente kung walang tulong at suporta ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte noong 2022 election. Ang pahayag nito ng mambabatas ay tugon sa naging salita ng Pangulo kung saan sinabi nito na hindi niya itinuturing na isang pagkakamali ang naging desisyong makatandem ang Vice Presidente. Binigyan din pa ni Representative Duterte ng tagumpay ng Unity Team Coalition ay binuo sa pamagitan po ng boto mula sa Hilaga hanggang Timog. Kahit malinaw sa kasaysayan, ang pagkakapanalo ni Marcos ay nakasalalay sa tiwalang hawak ng pamilya Duterte at hindi lamang sa katanyagan nito ng sarili nilang apelido.
2: Nationwide.
1: Inaasahan ng Department of Education ang pagdagsa ng nasa 26 million hanggang 28 million na mga estudyante para sa school year 2026-2027 kasabay ng opisyal na pagbubukas ng mga klase sa darating na June 8. Tiniyak ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na sapat ang bilang ng mga guro at non-teaching personnel para sa mga pampublikong paaralan kahit na nananatili pa ang malaking hamon sa classroom backlog ng ahensya na kasalukuyang nasa 136 na silid-aralan. Upang maibsan ang kakulangang ito, target ng DPWH na makompleto ang mahigit 9,000 na bagong silid-aralan ngayong taon upang mapanatili ang maayos na classroom-to-student ratio na huling naitala sa 132 para sa elementary, 139 sa junior high school at 136 sa senior high school.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinunyag ni Pasig Representative at EDCOM 2 Chairperson Roman Romulo na halos 87% na mga grade 11 students sa Pilipinas ang may problema sa reading comprehension. Batay po sa assessment ng Department of Education kung saan tinatayang nasa 12% lamang ang may tuturing na independent readers o kayang magbasa ng walang gabay ng guro. Nagbabala pa si Romulo na ang mahinang kakayahan sa pagbasa sa senior high school level ay magdudulot ng mabigat na epekto sa bansa dahil mahirapan daw ang mga mag-aaral sa college bukod pa sa katotohanan na may ilang industriya ngayon ang alanganin na mag-hire ng mga senior high school graduates dahil sa kakulangan sa literacy at comprehension. Isinisi na mambabatas ang problemang yan sa overloaded curriculum. Madalas na pagbabago din sa mga programa ng edukasyon at sa mabigat na workload ng mga teacher na sinasabayan pa ng mga class disruption dahil sa holidays at kalamidad. Dahil dito mga katropa, hinimok niya ang DepEd na mag-isip ng magandang solusyon at pansamantalang streamline ang ating curriculum para daw bigyang prioridad ang mga foundational skill gaya po ng reading, writing, arithmetic, science at GMRC sa halip na rin na magpataw nga ng napakaraming subjects at competencies sa mga estudyante.
2: XFM News Nationwide.
1: PNP Chief Nartates nagpasalamat sa mataas na diwala ng publiko. Tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila. Live
4: report. Ipinahayag ng Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanyang pasasalamat matapos makakuha ng mataas na marka sa pinakabagong boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporation sa isinagawang survey mula Abril 1 hanggang 8 na nilahukan ng 5,000 respondents. Nakapagtala si Nartates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating na kabilang sa pinakamataas sa haray ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Nartates, ang resulta hindi lamang personal na tagumpay, kundi refleksyon na sama-samang pagsisikap ng PNP upang maglingkod ng may integridad at profesionalismo. Bilang tugon, inatasan niya ang mga unit ng pulisya na lalo pang paigtingin ang pakikipag-ugnay sa mga barangay at palakasin ang panloob na disiplina upang maparatili ang tiwala ng mamamayan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang naging announcement ng Beijing na nagsagawa sila ng sunod-sunod na military drill sa Baho de Masinloc matapos kumpirmahin ng militar na walang indikasyon ng anumang tactical operation na naganap sa lugar. Ayon kay West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang actual na namataan ng mga barkong Pilipino sa paligid ng Scarborough Shoal ay ang watak-watak at magkakahiwalay na kilos lamang na mga barkong pandigma at Coast Guard ng China. Binigyan din pa na opisyal na wala pong naitalang organized formation o paggalaw ng mga barko at eroplano in China. Kaya naman pinalalahanan ng AFP ang publikong wag basta-basta maniniwala sa mga mapanlinlang na propaganda na ipinapakalat ng Beijing government.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 na ang tamang oras sa XFM Philippines, sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, XFM Tugiganao sa 95.7, at sa XFM Canlaon sa bago nitong frequency sa 101.7.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin tong balita sa Jensen. Meron pong Slovenia National nag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente. Otoridad nagsagawa naman ng rescue operation para isalba ang kanyang buhay. Katropa natin sa balita ay Van Polona na XFM Jensen.
5: Patuloy na nilalapatan ng medikal na atensyon sa Davao City ang 62 taong gulang na Slovenian national na kinilalang si Alex Loka matapos mag-ala Spider-Man sa poste ng kuryente sa Daprosa Street, Barangay Dadiangas West, General Sado City, nitong nakarang Sabado ng umaga, Mayo 30. Ayon sa ulat, matapos makatanggap ng tawag ang Police Station 1 ng GSCPO, agad na naglunsad ng rescue operation sa pagtutulungan ng PNP, BFP Jensen at CDRRMO. Pansamantalang pinutol ng Socoteco 2 ang supply ng kuryente matapos tumuntong ang dayuhan sa transformer at nagpabitin-bitin pa sa mga kable nito. Sa gitna ng negosasyon, nag-utos pa ang dayuhan na ibalik ang kaniyang passport, cellphone, pitaka at pera. Matapos ang 2 oras, biglang tumalon ang dayuhan, ngunit maingat na nasagip ng mga otoridad. Inihayag ni GSCPO City Director Police Colonel Eric Divinancio na naging matagumpay ang operasyon dahil laging handa ang mga otoridad upang matiyak na walang masasaktan sa insidente. Napag-alaman na una na itong dinala sa presinto matapos magwala at magtangkang tumalon sa bintana ng isang hotel, ngunit nakatakas dahil sa dinaranas nitong bipolar disorder. Agad itong ibiniyahe patungong Davao City para sa tamang psychiatric evaluation at pangangalaga. mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Dalawang lalaki patay matapos hinihinalang tamaan ng kidlat sa Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Namunchang ng XFM Santiago City.
6: Patay na ng isugod sa ospital ang dalawang lalaki na natagpo ang walang malay sa Sitio Dadap, Barangay Santa Maria, Alfonso Lista sa lalawigan ng Ifugao. Batay sa ulat ng Alfonso Lista Municipal Police Station, nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon dakong alas 11:30 ng gabi kaugnay sa pagkakatagpo sa dalawang lalaking nakahandusay malapit sa isang kiosk at simbahan sa nasabing lugar. Agad na rumisponde ang mga pulis kasama ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklara silang dead on arrival ng tumugong doktor. Bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon, isa sa mga tinitignang anggulo ng pulisya ang posibilidad na tinamaan ng kidlat ang dalawang lalaki kasabay ng malakas na pag-ulan sa lugar noong gabing iyon. Ayon sa mga doktor na sumuri sa mga biktima, respiratory arrest na posibleng dulot ng pagtama ng kidlat ang paunang natukoy na sanhi ng kanilang pagkamatay. Patuloy naman ang sinasagawang pagsisigaw siyasat ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Namunchang, XFM News.
0: Ito naman katropa, crew ng isang tourist spot dyan sa Roa City, Capiz, missing. Ang mga otoridad tuloy po ang search and retrieval operation. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa na XFM Capiz.
7: Patuloy ang isinasagawang search and retrieval operation ng mga otoridad para sa isang crew ng Palina Eco Park sa Barangay Cagay Roja City matapos itong sumisid at hindi na nakaahon kahapon ng hapon, Mayo 31. Kinilala ang crew na si alias Romeo, residente na nasabing lugar at mahigit 5 taon nang nagtatrabaho sa tourist spot. Sa panayam ng XFM Rojas kay Barangay Kagawad Isidro Aragon, ipinahayag nito na pinaunlakan ng biktima ang ilang bisita sa naturang tourist spot ng syudad upang libutin ang Palina River sakay ng bangka. Gayunpaman, dahil sa lakas ng hangin at malakas na ulan kahapon, biglang lumakas ang agos ng tubig sa ilog, dahilan para tumalon ang biktima mula sa balsa na sinasakyan nito upang may angkla ang lubid at kontrolin ang bangka na sinasakyan ng mga bisita. Dahil sa malakas na agos, posibleng nahirapang lumangoy ang biktima hanggang sa hindi na ito nakaligtas. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa biktima sa tulong ng Philippine Coast Guard, Roja City Government at ng mga barangay officials sa nasabing lugar. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Graduating student patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motorsiklo sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
8: Isalba pa ang graduating student matapos mabangga ng isang van ang sinasakyang motorsiklo. Bandang last 2:50 ng hapon sa Barangay Esperanza, Kulasi Antique noong May 29 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawi na si alias Ella, 23 taong gulang. Tatlo silang sakay ng motorsiklo at pawang mga babae habang ang driver naman ng van ay kinilalang si alias Lito, 43 taong gulang at residente ng Sibalo, Mantike. Sa panayam ng XFM Mantike Police Lieutenant Trolley Sabado, Deputy Chief of Police ng Kulasi Municipal Police Station, sinabi nitong sinusundan ng van ang motorsiklo na bigla umano itong lumiko pa kaliwa na hindi napansin agad ng driver ng van dahilan upang maganap ang aksidente. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon ang dalawang babaeng sakay ng motorsiklo habang ang isa pang angkas ay naiwan at nakaladkad ng van ng ilang metro dahilan upang siya ay mawalan ng buhay. Sugatan naman ang dalawang iba pang babaeng sakay at patuloy na ginagamot sa kasalukuyan. Maswerte namang walang nasugatan sa mga sakay ng van, kabilang ang driver na voluntaryong sumuko sa Kulasi Municipal Police Station. Sa kasalukuyan, nakalaya na mula sa kusadiya ng Kulasi Municipal Police Station ang suspek matapos pumayag ang pamilya ng biktima na magkipag-areglo na lamang sa nangyaring insidente. Mula dito sa 93.3 XFM Mantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
0: At mga katropa, suspek po doon sa pamaril sa isang senior. ay lamang sa pangunguhan ng mangga. Arestado na sa tropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
9: Walang takas sa kamay ng batas matapos maaresto ng Santa Maria Police Station ang suspect sa pamamaril sa Barangay Buena Vista, Santa Maria, Isabel.

siya kalibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw

Napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan yan, gamitin mo lang ang Santong Paskol, siguradong tanggal lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa-mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Amo ni ba lang mga programa nga makainistoryahan na kita para sa ato sa nga ikayong lawas? Pero actually, yung pinakaboring nga istoryahan, ako ng iba natahap kag nahadlok lang mahibaluan nga may masakit sila. Ang parte sa ikayong lawas, kayang ginadiritsuhan per me, hindi ang kon ano ang masustansya nga kaunon tabuas, ano ang masustansya nga aton sa nga i-preparar para sa sunod nga buwas. Kung niyang diritsuhan per me, bla kasugilanon. Kung maging istorya, parte sa ikayong lawas. Was ang balatian. Selinya ti, ano may maintenance ka na ya? Ikaw iya, anong ginabatsyag mo? Ti, anong ginabulong mo? Ikon ang isa to ya, nakapaklinik, nakapayes to Health Wellness Center. Mahambal to karon nga, ay selinya, ginhatagan nila ko amo ni, may Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Nang isa na, hipos-hipos man lang siya, makadtuma ko to Blas Clinic. Ang ginahadlukan man lang nila sinikag, ang kalabanan sa aton is, kung may baluan ta, kung anong ginabatsyag tablang masakit. Kay pamatsyagan ta bala, kung kahibalo kita nga may masakit kita, daway na't kalahiran. Mas maayo pa ang iban, hindi kay balo kung anong masakit nila, kasi lang niya, bawa ba si, ma-disgrasya ako sininya. Hindi ko preparar, pero ti, mas hindi ka preparar kung hindi ka kahibalo sa imo sininga masakit. Pero ang point mo ni, paano kita makalikaw sa mga masakit? Ay, may proseso, ina, ha? Boring na hambalan again is because gusto na to nga likawan ang paghambal, kag ang pagprangka, kag ang pag-ihibalo. Kung daw ano dun kalala ang imo ginabatsyag nga masakit. Siguro why isa sa aton nga why sang may ginabatsyag sa lawas sa bisan stress lang ah. Sa stress pa lang adan kargado na kita. Pagkatapos ang ginatawag nato sa nga chronic inflammation. Bisan chronic pain lang ganis. Siguro adlaw-adlaw kag tanan kita may ginabatsyag sina. Hindi ka lang kaliso katulog pagkaaga gina-stiff neck ka na. Well, sa ito sa nga pagparagad sa programa The Secrets of Health, ibaluantang sikreto sa ito sa nga lawas, agud tong may baluanta kung paano ta malikawan ang pagkasakit. Pagkatapos, sikreto sa mga ginakaunta kung anong may ara dira, kag kung anong dapat na ito sa prioritize sa kadamu-damo sa mga pagkaon na available. Parang makakaon kita sa nutrients, mapasulutan nutrients sa ito sa nga lawas. Parang ang purpose, makalikaw gihapon nga magmasakit. Live kita sa tanan sa nga mga XFM station sa bilog nga Isla Sangpanay kag Negros Island Region. Ay basi kon may ara kamo pala magutano na may mga concern kamo dira parte sa mga ginatrakay ta diri kag parte sa inyo sa ikaong lawas, feel free ha sa pagpadala sa inyo sa nga ano pamangkot, i-PM lang please sa ato sa nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or inigani i-message sa ato sa nga text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, upunta ang ato sa nga partner, certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod man sa ato sa nga mga suki na nga mga tagpalamati nga sa kinandalaga subaybay sila mga amuning oras no sa aton sini nga pagpangalagad kag di kumusta ihan no ang aton sini mga tagpalamati kabay pa nga ara kamo sini sa maayong kahimtangan especially sa mga nagaburingot bala per mi Sir Josil.
0: Oh.
1: Mati ang balsang kilala ko sa nagadugang laway tas na.
0: Duhan ako no bot kundi nang insakto sa lambalanon nga ako nasagi ka lang kaburingot Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang iba nagasiling siya boy tsura yung nakabudlay drawingon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may isa naman nga nagasiling siya na naghapos gani kay bisan niya kuris-kurisan mo na laway man naghapon.
1: Yeah, kaya daw kinumos na tsura mo. Pero sa siling edisyon Sir Josil sa aton dog pangalagad hataga na ton sila kung to kibon na ton Sir Josil ang isa gali ka sikreto nga makabulig sa aton para nga bisan paano Sir Josil may paliwansan kita pamaagi kita kung paano Sir Josil nga mapahinay na ton ang temprano nga mga signs of aging.
0: Kay primarily Doc Leo, if we speak about signs of aging, no? Doc, katulad ng mga signs of life, siya ti may pulso pa, kapitik pang korason, pagkatapos siya ang mataya, siya may reaksyon pa, may gagawa pa. panghangin sa ilong niya. These are signs of life, ha? Mm-hmm. Sa mga medics, bala kon may arasang mga medics na nag-respond sa mga emergencies. Sa aton yung signs of aging, Dr. Leon, na ito ginatanong. Sa niya may korino, tagtang niya, malam doon. Ikaduha, mm-hmm. tanaw niya. Sa niya may bukay doon. Ate, mm-hmm. sa niya malam gidaw. Tiyan mo na nga ito, sa niya signs of aging, Dr. Leon.
1: Isa pa ganyan sa Nasra Josiel, sa niya tanawang tabing tukod sa nga layan.
0: Sama ni, ha? Istorihan to sa bong. Kung paano na ton malikawan, ang madasig sining, hindi man nga pag-edad, ah. Kaya pag-edad niya, parehos man lang 365 days ang ato sa kalendar mo. Kaya gina-observe, in short, hindi ka magka-birthday unless otherwise 365 days sa maglipas. Mm-hmm. Pero ang paghambalan ta subong, edad sa ato sa nga panit kag pangitsurahon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ano, bala mo tila, man niya ang ginatawag na ton, niya gina-celebrar na ito kada tuig niya calendar age na ton, Sir Josiel mo.
0: Uh-huh.
1: Lain pag-idea ang actual nga pag-edad sa aton sa nga lawas, kumporme sa aton sa nga lifestyle.
0: Kiti may ara tuod mo, may mga nag-edad na bala tag 70 anyos, tanawon mong ilas yung mga kutis bala, daw 40s pa lang.
1: Yeah, correct, Sir Josiel.
0: May ara naman nga, soltero pag ani may hambal nga, ay Meg, sila yan naka, ano ka na, naka-debut ka na, naka-debut na bala.
1: Mm-hmm.
0: Ay sinasunod tuig pa. Mm-hmm. Oh, sila nga daw 45 na edad mo.
1: pero may bintahan na, Sir Josiel. Ang medyo advanced bala nga pag edad sa tsura.
0: Mm-hmm.
1: Nagapila, Sir Josiel, tama kalawig sa counter bala.
0: Uh-oh.
1: Sir, sa ilo ka dito, senior.
0: Amo man akong damo ka na bukay mo.
1: Mm-hmm.
0: Pagbayad mo, sir, regular kung senior. Hindi ka dito, bakal ka may mga priority number. Pagkatapos, dawaan ka din ka gwardiya. Kung saway naman ka pamangkot kung gwardiya, kung senior o kung regular customer mo,
1: mm-hmm.
0: inatulutan ako nila, tugruan ka dahil bala, number, yes, ang ano, bala, senior citizens.
1: Ngayon, nabulubanta, ilang base sa iya sila panulo kung regular o kung senior nga client.
0: Hmm. Pero may mga ideya, gali, Dok Leon. Magambal kita ideya, pamaagi. Nga pwede na ito sila nga himuon. Mostly sila is ato sila yung mga intakes na pasulod sa ato sila nga lawas para mapabilin tagali nga bataon na nga ito sila nga pamanit, Dok Leon.
1: No? Yes, Sir Josiel. Tama ka dako sa sining mga pamaagi. Especially pag-abot sa aton sa pangginawi, kung gusto naton nga mapahinay ang signs of aging. Kasi ang pag-edad, Sir Josiel, ang pagtigulang, hindi mangin na na malikawan.
0: Hmm.
1: Tanan-tanan kita dito, dira man na pakadto. Pero mo ganit na may pamangkot ang iban. Nga, ang kilala ko to, ang edad niya, like 60 na, parang itsura daw 40s pa lang.
0: Oo.
1: Pero may isaman ko kanabalaan nga ang isura is 30 pa lang, pero daw 50 na or almost senior citizen ang iya. Sani nga, dagway. May labot ni Sir Josiel. Magluwas sa jeans, ha?
0: Mm.
1: May labot ni Sir Josiel ang aton sani nga mga gawi.
0: Ang isa kakalimbawa na aton, dari patay naman na to siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero we would like to make him as an example. Look sang itsura ni Anay Senate President Juan Ponce Enrile before he died.
1: Mm-hmm.
0: At the age of 90, kung ipagsik pa si Enrile, ang iya sa nga kutis siya, Dok Leo, pamatsyagan mo na mga 50s, 60s pa lang ang kutis. Eh.
1: Mm.
0: Inabangod kay well taken care of, no? May kwarta, may
1: yes.
0: kasarang. Pagkatapos, hindi tama ka trabahuso bala, exposed sa mga, sa environment.
1: Kag at least, Sir Josiel, no, ang kwarta, ginagamit bala sa pag, kung ano makapaayo pagid sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang bintaha, Sir Josiel, eh.
0: Pero may ara nga kung kaysa gani libre, kiti may ara kita sa, bala, sa balay ni Mon, nga pwede na ton magamit, no? Pari sabi, pag tipig sa anto sa nga pamanit to look younger, ang anto sa nga pamanit kag pangitsurahon, Dok Leo. Ang young coconut juice, amuning tawag naton buko juice, no, mm-hmm. Dok Leo?
1: Or, yes, Sir Josiel, or butong bala, ang masami naton bala kung mainit, mahagaray bala.
0: Oo.
1: Tara makadota to sa kalubihan sang makilala bala sila, tapos mamutong sila.
0: Mm-hmm.
1: Or hindi gani, sa merdera, magyan sa karsada, kung may nagabaligya sa isang buko juice, punduan na yung kamagpulo pa bugnaw.
0: Oo. Kanatan to, tawag ta ka dyan, sabaw kakulabuon.
1: Mm-hmm, kulabuon. Or manggagaday ka ni Sir Josiel, mangulabo ta.
0: Oo. Kung diri ka sa siyudad, butong, tawag nila, ta sila yung mamutong kita, butamalo sila kung sa uma, mangulabo kita. Pero ang aton sininga paghambalan specifically is ang iya sininga coconut juice, ang iya sininga sa umagya beteng sa bawo ka ano ka kulabuon diri sa aton is amoni coconut juice para minchindihan ta na langgid. Anong may ara do kao sa coconut juice nga makabulig para ma-maintain ato ng younger looking skin?
1: Ang coconut juice, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag anti-glycation effect. Ante, Sir Josiel, magpanghikot din yung ginatawag buko juice. Manami, Sir Josiel, kung tukibo na nyo naton nga nga ang isa katawo may ara nga mas madasig ang yasin nga pag-edad daw. Kumpara sa iban, may ara yung mga tao, yung masiling ka nga daw ay masyado sila signs of aging. Magambal kita signs of aging, Sir Josiel, ilang mga makita, tabla?
0: Oo.
1: Malan mo, lain man yung signs, lain man yung symptoms mo. Symptoms, nag-refer, ina sa mga mabatsyaga na ton.
0: Oo.
1: Tiyo, kung magambal kita symptoms of aging, tiyara na, Sir Josiel, ang pagpalanakit sa mga joints na ton eh. Ara na ang medyo pagtikuko sa na ton, sering ginatawag posture, tungkol nga medyo alay or sakit aton sa ring likod, etc., etc. Samantalang signs sa kalabanan ginatanaw si Sir Josiel, ang kurinot sa aton panit, ang paghalog sa aton sa ring panit, ang pagloy-loy sa mga panit lang aton dira, kag iban pa. Inigali, Sir Josiel, tungod sa ginatawag glycation. Ang glycation yun yung nagkatabo kung ang sobra nga kalamay sa aton sa ring lawas nag-attach or nag-react sa niso protein kag fats.
0: But tamalon, kalamay gihapon ang triggering factor number one sa skin aging, ha?
1: Yes, Sir Josiel, ano? Pero excess, ha? Nga sugar nga ton sila gina 300. Ang ining kombinasyon, Sir Josiel, masiling na ton nga harmful sa ton sila nga kaugalingon tungod nagatuga ini sila sa ginatawag advanced glycation end products. Ining advanced glycation end products, Sir Josiel, nagatipon ini, hinahihina yung nagatipon sa ton sila nga tissues over time nga nagadamage sa collagen, nagadamage sa elastin, nagadamage bisan pa sa lens sang aton sila nga ginatawag mata. Lens protein sa aton sa ringa mata nga nagresulta, Sir Josiel, sa pagpalanig sa aton kaugatan, less flexible lang aton sa ringa panit, more fragile lang aton sa ringa lawas, kag more inflamed nga nagresulta, Sir Josiel, sa visible gigitawaga mga signs of aging. Kapin pa, Sir Josiel, kung naman ginakaon aton hindi healthy. Like ang mga pagluto na ton per me, cooking methods na ton, more kita sa ginatawag frying. Pero bisan pa, Sir Josiel, ang pag-sugbas ni, hindi man masyado ka gina-advised.
0: Kapin pa kung magsugba ka, hambal nila, gulang-gulang lang kuno, lumanghod lang kuno sa buli ka kaldiro.
1: Batok-batokon.
0: Sa paragiti nga, gamay sila niya. Okay lang na siya kung mabatok-batok, gamay kis-kisan talang.
1: Pero hindi manigar, Sir Josiel, namit bangin mo. Kung medyo mabatok. Balati sa mga nag-barbecue, ara na, Sir Josiel, ano? Kagas, mga palakaon, bala, Sir Josiel, sa processed meat, bacon, sausages, sa mga fast food, tamara na, Sir Josiel, magluto sa balay. Palainom, kag palakaon sa mga makalamay, Sir Josiel, kag iban pagidsini, nga mga kalanon, especially kargado sa sugar. Pila ini, Sir Josiel, sa mga contributory factor, nga nagaresulta, Sir Josiel, sa advanced glycation end products nga naga-contribute man sa temprano naton sering pag-edad o kung paglutaw sa mga sinyales sa pag-edad. Di pag-abot sa aton panit, Sir Josiel, tidra na sina ang ginatawag sign nga masami ginatulok kung makita agad ang pagkorinot sa aton panit.
0: Dariga pa kita sa explanation mo, Dok Leo, nga samta nag-edad kita, ang process galisang lawas ta nagahinay man. Kay if you maintain the same amount of intakes, sang tanan nabi nga ginakaon naton pareho sa subong gakaon kita tig tatlo ka cup abi da karon sa unlimited rice, pagkatapos may mga combos kita, may carbohydrates ka na sa kanon, pagkatapos may carbohydrates kapagid karon sa noodles. Kun i-maintain naton ini samta nag-edad kita, mabatsyagan naton ina sa ulihi gali, Dok Leo. Nga ang lawas ta hindi nagigali makalubos process ini, may mga mabatsyagan na kita nga manifestation sa lawas ta, nga gahambal ng lawas ta, hindi ko na kaya, Dok Leo. Hindi ka naman tunawan, number one.
1: Mm-hmm. Correct, Sir Josiel, no? Pero nag-ugat bala na ni speaking bala sa aton, sa nga lifestyle bala.
0: Mm-hmm.
1: Nag-ugat ni Sir Josiel sa hindi bala husto nga mga gawi naton nga naandan.
0: Oh.
1: Like for example, bisa nagakaon kaya Sir Josiel sa ginatawag carbohydrates, dapat mahibaluan mo kung ano nga carbs ang imo sa nikaunon.
0: Mm-hmm.
1: Dapat kilalahon naton carbs, simple and complex carbohydrates. Ang problema lang naton, Sir Josiel, sa ni is simple carbohydrates. Kasi no, bala ang mas makauyon, Sir Josiel, kung itupad mo sa ni ang white rice sa unpolished rice.
0: Mm.
1: Sino sa ni ang una, kung anong una maubos sa ni, nilaga sa ni kamuti o kung balinghoy, kumpara ni mo sa ni sa linaga nga, I mean sa tinigang sa ni nga mahumot nga kanon.
0: Oo. Oh.
1: O kung sa tinapay, manabi Sir Josiel nga kanamiton na no.
0: Mm.
1: Kagang isa, Sir Josiel, sa ni ang frequency of eating. Ining dugay-dugay bala kita naga kaon. Amo nang pinaka-problema gid naton, Sir Josiel. Tungod way napahuway ang aton sa ningilawas sa paggaling. Kag dugang mo padira ang masami naton kinakaon, mga unhealthy tungod nga kulang sa fiber, Sir Josiel.
0: Okay. So pertaining niya sa glycation nga ni Doc Leo. It's about excesses also of consumption of sugar.
1: Yes.
0: That's number one. Pero kung mag-sigi-sigi, ang glycation, ang process nga ni actually, if we speak about glycation, Doc Leo, that's normal kakatabo man sa aton sining lawas, no? Pero ang problema sini, kung masubrahan na gin, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Ang glycation, bala, nakasubong sang pagluto. Luto bala Sir Josiel.
0: Mm.
1: Ako na amat-amat na ginaluto bala Sir Josiel. Tamuti sa lapsag ang color sinisang sorry no, pero ang punto sini Sir Josiel ti ang color bala from pinkish bala.
0: Mm.
1: Nagakadto sa brownish samtang nagaidad kita bala Sir Josiel.
0: Mm.
1: Susulod sa ton sa ning lawas ha. Bisan sa unod pa man gani naton. Process ni Sir Josiel sa ginatawag glycation nga kun hindi pagid amo ang aton sa ning lifestyle, Sir Josiel, ginapadasig na ton ang pilasinika mga ginatawag mga signs na maglutaw sa ton sa ninyo lawas.
0: And again, speaking about this glycation, number one nga manifestation niya sa ninyo may excessive nga nagkahinabo sini sa ton lawas. Number one niya, morning skin aging na kulayon.
1: Yes, Sir Josiel. Di magamal kita skin aging, ara ang wrinkles, ara sa ninyo ang saging skin o kung nagasag bala. Oh, hindi skin sang saging ha.
0: Oh.
1: Kati kung saging skin niya ito, pino na yung...
0: tawag nila sinigalaboy ang imo sininga panit.
1: Yes, Sir Josiel, loss of skin elasticity and rough texture. Pila lamang inis ang mga makita kung manifestation sa aton sininga panit, Sir Josiel.
0: Hmm. So, ina, isa sa mapatimaan, ang imo sininga lawas, maybe slowly, mahinay na mga processes dito sa sulod pagkatapos, tumas na sobra-sobra ng intake nimo especially sang sugar or pagkaon that ma-convert sa sugar, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Pero bisan hindi makita, Sir Josiel, magsigi kaon sa sobra-sobra ng sugar, nag-glycation gapon niya nagkakatabo sa tonsa niya, lawas.
0: Pero hindi dali-dali ikaw magka-skin aging, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. So aside from that, Abi, Doc Leo, ang pinaka-importante sa ito, nanti samta nag-edad kita, hambal na, ay kung nag-tig-adaran ko na ang imong ugat, ano pa sila niya, kahit ipermi lang ikaw gina-gatasiin mo sini nga blood pressure or high blood count pertaining to sa condition sa ato sa ring mga blood vessels. Kamusta iya, Doc Leo? Kung magsigi-sigi, ang ginatawag na ito sa ring glycation.
1: Disturbo man, Sir Josiel, lang ato sa ring kaugatan. Tungod madula, Sir Josiel, ang flexibility. Ako naman namin sa ring pag-inatinat, bala ka maging less efficient. Nga nag-contribute, Sir Josiel, sa hypertension. Nag-redo sa vascular elasticity. Kaya nagkapataas ang risgo, Sir Josiel, sa cardiovascular problem and the strain samtang nagadugay.
0: Hmm. So, may dakong epekto ini, ha? Muning natawag na ito sa ninyo, kapaniganin mo ugat, na elastic pagkatapos, ano pa, kay kon mag-gulpi ka ba, latindo ka rin sa pungko, mambal nila, inanaya lang kay basi sila nga magtasi mo BP, labi na ko may high blood ka na nga daan, bala. Pero ang isa pagit ka-importante na rin, Dok Leo, ang matatay. As, samtang nag-edad kita, Nag-amat-amat gid man ni Buro na ato sininga pananawan. Pero may mga tao ya doklayo at the age of 60 bala. Why pa bala nagapanganti para kapakabasa pa sang malayo? In short sini magawar sila lisensya, maparinyo lisensya sa LTO. Kung may lima, dira kakadakuon nga klase sang litra, bala, mabasa ya pang tatlo, duha lang mabilin niya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Tara, yaw, yun yung mga maninoy, guro?
0: Why kagis fixer?
1: Nag-agig, ito niya sila sa ustong proseso. Inatungod, Sir Jocelyn, no? Ang isa man sa ginatawag result sa excessive glycation ay aging. Amo di ba lang ang ginatawag glycation makadamage ang protein sa aton sa ninga mata, especially sa lentes ang aton sa ninga mata. Nga nagresulta, Sir Jocelyn, sa lens clouding. Amo di ba lang, Sir Jocelyn, ang problema sa may mga cataract bala. Nagaburo ng ila sa ninga panulukan. Isa sina sa may labot, Sir Jocelyn, isang excessive glycation. Tungod nga, ginatawag reaction nina sa aton sa ninga lawas. So, nag-result sa reduce visual clarity, kag age-related sa ninga ay changes. Tungod nga, siyempre, afektado. Tungod sa ning proseso, Sir Jocelyn.
0: Oo, oh, tipati gali panulukan, tapiktado sa ning. Bataon ka pa, buro ng pananawan ni mo, if excessive man ang glycation niya nagkinabos sa aton lawas because of excessive consumption sang sugar and pagkaon convertible to sugar.
1: Correct, Sir Jocelyn. Butang balon, ang ining skin aging, ining blood vessel stiffening, ining eye aging, Sir Jocelyn. Kasubong ni o kung kaupod ni sa proseso, Sir Jocelyn, samantala nag-aidad ang isa katao. Kagti daw, hindi naman ang hamag ni sa ibang daw, hindi naman ni katingalahan. Kag daw, acceptable naman din kung senior age bracket ka na, or senior citizen, or mas labaw pa.
0: Ya, yeah, pangita na lang, excuse say ko, no, malam doon, di lumarat, malam doon, ano pala, why skin. Pero kung namalun mo gani nga, si the late in really ganito, do ka pino pa to sa skin niya, namalun naman nila nga, magranong siya, himultaton mo.
1: isa sa rason, Sir Jocelyn, no? Pero pwede, gali akong may sarang gali kita mahimo para nga alagaan man ito ng aton sa nga lawas nga may anti-aging benefit man kita nga makuha diri lamang kung ginatukib lang naton. Pero worse pa gan, Sir Jocelyn, nga na medyo mabudlay sa nibatunon kung bataon ka pa, ara na, Sir Jocelyn, ang skin aging. Ara na sa niyang blood vessel stiffening, kag ara na ang eye aging, Sir Jocelyn.
0: Kompleto?
1: Kompleto, Sir Jocelyn.
0: Kompleto man sa bisyo, goro.
1: Because of excessive glycation, tungod sa pila, Sir Jocelyn, kang mga factors sa iyasa nga lifestyle.
0: Ang guay sinibala, no? Kung sa atos, mga dead skin na ton bala, buling, pagkatapos sa atos nga buhok, dasigya ang pagwa sang buling, tatingala kay mo yung, ang iban mang lugod sila nga, daw ay man nagabilog-bilog ang buling. Nga, kung kada paligog, gabilog-bilog ang buling bala. Daw mo nang guay sang ginatawag na ton, excessive glycation, because of excessive consumption of sugar, everything is already above normal as far as ang epekto sa ato sa ring lawas. Hindi na normal, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Okay. Now, dari kita kadto sa kung anong pwede ta mahimo. Kiti, hindi taman gusto nga ba taon pa, hambal na ton. Every day is just like a rainy day sa pananawan ta. Kiti, ano na mo, dulong perming palibot, Dok Leo.
1: Malabo kag maambon.
0: Oo, silinya daw ay gasigang adlaw. Nga siling niya daw permi lang inalipdan sa panganod ang adaw galimo kay dulom na gidmaniya panulong.
1: Ang mataya galiya may panganod.
0: Problema yag liha mataya because of excessive glycation. Now, anong mahimo diri sang coconut juice, Dok Leo, o kon sabaw sang ato sa ninyang butong? Anong may ara dira, Dok Leo?
1: May isa gali, Sir Jocelyn, kasikreto ining butong sang lubi. May ara sa ginatawag plant growth hormones. Nga makita dira sa ginatawag buko. Pero sa linghod, Sir Jocelyn, hindi sa gulang, ha? Hindi man sa lahin sining buko, ha? Sa nga pamangkot, gani karo ko mga pila ko ng edad sa buko sininga gamiton naton para nga makuha naton ang benefit dirini sa aton sininga talakayan. Ang ara gali, Sir Jocelyn, sa sining butong sang lubi nga may ara sang natural plant compounds nga ginatawag sininga makahatag sang anti-aging benefit sa aton among cytokinins. Ang cytokinins nga ini amoning plant growth hormones nga ara sini sa lubi, ara sini sa butong nga interesado, Sir Jocelyn, sa mga researchers tungod nga nagapakita nga may ara sang anti-aging properties, may cellular protective effect, may antioxidant activity, and anti-glycation potential. Isan-isang dapat naton gida tandaan na kung paminsaron ha. Ang duhadri sa Diyos, sila commonly studied cytokinin sa coconut, nag-include sa kinetin kag trans-zeatin. Ini sila sa Diyos, sila ang may ara sa beauty and anti-aging benefit sa tao.
0: Amo ni galing nga ti sa umasa una Dok Leo gatubo malaning ano mo lubi bala butong ano pa kon kaisa ang hinahimo sini sa mga tao naligani ka pa hunay-hunay sa pagtangla niya sa may butong to bisa kaon ta wala na pili ya aga hapon mainom sila ya butong ang ginaprohibit lang si imo da kun way kag pamahaw lang gahilab ang sulok-sulok mo sini nga hindi kaon kaanay karon ka lang inom sa butong kay base karon kon hilaban kagid
1: or magsakit yan mo
0: magsakit ang tiyan mo so amo ni galing nga anon to us ang mga tao nga sinang una nga nagapraktisi ni nga kun din man makapungko to nga puno sa lubi pagkita ya nga may butong dito si babaw dayon nya sa kaon kag maginom sang butong dalon nang ang unod bala ang meat pauli kay tinin sa magkaon kay butong lang iya kay nauhaw amo ni gali ang effect niya nagarami ila sining skin pagkatapos ang ila sining mata why dayon nagaburo ng pananawan now in terms naman na Dok Leo sa epekto sa ginatawag nato sa ninyo anti-glycation effect sang cytokinins ngini which can be found sa young coconut juice Dok Leo anong mahimo ya for example sa ginatawag nato sa ninyo protection sa mga nagkakadamis nga mga party sa kanto sa ninyo lawas
1: kaya ang problema nato sa Sir Josil is advanced glycation kunya ang temprano managaedad sa ang tao iniya ang butong sa lubi nagareduce ang formation Sir Josil as ang advanced glycation buta malun may anti-glycation siya nga benefit Sir Josil ang cytokinins nga ini nagabulig para nga upangan upod sa mga chemical reactions ni no ukon ang mga chemical reactions ni Sir Josil nga create ang harmful glycation end products. This means, fewer, Sir Josil, ining mga ginatawag advanced glycation end products nga magforma kag ma-accumulate sa aton sa tissue, resulta, Sir Josil, nga mapunggan ang madasig sini nga ginatawag reaksyon sa aton sa ninyo lawas nga nagaresulta, Sir Josil, sa paglutaw sa mga ginatawag signs. Primary rescue sa aton sa ninyo panit, bisan nga bataon pagkitati, ara na ang mga sinyalis sa sini nga makita sa aton nga mapahinay na sang ginatawag cytokinins Sir Josil.
0: Now, ang isa diri ka nagapa-firm sa ato sining skin Dok Leo is Konami ang supply sang collagen sa ato sining lawas. Buta man ni the collagen supply sa ato sining lawas nagapanami man sa ato sining skin condition nagapa-firm bala ini maglaboy ang ato sining panit nang di bala magpilok-pilok bala nga kuno yupon sang hangin matiaga mo nagapilok-pilok ga baklay-baklay nas butkon mo bala ano may epekto ini mapa that collagen presence sa ato sining lawas amo nang nagapa-firm dugang sa ato sining skin anong mahimo sinisang butong sa lubi Dok Leo
1: ginabuligan niyo Sir Josil nga mapanubo sining glycation damage that's why maprotehiran niyo Sir Josil ang collagen sa aton sining ang collagen daga nga aton sining elastin nga preserve Sir Josil no mapabilin sining skin firmness tama mga ba ang bata gani Sir Josil bala tama duna sa bata nga makaulumol Sir Josil eh tungod nga tibastante sila sini sa collagen kanami sa ilang sining pamanit skin firmness ma-preserve ang skin elasticity kag ma-preserve ang connective tissue flexibility so naga resulta ni Sir Josil sa ginatawag healthier looking skin bisan pa kita ang nagapadayon ng nagaedad
0: amo ni nga kun bata pagani Dok Leo ti firm ang skin sa mga kabataan di ba yes. Mga lapsag ni tawag nila sini marikulkul eh bude
1: makaulumol
0: nami bala ning pisga-pisgaon kay daw parehos bala sang balon akon pisgaon mo gabalik sa Daw, ano bala, bumpy, ano tawag nila, bouncy. So, amo niya, rich in collagen, ang mga kabataan niya, Dok Leo, kay Tiway Pabisyo.
1: Mm-hmm.
0: Samtanang kamalama mo ni galaboy, because also of the excessive, glycation.
1: Yes.
0: Okay. Sa ato naman sa niya mga blood vessels, Dok Leo, anong epekto sa anti-glycation effects sa cytokinins nga ara sa butong, Dok Leo?
1: Ginabudiga niya, Sir Josil, nga ma-reduce ni ang glycation nga nagabulig, Sir Josil, para nga ang aton sini nga blood vessel. So, kung kaugatan, magapabilin, Sir Josil, nga mabakod, pero may pahanunot. Hindi sa magpalanig. Ah, nagaresulta sa mas manami sini nga, kung mapabilin manami sini nga blood circulation, healthier blood flow, kag ma-reduce, Sir Josil, ang long-term vascular stress. Diba, padayon kita sini nga nagakarga sa ginatawag cytokinin sa aton sa ringalawas, kay padayon man nga nag-reduce o kung gina-reduce ni ang glycation nga may binipisyo gid sa aton sa ringkaugatan.
0: Okay. Kung ang glycation nag-i-effect, nag-apaburon sa aton sa ringapananawan, Dok Leo, ang cytokinins which has an anti-glycation effect sa aton sa ringalawas, Dok Leo, makabulig ang pag-inom ni isang coconut juice nga ti may cytokinins dira, Dok Leo?
1: Ang kombinasyon abi, Sir Josel, sa excess nga sugar kag protein and fat, Sir Josel, ti dira sa glycation, Sir Josel, nagadasig pagide. Which is ti nga aton sa nagigitawag protein dira sa aton sa nga eye lens. Tama ka, vulnerable ni Sir Josil, asa ginatawag glycation. That's why, no, kadamo sa mga tao, bala, Sir Josil, nga may mga katarakto kung nagaburo ng ilasin ni panulukan. Kumustahan mong ilasin ni nga lifestyle, Sir Josil? Damo pa kanon sinisa ang ginatawag pakonsumuhon sa mga makalamay or hindi man mga matamis, Sir Josel, pero gina-convert sa lawas sa kalamay.
0: No.
1: Isa ini sa mabuligan, Sir Josel, kag maprotehiran sa ang ginatawag cytokinins. Alin sinisa butong sa lubi tungod niya may anti-glycation siya nga makabulig para maprotect ini nga maprotehiran din proteins kag masuportahan, Sir Josel, ano, ang long-term health.
0: Okay. Now, makuha na ito nini sa butong. Again, sa coconut juice. Sa butong. Hindi kaysa lahin nga kuluprason.
1: Mm-hmm.
0: If we speak about young coconut, Dok Leo, how young is young? How old is old?
1: Mm-hmm.
0: In terms ng pagpili naton sang coconut o kon sang lubi, Dok Leo, mahambal kita nga ay very rich in cytokinins ang yasining nga coconut juice, Dok Leo.
1: So kung may kalubihan ka sini, Sir Josil, tema bantayan gid mo sining edad sing imo sining lubi o kon sang bunga. Tungod pili o naton, Sir Josil, lang dira sa tunga-tunga or anom tubtob pitos sini ka bulan nga edad sang bunga sang aton sa nga lubi.
0: At yan mo ginatawag nila galis nga kulabuon, Dok Leo.
1: Kulabuon gid.
0: Oo. Balan mo may ara kulabuon nga ang iban nila classify pa lang kulabuon inang bulukayuon na bala. In short ning kulabuon, in short sini without too much pressure sa inog kagod mo, for example kut sahara, pwede mo makakas ang iya sining meat, coconut meat nga nagatapik sa iya sining Dok Leo. Mao. So, amuna, Dok Leo, maulo aslom ang sabor niya sang iya nga coconut juice, Dok Leo. At that age, 6 to 7 months, Dok Leo?
1: Yes.
0: Okay. So, sa mga, tuturan, iniginabaligya naton bala kaginabaligya nga mga coconut juice or if not ang mga kulabuon or butong, so amo ina amo nang nagapangidaron mga 6 to 7 months old nga mga bunga sang coconut o kon lubi.
1: Correct, Sir Josil, no, pero as much as possible likawan naton, Sir Josil, nga lugangan pagid sang iban nga pampanamit pagid ang butong, ha?
0: Dapat puro way simboga.
1: Correct, Sir Josil.
0: Kaya ba si butangan nila, mahambal niya, may bilin pa to sa niya ang condensed mo.
1: Mm-hmm.
0: pagkatapos siling niya ay do para siling niya lain naman siling niya nga sugar siling niya may muskubado pa to hindi ha
1: nagnamit pagid
0: puro-puro ha
1: puro-puro
0: kay balo kamo nga mas naganami actually kon sa sabor lang mas naganami ang timplada sa inyo siling nga coconut nga may meat kag may yes ini nga butong dok Leo kon muskubado ay butang niyo but we do not recommend that
1: correct Sir Josiel no puro gid as much as possible
0: puro way simbog ha now in terms of consumption dok Leo ti may ara siya ang iban niya kon paimnon mo tubig gani dok Leo kon kaisa do ka kakabu kulang na isa ka tilibyungan mo ano pwede as long as you can ang paginom sini sa kadamuon dok Leo sa coconut juice
1: ang per safe limit si Sir Josiel pwede ka makainom sinitubtob isa sinika litro sa isa ka adlaw
0: okay
1: pero hindi sa isa katunggaan Sir Josiel
0: abi ko kon 1 liter ano ba at any time 1 liter at any given time
1: i-divide ni mo ni Sir Josiel either sa apat o kung tatlo sinika ilimnan ang isa ka litro
0: ang isa ka litro kon ordinaryo lang ini kagamay-hamay nga pagka coconut mga ano na duha ka coconut dok Leo isa ka litro
1: correct Sir Josiel or hindi gani Sir Josiel pwede man ah kung gusto sila mag-inom sa ni adlaw-adlaw isa tub-tub duha sa ni ka cups
0: isa or duha ka cups no ano ha kada adlaw dok Leo
1: yes Sir Josiel
0: okay kahit yung sobra ko no hindi man nami dok Leo na ipag pagwa lang sa lawas na kung pwede mapagwa ng excess.
1: Always get ginaliwat-liwat na ito, Sir Josiel, nga bisan ano mga butang, bisan mayo pa kung sobra, hindi maging mayo resulta.
0: Okay, if we speak about this, Doc Leo, para sa ito sila nga skin aging, para mapadelay na ito na skin aging, bala, dapat well supplemented ang ito sila nga lawas. Ma-prevent na ito ang excessive glycation pagkatapos masuplementuhan tang lawas. The number one sila is collagen, pagkatapos limpiuhan tang unod sa ato sining ilawas. Now, ano naman niya, Doc, ang mahimo iya sang pag-inom ni mo sang Santhon Plus Gold Capsule, abi. Because ang ara dira, why sang coconut juice, ha? Ang ara dira is garlic moringa, Doc Leo, may mangustin, pagkatapos may malunggay, kag may spirulina, Doc Leo.
1: Why niya sing ginatawag para sa lubi nga may cytokinins nga may anti-glycation, Sir Josiel, ano? Benefit. Pero may anti-aging compounds man sila.
0: I see. Bota malo sa ni iban nga sources sa nga ito sa ni kinanglano sa lawas to prevent skin aging. Hindi lang cytokinins nga ra sa no, coconut juice, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josiel. Like for example, ang ahos, may anti-aging compounds siya. Number one sa ni Dri, ang allicin. Pero nagaforma Sir Josiel ang allicin ko naton pa paon sini ang ahos ha. Like i-crush naton na yan din pabayaan naton tub-tub 10 minutos.
0: Pa hindi kikiha Dok Leo.
1: Pa Sir Josiel. Pagpa naton sini nagaforma dira ginatawag allicin. May ara pagid Sir Josiel sini nga iban pagid sini nga mga ginatawag compounds may flavonoids, selenium, diethyl sulfides kag iban pagid nga makabulig para ma-reduce ang chronic inflammation. Mission mabuligan nga mapabakod pagid ang aton sa nga detox support maprotehiran ang aton sa nga DNA from oxidative damage mabuligan nga magnami ang pagfunction sa aton sa nga blood vessel mapanubo ang LDL oxidation nga diri Sir Josiel nagampisang problem kung madamage sa nga LDL so kung na-oxidize siya problema kita sa nga kung magpadayon kaginasuportahan Sir Josiel ang mitochondrial efficiency so butang balon Sir Josiel kung regular kita sini nga nagagamit o kung nagakaon sini sang ahos base sa pagtuon nagapakita nga lower gali Sir Josiel ang cardiovascular mortality kag better immune aging
0: ang LDL sama-sami mo nang ina-refer na ton nga bad fats sa ato sining lawas pero nagalain lang ini siya kon ma-oxidize Dok Leo in short sini dapat maproteksyonan siya nga hindi maguba ang iya sini nga purma
1: correct Sir Josiel ano kag isa nga maka-protect sini diri sa aton batok sinang damage yung LDL cholesterol nga naga resulta sa iban pagid niya mga problema amo Sir Josiel ang simple nagaling nga pagkaon sini sang ahos
0: kiti ang guwai sina no ah da dako ang bulig actually parios ni sang apdo bala ang apdo kon hindi mapusa hindi man siya mapait ang kalimbawa iya apdo ina ang LDL dapat proteksyonan mong hindi siya mapusa kay kun mapusa siya ang bilog mo nga bangros hindi mo giniya mapuslan kay paipay giniya bilog.
1: Correct.
0: So dapat proteksyonan mo sa amo man ang LDL actually ang LDL nagalain man lang ina kun mapusa sa bali maguba ang isa nga porma pero kinanglan sa lawas ta after all ang low density lipoprotein man sa ato sininga daily sininga grind sa ato sininga lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Jasir.
0: Okay. How about siya ang presence ng malunggay, Dok Leo?
1: Ang malunggay, Sir Josil, may mga bioactive compounds man ini siya, no? Nga may mga anti-aging benefits man. Arang amino acids, ara sinang pila ka mga minerals, kag ara man sinang pila ka compounds, quercetin, chorogenic acid, isothiocyanates, may mga polyphenols man ini. Nga makabulig, Sir Josil, acto as anti-inflammatory. Ang chronic inflammation, Sir Josil, isa man nga madasig makapaidad sini sa tawo. Kinabuligan niya may improve ang insulin sensitivity, metabolic aging, Sir Josil, tandaan na ton. Nga kung may insulin sensitivity or may insulin resistance kita, taas aton sugar, tiaragin, Sir Josil, yung reaction sinis ang excess na sugar sa fats and proteins nga nagapadasig sinis ang glycation, nagresulta sinis sa madasig mga pag-edad sang tao. Nga mabuligan, gili nga malikawan nina kung may improve ang aton sinis ang insulin sensitivity. Ginisuportahan sinis ang liver detox pathways. Naprotehiran sinis ang brain and neurons. Gina-enhance ang collagen synthesis. Though indirectly, pero may benepiso sa lawas. Kagang moringa, Sir Josil, lukon ang balunggay bala. Inasiling ininga plant-based multivitamin plus polyphenol blend.
0: Hmm. So in short, ang pag-inom na ito sa Santon plus Gold Capsules ni Dok Leo, hindi lang naghahatag inisang nutrients para sa aton sini different parts of the body, gabulig man gali ini to make our skin younger looking.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Para bala nga magbataon man ng ato sininga pamanit younger looking skin ti sa premium D3 Dok Leo may virgin coconut oil and may VCO pero ang virgin coconut oil extracted ini sa ano na tawag na to sini adult or gulang lahi na nga lubi kalabanan ang ginagamit kin sini lahi na nga lubi now the fact na may virgin coconut oil and extracted and being called as VCO why kagi ini sa mixed klada sa chemicals kag init nga sistema may malunggay oil kag vitamin D3 makabulig ini para sa pag maintain sang younger looking skin naton ang paginom sang premium D3 soft gel capsule Dok Leo.
1: Makabulig Sir Josil no kaya ang vitamin D3 critical gadin Sir Josil for ginatawag anti aging. Kaya ang vitamin D hindi lamang siling Sir Josil nga just a vitamin but a gene regulator. Nag-regulate Sir Josil ini sang over 1,000 genes na ton. Nag-reduce ang telomere shortening. Gina-maintain sa ni ang muscle mass and bone density. Akon kabakod sa aton sa nga tulaan pati aton kaunuran. Magluwas sa ginabalanse sa ni ang aton sa nga immune system para ma-prevent na ton ang immune aging. Ginapanubo man sa nga inflammation markers. Gina-reduce ang risk of cognitive decline. Nga masamasami na ton na batian Sir Josil. Ako nagahina na ganyan aton sa nga memorya. Or nagamaripato na kita sign of aging na kuno. Low vitamin D is strongly linked to premature aging and higher mortality. That's why kinanglanon ginaton Sir Josil supplyan ng aton sir nga lawas sa nagakaigo sininga vitamin D3 kasubaw sining premium D3 soft gel capsule.
0: No. So ti importante gining premium D3 soft gel capsule kiti miara manisya nga makabulig to maintain sang manami nato sininga skin condition para younger looking skin. Kung kombinaron tabi Dok Leo Santon plus Gold Capsule kag premium D3 soft gel capsule ang guwa niya sini mas mayo pagidi no ang ato sini skin condition kay ti duha na ka sources naton sang ano sang for the protection of our skin may ara kita from two capsules Santon Plus Gold kag premium D3 sa Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, magluwas nga ti sa Santon Plus Gold di daan Sir Josil may lima saya sini ka ginatawag beneficial nga mga sangkap na daan mo. Alin sa prutas sa mga utanon Sir Josil, ara dira ang Queen of Fruits, ara dira ang Queen of Vegetables man, may mga superfood man dira kargado man sir protein Sir Josil, kag vitamin D3 nato nang isa sini ka issue Sir Josil since nga fat soluble vitamin siya. Kinanglanggalin naton Sir Josil kombinasyonan sa nagkaigo sa ringa fat kun healthy fat para magamit sa aton sa ringa lawas. Kaya noon talang karon ka supply sa vitamin D3 sa aton sa ringa lawas kundi man lang ma absorb. That's why may upod ini siya nga ginatawag VCO or virgin coconut oil Sir Josil. Ngang virgin coconut oil magluwas ang vitamin D3 mismo makabulig na ya kun ay benepisyo service sa mga ginatawag pampahinay para nga magdevelop kita sini sa ginatawag science of aging. Ang VCO mismo may other pagit another pagit Sir Josil kasi parado nga benepisyo nga makabulig pahuben gali sa tawo ang yes ring key anti-aging component sa mo ni siya ang yes ring medium chain triglycerides arang ilas yes ring lauric acid kagara ang polyphenols nga makabulig improve sa mitochondrial energy production. That's why ang kalabanan nga mabato naton Sir Josil sa ring feedback kung makainom gali sa premium D3 soft gel capsule kapagsik sila hindi sila madali makapoy. May naghambal pag ganyan Sir Josil nga siya edad ko 50 pag inom ko premium D3 sa 30 taon matiyag ko mo. Tungod nga nag-improve sa mitochondrial energy production. Mitochondria na ton Sir Josil sarbihin isang built-in battery na ton eh. So makargahan ni Sir Josil o kung na-improve ang ginatawag energy production na ton support brain aging tungod sa ketone production antimicrobial nag-reduce ang chronic infection load reduces oxidative stress kag support skin barrier and elasticity kag hindi lang Sir Josil kung may ara sang VCO ang aton sininga vitamin D3 may ara pagid sang moringa oil nga nagabulig ina sila para nga maabsorb naton hindi lamang vitamin D3 kundi lakip na mga fat soluble vitamin like vitamin A, vitamin E and vitamin K.
0: Amo na natawag nato sininga vitamin addict. A, D, E, kag K.
1: Correct.
0: Now, ang vitamin C, ano naman ka-crucial, Doc Leo? Para sa ito, siling pag-maintain sa younger-looking skin.
1: Sir Josil, samta nag-aedad kita kinanglanon, taman Sir Josil, nga maintain na ron ang kadamo sa vitamin C sa ito, siling lawas. Kay samtang nag-aedad kita, Sir Josil, kapin ba kung stressful kita, mas labi, Sir Josil, nga ka-drain sa badasig ang vitamin C sa ito, siling lawas. Problem, hindi kita makahimo sina. Sa aton sa ringa lawas. Pero ang role iya sa vitamin C, Sir Josil, kung padayon kita sina nagapasulod sa lawas, like nagainom kita regularly sa Santhone Vitamin C, kinanglanon ni si Sir Josil para maghimo sa collagen ng aton sa ringa lawas.
0: So vitamin C ang kinanglanon, Dr. Leo?
1: Correct, Sir Josil. Magluwas nga powerful antioxidant siya, magluwas nga nagabulig sa regenerate sa vitamin E, ginareduce ang oxidative DNA damage, ginasuportahan sini ang immune surveillance, kag ginapahinay sa ring skin aging and wrinkle formation.
0: So mas potent gali nga makaprotect sa ato sa ring panit Doc Leo to make it younger looking ang ato sa ring skin. Kung i-combine mo pagidang tatlo, no, Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhone Vitamin C.
1: Correct din Sir Josiel, no? Ining ato sa ring ultimate trio. Kadamo sa benepisyo, sir. May nag kwanya rin may nag-message kani sa ato na nagligad nga sadot nga daw puro na lang na Santhone Gold Capsule Premium D3 Capsule lang Santhone Vitamin C ang aton gina istoryahan dre inatungod sa ilas sini nga mga sangkap at gina validate man aton Sir Josil sa ilas sini mga kapasidad base sa ilas sini nga sangkap ang ginatawag benepisyo sa aton sini nga lawas magluwas nga ti pamatiin yung bala mga nakagamit bala. Kung anong efekto sini para sa ila. Particularmente, sa ginaistoryahan na itong subong, di kung hindi kaya sini makainom sa butong adlaw-adlaw. O kung maiwat sa inyo lugar sini ang butong, kagambal sang kilala ko sa Sir Josil, siya makabakalman ko gani butong kung gusto kon ko, galing may kalamay.
0: hindi pa na magbakal kung kaysa kahit kalamay, huwag gatas mo. Amulan ning pinaka-importante sa aton nga dapat naton ini matunaan kay nga anong tuas, may madalagali sininga mga good effects ato sininga lawas, ang mga ginapangkaon ta. So ginatuduan naton kamo sa mga alternatibo kung paano naton maproteksyonan ang naglain nga parte sa ato sininga lawas. Kaya lain-lain nga parte sa ato sininga lawas, may mga nagkalain-lain ina nga mga demands, bisan sa mga nutrients pa lang.
1: Yeah, correct.
0: Kaya parehas na sa mata naton, kinang lantang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, hindi naton na dali-dali makuha sa mga ginakaon na naton ordinarily. So kinang lang naton ang Vision X Plus. Ang kalimbawa mo na, Dok Leo.
1: Correct.
0: Muna nga pangitaan naton kamo sang pamagim hambal. Tiway kami yan lubi, layo ya baligyaan, diri sa amon sang butong. Pero tikad to kamos butika, magbakal Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kasi Santon Vitamin C, para protektado ang inyong sining skin.
1: Correct, Sir Josil, ano? Araya, magluwas iya, no? Sa mga hindi kauyon. Bata ito, no? Kung may araya taong hindi kauyon sang butong sang lubi, Sir Josil, ano?
0: Ado talag sa Gorodok Leo. Basikon mga 0.001% lang.
1: No, pero bisan pa, Sir Josil, madamo na kauyon sang butong sang lubi, hindi tanan sini may convenience sa pag-inom sini sa punto nga ang source bala, Sir Josil.
0: No.
1: So that's why, ang isa sini sang pinakamahapos nila nga mahimo, kanto sila sa butika, kung magbakal sila sang aton sa ultimate trio like Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C.
0: Isa rin ka pala makutanon, Dok Leo, hambal niya, siling niya ti ang ano yang kape yang Santon Gold Coffee Mix, siling niya may ara man na collagen ka glutathione, okay lang na, mula na nga akong sining imnon, Dok Leo.
1: Kung nagapangafe ka na nga daan,
0: oh.
1: Atali Sir Josil, kisablan mo ginatugdaan kung nalang sa direktabla sa puntobla.
0: Mm.
1: Ining mga nagapamangkot niya kung ano ko na ang kafe, nga mayon nila imnon. Pero una ko nga reaksyon sina pamangkot balik, nagapangape ka, sige wala. Sikundi ka nalang magkape eh. Pero ay gastos.
0: Oh.
1: Pero sa mga nagapamilit, good bala Sir Josil, nga mag-inom sang kafe, na ginarekomendar na ton is isa sina Santon Gold Coffee Mix. Kaya magluwas ka nagapamangkot nga daan, Dok, di hindi na ko mag-inom sang ginatawag collagen ng glutathione kung nag-inom ko sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pwede nga hindi na, pwede nga padayunon walang gapon ng imo sa nga supplement na glutathione and collagen. Depende sa sa imo.
0: Depende sa kapasidad sa bulsa mo.
1: Correct, Sir Josil. Isa gita na sa aton sa nga konsiderasyon. Pero sa mga palainom ka, pitotol, mainom na ginman lang ka mo sang coffee, dili na lang ta sa coffee sa nga healthy. Isa sa nga ang may anti-aging benefit pampahuben amo ang Santon Gold Coffee Mix. Kag ang ginahambalan ko, Sir Josil, sa mga iban balanga gambal ko, kung ay ka malang kapangapi, hindi ka na magkafe. Sadok, batihan ko sa program nyo doon nami eh. Matilawgid ko ya.
0: Testingin nyo lang. Pero kung gusto ninyo, kunway ka muga pangapi, kahit ti ang ibang sinimambal nga, daw hindi na ko ka, daw ay kuya maanad bala mga pi kadaga. Tibakal nyo lang Santon na ano eh, Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C. Kunway gidman ka muyaga kape.
1: Correct, Sir Josil. Pero if in case, no, ang namin bala nga magpangapi, Sir Josil, bala mong gadari register sa sa utok ta ang kafe gid yang lamigas gid sang kafe mo, coffee beans gid mo amo nang ginamin bala. Samantalang pwede magita maka kafe nga waay man, Sir Josil, sang kafe ni kun pinsaron gid
0: pwede gid do nagapangapi man abi ko, no?
1: Correct, Sir Josil. Like for example, sanlag kita bugas, sanlag kita mais, di pwede na imong sarasara, Sir Josil, eh. Kafe man na. Whereas kung gusto man kamo sa tawag healthier option nga may ginatawag na kapangapi na kamo, pero may upod pa ni Sir Josil nga protina, may upod nga isoflavones, may upod nga lecithin, plus may iban pa gid sinaga benepisyo, especially sa mga hormonal imbalance, Sir Josil, minus caffeine. Kag ang kabataan, Sir Josil, nga lima katuig pataas pwede pa makainom. In short, bilog nga pamilya pwede makasalo-salo sining kafe dari na kita sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang ingrediente yan is mangosteen, moringa powder, kagsuya powder. Actually, may isoflavone. Yan ang isoflavone, moringa na siling ta, nagabulig pabalansi sa mga hormonal imbalances sa lawas ta. Sa mga kalalaki na tanan isa dira as we go naga hambal nato naga edad kita naga numan mo nagahina man si Christian sa mga hormones sa lawas ta ang delikado ta dira ang paghubag sa aton prostate.
2: Correct.
0: So para maproteksyonan kita kinanglan ta Dice of Labon mayara na sa Santon Plus Coffee Mix.
1: And even Sir Josila ang pagdevelop bala amat-amat sa isang prostate cancer mabuligan man nga mapalayo kita dira kung ang ginakafeta like for example during Santon Plus Coffee Mix
0: sa mga nag-edad, this is just a tip ah. Ang pag under exercise na ton sang aton sining pagkalalaki kagang over exercise inang sobra naging kahilig bala could cause also some medical conditions. So if we speak about maka good exercise ang aton sining pagkalalaki mga 2 to 3 times a week ko nodok leyo. Kung nag-edad ka, mga 2 times a week, that is a good exercise to maintain sang healthy ko naman nga prostate mo. Pero kung masubrahan or hindi gani, kung kaysa doon nalipatan na lang, Dok Leo, kay daw ay naging yan nagapanguhit, kay guway naging nagahulag, bala, nagapakay nila, delikado kuno ina sa prostatitis man.
1: Isa man, Sir Joseph, sa factor, ano, in

0: na tested and proven na gidamon nakagamit siya na. Basta hindi lang severe ang inyong sining diabetes ha. Kaya yung diabetes niya muna nagapugong git niya. Nagpupumiglas pero ayaw gumalaw eh. Hindi no maghulag kiti because of the effect pala sang too much blood sugar sa inyong sining ano bala. Lawas Dok Leo.
1: May hambal pero sa Ingles sir Jose, the spirit is willing but the flesh is weak.
0: Gusto man kwanta ni tiya mo ng hambal nila nga ayos niya totoo samtang bataon ka pa birabirahi ka sa uli hitulukon mo lang na
1: maring hambal bla sang anay na ton bantog ng politiko man Sir Jose la mata nalang galanato tuhod hindi nakadangat.
0: Pero ti speaking about this Dr. Leo partiya sa no skin aging and to make our skin younger looking ang blood, too much blood sugar, Dok Leo, ah, could cause excessive glycation also. Ang pag-inom sa premium D3 soft gel cup, pag-inom sa premium D3 coffee mix, Dok Leo, sila ni isang Santon Gold coffee mix. Ang ilang sweetener stevia, matamis ini sila, pero sweetener stevia, this could not affect, Dok Leo, no? Nga makadulot sa excessive glycation niya, Dok Leo, katamis.
1: Ang concern, Josie, li, ang stevia, balandagin tunaan, gina, nga mo naging gamit sa ringa pampatamis and then after an hour na couple of hours gin check sa niya ang levels ng sugar rising spike Sir Josil. Ara lang gyapon sa normal sa ringa level kag range ang blood sugar kasi mo naging gamit Sir Josil nga pampatamis no sa Santhone Gold Coffee Mix sa Premium D3 Coffee Mix magluwas pa nga ang Santhone kag vitamin D3 gin combined dira sa Premium D3 Coffee Mix nagabulig pa ni Sir Josil ya improves ang insulin sensitivity. Para syempre, kung sensitive kita sa insulin, malikawan naton nga magsigi, babad or hulom ang aton sa kaugatan dira sa sobra-sobra nga kalamay nga nagapa-increase pagit Sir Josil sa niis sa ginatawag advanced glycation end products ang sobra-sobra sa niya kalamay combined dira sa protein kag fat nga nagadamage sa aton lawas.
0: So initanan niyo mga produkto taling inapangmuno naton sa Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhone Vitamin C, Santhone Plus Coffee Mix, Santhone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, ining Visionix Plus. Actually, mga ano lang ni, kabahin lang ni sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Madamo sa ato ng hambal. Yeah, din ako pwede ka bakalari-ari. Sa suki niyong butika, kadto ka muna. Da, kaya do understand, misalig ka mo, da kung suki ninyo mo, pamangkot lang ka mo sa mga produkto ito ang pang-mentionar ta. Or hindi gani, may branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, or Watson's. Kato ka mo dira, available lang ato sa mga produkto. Even pwede ka maka-order sa TikTok shop kung sa Shopee. Sa mga taga Negros Island region, kag sa mga makatabok dito yes, sa Bacolod City, may store kita dira, kompleto na da mo ang ato sa mga stores ang produkto. Yes to Health Store located ini sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City, atubang yung sinasamarayo bank. Arada ang alan, Yes to Health Store. Dari naman sa syudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may clinic dari sa syudad. May konsultasyon, basta gani clinic, may konsultasyon na libre sa may A Young Building, Yulo Street, atubang yung sa Midtown Hotel sa City Proper, Iloilo City, ha? Ang pangalan niya sina is Yes to Health Wellness Center. Mayara kita dara sa consultant nga mo mag-attend sa inyo sa ninyo kinanglanon. Kung magkanto ka mo dara ka magpakonsulta. Kung may dala ka, mas maayo gida, kung may laboratory result ka mo dala, nakapalaboratory ka mo, abi. O di gani, may mga reseta ka mo. Mas maayo kung dalo ninyo para mabasihan sa ato sa ninyo consultant sa paghatag yung isang program of supplementation. Ha? And isa dara ka pamangkot pagida, Dok Leo. Siling niya ti ang paggamit sila niya sa Clear Skin Herbal Soap kag ang Santhone Plus Herbal Soap makabulig man ini sila niya to, para nga magbataon ang imo sila nga pamanit, Dok Leo?
1: More gid nga dapat na doon tutukan, Sir Jose, isang pangsulod gid sa aton sa lawas eh. Para kung gusto kita nga mamintain ang kanami sa aton sa nga panit kutis sa aton sa nga supat. Pero hindi man botang balon, Sir Jose, nga waay na sing benepisyo ya kung magina-apply kita sa nisasagwa. That's why may mga lotion gani kita, may mga cleanser kita nga ginagamit sa aton sa nga panit. Especially, kay kita nagapaligo,

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akong panarabaho.

0: Sa on nga tritis, sahit sakit, gidya on mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: katropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington, nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya. Nadag-an niya ₱3,000 cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon ka sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya, salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang ₱3,000 sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga kitropo Philippines, sa their time in punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Uy, happy Monday, everyone, ha? Lalo kita magkaroon ito, Luna. So, wow, happy Pride Month. So, June 1, 2026 na kita. And of course, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, ibahan nyo man kami, Katropang Mengay, sa alas 13, medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages. RoXFM 96.5 Kalibo, Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. So, pwedeng-pwede ka mo nakakulong comment, baka pa shout out. At sa naman yung mga kadrapang nakatutok sa nakanya XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy happy Monday, kita na kinyo mga kadrapang. Sa naman yung mga radio listeners, pwedeng-pwede gid ka mo magkapaabot man. Itin nyo kami sa pagtamyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Kadrapang Mengay, happy Monday!
1: Yes, kadrapang Yanni, happy Monday gid anak. Syempre sa mga kadrapang anaton hanga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook Live, makaroon nga hapon. Hello, yes. Ganda na kinyo, mga katropa. Kumusta man na inyong Lunes?
0: True.
1: Grabe rin Lunes,
0: kamusta,
1: no?
0: Kamusta first day of the month? Kasi another month, June, nakitatunga na kita!
1: Oh, exciting! Oh, katropa niya ni, Ray, kaya ko, Pierre, what about kung ako natapos? Kasi ito, dumihin mo nga to. Ray, tagalig hapon, mga kunra.
0: Yes, 31, patungahapon.
1: Oh, may pa, patagahapon mamiikog, patagahapon makon. Pero mo kung ano ay Lunes, kita kasakit man Lunes, kita makon yes. Nagagiro. Nakarang intro.
0: Gasugang.
1: Oo. Pero wakat at mahimoy, right? Abiro mga ro, nakabutang hingin sa aton karang ano eh.
0: Kalendaryo.
1: Kalendaryo. Pero go lang gihapon kita mga katropa.
0: Yes.
1: Pero importante ang garon. Ay,
0: nakausad.
1: Nakausad yes. Kita. Ma-feel natin ngayon, anak kita sa inog June. Goon.
0: True.
1: Diba ga? Habang ko, ay, babay May, yun, akita, hello June.
0: Yes, tapos na rupiasta man.
1: Oo, tapos ano tama karakarapang yan started na itraya karanga
0: June Bride
1: Bride
0: ay
1: yes.
0: Diba yung abong kapakasa kaya bansagan may mga katropa sa aside from Pride Month is katawag man niya June Bride no kumbagay tiyempo man or bugan it abo nga nagapakasal
1: yes.
0: Siguro raya is based on record that's why Ruin Abimana is gintawag imaw nga June Bride no kasi kabuan siguro sa mga nagapakasal gusto nanda is June para magasa-gasa
1: abaw no? Kasi sa itabi natin katrapang yan, di ba sa June na iharang umata na
0: gaugan-ugan.
1: Oo, kapag inamon kay ina ni katrapang Claire sa tanagabang taktas ay haraw umatama na June yung mata, inugugan yung matama na ra. Pero rayo kaladlo kasi possible or syempre wama na itong ginapangamuyo araw bagyo ba katrapang
0: yes.
1: Madali ka itong mag-sugod iya sa itong karang
0: Pilipinas.
1: Pero good ano lang ako na itong mag-good vibes lang ako kita kahit papaano.
0: Kaysa sa sobrang init na ito, no?
1: Grabe ito. Good bang pag-good vibe yung kita ka itong makatropa sa half day. Pero harangan ino katrapang yani miski magago omro aton kirang panyem puro ana manghangin mainit
0: yes garo humid batsyag magagihapon aga ro ano gidami ko sandwich ka abe feeling mo burger ka ikaw ro pati
1: yes,
0: kasi ro sa ibabaw sa syempre ro hangit tapos bugta matcha ano sandaw tinapay
1: tama
0: at ikaw ro ginapigli sa tunga kasi
1: yes
0: ro init
1: okay init kita abe mga katropa diba habang ko ani hiya wag yan adlaw mako yung jumahangin ra ana nga buga kasi
0: yes.
1: Miski anot electric fan na pa electric fan or kung ano man mga katropa yung gamit inarada mang gapong abuga
0: mayro
1: mainit man gihapon
0: mas manami pa nagpamaypay ka lang
1: iba
0: buo kat abaniko na or iba
1: yes.
0: Mga paypay biskan papel hara mga katropa papel gamita
1: iba mata
0: digid.
1: Iba mata abi ko nga ano katropang ay sayo mo katropang pag run out hara gid rang napilak ay pinakawa ko gid na ilad kung gag run out it gabi ino naduyog kagon mga katropa
0: yes.
1: Naduyog kagon pero wa di kagapong katuog kasi ni kadangga kainit natag anami utakunta kong katuto ka man
0: yes, ako electric fan
1: aircon ka bosa na old kid pero rato kay init-init ama ko na ay rang ubra nagpagamay
0: sa bintana
1: binuksan sa bintana tas nagpamaypay ako papamaypay ako gusto ko tama ko makatugog pero ikaw man gapuro na ginaginaoy
0: yes.
1: Mangalay man abi mo mga katropa
0: kaya buko man limo ko amat it ano ko ba hindi mo masustener
1: yes.
0: So mas manami ka on sign doon magbakaga ita rechargeable fund.
1: Oh, oh.
0: Diba? Para maskin paalin, maskin 2 hours, makahagan-hagan.
1: Yes. Wow. Pero tama, matana makatropa lakman, gid mat araw pila, nga tagroy nga rin yung mga chargeable nga rin. Kasi
0: yes.
1: Kung mag-run out, gid mat it mga ting 2 hours, or may daywa ka man, nga kamauruyo.
0: True. Lakman.
1: Ag mag-invest ka, mag-arga, ay buong kusasyala, katingali ka to, katropang yan. Kung mag-invest, magiging ingkat to. Kasi,
0: yes.
1: Abaw-abaw, mananda man, nga 9 hours, or 8 hours, 7 hours, do,
0: brown out.
1: Imot, agad na nakatatlo, apat, at ingagi ka to. Tapos, yes. Isunod-sunod, matagaran, bahala. Diba nga?
0: Importante ha, charge mo.
1: Oo.
0: Pero problema man lang, kapag tapos mo gamit, binutang mo sa binet.
1: Yes.
0: Diba? Nalipatan mong i-charge.
1: Tama.
0: Pero sa inyo mga katropa, essentials doon, especially kung summertime, kasi hindi kita malikawan do brown out, especially sa aton.
1: Yes.
0: Diba nga? Yeah, parmi gawangal, aton ka niya taga-banwat bangag, taga-banwat ni Washington. Ay, parmi doon naman ang brown out.
1: Oo. Grabe pa man, abiro brown out, gara pangyanin na. Maka litik yung itugo, pero waka choice.
0: Yes. Gareklamo ka lang, pero may pay ka sa gihapon.
1: Tama. Hindi ka man siguro, hindi ka man pwede mga katropa magwili na ka rikaroon na rin. Hindi man gihapon. Makapapaypay ka kung nainitan ka, magwakat bagay kung nadanggahan ka.
0: Tama. Magpaliwaliwa ka lang para may, ano baga, mag-ibari mo kanya mood. Agar, kaguoy gida, na may mga babies.
1: Ay, yes.
0: May mga toddler. Siyempre, masasa, rumaunga kung nadanggahan.
1: Ay, yes.
0: Masasa ka ni kitang mga, maguslit mo. Diba? How much more para aton kanya mga inunga?
1: Yes.
0: Ag, that's the time, grabe rin ako niya pagtinangis. Kaya hindi ka ito ma-imagine do iba nga. Siyempre, hindi man nanda afford to magpakagod at rechargeable fund. Diba no?
1: Aga, riba, bigaw ka na pangyani, hey, di, at sanda magkatug sa hindi pa natutugan andang mga chikiting.
0: Yes.
1: Kasi, todo pa maypay, todo uso sa daita, mahangin-hangin niya lugar, makatropa ko si inya, makapatahan ka nda, kasi maiga, irita, abisan da ron.
0: Yes. Ag, siyempre, ikaw, hindi ka man hikatugan. Kung amat siguro, hikatugan ka sa kagaoy. Kagaoy, pilinaypay. Oy, kamusta man ka mo mga katropa? Ay, grabit, ana, no, raton karon niya mga panyampuhon, raton karon niya mga inadlaw kadasig, gid ana. But anyway, good afternoon, kira pang Elky na ba sa Pepe Lusan ng Gidakimo na sa Kalibo Public Market. And of course, si Telio Poldo, good afternoon, Tay. Welcome back lang kakon doon.
1: Di ba yan?
0: Kita ka bing comment, shout out, gid na lang
1: yes,
0: Tay.
1: Iba, bera ka na pang yan, nagpinausoy, gid abing maraita, uwa, ay, pero hindi naman kung ka mo magkahawag. Ay, iyaw, makon ka si Karapang Yani. Ibig ko kanda, hindi man naman babayan makonro programa nga ra. May ma, hindi ang makakabang ni namin Karapang Yani. Sambilog ang ro, pwede ka mo ni mga duga riyan.
0: Unless may tour kami nga. Uwa kita tanan.
1: Yes, uwa kita tanan. Pero, hindi ahan, agihapon doon
0: yes.
1: Mga para gida na kinyo.
0: Importante mga katropa, una gida na kamang. Thank you so much, gida na ha. Oh, grabe no. Sa wakas, abo gida na. Thanks, gida ka to. Sa tay ha, hypermic, gida nga ni Gary Aksang Mahid.
1: Oo, diba? Harot, Ana. Very good. Si Tyler Pauls nga rin active.
0: Diba
1: yan?
0: Huwag kita ako at mahambag sa ating mga katropa. Siyempre, si Karapang Yum Yum. Good afternoon man, Kimo. Thank you so much ito sa pag-highlight sa atong karnya programa.
1: Yes. At kay Katropang Ritas Salvador. Hello, gina Kimo Katropang Ritas. Kumusta ikaw? Nagakurkapi-kapi. Gidagagi ikaw, ah. Makarang, pang, makarang pang orason. What at kason, mga katropa?
0: What at init-init?
1: Oo, what init-init? What tangga-tangga? Kung rukapi matanre yung ginapili, ahiro
0: yes.
1: Mga santon nga itong mga katropa
0: kape. Mainit yung mana rochempo, pero mas mainit gihapon ang kape.
1: Oo. Oh, oh.
0: Diba?
1: Yes. Ibahan pa, mainit nga chismis.
0: Ay, kanamiton.
1: Oo, oh, kanamiton. Tanaro.
0: Kita mo, kapaligos ka matugas sa oras, no?
1: Yes. Samtang nag-aabaw, samtang nag- Malayan, ikaw na karapangyan, ikaw agahon pa.
0: Oh,
1: ikaw agahon pa, nag-usoy ka kung ito.
0: Ipahugas-hugas.
1: Ipahugas-hugas. Pero ending, karong ko amat, nag-abat-abat, kapagawa. Kasi yes. Sa yun, sa guwa, ikatot, may chismis. Pero chismis sa suwad, wakay, wakat masaga, pag hindi mo pa ma, hindi mo batean it bayad.
0: Yes.
1: Pero ubra mo karon na gabubunyag.
0: Mapwesto gid ana.
1: Para kuno huya kamat ing gabubunyag ka.
0: Go. True or gapag pupanilhi gaw hilamon. Kamat ga bitbit kat imong stall. Ipaga bangko sa binyet.
1: Yes. Tapos angat-angat ay ako sigo kung
0: matawhay gun.
1: Matawhay nang isa bala karo karo pangyan pag once nga rosang katawo may gingkuta na kimo or gingkablit ka malang. Ay
0: yes.
1: Grabe kot igit dasig do ko katon hay wow tanga ba makatanaga pa bungo-bungo pa.
0: Wow ana dapat ita interaction dapat dire-diretso kasi doon yung opportunity eh.
1: Yes.
0: Para hindi nahugat-hugat. So, sunggaban mo na.
1: Ta, diba? Kita mo rokay mo kagapit bagay nagharambaringan. No? Makita, ano man
0: ano to?
1: Oo, tapos ito ka ba sa guwa?
0: Kumire, ano, ano to, Runa? Roga, kagampag at kainan?
1: Oo, kagampag. Pero ikaw, sabta ito yung nagpurpananom or nagahikot-hikot sa guwa.
0: Pakunupuno ka,
1: nai? Imong duungan, igtugid, ano ko no to? Makaran ka. Tapos, syempre, kung may maga, utanaki mo, uy, si Juan, tatu, ngani, o diretso, kagagitichismis ka, nag-ikwento mo, kainan ka ni Manay, di ako katugan, eh, grabe, anak,
0: yes. Diba, discarte ko amat eh. Sayod mo kung ano rin kakatabo. pero syempre ikaw na ilang kimo halin.
1: Yes.
0: So imo pangutan na ano totoo kay naron nagtapo. Yes. Nga ano ay kuring man nahan sa inyong ano tampaan na.
1: Tama.
0: Ay.
1: Pero pag ma-feel din yung mga katropa, parang kagapit bagay din yung nga isang tanong, isang sagot. Ibig sabihin ka, wasan na naila nga i-share kimo.
0: Yes. Or wasan din na yung istoryahan pa. Ay tama man. Kasi may mga bagay man kaamat mga katropa nga man ikaw naila kaamat nga. Sige, okay yun. Or syempre gusto mo at privacy.
1: Yes.
0: Although habatian man imong kapitbagay.
1: Nadagbuhan na ako kaina sa akon nga yung kampo de. Mataw nga dyan sadyang malino nga siguro palibot. Mm-hmm. Kaya nababatian ko ng mga sugid kay nanay nan. Haba na nakon sa nang nanay. Shoutout lang kay Laika. Haba ni Laika. Nay man nanay ay gihambangat aman ako't gwapa ito sa may sa simbahan.
0: Wow!
1: Ay, aman man nanay. Haro man nagpasalamat kita kay Mauraya. Maura to. Ang sa pinakagwapa gid aman ng si Laika. Ay, aman nanay. Haba mat aman nanay ha. Uman gid aman nanay. Gwapa ko no ako nay. Gwapa ko no ako nay. Medyo mahamba ko ka na kaina eh. Masingkit ako. Oo, gunlay. Sayod ko gun. Bati ano mako namon riya.
0: Basi na overwhelm at ana ima. Ay, di ba? May mga tao mo nakamot yun. Na-appreciate na ta. Kapin pa kong ibutang ko na to.
1: Yes.
0: Di ba? May mga bagay kita ko amat nga. Although, buko man yung big deal. Pero para kimo.
1: Yes,
0: sa pahold o ana karon niya. Dugot.
1: Di, nakitan mo ako sa anang reaction. Gita na nga, nay, gihambaganan. Ako nay, oo. Marang sabat, mata si auntie.
0: Na-amaze gina siguro.
1: Oo, na-amaze gina. Imbaway, wala na sayuran. Siguro nga, nabatian ko. Ay, hindi ko makita kami. Kaya, oo, online, nabatian ko. Baga, makon kay Ina, rimo, makon nga. Sinugid, ginanay mo. Pati ako, makon ay naka...
0: Habatian.
1: Huwag na makon ita. Kukupas galing. Datagaw na, syempre, bilang nanay, matanay, iraanda, at ang reaction kay mo ka mga katropay.
0: May
1: nga. Ayaw, haron, loron. Di ba, may ina, matang nanay. Sus! Di ba, may tayo maklase, may nanay.
0: Yes.
1: Nanay nga supportive, pero patago.
0: True.
1: Or pa...
0: May una matang nonchalant
1: lang. Oo, nonchalant. Mauro yun ba, mga katropay.
0: May una matang nagpang supalpal. Pati ka man nanay, basi ko natagbo, mula sa takin.
1: Yes. Ang bilang nanay, mga katropay, ito na, gusto ganda natin kung amat ngay parealize sa mga mga inunga nga perfect matasanda sa antang pamantawan. Tagong katon, hay, hindi sanda maguya-huya. Kasi, kaakon man gahapon to, ni akon tama na gahapon nga unga ron eh. Dapat lang, di ba nga?
0: Ang support, dapat ikaw ron number one yung supporter nang dagapati kanta. Pero, I doubt nga, ma-experience ko ron. Pag ako, abig ka na pang menggay, wow, nakot pa kaya alam sa about iba, kung approve sang nanay.
1: Okay.
0: Kasi, ang nanay, number one critic. So, pag okay ka na ron eh, wow, takot pa kaya alam sa iba. Pero, kung ka na, wa gagi.
1: Yes.
0: Nanawa yun, dahil ako karoon.
1: Di ba nga? Kaya may mga ano, kita no? Ano ba? Tas, ano pa yan? Kaya pa ano, matana.
0: Bukod na pin makaroon ang nanay nga, ginagaslight na naman na, manami ko doon. May ana, kita karoon niya. Kung baga, makuya po sa alimar, huwag mo't i-comment, huwag mo't i-humble.
1: Tama. Kapasalamat, matani kami karapang yan. Huwag mo't ahabo, matay. Kasi kung imo, kita nga, habo, na medyo adlo-adlo, at akamiri yan, medyo.
0: Medyo kagadlok, ano.
1: Oo, ito lang napasa sa piha katawo.
0: Or siguro, I know how does it feel. Mm. Siyempre, kamat per minute, imo may napupuna or something like that. O, saan ba, sing hugag, sing lambong. Diba? Bukod na imo, typical na nanay nga ginasupport ka.
1: Yes.
0: Or tawag karo, ginama, ay, kagwapa ka, tingnak. Imo, basher, taro, ka na, nagtambok ka, ting. Baka makarot, iwaron
1: kung
0: ka,
1: kato, na, gina, ano, gina, na, na, gina, explain, or, ginambag, gina, para ka na.
0: Yes. Huwag, gina, ta, prena, rubi, big, honesty is the best policy, gina, ka na. Maskin, ma-hurt ka pa, basta, ang bago,
1: magkabalik tara magalis ang dama akong dati ni mama kay syempre
0: diba?
1: Ako magkarapang yan nagisuksok mo na ako at mga bagay nga raya ano mako na rekimo pero
0: sa taron
1: oh diba? Na sa ko abi anak karon mga tipo kung kung kapaparehas mo anang tipo karapang yan para ka na okay ron
0: yes.
1: Pero kung mga sleeveless man or mga something ano ay nanot aron na akik imo
0: may maepas
1: gid pero kung suksukan mo it mga
0: para sa
1: mga lang. T-shirt mga oversized ay harut ama na ay ayos
0: angay
1: angay ano angas mo na karo yon pero ba ko depende sa gap sa inyong nanay matana
0: yes.
1: Kung ano matapara kanda
0: oo kaya mga katropa kung may ginahamba ang nanay sa ibay okay na taman ka kon kasi isip ko nga ako nga ni ginabash mo eh syempre mas ma-hurt ako ginapuri na rin iba diba tapos ako ginabinash mo eh diba ga
1: yes aga syempre yes. Kita
0: alin ka?
1: Ano, oh, tag syempre mga katropa.
0: Whatever, Lods.
1: Kung ama, tabi ka na pang yani, haya. Ro, aton pagid abing nga parents man, ro, para kanda, haya. Kung alin andang gusto nga, gina-explain ka itong haray yung suksukan. May ko, ano man, no, safe man, anda pamatsyagan.
0: Yes.
1: Kasi kung habaw na daw, ay, di, amanay ka ron, makitaan ka, mauraya ka. Di ba, igabas at yung buhok. Kaya ang gusto man, ay. Pero para takanda, haya. Gusto ka na naprotektahan.
0: Comfortable ka.
1: Comfortable ka.
0: Tag-ili ka ba mag, ay, nanong, mag-inalsa, or tawag ka pag pinaubos.
1: Yes. Diba? O, para sabi karon gasakay kami i-tricycle dati na pangyani. Wa, kaba-haba, maning suksok, arang nga short.
0: Pero hindi na pinanaog, nagyapon.
1: Pero may short, sabi karang pangyani nga, ano, medyo...
0: Maluwag?
1: Bukon, medyo sa, di ba, sa short, may higpit yan sa ibabo. Tapos sa pagkabot sa ubos,
0: maluwang.
1: May space, maluwang. Oo, yes. Ama, nakita, ama, narikaroon ho, Roma, once na nakang, ayaw ka ngayon, ama, kung naka-short, ama, na ako, igpitat, aki, manari mo nga, sa saya, sa our legs, mana, yes. Para maigpit mo, manaroon niya ron niya short, kasi, mainat, ama, nakaroon nga, gapungko, kasi tricycle, tapos idot, ama, sa
0: galing-ling. Daga. Galing-ling.
1: Oo, galing-ling, ama, makaragit, ah, buko to, ay, oh, ay, ama, akong to.
0: True, pero sa bagay, hindi ba matod, malikawan ka, matay. Iba-iba, pero isip, itawo, di ba gano? So, importante man lang ka maging modest ka.
1: Yes, so,
0: same mo karoon niya ginasukso.
1: Di ba? Aga, isa pa, ni karoon mahambol ko, karoon pangyani nga, mag-support gid anay kung ga-intra ka man na sa mga, para sa mga binimini ng kalibo,
0: yes,
1: di ba?
0: Sa mga pageant.
1: Sa mga pageant, mga katropa. Runanay, gid anang, gusto ko abi makita runanay nga pag-support.
0: Yes! Diba?
1: Kasi, iba runanay tuod mga katropa. Para bi kanda madaog ka sa hindi, karoon na yun. Andat ang buot, karoon pangyani, haya.
0: Kimo,
1: gid anang. Kung kato na, okay, harat ara. Yes. Ang nakaka-proud git ang mga katropa.
0: Agwa ka gina-pressure.
1: Yes.
0: Whether ko ano madana ro maging result, haya. Okay lang. At least you did your part. Oh, you did your best, di ba?
1: Di ba? Shala git ang mga kontro may ro support it nanay. Basta mga katropa nga pageant-pageant nga ron ho.
0: Yes.
1: Pero kailabanan ko gabing ginausoy git akaroon eh. At lang natin si ba umakot ng nanay ka
0: ra? Parents, no? Pag syempre, naintindihan mo taman kung bukon it physically present. Mm-hmm. Pero una git aga support.
1: Yes.
0: Agwa kita mo gidana pero niya grabe ro crowd. Di ba gano? Abor may kampo, gusto na sinaro mga kaibahan. Uy, si Karapang Dang, good afternoon. Happy, happy Monday. Kita Kimog, si Karapang Jory. Diba, thanks. Kita Karapang Jory, ha? Ay, hip-hop. At kung si Karapang Menggay.
1: Grabe, ah! Grabe, kaut imo, Karapang Jory.
0: Siyempre, kanya-kanya tarot it.
1: Trip.
0: Yes. At the same time, kung sing kapag-portal.
1: Sino na kinakain na nagmanto? Sino na nag-comment kay Ina it? Parehas, kuno nga puti. Dali yan. Hindi ko pa minakita. Ah, si Karapang Yam Yam.
0: Yes.
1: Opal white yarn kuno. Iba matakira mo niya design na white yang gid man.
0: True. Thank you so much gid Ana ha. Sira pang Bernardino, good afternoon. Hapa pala sa ning kimo.
1: Ako gid ah. Kaman to nagbigla. Ay gid Ana sa karpang
0: wrong ka karpang Bernardino.
1: Medyo uwa ka kato ko Biyernes. Ayaw ri karon ikaw man to uwa.
0: Tama, welcome back kimo.
1: Oo,
0: ikaw na tamon. Kasi at least matanara amo ni ra nga programa. Ag i-greet gid ako na to pinakagwapang babae nga crush na nga si Misa. Reyes, it purok do sila sa state kalipo. Sigara pang Rita, sabaw Gidana. Thank you, Gidana. Hi, mo, Gidana. Kami nga ginapuro.
1: Yes, grabe, Gidana. Maski alin ang musuksukon, gan iay permi, haya. Nagpasagamat kami, kamo, Gidana, ro, nagatao ita, mga manami nga feedback.
0: Yes, at least ay nakita, ay, sagamat.
1: Yes, sagamat man. Nakasamit man kami it, mga manami, mga katropa, nga komento rin.
0: Yes, abaw, Gidana. Kamusta man ba, ro, inyong pagwarang kabisa? Ay, ako, katrapang yam-yam, haywa matangabi ka agtori to, kabiing, kung kabiing ginamin. So, wa ako. So, wa ako't mahambal.
1: Now, literal ka.
0: Diba, ang hirap naman yung maghambal ako nga, okay man igto. Pero so far, siguro okay man. Kasi wa magita ta balita sa aton karon nga ano, abimana nga may natabo rito. And of course, aton karon niya Puokport is lugar pa masyaran, gid-ana. Sa'y mo ron, tag-friendly, gid-ana, family-friendly. Bukod niya ngabit mga magbarkada, couple, or individual sa gagto kundi magpamilya,
1: yes.
0: Which is manami kasi iba igto makita mo gitag ihaw ihaw di ba ko amat mecha gusto mo ta magpaampon pwede makisit in anay ang maki ano puknet
1: yes.
0: Di
1: ba bongga bi kahapon kaya pa kapropang yan una karasa may port kasi
0: diba, nakita ka na na
1: ha. Grabe kita. Uwa ko nag-agto rito ha, mga katropa. Kahapon, Abiro Aklan Grand, cross meet, itry ka
0: rin. Ah, yes, motors.
1: Ay, may gingsan ka kung si Oying kahapabi. Uso, abi mana, kung kilaga mo, gitamana ako, agromotor, usuya ako. Ay, sa kabuabo to. Kasi, kapasagamat ako ha, sa Pitix Aklan. Kasi, may video, may karapang yanin nga rin nga.
0: Nakagip.
1: Naka, sa ibabaw, ano ito? Drone.
0: Ah, yes, drone.
1: Oo, kasi, ging libot na mga katropa. Siyempre, ako na idali ang makot atas di ba magbuhay ako triply mga
0: yes.
1: Nakapila ka man ng pamantaw no sinanaka ay daywa malang makon kasi gusto ko makon maklaro
0: yes. Agma sure At syempre, kawan, pare-pare sa'yo, matodoy, churat mo, Thor. Pero, tama man, imaw. Kung kailangan mo, ginmarotawo, mas kinakatalikod ron, sa'yo, di mo eh.
1: Yes.
0: Kapira, porma, ita, anakaw niya motorsiklo. Diba? Ginmarotawo.
1: Oo, grabe ba, mga kon, mga katropa, rotawo, ito, maabo, or mga, diba ba, ganin natin, kinapangyan, may ina, matana nga, sang katawo, sang kagagaki, or, bayi man, yung mahilig sa ray, karang motor. Motor. May ina, matana nga, uwa, gat, ah. Pwede man natin mapilit, sanda mga katropa nga, abe, tanawa raya, abe, mag-agto ka.
0: True.
1: Buko matabaga man, nasanda na, hilig sa mga maruyon. Pero kahapon, grabe kit ama ko na iya.
0: Puno.
1: Punong-puno. Papay, galing na ako sang kilang. Base, mga kon, ma-feel mo, mga kon, nga, wa ako ga-support, ha? Kasi wa ako ina, kasi duty it, ama ko na ako. Magagagagi ka na. Kasi, ito, abe, mga katropa, paangasan, panamian.
0: Yes. Agka-invest kita na, abe.
1: Ayaw, sanda. Oh. Atong bugoy-bugoy.
0: Actually, abi ko parang ilari boy.
1: Yes, ay, doon.
0: Hindi ko una. Like, siyempre, parehas sabi nga, N-Max, di ba?
1: Tama.
0: Ang nag-repaint, tapos ka, ay, basta mga ko na, kumakita ko, ay, sanda, tagero na yan. Limpyo.
1: Haro nga, nga, oro, nagturo nga, itong tanawon, ginaba na.
0: The morning kasi, so, akala ko, siyempre, nag-repaint, ah, okay, so, iba't agalit to.
1: Yes, kaya, makita natin, mga katropa, sa daw, mga itsura ita, mga tagaan, itreker, ang motorcycle, nga, iba, daw, nga, ano, glow, gida, sa daw, mata kong katon, ay, harawot again.
0: Angas.
1: Di, angas, at again. Hagi ko tanak ko ng kilago. May premium ako doon. Uwa ako no, trophy man lang. Pero trophy man lang, aron parat sa ibay, grabit at pasayamat
0: kasi, nila. Kasi, may mga kabagay nakabaton acknowledgement. Ruanda ka ron
1: na
0: piece, di ba? Mahabang na itong masterpiece. Kasi, di ba, motor, gina-enhance mo kung ano-anong borlolo yung ginabutang. Which is, syempre, para sa maging good-looking umaw, maging comfortable.
1: Tama.
0: And, may mga lights.
1: Diba, uwa, matabi ko noon ka na pangyani, Rory, sa premium or sa presyo kuno ita mga parts na na importante ta kuno karon ay makita gid ana or maipakita nga harara akon nga ideahan mapundar ko man ra tag mga anong or makatropa tag kung katon hay nag-invest ka sa sang kabagay nga gusto mo ipakita kanda nga harato
0: kasi gin customize mo di ba may mga additional piece ikaw ginabutan
1: pero abo ko kan mudlay man ako maadik sa mauraya nga ra kasakit kasi pag once abi maadik ka karang mga katropa or kung katon makiligan kay yagsun agagsun mo git akong ano mga parts nga pwede ibutang sa imo karang motor i-design
0: pero akong ano garing gasud sing piniino at saka man doon yung mga girls kung mahilig ka sa makeup syempre gusto mo mag-invest diba mag-try another product para mas magnami pag lapat sa diba? Itsura
1: kaya ako karapang yan iwa ko nag-bash ko may makita ano makunray kasi pag mag-skuta na kayong isang kabagay nga parts o nakarasa motor may
0: malisod yun
1: i-explain na kimor niya wa ka man nakaintindigin it mayad
0: pero yeah, sige lang play safe lang kapag manami okay
1: yes
0: diba?
1: Kaya congratulations man gihapon sa mga katropa na tununa nga nagdaga it anda karang mga anda karang pagpaangas ng mga motor una
0: yes aga, nagabilog mo na birat friendship
1: aron
0: kasi nga ni syempre iba ibang grupo diba ga abo-abo ro mga nag-participate aga halip pa sa ibang lugar actually na-interview abito sa serbisyo so mga pilang hundreds aga katoro naga-intra
1: yes masobrat apilat ang motor ito takarapang yan diro
0: punuan
1: iba pag ito mga naga-parking ro na basta pagkamalan taro
0: nga iba para mga tawong nagawarang para
1: aroin.
0: Ito diba?
1: Kaya bongga pag ito mga katropa mga vendors man natin una kahit paano naging pando man sa dait makadali no sa mga activity nga ra aga pasalamat lang kita sa mga mauraya nga nga event katropang yan kaya mo makita ay may mauraya pat agali
0: yes.
1: Diba bukon baga sa na makatropa nag-iisa para sa nga ba naman ka na pangyayari kay ina nga may mga ating grupo-grupo may mga tawag sa andang mauraya at iba matana ro nagasala
0: agro gusto at mag-walk-in
1: yes
0: depende matana abir kung gusto nimo i-showcase or itago ulang sa inyo or obraw mo tang service diba? Mo pang motorcycle
1: yes mga katropa mo matat magain kung nag-invest ka mating mana karon kung mahilig ka karon or kung nagiging addict out ingit mana sa mga parts na re importante bigang mga katropa imong hugod ikaw mismo ro nag nagpundar.
0: Ag hindi ka mag-ilinutang para lang mag-panami
1: yes,
0: sa inyo. Kapin pa kung nasobrahan yun, ha? And of course, ikaw pang RP Chris Casaras. Good afternoon, happy for listening. Ag syempre, ikaw pang Charm Donato Sikat. Happy listening man kimo shout out si Mr. Donato Permigidia Bantay sa inyo kanya live. Aba, wag agwinapa, taka mga daywa. Sana all!
1: Thank you, good anak kimo, karapang Charm. Ikaw man, aga mas lalong gagwinapo si Mr. Donato nga ron ah.
0: Dahil sa imong pagiging charming. Abaw, amon tong Evercross meet. Abaw, gid-an.
1: Abaw, gid-an. Abaw, gid-an.
0: Sa tagali imaw.
1: Oh, oh, ito katinggali. Kung umagto, gala ko kahapon. Ito na pang Rita. Sa kita ko, gidagali man rin imong entry.
0: Kaso binawian ka na, nagengeng man, idoling for
1: me. Ayun, grab. Ay, sige, at agaling ah. Waita.
0: Sa paritas, okay yun, kunta oh, eh. Haman na, bitkin, sugpunan mo pa. Pinapasan mo pag panibagong comment eh.
1: Oo, oh, oh, diba ko rayo, tarasun ka na pang hindi, kung suksukon ra. Pinak ko lang ra.
2: Hindi, suksukon pa rin
1: sa line. Hindi ko lang ra, suksuk matago, latang galing ako, mailis lang galing ako kung program ko.
0: Lang.
1: Oo, oh, oh, para matago. Sa tatago. Oh, yes. Basta ang bonimo mong dress ra ha. Bukontrate dress.
0: O, depende matana, abir na sa inyo, kanya pananawan. Aga, sa gampong abe, basta komportable ka, ay that's fine, diba?
1: Yes.
0: Ag, ruimo nga gambong isa bagay oh, sa kusin man ikaw nag-aabito.
1: Oh, oh. Ang isa pa karapang yan, ikaw nag-asuksok kahit imo karang mga gusto nga gambong. Taga, oh, para ta sa yung kaugalingon.
0: Yes. Mabon
1: ita.
0: Para okay, sa iba.
1: Oo, oh, oh, sa iba nga. Ay, dapat oh, taalbugan ko, rumauraya.
0: True.
1: Dapat mailis
0: ay, daya man na ng gusto, so dapat daya oh, ako.
1: Oh.
0: Which is bukot at dato, ruimo nga fashion.
1: Kasi diba? Kapatigid man ako karapang yan nga kung ano rin mong gusto nga outfit, aga, ma-feel ni mo, karun kat ingwapa.
0: Comfortable.
1: Okay, taron oh, katropa kung yes, ano man recommend it iba man ang tawo ay kagaw ay tawo oh, oh, mo tangay hindi yes, ka ba apektuhan kasi para kimoy okay,
0: okay
1: tara
0: eh, tama
1: tawo ang mga katropa kung kilala ninyo si Aya Bor ha si Aya Bor tag ano maron influencer mo TikTok imo ron eh mm-hmm, tag kung kato kada pangit puro okay okay abi anang mga gambo anang mga outfit mm-hmm, ay nailagid ako sa nakarong outfit kasi ay, may mga iba ba kada pangyan ni para sa iba ginalibak nanda or gina judge nanda ro sang ka babayi nga nagasuksok it may mga kung nanunano mm-hmm, may mapadoble kumyari, no? Gambong, dugdungan mo it pantalon.
0: Yes.
1: Or dress, butangan mm-hmm, mo ita.
0: Palda.
1: Mamauruin baga. May mga, ando, sanda ka ron. May mga,
0: pero may mga tao, gimat ang ginabagayan. Mm-hmm. Pero feeling mo, kung ikaw gasuksok, buta, oh, guys.
1: Yes.
0: Diba totoo yun?
1: Tama. Kasi nga, kung hamat ka na pangyari, kung may makita kang gasuksok, ay gana, mataabi.
0: Yes.
1: Doon ka literal nga, kung ano rin imong gusto sa imong sarili, agraya ka, comfortable, karon ka.
0: Tama.
1: Bukon ita, sa bukon ka, comfortable, pero manami, karon mo ma-feel nga, ay, hatot, agapon ang ginausok.
0: Yes.
1: Ako, ang mismo nga, panuksokon.
0: Kasi nga, hindi ka kahugag itmaya.
1: Oh,
0: dahil bukot imo to nga, ano yung nakapanalan.
1: Yes, di ba ga?
0: Aga, syempre sa ato niya outfit, abe. May times na gusto ato fit.
1: Mm-mm.
0: May kamat na gusto ato oversize.
1: Oh,
0: oh. Di ba ga? Depending sa imo man niya mood. May kamat man gusto niyo magpalda.
1: Mm-mm.
0: Diba? Gusto mo mag-short. Kamat gusto mag-dress.
1: Yes.
0: Pero kamat gusto magpajama.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Eh, dependent, anar mga mm-hmm, katropa sa trip ninyo ha, kung ano't ang klase rin inyong suksukon.
0: Yes.
1: Kung ano rin inyong beta. Kasi one time, may gihambagan ako. May naghambag ako ng karapang yan ni haba na nakakon medyo uwakat ima na naga haba oh, haba na nanakang medyo ibaha man abiman na imong suksok tagpang ano man mana tagpang imo man ang trabaho ay I mean di ba may yung mga uniform at anakita
0: yes,
1: mga kung ano mat ay may inagi dabi makatropa nga gagawa kang bukon wa ka naka uniform kasi wam kami nalipay
0: yes,
1: nga ibalandra gid amon niya uniform sa
0: gawa kasi buti man dapat may uniform ka pa ay
1: di ba ga dato ang suksok kaya ba na para irespeto ka man tao ba ko ba ko kan said mo hatalakay makunor na mo ni karapang yes, sa program. Kasi no need man ako niya magpaliwanag agad isa sa katawo or ipakita mo nga mauruyon ka.
0: Pero,
1: anak ko nung namin katrapang yani. Gusto na ako nung magsuksok kita or ako man na
0: yes,
1: ita. Right? Kaya nga mga pang respeto-respeto ko nung
0: like,
1: suksok.
0: Like, formal.
1: Laroon para
0: yes,
1: magatakot kung sanda maga mom sir or everything.
0: Yes.
1: Habay ko para kang hindi ko na kailangan na ako noon.
0: Kasi, ka, ano, no, tama man.
1: Mm-mm.
0: No matter what to suksok isang katawo kung ikaw may respeto.
1: Yes.
0: Diba ga? Ay, doon tandang pagtrato kimo
1: oh, oh,
0: ay hindi dapat naton i-base do pag respect
1: oh, oh,
0: sa suksuki tao porque nakachinelas
1: diba? Diba? Nasaksihan nabi karo pang yani nga tagaton nagpila kaning makot kami tas medyo buwa kita gina entertain
0: oh,
1: kung kato na gabakay kaman pero randa gid aki mo
0: approach
1: ani ko iba
0: yes,
1: diba may nakaron niya mga wa ko ginatanan ha sa uman may nakaron niya nagaturo kay iya ka man na bahara man na tumiso
0: oh,
1: diba gina-explain na raw mura mura
0: yes,
1: rato tabi ay karon ho di ka
0: oh,
1: diba iba gid aro to no
0: treatment
1: oh treatment
0: yes,
1: habang na nakakun, wa kabi man na nakaayos, wa kabi man na nakasuksok.
0: Ah, di ka, actually, di ka na mo ay makita ron.
1: Toro, haron.
0: Kasi tawo nga, sa ipatas.
1: Yes, sa doon na hambal.
0: Sa ipatas, natawag nga, social
1: oh,
0: status
1: oh,
0: isang katawo.
1: Yes, habang na nakangay, ruyon nga niya na nga, hinambay, ruyon man na nang hinambay nga, magsuksukit mauro-mauro yun.
0: Mm-hmm.
1: Agroon na akong harason nga, karo ko nga ni Makon, masayaran ko sino. Isip
0: yes,
1: pa na nakarapang, na-hurt ako.
0: Oh,
1: isip pa na nakangay, medyo na-offend ako. Hambay ko, wa Makon kang, kung ma-offend ako, di, nakasuksukot Makon ako, lalo, oh, itang formal.
0: Yes. Ag depende mat ana abir. Mas manami nga ni nga maging ano
1: mm-hmm,
0: lang eh. At isa di ka na, di ba? Hanya yung mga katropa.
1: Yes.
0: As what I have said, hay ro mga tawo nga say ni mon patas kita
1: mm-hmm,
0: magtanaw sa tanan. Maski no matter what the suksok e tawo,
1: mm-hmm,
0: for as long as maayos mat ana,
1: yes,
0: disente, agwa mataw na gapaila-ila. Haya, garispeto tanan kung may respeto.
1: Tama.
0: Pero kung ikaw, mapili agad mating porque nakita mo nakachinelas kami, ay makatutuloy mong treatment. So, ibig sabihin, that's your problem na. That's not our problem.
1: Yes.
0: Paano, abe, for example, kada pang mengay, halinos ang katawo sa gym. Siyempre, hugas. Ag naka-shorts or naka-sandugang. So, alam pa, ilison mo yung mauit, rea karon nga. Sa wow, para tratuhin mo tama.
1: Diba? Parang ginda bituod, makita ang mga katropa o sa katawo nga kung paano nanda nga irespeto eh. What? Yes. Aron sa pasuksuksuksuk, sa payaman-yaman, sa kung anong arte, nga pang panuksukon.
0: Unless may nakabutang una nga dress code. Halimbawa, bawal magsuro naka-chinelas.
1: Yes.
0: Bawal magsuro naka-sapatos, tapos nagpumilit ka. So, problema na natin
1: bawal man naka-pink. Abo, grabe.
0: Yes.
1: Grabe ato.
0: Pero
1: mailis
0: kung uwa mat rules una, nga bawal do naka-chinelas, bawal do naka-sando, abi man na. Ay, problema, what anin yun ron?
1: Diba? Malisod, makukakamat mo.
0: Mapapaw ron, dahil yun mga taong judgmental.
1: Paroin. Grabe kita mga kun. Mas lalo ko sa mga malls nato, nyara akong amat makatra. Pagasugod kita, may ina karon niya nagapuna, pakimo, di ba?
0: Yes.
1: May mga...
0: Aki, batsyag mo ito sa tan
1: Oo, nga awkward. Nga min ko, ringin na bit-bit, pero hindi na-check pa.
0: Feeling mo kagi, hagin judge kating lagi sa the way you look.
1: Oo.
0: Kasi, syempre, kumbaga, imong outfit, tagwa ka nag-effort, di ba? Pero okay ka mating sa imong outfit. Pero mga katropa, mind you, pinaka-importante sa tankan pag-abot mo counter may pangbayad ka.
1: Haroin!
0: Kasi maskin, ano pa yung, di mas kahuya nga nakapormado ka. Pag-abot counter, galiti diba? Yung upas, what pangbayad?
1: Oo, habang naisang kilala, katoy kunta man ay may mga CEO or mga may mga mapagpanggap, ano yung manakumyari yung mga manugbakal, tapos masayran na
0: kung pangbayad.
1: Masayran ko no, na nakarapang yani nga, gapanggap ko no, gapanggap ko no CEO nga min ko, mga ano, customer, pobre, mauro yun. Tapos masayuran ko nandang empleyado, ah, makaragal man, narin mo nga abilidad, i-fire dapat, naaki, gina, imang pagpahiyon, makon, may mga tao, gina, kung nasanay, tamakon kami karon.
0: Yes, very importante, malakar na, mga katropa, take my advice. Maski ano pa rin mo kanyang suksok, kasi doon yung perme ang hinambal sa nanay.
1: Yes.
0: May time sabi nga, gusto ko malang magbakta, so kung malang naila mag-in-effort by this ilis mo ko, ako, raso na tagid karon, simple, importante, makon, wuman ako't pakialam ko, ando, nang isipon sa suksok. Importante, makon, pag-abot ko sa country, pang bayad ako. Kasi di ba, mas bang kibot ngayon makon sa nan nakapangbalay ka pero may pangbayad ka at dinibok ka.
1: Yes, sabot diba? Agalima na may bit-bit agalima na yung mga kung na no.
0: Yes.
1: Kaya tama noro, wa taron makatrapa sa trabaho o kung sa siin man niya bagis. Pangtanan abera kung ikaw mismo ro tao nga nagarespeto, aga kantigo kagid in kada pangyani nga. Ang sangkurot man lang pilang minuto or pilang segundo ka malang magiging mabuot. Hindi mo pagid ana maobra.
0: That's charot. Part of your job, di ba? Nga to syempre may explain ay
1: yes.
0: Mami makara kami product, halimbawa sa cosmetics, di ba ga? Ay, manami rin, ma'am, i-apply skin ni mo, ag mas bagay rin,
1: diba ga?
0: Kung ano-ano
1: yes,
0: mataruna.
1: Yes, bukon ita, ay kagain, tamang bulok, akimo, di ba ga? Iwan manit mo ron siguro, or
0: yes.
1: Tao lang kung may mga naka-sumaga man
0: ka mo. Ang naubrabe ka ron, gapanaw lang dayon ako. Di ba? Kasi may mga establishments sa manabi ko, amat mga katropa nga. Huwag mag-gahamba kung available, may bakante pa,
1: yes.
0: Or whatever. Kita na nagtindog una, di ba ga?
1: Oh.
0: So, syempre, ikaw as a customer, imong karon niya ginaisip is someone will approach na, ay ma'am, kabagahay, how may I help you?
1: Yes.
0: Or ano ma'am, kinahanggan, diba? Or pila ka mo, table for whatever, di ba?
1: Huwag matanamon ha, sa uman, makatropaginatanan, ro may mga mauraya matanaman na nga attitude. Ramyo tagid na, high based, abit sa amon mga naging experience. Nga tuwing wa kagali nakasuksok ita, disente, wa kagali nakasuksok itang formal.
0: Yes, dapat siguro naka-gown kita, permit.
1: Para
0: kasipo
1: na dapat. Dapat gold in bag. Ay, mag-gold lang ako. Magdala lang ganun ako. Nakot kape ka ragod. Kahit pa paano may gold ka.
0: Kasi magpanindahan ka.
1: Oo. Ay, kid Anna. Kasi, medyo nasubuan yan. Siguro ka, kaya ka ton, siguro karapain na nasana yan kita. Kaya,
0: Oo,
1: tabi ka akong doon makatropa.
0: Or siguro, sa yun natin ro, iba-iba nga klase. Sa yun mo ron, atmosphere, at the same time, itsura, maskara it mga tao sa
1: yes,
0: gawa. Kasi, syempre, iya man lang man kami nakikita nyo sa amo niya at trabaho. Pero, normal citizen man kita after work.
1: Yes.
0: Gaagto kami sa tindahan, gaagto kami sa gabayad
1: Makaryo yes. lang man. Ordinaryo nga di mga
0: tropa. Makarihas mo lang kita tanan.
1: Yes.
0: Kita mo nga, kaya na mo maghambat mga Mauraya. Kasi based on our experience, ag mas manami mga katropa nga, we're talking about our experience. Mm-hmm. Kasi mas madali mo maintindihan.
1: Yes.
0: Mas madali ka mo makarelate. Ag mas madali mag-explain.
1: Tama.
0: Kasi you've been there eh.
1: Oo. Agro iba, bigkan ka na pangyani, haya, raanda man siguro man ng partner or mga nakaibahan na da. Para bigkan na sa andang mga nakakaibahan, yung kung nakaka-insult sanda sa makatunga akita
0: yes.
1: sang ka gabaligya or nag-assist imo pero haba ni naton mga katropa importante at agaron karon hay nagabayad kat insakto
0: yes.
1: Ah unahon ka man or sa indi ikaw mismo sa ibos imong sariling aray ang tao nga raw gitara
0: but
1: ikaw na taget magpaubos mga katropa
0: at least nakilaga nimo di ba nakilaga mo
1: yes.
0: mga tao rito
1: ang kagadlok ko man kada pangyani kung makilaga ka kasi pwede kang habo tagrato man na
0: yes.
1: ah oo man na tagrato
0: mas marami pa ni nga ano lang ya low key lang
1: yes,
0: tayo
1: yes ag same pa man sa that energy nga ginghambay kimo nga ayo o manat ko kan o man inarayo gid ba nang buying er o o manat
0: yes.
1: ano man last time man nakang nagbalik kay akit man na ho o agasta sa ulihi mga katropa makaabot ag makaabot gid gimo mauron ka tinggali
0: yes o di ba ga nakabawi ka pa mabalik ka na pang jewelry ako ta nagapahan e, nagapahan ka nimo sa babaeng what make up ag formal lang ro ayos para uwait ka aga oy sana
1: oh, grabe matab oy kana pang jewelry ba bisyo para ka kun abi kung habong kong para uwat ka aga
0: yes.
1: grabe ot ang gidit ka uay Mucho kung kato na harar imo. Istoryahan natin doon.
0: Simplicity is beauty gid ana ro gusto gani kada pa Jory. Si kada pang Marlene, isang mainit na hapon ag long last nakita ko gid man kamo. Abaw mainit maro panahon but lumalamig ang pakiramdam ko kung makita ko kamo nga daywa. Best regards sa sanang best friend ko no kay Jo. Okay, kada pang Jory.
1: At least ay may care gahapon matay mo kay kada pang Jory. Pero grabe to si mahilig ka man gali kada pang mega sa Chinese drama. Na saan siya nga ron yung parmi among ginabinanggit para pang jury. Oo. Grabe what aha sa CEO.
0: Kinaon ni Timot Sistema.
1: Oo. Ano ko no to eh, nga akala ko ako lang mahiling noon. Anak ko, anak ako ng CEO.
0: Yung mayaman ka pala hindi mo alam na agto
1: yes.
0: ka sa pobre man ng pamilya.
1: Oo.
0: Tapos in reality ay unga kating it
1: si ano ani
0: o billionaires.
1: Punta lang ani
0: challenge wala kita atong parents.
1: Ginabay ko ani gid man sa day papa ka pa may pamana gid man makon kita kara
0: may abi pagwa mo
1: oh ay be ano unga mo gid man makon ako ipakilaga mo ako makon sa ibang nga ta ano sa mga tuod
0: grabe to to pero thank you so much ida mga katropa ha pati kita naka nagiging masadya grabe Lunes pa lang pero grabe ka intense ta raton kanya mga ginistoryahanan so tawan ta man ani kamot break mga katropa mga commercial break ani kita ha so oras na to na alas 2:37 na sa hapon nagrecord niya oras sige natod katon ita rekaron niya Santon Cool the Herbal Tea. So sa mga constipated runa, syempre gusto kita na karon niya makabulig sa dakaw niya weight management, dapat mag Santon Gold the Herbal Tea kamo mga katropa, manami ra sa aton karnya digestion, di ba ga ag mapagwa mga toxins sa aton karnya mga kagawasan. Agod able kita para nga ni magpagwa it mga sa inyo no mga katropa.
1: Yes,
0: kinahangan gid aton everything ipagwa.
1: Tama ruhigo ngaron ni ipagwa. Makatapabulok na niya ipatiner na to doon kasi
0: yes.
1: nakakatao imar makatropa ita syempre sakit sa tiyan may pwede gid kita magkasakit
0: pero agaro constipation bulok gid ana pero agaro ato nabing Santon Gold nga mga katropa nga herbal tea hara we're talking about tea hay made of malunggay moringa turmeric at cinnamon bark so which is mahumot imal dahil sa rekord niya cinnamon so gina support na nakararo healthy digestion ginabuligan niya pagawaon o toxin sa aton niya rawas ginabuligan o aton kar niya body para sa natural weight management. Oh, pakakra mga katropa. Sari ka niya mga nag-diet runa. So, importante gitaan ng maging healthy kita inside and out. So, mag-inom at anak kamot Santon Gold Herbal Tea. Pwede rang mabakal sa mga butikang mga pizza inyo kanya area. And of course, pwede nyo ganyan mga add to cart through Shopee aga TikTok shop. O, diba? Mas pinadali aga. Mas paborable sa tanan. No need ka niya magpamasahe pa. Hugata si Mamang Rider para
1: yes.
0: mag-deliver.
1: Oo, no, para no, sa ika-healthy mga katropa, mag-invest with anak ka
0: yes, mo. Mag-invest kita sa aton karnya body. So, oras na to, alas 2:30, wapin na sa hapon, mga katropa, mga commercial break, anay kita. Sa aton karnya pagbalik, dugangan tapagid, ratot kayo istoryahan. And of course, balikan taro inyo karnya mga comments sa aton yung Facebook Live. Magpanambalik, yung programang X-Rated, mga taliwan nga, mga rupilang ka mga reminders.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
6: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya salamat.
5: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM. XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
13: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
7: XFM. XFM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
17: The Secret of Health.
14: Santon Gold Live Testimony.
17: Ang hihita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Inalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
18: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
16: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
14: The Secret of Health Mission Next! Marami na ang natulungan!
19: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
14: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
16: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
14: The Secret of Health.
16: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
14: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay, at Santon, suwabi sa lalamunan.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
16: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
16: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
16: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
16: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Oras, mga Kitropa Philippines, at our time, alas 2:50 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Kitropa. Siyempre, magpapanambali kita sa tanya programang X-Rated! At sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa hapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa padayang hapon rato ang kanyang Facebook Live. Magtutok ang mga Katropa. And of course, don't forget to follow git aro ato ang kanyang Facebook page. At si Katropang Ariel Tudo. Good afternoon, ma. May nahanap na kayo para sa akin yung tapat sa pag-ibig.
1: Abaw, gitrana.
0: Tsaka lisod aron katropang Ariel Rimo aron niya ginatugyan niya responsibilidad.
1: Malay mo katropang Ariel, mabatian yung manari katropang Marlene.
0: Yes, diba? Magka-interest ima.

0: Alam, dito niyo na sa poblasyon madalag public market kaday.
1: Yes.
0: Nanay Nita, Tatay Rudy, yan tuto kay nang Raquel, kay Auntie Raquel. Hello gid na kinyo una. Nakatutok gid ana ka tan permiro sa andag gid ana nga radyo.
1: Thank you so much. And of course, gara pang Mario Famer Curio. Good afternoon mga katropa. Happy Monday po. Happy watching gid kimo na sa Calamba Laguna. Thank you. Pero grabe si gara pang Macho and Wolf.
0: Mm-hmm.
1: Yani kakon ka lang maging mahilig gagsagon ako.
0: Sana.
1: Ako. Like, ha? Ako magidaro dapat magagastimo kung yes. Kapang Macho and Wolf.
0: Haga, kung gagsol, gagitin ka kapang Macho. Ano man, sinimo gid-anak. Ikasaya mo gid-anak.
1: At sa ano nga rason para gagsunta?
0: Gagsunta, magpanukot ituta. Gagsun ita. Anong nano?
1: Kabudlay, mataana ron ka kapang Macho and Wolf, ha? Pero thank you so much, gid-anak, sa imo kanya pag-comment. Ay, basi kung gapgon mo, taray, pandisal. Ay, may kabahaw, tabiri mong bicep.
0: Yes, ang masaot, kahit malunggay pandisal ro na. Basi, malipay pa kami ni Karapang Yani.
1: Ice cream yummy, ice cream good. Diba? Para perfect ko ta na. Habaw, matindi kita na kung comment. May asawa eh. Ang kit-git ka mong karon. Ay, doon kita nga ni Karapang Boss William Kalisod. Kita na nga ni Ron. Sino pa gitara?
0: Grabe, kita na. Habaw ni Karapang Boss William. Ayun, matakay na sa aton karang topic. Kaya nga ni mga tao, kita na kung papansin sa aton nga mga sarili. Ayan, yung mga tao sa Pinas.
1: Yes. Say, wow, tagikita at mahimo karon. Sa yung mga katropa, ano lang ginaton eh? That's not our problem at all.
0: Yes. In fairness, ay, sige, hapon ka. Mm-hmm. Nakatutok si katropang Boss William nga raw.
1: Yes.
0: Ay, pasige, pa-shoutout gina-ana ko, no? Nakara-from po is New Washington na always ginagapin na mati sa XFM sa live video. Mga gwapa ag mabuot. Wow, gina-ana.
1: Thank you so much. Na-appreciate gina na mo nun katropang Macho and Wolf, ha? At syempre, si katropang Marlene, may tao, abi ko nung mga gwapa judgmental rin sa itsura mo maluoy ka. Kung pwede lang avoid sa mga taong judgmental, ay hindi, kita malikawan, kita pang Marlene. Maskin habo pang magpagayo ka man.
0: Yes.
1: Nag-ilinabot. Bilog,
0: no?
1: Diba?
0: Nag-ilinabot. Anong katrapang
1: yun? Hindi,
0: taghapon
1: na. Nag-atiliniyo.
0: Yes. Ang samtang nag-inabo, may ginarekrut. Haroy.
1: Yes. Ang kabudlay, gita. Narso po ba ilat, Ana, sanday. Sanday, tada para mag-adjust.
0: Yes.
1: Bukot na ikaw.
0: Oo. Diba nga, mga kon, mga katropa, may isang katawag, gita, na karon nga, uwa imo na ila ka to.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ay, mausoy imo iba pagid nga mapati ka na.
1: Yes.
0: I-recruit ba na makatropa para syempre maabo
1: may
0: puno
1: duet.
0: Ka mo eh. Di ba may ka-duet imo sa ana
1: yes.
0: Karang pag judge sa katawang ato wa man kimo git na himo it
1: magain. Para may mag-agree man ba ga? Di ba ga? Ambo ni katropang Jory. Recommendan nyo imo kay katropang Marlene kuno available yon. Sana all. Oy katropang Jory ha. Ikaw kita na roma matchmaker nanda.
0: Mo syo kanu ang ba katropang Jory di ba ga?
1: Pero may sabat si katropang Marlene.
0: Aron.
1: Hi to Mr. Bernardino Arguelles ba yun? Sino man duga uso it love life nga ron?
0: Yeah, wow, gitan. Harang mo, si katropang Ariel Todo, imo ron na naga, gausoy.
1: Imo na gausoy.
0: Malay na to.
1: Si katropang Bernardino.
0: May kakilala si katropang Marlene. May kofili ko ba katropang yan? Itagaayos na to si katropang Marlene. No?
1: Ay, di ba, at least ay may anak ka ron niya. Makabunuhan niya
0: yes.
1: Ng himo.
0: Saan o pa ba makakita? It true love si katropang Marlene nga.
1: Tagpara man ka na?
0: Oo, kasi tanan mga katropa nga ginamatch kung ta namon ka na. Hay, imot amis mo rin nagabulig lata para maga
1: i-match sa iba.
0: I-match sa iba.
1: Kasi may comeback na kamo.
0: Di ba nga ni si Karapang Jory gusto na nga mag-comeback man sanda ita
1: yes.
0: Na partner.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sayo, bang galing ni Karapang Marlene
1: yes.
0: Na support na na.
1: At least, Ana, sanda sa isa't mm-hmm. isa. Bukong matabaga, di ka na mo hamba nga pure nga friendship gita na may una sanda. Greet nyo man ko, Noro, sa San Jose Madalag, sanday nanay nan sa nanay Myrna Javier, kay Honorable Anthony Javier, bro, get well soon. Apogit na. Alin mo katrapang Marlene ay mag-aayon na pamatsyagan hindi mo karon niya brother.
0: Oh, yes. So, haron iaway ka ni katrapang Marlene. Oh.
1: Tumigil ka nga, Mr. Jorpo. After all, may comeback pag-ibig ka na. Tapos, ibaligya muna ako sa iban.
0: Ama! Ay, gid
1: ay mahalaw ka na kamong problema niyo. Kanar ka na pang Marlene, ha? Pero, syempre, dapat mga katropa, kung gina-ship na ton, doaton ka niya mga friends, abimana, sa iba, hay si to it nga,
0: yes.
1: Rugi na match na ton kanda, is, syempre, di ba, kung friend ni mo yung, side ni mo ka na ng tipo.
0: Yes, so,
1: side ni mo ko ano, rana ka niya mga ginausoy, quality sa sangkatawo, abimana.
0: Tama, mahabang nga naman kira pang yun, madali ba lang mag-usoy jowa, eh, kasi pwede ka maghambay ito, wanted jowa.
1: Yes.
0: O wanted,
1: asawa.
0: Di, may ga-apply agi kimo para kimo pasok to go.
1: Sabi na, trabaho lang.
0: Pero karapang yani, iba sa gihapon, ro jowa or asawa nga hantop sa imo nga heart.
1: Yes.
0: Kung kato na nailaan mo imo dahil syempre nahugog ka,
1: saan
0: nailove ka,

0: ugali oh, na na
1: sanang passion oh, or kung ano mat
0: ano man ang gusto sa sa kalaki hay di ba syempre kung rato man nag-apply kimo dapat gusto ko tama na matimsog
1: yes.
0: Dapat gusto ko tama na hay may malunggay pandisal di ba may makato medyo ako man ninyo
1: mahaba
0: medyo mapasabat si kada pang match involved medyo ako man ninyo napapati-pati ay kita pero depende ron sa kasangkatama katrapa ko ano ang standard
1: yes ano ang gusto
0: oo oh, oh. Pero kapati gihapon ang katrapang yan nag-aabot gihapon rochempo nga miski man o pataas imong standard, standard kung yes. Ipana ka ni oh, kupido nga ra oh. Kung in love ka sa isang katawo nga hindi mo
1: matuga agad standard imong standard
0: yes, na ron yes huwag mo gina-expect ay wak agad ron
1: yes kamat yan ikon ng mga katropa hayaro tawong gina ginanawayan mo hato yes, paro makadainan
0: yes,
1: mo
0: yes agmabatsyagan mo or masayuran masayuran mo katrapang yan sa pilang adlaw nga kaya mo ta ipangalandakan
1: yes.
0: Di ba isang katawo matabi kan makatrap ako nagapalaga ag once mapaimon man na mapaako mo gun ma gusto mo jo ginaano mo
1: proud ka na
0: proud ka gitinga
1: ginapalandra mo
0: yes ang no. Gwarang kamo ito sa may pasana park buitan mo gitaraan na rin ka sa
1: yes.
0: Sa nang hawak
1: wa ka matita ano tawag placard
0: oh,
1: akon rapper
0: yes.
1: Dapabatsyag mo gita by your actions
0: ka akon ra akon. Oh. Pero sa mo one time ka no karang kirapang yan napabangdanan si akon yung incompon si Clarita si Andota ay mitsyo na parang ano ko mitsyo na offend imaw na offend ko si Andota aron na offend kasi habang ko na oh bata ka pa kung kata sa habang na ako no kay Clarita bata ka pa mana
1: yes.
0: Kata, ano man na to sinanak ko sang itsura porket ako man ang itsura mamakara
1: kasi ko, big boy ya big boy matangkad kasi siya
0: yes
1: diba?
0: Hey, mabay ka mitsyo na may nagpabati-bati ko nung ging ano si Clarita kay Clarita gagahambal kay Clarita ko nung bata ka pa ha kung kata ni may makita ka pa kung kata may makita ka pa nga mas uh-oh. Better man
1: or
0: na.
1: Siguro ay nagjowa kagagi pero uh-oh. In reality mag-incampon sana
0: diba?
1: Harap again diba kaina kung sa mga baligyaan may mga judgmental harap again sa tao magkaibahan
0: yes
1: kung bukod nyo't kilala sana personally hindi nyo agipag-i-judge yung magjowa sanda unless nakita nyo gahungitan nag-i-love you nag-a-kiss
0: yes
1: diba
0: ako yung ngawahan karakarapang yan kung sa mall ka mo diba may, may sa cashier diba kasi may kaibahan sa nga taga
1: nag-bagger
0: bagger diba basi isipon mo nag-bullying na to nga bagger ay kamo no diba kasi maki-intriga ka kandang daywa
1: yes kasi kaamat matuot ag may matawa bingarangat syempre not all ro aton kanya family members aton kanya makaingkampuran sila gananda so kaamat abe pre sabi makaroon sa messenger ay kiba may kibahan tama na pre mga tunglugyas may lakit tama na
0: umiping gitman imo pre
1: tapos ro what tagi sa nakasahin niya ingkampun mo to agro ingkampun mo ra tagwa nanda house nakikita tagwa nanda house nakakabanding
0: butang
1: ta iskwila sa ibang lugar or taga ibang banwa abimana nga syempre wa na nakikita masyado sa inyong bagay.
0: Yes. Diba? Grabe gid ano mga katropa para pag circle na to mga scenario. Aga pati ako nga right anan hindi nagakagatabo mat ana to
1: sa yes. Kanang realidad. Sa adlaw-adlaw aga side ko iba man kinakaka-experience man niya na pagkamalan.
0: Yes.
1: Pero inyo kanya magugang inyong inkampo inyong bayaw.
0: Haron haron ta gid ana. Napaba ako nga ni kami makon worket kami ang makon ni Andot ang ni Clarita sa sugod it bagay oh. Hay ginapagkamalan at makon kaming mag-asawa. Tapos among unga si Clarita.
1: Grabe ta na dasig.
0: Oh, grabe mat ana ka. Pero kung gusto ninyo masayuran gid na, pwede man kamo magpangutan na.
1: Yes.
0: Bulok abi kara pang yan. Hindi
1: na niya mag-jump into conclusion kagad.
0: Ikot aga giro mag-inistoryat mang ruyon tapos re ending bukot galit mi nato
1: odro.
0: Tapos re imo pangatong ka istorya.
1: Chismosa
0: man. Paano kung makaabot sa amin ato odar sa inyong ginapabati-batian?
1: Yes. Aga kung may gusto tama man matodon. Kung may mga kung curious ka abi man or kung concerned ka,
0: pangutan na.
1: Diretso ka sa tao.
0: Yes.
1: Bukod sa ibang tao.
0: Oh. Again, no challenge man bigo amat kada pangyan ni turo sang katawo nga. Sayda na may sayod pero gusto na nang sayda na may sayod ratong tawo pero ato nang ginakutan na.
1: Yes.
0: Tapos medyo refill man it nakasayod in bigo par private abi man narami ko.
1: Amat
0: ka kun kat inga pangutan na kasi
1: isip nimo uwa ka try nga mag-disclose it ba detalye nga masyado personal.
0: Yes.
1: O to sayod mo.
0: Oh, aray isa kada pangyan ni ko amat nga uwa ko na ilat may gapangutan na kam. Ano nga may sayod ako.
1: Yes.
0: Kasi kung may sayod abi ako miko feel ko abi ay amat haman to bako naging part magiging part ka abi kada pangyari rin sa istorya nga sinambal
1: okay
0: man na ni Moraya
1: okay lang naghambal ro tao nga to naghambal ki mga okay lang man wa man ni magginbilin man hindi paghambal sa iba pero may mga istorya abi kita ko amat nga hindi dapat ha ikaw tama nang ginhambagan ka ra or selected yung mga tao ro nakasayod ka ra so let's respect them
0: yes pero sige lang mga katropa ha bicho
1: inyo ut ana so kanya-kanya madala kita ta ano ano karon mga katropa pagpati at syempre inyo lang pagdaga anyway Oras na ito mga katropa, alas 3:01 na sa hapon. So, commercial break at uman. Dahil may ato pa kayo na 3 o'clock prayer. So, dapat mga katropa, i-practice gito na ito no, pagpangamuyo nga ron everyday. Agahara kay Ban sa aton karon nga adaw-adaya sa XFM, rumang prayers nga ra. So, dapat aton man yung dunganan na mga katropa. So, magapanong balik yung programang X-Rated, makataliwan nga mga rupinang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa ako niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa SFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lang.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
2: Ako si Pasita Pastrana, ikawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Melito Oy sa ako niya nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libo-libong papremyo. Abo niya sa lahat.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

tropa, alas 3:12 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Syempre ha, manumbalik kita sa aton karang programang X-Rated. Ag makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas yamang. Itada karang mga radyo. Bay nakalive sa gihapon kita sa aton karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mga katropa mag-like, follow, and share ha, para mas maabor aton karang makaibahan. Makaroon niya hapon. Ag sa oras ka na mga katropa makashare gita na kita at mga idea experiences gita na nagkinatabo ka ton. Oy, good afternoon man sa mga katropa na itong mga tricycle drivers. Sige, da sa gihapon andak pagsuroy-suroy. Alin man niya tiyempo ay go sa gihapon sanda nagapurpang yak man. Kasi ini kung hindi ka magpahao mga katropa, hindi ka magtrabaho, ay wakagit ingin mga katropa it mabuog. Wakagit mga katropa it anihon. Kaya tanong kita nagahugod gita na sa mauraya nga tiyempo. Kay katropang Marlin, hello gid ana kimo sa Oman. Kung friend ang isa katawo for me bukon, abi ako easy to trust bo gid ana sa isa ka lalaki pareho kay Mr. Joe Rejorfo. Nga madali pakisamahan naguna do ugali ita na gugustuhin ng lahat ng mga babae. Peace tayo beshi bo gid. O di ba katropang Joe, binagsak pa. Ay gid ana nga ra. Aga kay Mr. Joe ni nang gid ana ko ni Mao sa nakarang beshi if my four kids ka na, it's because of your comeback. Pag-ibig maluoy ka. Bogit, awa ka mating na hapdian. Marlin, strong girl. Matabi gapang si katapang Marlin. Yara. Importante at aray karoon mga katropa, ginasuportahan natin doon sang kataw kung siin imo masadya. Di ba ga? Hindi kita mga katropa magsettle sa sangka relasyon niya. Galinilagas at akita. Kita lahat amismo ro naga, ano ba mga katropa, naga uso itrason para magstay ka to noong sang kataw. Away mo na ila, di pa now go! Sana pero kung naila pa matay makimo, pwede mong ipagdaban. Pero nafe-feel mo niya, wow, what again? Zero, what again? Wow, what again? At pilang persyento nga magabalikan, magaayos, magastay, eh, di pakawalan mo na mga katropa. Di ba, manananda, pag mahal mo, pakawalan mo. Di ba nga? Kung ayaw na sa'yo, eh, di, wag. Eh, di, wow. Di ba? Eh, di, yun, maglinanagas, tama, what, ana, ron, ha? Oy, good afternoon, anay, kay Tatay Bog, naman ka na sa badyangan. Naka-monitor man imora. Akede ako bibot sa tabangka nung man siya. Akede Lola Merly, naka sa Mevento Ranza, kay Lola Didang, o naman ka sa Mercedes, New Buswang Kalibo. Grapang Tix Roldan, o naman ka sa may Backhouse Store. Hello, gita na kinyo mga katropa. Merienda time na. Ano man inyong ginapreparo na ng mga merienda? Ano man inyong mga katropa nga ginagahagaha? Pero mas manami kung merienda rin ginaistoryahan. Hay may kapartner, gita na kita mga katropa. Nga kape. Ro kape nga makabuli, gita na sa ating karang kagawasan. Iya mga katropa, ro bagong kape at Yes to Health Incorporated, ro Santon Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, maabura nga benepisyo sa ating karang ikaayong agawas. Raya yung magapabaskog ita resistensya. Tapos, syempre, kung ikaw yung nagainom ka ra, pang pa, buoy mo mga katropa ka beneficial like, may aton ka ng mangustin, may malunggay, aga, raya ka ra mga katropa, nga sangkap, nga kinahangan it aton ka ra nga, lawas. Syempre mga katropa, may ana, pag-itabi ka ra nga glutathione at collagen, nga kung sa siin, pamnamion, pahamison, tapution, aga, ipasmooth, gid, syempre, aton ka ra nga panit, Rikaragon mga katropa, rugagawa nga nagkapikagon, nagnami para imo nga lawas, ag nagwapa ka pa. Ay siin ka pa, mga katropa, uwara it side effects ha, kaya go na go gid kita mga katropa sa pamanami, it kagawasan. Raya, haya, pwedeng ninyo mabakar sa inyo karang mga suki, roda nga mga butika, pwede man sa gihapon ka mag-order sa atong kira nga online shop, ro Lazada, ro TikTok, ag rosa, shop. At pwede ninyo rin maging entry ha sa atong karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Raya mga katropa, rolima kasasye it Santon Gold Coffee Mix, pwede ninyo rin maging entry. Isang blister Santon Gold nga capsule, isang blister it premium D3 soft gel capsule, isang blister it karang Turbo Food Supplement for Men. Sa apat nga ron, pili kay isang bilog. Kung may napili ka ron, isugod mo ron mga katropa sa puti. Puti nga sobre. Agibotang rikata mga katropa, imo karang pangangan, imong edad, address, contact number, proof of purchase. Kung alin rikata sa
up at ag syempre signature. Tapos mga katropa, natin ka lang drop boxes na pwede ninyo igahugog. Una ka na sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center. Una man ka na sa may Ruel and Junior Barbershop. Una ka na sa may Poblacion Banga. At kung kamay taga Tigayon, Linabuan, magapit iya sa aton ka lang istasyon. Iya sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Hey, go na go mga katropa. Ihugugot anar inyo karang entry. Kasi every week, every Friday, may magadaog, itry ka nga 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa, laban na agud. May aton ka nga entry para magadaog, may chance na gidana ka mo. Kasi yak magid ang mga katropa, ray nga ra-reenyo ka, ra-reenyo, grabe, ra-reenyo. Ray inyo ang mga upak ro na, yung mga upak, it inyo ka mga kapsul, or ray ka nga mga sachet, hay go, pwede ninyo ron nga maging entry. Oras mga katropa, alas 3:18 na sa hapon. Ay haraan ni mga katropa, mapamati ani kita ita atong karang mga akulanon ban kasi kapartiot abira mga katropa ita atong karang mga programa rin magapur pamati sanda karang mga sunata mga katropa kay karapang kay karopa kay kantara ni Mike Regalado nga magpakailanman bag-orang mga katropa kaya let's go.

oras, mga katropa! Alas 3:27 na sa hapon! At syempre, nabatian na ito, mga katropa. Ray ka ng mga kanta, ita at karang aklan at band, dyan ko sa siina. Magatukar da, mga katropa, sa iba karang area, sa ating karang probinsya, it aklan. I-support na ito, mga katropa. Ray ka nga lokal. Oy, thank you so much, Ida, ha, sa nag-iba ka to, sa ating karang programa, naging ka-partner naton ani Technical Side, si katropang Daddy Lods Noel Estiliero. Sa support man ni Tamon Karanga Station Manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga General Manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinagidana sa tanan, raamon karanga Big Boss Doc Remelito Uya, kay banyan karon anak ng beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililita man kita karahin aga, ha, same time, same station ng sa gihapon. Iga maroon, mga katropa, nagikaibahan man naton kay si katropang Yani, aga ka, mga katropa, si katropang Menga. Iga maroon sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.

0: Oras, alas 4 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Santon Gold, live testimony.
1: Ang hindi po, sitwa po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikawan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
12: The Secret of Health.
13: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 use.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang lamang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
16: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
16: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pass.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din po sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki king tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa dad na akong hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Ang Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky.

0: Kulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
0: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
0: Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: all-in-one sa presyo magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
0: Wow!

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Sun.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Samson Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Samson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samson Plus Herbal Oil. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. A
6: Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Wanita, badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulad sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oo, oh, galit. Diri yun.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus
1: Herbal Oil.

sa is 30 a 13 na siyaga! Oh,

naton nga naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa aton karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta? Kumusta rin nyo karang adlaw itlones? Grabe gid ana ropit sa itlones, no? Masakit, mahapde, mapapaaray ka. Kasi yun mga katropa, basta lunes, maabo nga bagayran, maabo nga due date, may maabo nga mga kinahanganon. Diba ga, basta lunes, grabe, ano rin subugang gid ana katon. Pero anyways mga katropa, ginawish ko gid ana nga okay kita tanan, aga may abot, may gaabot man katon nga maguya kita, gaabot man ro mid show, alang-alang kita, hay ginawish siya gihapon naton nga tanan ron, hay pagsubok gamang. Tanan ron, hay malangpasan gid anaton tanan. Ay iba gidabi mga katropa, pag once nalangpasan naton eh, kumbaga mga katropa, yakang-yaka na natin. Di kita kinahangan mga katropa nga maga. Di na itong kamagkalisod. Kasi haagyan nyo naton. Aga, rin niya ron mga katropa, ay easy lang ka ton, di ba ga? Bukon yun imo it gaano nga kalisod. Kaya, recurring care bells na naton. Medyo, uwaan kitang, no? Medyo, uwaan man ka ton, ipinagbago makaroon niya oras. Dapat may energy gihapon kita, ha? Dapat may puwersa sa gihapon kita, mga katropa. Raya, ginabira itong kinahangano sa tanan. Ay, kung hindi kita maghugag, hindi kita maghikot, what? It's well done, Ron. Kung hindi kita magkinabudlay, ay, uwaan man sila kung kita itanihon. Pero sana all, ginaana una sa iba, no? Misi, una uwat, na ubra, nagatambay, wait, ginahikot-hikot, ay, uwat, naga problema. Diba nga? What a ita ginaisip ng problema kundi anda taranda nga ginaisip ay kung paanot as nanda makausoy or sinsa na maagto. Oo, aga syempre kita mga katropa samtang nagabugtong kita sa agahoy na positive gang raaton yung perming isipon. Well, kakong kita man na maghalin, no? Kasi inro taong problema. Kumbaga mga katropa, hay isipon lang sa gihapon naton habang inanda samtang may buhay. Ano ko, no? Samtang may buhay. Tagalogin mo na kasi. Habang may buhay, may pag-asa ko, no? Kaya habang iya kita, sige, i-enjoy ang sagihapon naton. Mag-explore kita it mga panibago, mag-invest kita mga katropa, maghugod pagid kita, good sa ulihi. Ay aton gid ang mga katropa, raya karanga, hagak-hak. Bago gid lang amiga ho, kay Gracia, kay Grace. Hello, gid ang kimo ko, pilang minutong kita nag-ano, no? Kung pilang minuto kang nag-comment, bago gid ang. Hello, gid anak mo ha. Good evening, gid anak mo. Katropang Gracia. Evadlaw, di ba? Grabe, gid anay mo. Shout out, anay ma. Medyo sino, gid abi ako, no? Ako. Hello, gid anak mo. Isang araha, mga katropang mahugod nga mamshi. Abera, kung amat, aki, matanam akon. Kung amat, matanam akon. Hey, may mga tao ka na nga nga nag-awat sa kabuhi, nana. Ay, ginadead ma lang, nana. Kasi kung pansin nun, manana, ray, paalin lat ay mo, di ba, ga? Kaya go lat, Grace. Go lat, kita amiga, sa aton karang pagpangabuhi. Imo mabira mga katropa, isa yan, aton karang ka-online seller. Aga, legit, legit, andang mga shop, bukot legit, nga chismis inyong mga kalay. Kaya, o, takamukha na karun. Mag-visit siya kamo sa anya karang Facebook account. Ay, raya, gita, biro, isa naton karang mamshi nga madiskarte, o, di ba? Aga, tanan kita mga katropa, na nagiging madiskarte kita pag sa inyo naton nga, uwang-uwa ang kita. Diba ga? Ay, alangan magdinohong ka. Alangan magtilinanga ka. Ay, alin rin kaunon. Nga nga. E, tanan kita mga katropa, nagahugod gid-ana sa pang-adlaw-adlaw. Sige yang mga katropa. Maabot man naton ro mga oras nga ron nga. Sinakon nga, kay inakaton gid sa ulihi ro aton nga. Hagak-hak. Mahagak-hak gid kita karang mga katropa. Agro mga tao nga nagapang-down ka to. Ay, di man na binanda kita karang mga katropa. I-up ay. Kung ibang down, ag-up to. Ay, ibang taro nga. Nga kuragsahanan. Pero namin ko mga katropa, may mga tao gidabi nga nasa jahant asanda kung nasa idagom ka. Kasi ni mga katropa, pag once nga nasa idagom ka, ay man ako, si Kuan man na nalilisdat man sa kabuhi. Kumbaga mga katropa,
what sa na nalipay kung ikaw ay nakakaangat, what sa na nalipay nga kung ikaw ay naaamat-amat mo abot ang imo nga pangarap, kung sa daro hadlang bo paling kita magpaka kung baga makatrapasan ta gitaro harang anay agaagi kapag inanay kanda. Pero habang ko nga ni hindi ka magpa-apekto sa mga ginahambang it ibang tao kasi at the end of the day, wow, gitaro English to ah. Ikaw man sa gihapon o maga-desisyon, ikaw man sa gihapon o maga-dumaga. Kaya, okay lang, Rona. Okay lang kung may nag-bash kinyo. Okay lang kung may mga tao nga nag-ahambang it magain kinyo. Kasi, at least, bukon ita, maghalin kinyo. Bukon it, ikaw rin nakakasakit. Kundi ikaw lang ang sinasaktan. Bakit ah? Kasi, antot ang konsensya, Rona. Konsensya at anandar mga katropa pag mag-abot sa ulihing mag-asisi man sanda. Diba una pa lang mga katropa, haya, bukod sa that support kimo, may adlaw mga katropa nga wasa na nalipay kimo. Pero pag nakikita kauting nanda nga medyo nag-grow ka gawin. Naabot mo gawin, rin mo gita ng pangarap. Hay, katong sa danaw, kung kumunyari ka support, ay pro, gita man na ako kimo sa kung alin ka. Apo! Pro, gita man ako kimo, tag mga umpisang uwang-uwa ka pa. Pero kung mabalik kita sa ratong nga uwang-uwa ka pa, sanda pa mismo rumagaliba kimo. Sanda pa mismo mga katropa, isa lang rason na, hamanita, hindi ka maka-asenso it mayad. Kasi nga ni sa mga halang bago ni tao. Kaya ka mo mag-imagin, manabi ka mga tao, pilang minuto, malang man. Pero syempre, buko man natot buyot or mga utak, itaton karang mga katropa. Hindi man naton sandam, hindi man naton maliso ron, makalikot ron. Ibang kalikot lang. Pero bayan lang naton doon mga katropa. Sanda lang mismo ah, may andam at abi karon nga diskarte. Ag ginagagnat, abi sanda karon kung hindi makalibak ka. Diba ga? Ginahapo! Kung uwait, ginajudge. Kaya go lang gihapon ah. Sige ang maton kamuro na ah. Sige ang maton niya mauruyo na. Haya, at least mga katropa, sayod nyo sa inyong sarili nga masadya ka mo, nga okay ka mo, at uwa ka mo't kinagapakan nga tao. Sino madabi ka ton magabak o magapak manarik? Isot-isot na kita. Isot kita sa una, pero gahaba, gidro. Ano ko no? Ano to? Ano ko no ta? Iba't ano to mga katropa, ha? Maisot ko no, nga gulpi rin magahaba. Ay, kamo kita nga mga katropa. Siyempre, goma. Ay, di ba goma kung amat makatrapa may ina nga goma nga maisot tapos kung birahon mo'y nagahaba? Ano pa ba rin yung ginaisip nga ron? Abe, i-comment yung abir mga katropa. Napanghugasan ako sa inyong mga gina, ano, kato nyo na eh. Natistingan nyo gida ako sa on-air eh. Kay katropang Dang Villanueva, good evening. Gida na kimo katropang Dang, nakatutok na ka-monitor. Gida na mo sa ana karang radyo. Kay katropang Razel Beltran Zapico, good evening, ma'am Mengay. Pa-shoutout gida na ko sa tanan niya katropa. Hoy, shoutout gida ha sa mga nagkatutok ro na sa radyo agya sa atong karang Facebook Live makaroon nga gabi. Kay katropang Duy Arthur, hello gida na kimo, good evening gid ana ha. Kay katropang Arzen, hello Mengs, mua abo sana ol ginakisan gid ana kita nga ra. Sana ol may pakis abi sa personal abi katropang Arzen. Ah! Ay gid ana. Plastic yan ni amiga. Syempre mga katropa, hindi ba nabinaton? Hindi may mga sign man nga masayuran niya ginaton nga plastic ray karang sang katao. Pero may naman mga katropa nga plastic, wapat anay nagagawa. Kumbaga mga katropa, wapat anay nagabaho ray karang plastic. Kaya hindi naton pa makilala kung mga sin or mga tao nga ron niya may ibang intention katoy. Ano? Kay katropang Ritas Adok Salvador, hello kita na kimo katropang Ritas, nagakur kapi-kapi igid ana sa makarangapang orasyon. Kay katropang Berterman, nabaw naka-live at imora ho. Watching gina sa katropang Berterman, ay kumusta karon na? Base nagating tungga-tungga kaut imo ha. Imprano pa katropang Berta. Kay katropang Ernie Nasyon, pa-shout out idol sa Salvation Family, sa Nasyon Family, adlaw-adlaw gid. Pinamati sa station. Sa atong karangawat, sa nangyong programa is XFM Watching. Gidana ko noong mukara sa may Madalag Balaktasan. Oy, hello, gidana ha. Sa Banwa Karait Madalag, nakatutok, gidana katon. Maparadyo, ag sa atong karang Facebook Live, makarang gabi. Wow, I like your OOTD, panggingging. Thank you, gahapon ka na pang Arzen. At least nakikisabay kita sa mga teenager. Bye! Pang geng-geng manaro outfit pero itsura medyo agang-agang. Thank you gid ana sa gihapon ha. O
good evening. Bani ka pang Berterman, huwag ito nagpanlibak. Shoutout kay Liko no kay Mariel, panagsagan Hermal nga, gagraduate yun makaratan. Taran! Tarararan! Ay, happy graduation day, gid anak, anak ka na pang Berterman, ha? Kabay pa nga masadya ka, masadya rotanan, agbuso gid anak marotanan. Ay, syempre, happy graduation day, gid anak, sa mga katropa na tun unang nagagraduate yun. Ako man yan yung mga katropa, nahugat-hugat ko man yan yung mag-graduate ako sa loan. Mag-graduate ako sa mga kautangan. At tanan kita mga katropa, hey, deserve na to. And basta nag-graduate nga ron, deserve maging masadya, agaharawot amana. Di ba ga, pag once abi mga katropa makagraduate ka, ginaisip mo dahil na imo man nga future. Ako man nakarang kunta nga future, and magatrabaho na ako. Riba matanay, ay pagkatapos ko man na pagtuon, yung maasawa, what anak. Sana all, madaling at anak inyo, hampagon ran. Sana all, wag na pag-isipan it pa yan. Ay sa dato mga katropa, sa mga karang pangbuhi, kabudlay-budlay gid ana, pero sa ko gid ana sa mga graduates, graduating students na to, and nag-isipot asandaron kasi nakikita man yagi nandaro yung realidad, di ba ga? Nakikita man nandaro adang parents, yung mga tao sa nakarang palibot, kung paano nanda pagadahon adlaw-adlaw ro problema nga ra. Ama na bet ginadaga naton ray karang problema nga ra, kung pwede man naton aywanan. Pero syempre mga katropa, part man it life naton doon. Eh, obrahon lang sa gihapon naton nga, inspiration. Uwa ko, uwagon ko, gainom dol, tubi-tubi, yung ani kita. Sure ka? Sure ka ang tubi, yung rain mong ginainom? Ay, very good, ana ron, karapang birth herman. Okay, Tyler Poldo. Hello, gita na kimo. Tyler Poldo, nakara sa Martinez family sa Aliputos, no man siya. Nakatutok, gita na katon. Kay Nay Elta, kay Leoski, ang sa mga Pototski Riders Club naton rin na. Sa mga katropa naton ha, nag-aarangkada makaroon niya gabi eh. Sa mga tricycle drivers naton, sa tanan yung mga paradahan, sa mga negosyante naton, sa mga doctor, nurses naton, sa mga security guards, at sa tanan yung mga katropa naton, pasugod! Ay, kinamigid ang mga katropa kung ginasugod, gid ah. Ay, siya nagasugod sa trabaho, kamugid ah, nangara. Sa mga katropa naton, nagasugod sa trabaho, nagagawa sa trabaho, nagauli, ay, magdahan, gid anak mga katropa. Sa mga pasahero at pasahera naton, nga nagahugat, mapuno, randa karang ginasakyan, ag-angan-angan, maarangkada. Good evening, gidaki nyo ha, mga katropa. Sa mga nagor ihapon, nagatimo, utat andang karang ginakaon. Sa mga nagayaha, sa mga uwa ko no, itraya karang ihapon. Sa mga katropa naton una nga nagatambay-tambay sa baraka. Sa mga katropa naton runa nga nagatambay para makahuga mo matit, tungga-tungga. Good anak ka mo mga katropa. Sa mga kapasarado na at anda karang baraka. At syempre, sa mga nagapuro pamati, good anak ka sa dakarang mga radyo, nakalive kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede good ka mo mga katropa mag-like, follow, and share para mas maabo raton karang mabira, mahanot, at mapakiay-kiay good anak sa dance floor. Dapat mga katropa, ready na inyong abo. Butkon. Rei mga po! Busog-busugan. Ay, syempre, sa oras nga alas 6, ready ta dapat ron. Kasi nga ni oras yun, itpagpagawa. Oras yun, itpagpautwas. Itaton gidana nga mga hugas. Ay, gida. O, kita nga lang, mga katropa, gida paghugasan. Ito, nakita nga na. Kasi nga ni, hey, nakaka-burn kita ita fats and calories. Ang nagapasalamat kita, mga katropa, sa mga musika nga nga gina-play naton. Kasi miski hindi kakantigo magsaot, kinaray kay man, o kung nano man na imong saot nga ron. Pero importante, makapaguwa agad sa imong hugas. Ro fats naton ay maburbawasan man. Kaya sa mga nagaligid-ligid ro na, bangon nun! Na, tabi nagaligid-ligid, nagapinabaho, taitabo. Butkon. Pinabaho, tabi ro na man. Tindogon, bangon nun, mga katropa. Para syempre sa pag-arangkada naton, makaroon nga gabi. Ay, aber tapos yun, ano rin mga bagay lihan. Iya sa aton karang programa, Extra Drive. Padayon sa gihapon kita nga, nagaburumbaha, bumba. Nagahanot-hanot ang nagakini-IKI. Oy, kay Rapang Josephine Sistorias Valencia. Hello, gidaki mo ka na pang Josephine. Pa-shoutout gidana ko no watching from Iloilo City.
Ay, sorry. Thank you so much kita nakarapang Josephine at sa mga katropa nato nga magayo sa nakarang mga pamilya pero nakatutok sa gihapon sa aton karang radyo or ukon niya sa aton karang Facebook page. Thank you so much kita na sa mga OFW naton ha, mga mahuhugod sa mga nagahugod gid ana para sa pamilya. Ay kung tama katropa hindi man natong pag-abusuhon ha. Yung mga katropa natong nga nagatrabaho sa magayo nga lugar kasi para gid ana katon do. Shout out gid akinyo ha, hugod ya mga katropa sa pila ka inadlaw. Magauli ang magauli kagid iya sa imo karanga pamilya. Ara mga katropa nga masyad nagasalig latani kong amat kita nga sa STL no. Nagasalig latak ng amat kita nga mga katropa ako nya ni makungang bukit taya kumakon rin balay na malaya siya tang rainbow gitana siya abo gitama nagagira itong Makabi pero syempre mga katropa paswerte-swerte lang roon pero iya mga katropa may paswerte-swerte masagi hapon sa aton karanga papromo iya sagi hapon sa Santo na next FM libo-libong papremyo mga katropa mga product it has to health incorporated ay pwedeng-pwede ninyo roon na maging entry hara mga katropa raton karang pwedeng preparahon para sa rekarang entry rusang ka-blister ita Santon Plus Gold na capsule, isang blister it premium D3 soft gel capsule, isang blister it try karang turbo food supplement for men. Aglima ka sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa apat nga mga katropa, pili kay it's ang bilog. Agad pwede ni mo maging entry ron ha. Kung may napili kagon, isugod ra. Oo, isugod. Isugod sa puti nga sobre, butang rikator, imong pangangan, imong edad, address, contact number, proof of purchase. At syempre, ray ka nga, signature. Siguraduhon mga katropang kompleto sa rekado sa nanaro mga ginapangayo para hindi man mauyang inyo ka nga entry. Tapos, igahugog ninyo ron ha, sa aton karang drop boxes nga makitaan una kara sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center. Iya mga katropa sa may banga, sa Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Kung kamo mga katropa taga-Tigayon Linabuan nga magapit iya sa aton karang station iya sa Esberto Road Barangay Tigayon Kalibo ag pwede ninyo ron mga katropa i-search sa aton karang Google agud igadaga kagid sa aton karang XFM station yakman anara mga katropa ha go go sa go na para magadaog kamo itraya karanga 3,000 pesos. Lakman yung anaran mga katropa kaya Gora Wells na ha. Magtipon-tipon na ayaw ang naipilak ka kasi raya karang sa Shea. Pwede kagid-ing karon mga katropa magadaog. Oras mga katropa alas 6:31 na sa gabi. Dali ang mga katropa ha ay ma-commercial break ani kita. Agod sa aton karanga pagbalik ka ay dire-diret so uwat preno-preno ro aton karanga paga arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lang energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

tropa, alas 6:37 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Oy, good evening, ane ha. Kanda yung Uncle Bibot, inakaras sa may tabangka naman siya sa kawaling family. Gid ana kanda yung Don, ng Eric, ng Ivy, agay Rexy, kanda yung Auntie Nadette, Auntie Ami, Auntie Arlene, nag-Auntie Ami. Hello, gid ana kinyo nag-bumba-bumboat. Ana, nag-saot. Tapos Auntie Nadette, kara ready. Tara na nga, daywang kasiki. Ready-ready. Tayo mura para sukugan si Uncle Bibot. Ay, paalin ka, Uncle. Is Auntie Nadette, harawot ana ho. Ay, imot ana ka, bas imo patakin mo daog. Ay, daywar atin ka nga ano eh, kay Uncle Bibot or kay Auntie Nadette kita nga tin eh. Si abot naman nakakon yung utang si Mingay nga rin. Nawa man na mag-abot man ni Mura, magwarang man masamon ka. Charot si Uncle. Siyempre, good evening man. Una ka rin kita, Taybog, na karas sa may badyangan. Nakatutok man katon makaroon nga gabi. Aga, kay Rapang Tix Roldan, na naman karas sa may backhouse war. Aga, sa mga katropa natin riya, hama ni kay Rapang Bert Herman, abo, may ginaplay. Gita, ano yung mauha? May ginarequest-request. Gita, si Rapang Bert Herman. Ay, sige, galing idugang natin dun hindu na sa atong karang pag-arangkada, pagpahugas, makaroon nga gabi. Pero sige, ang anay, mga katropa, dali ang anay. Excited yung tara itong mga katropa nga magkini ay kiay. Gusto ko ananda makapasaot at ako nung makapaindak-indak mo man na katropang menggay. Gusto ko taman ay diretso at agira pagsilinaot na ito. Ay sige sige arawon. Mga katropa, mag-arangkada na kita. Bomba Marilo! Hano Trolando! Birahi Anselmo! Kaluta Carlota!

7, 20, 7 na sa gabi. Ay, hala, hala, hala, hala. Para request gidanat ni Lolag, ni Lolo, ha? Ay, samtang mana kami nag-pamantaw mana iya sa akong ngarang mga apo. Ay, gusto ko ba mana mag-iikiay? Ay, sige, haragot, ana. Pangsukot, ana, sa mga apugan. Bumbahiyot, ana. Especially, gida sa mga Lolag, Lolo na, tunro na, ha? Nga nag-arangkada makaroon niya gabi. Eh, okay, ana, manami, gida na ako na magpurpahuwas bago sanda mag-haplak sa lumban. Ay, hirap ang lipols. Ayos, gida ako nuratong kiranga music. Kay musyon yut, ana, maihapon. Ay, sige, bakbakiyot, ana, karap ang lipols. Pagkaon, kaot, imuro na ita, insano. Kay katropan, Lonilo Victoriano Bulia, good evening, gida na Kimo, kay Mama Loren, kay Mama Lorena Haley Zorita Buliag, at kay Jar Justin Zulina Buliag, itag Nonok Island. Hello, good anak inyo una. Agarapang Samputan Vlog. Good evening, Extra Drive Bog. Good anak. Agarapang Luther J. Zauza. Good evening, agarapang Mengay. Miss you. Agpa-shoutout, good anak ko na sa Relojas Ag Family Zauza. Shoutout, good anak. Thank you so much, good anak. Leoski sa imong pag-at highlights. Good evening, good anak. Ay, sige, rawan na. Sa mga lolag, lolo naton, bombahagot, anak.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Luilo. Ako sa call center agent.
10: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibang gina-efekto sa akong sang
12: Sister Pain.
13: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig.
2: Isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
9: XFM Time. It is now 9:02. Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang balita. Tuloy-tuloy ang tugtugan at kasiyahan. Sa XFM lang yan. Number one. XFM.

0: the pain.
1: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gina-detecto sa akong kang assess the pain. Resigda, sige na matulang pagsakit ng akong ulo.
0: Assess the pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Assess the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
2: Pwerte nga style niya.
0: Bugtong-bugtong. Damo pa ko de.
3: Oo, sige.
0: Unahan ko. Isa ka kahon, puno sang sapatos. Sabat?
3: Isa ka kahon, puno sang sapatos.
0: Isa ka kahon, puno sang sapatos.
2: Puspro?
0: Puspro? Wrong.
2: Hello.
0: Color green.
3: Color green?
0: Kung magulang, color yellow.
2: Kung magano?
0: Kung magulang, color yellow. Kung lingod, color green. Kung magulang, color yellow.
3: Na...
2: Ang palaya?
0: Ha? Lapit na! Maya sa punta.
2: Ang palaya gani?
0: Maya gani sa punta. Wrong ang palaya.
2: Papaya?
0: Correct!
3: Galingin ulo ya, intro pa lang.
0: Hey, welcome to natin ng XFM Radio Station na naka-hook up na sa Bugos nga Region 6 kag NIR. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga 103.9 XFM Bacolod. Upod na si katropang
2: Chris.
0: Correct.
2: Thank you so much, Chris.
0: And subong gabi, subong adlaw, June 1. Birthday man subong ni Sir Jodery Biliganyo sang XFM Bacolod.
3: Datang wow. Picnic siya. Wow.
0: Grabe, may ara sa picture sa iyang Facebook. Naka-color pula sa. Tapos, happy birthday!
2: Kung lapit-lapit ka lang di.
0: Happy hubog ka naman eh.
2: Hindi na blow ta ka.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan. Upunta si katropang... Ara.
2: Papa Rodel?
0: Winston Villanueva.
2: Mula.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon. 101.7 na sila. Upod na si katropang...
2: Baby Ron.
0: Shooty Boy.
2: Napabalo-balo.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradio Channel 13 kag Digital IPTV Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona Victorias Manapla kadi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upod na si katropang
2: Alex
0: Jan Ray.
2: Oy, nagbailo naman ka mo.
0: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Noel.
0: Ha?
2: Noel?
0: Noel?
2: Oo.
0: Are you sure?
2: Noel.
0: Neil. Sa Antique 93.3 XFM Antique with katropang
2: Noel na ginaiya.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Final answer.
2: Noel.
0: James Dean. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Noel.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Are you sure?
2: Yes.
0: Final answer.
2: Noel.
0: Noel?
2: Oo.
0: Louder.
2: Noel.
0: Correct.
2: Bailo-bailo, baka mong alan, ha?
0: Kagahapon ko nag-ilang birthday ni sir ni... Ay, kagahapon. Nga subong lang ko naka-open sa akon niyang account niya man. Ate, sige, belated happy birthday. Sir Jodely. Te, nakabugtong-bugtong na ta.
2: Te.
0: Dugangan ko pag isa.
2: Ako naman, ah.
0: Aha. Sige, ikaw, ah.
2: Oh.
0: Ang bago, ha? Basi kong daan ako, hindi ko mag-answer, ha?
2: Oh, te, sino ang artist naman?
0: I revoke my... Sige.
2: Sino nga artista ang may pinakataas nga ranggo?
0: Clue, babae laki.
2: Babae.
0: Clue.
2: Babae gani.
0: Give me na kung babae ka lalaki. Iba na clue.
2: may pinakataas nga ranggo gani.
0: Ha?
2: May pinakataas
0: nga pinakataas ranggo. Ranggo sa ano?
2: Ha?
0: Pinakataas nga ranggo sa ano?
2: Artista siya gani nga babae, may pinakataas
0: nga wala ranggo. Man niya yung ranggohan na sa artista.
2: Kasadya eh.
0: Ay, oo, bala mo.
2: Layaan ka gitla.
0: Wala, wala yung bala ranggo sa artista.
2: May ara bala.
0: Wala gani. Sunog ka na.
2: Ang iyang alan.
0: Major Tom.
2: Babae na siya ka hindi man.
0: Oh, ubran ko babae at Tom eh.
2: Oh, te.
0: Major Tom.
2: Si Red.
0: Si Red.
2: Oh, Hilda Coronel.
0: Ah, kay may Coronel.
2: Ayan.
0: Ah, te. Baboy man na si Coronelia.
2: Hindi na. Guwapa na ba siya to?
0: Doon. Away ko yung labo. Nakuluro ka abot siya na iya. Kaya balaan mo, bata pa ko na. Bold star?
2: Sino si Lee? Oh. Na, kay mga porn lang nakilala.
0: Si Jane lang kitang kilalahan, kuya. Si? Kasi Tarzan. Jane kay Tarzan.
2: Nugaya ako na.
0: Oo. Are, ako naman.
2: Oo, oh, sige ah.
0: Namayan ka ni kay may tindog-tindog mo.
2: Batod.
0: Kung magtindog daw kawayan. Kung magpungko daw pis-pis.

0: Reminded ko pala.
1: Ngayon ay clue. Oh, basi masala-sala ka na pangambal mo karun niya.
0: Clue.
1: Sapat.
0: Sapat?
1: Kung magtindog daw kawayan, kung magpungko daw pispis.
0: Ng stork?
1: Nga. Ah, ang bot ah. Huwag kami nakikilala sa stork niya.
0: Ang bot
1: ah. Makita lang sa Pilipinas sa sapat ah.
2: Di sa Pilipinas ba na?
1: Ginakaon mo siya.
0: Manok?
1: Ha?
0: Manok.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Pabo.
0: Sige na lang gani. Iba na ang itsura ko. Pag-umo lang ipapakot-pakot.
1: Nabali pa ang phone pa. Lopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kam, si Katropang Troy Filangka.
1: Buwapo na, loy-loy pa.
0: Bigala na, tamsi pa.
1: Pwede nga makatawag XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
0: 0912-0076-793.
1: And sa Globe 0915-831-1431. Ang una naton nga caller sa pagbalik na namon kay... Ma, belated happy birthday ta kay Sergio Derea.
0: Gani man.
1: Naka-prepare dire ang kanta nga happy birthday sang Click 5. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
0: Exciting!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM. Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa iyong suki butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 哦哦
1: Dahil nga usap ang mamati sa phone pala programa po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Jack, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
1: Ang tanang Yes 12 products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Se?
2: O, panuwag na ka mo de.
1: XFM call and text line, smart and TNT users.
2: 0912-0076-793.
1: Wala man na may kapanawag si mo number.
2: Gani man.
1: Sa akin lang may kapanawag si mo, wala.
2: Islang taguro.
1: Bala na nila kay Dolphy ni number. Kagumatay pan kaya ko ni Gani, isave niya ni Dayon.
2: Boko namin.
1: Gusto ko man nawag liwat ang mga taga ano.
2: Taga di.
1: Mga taga Fishport Obla, tong barangay Tanod, gani.
2: Awo, ah.
1: Nga tong nagambal sa akon nga ginagad mo sa kuno.
2: Atong ano?
1: Oo.
2: Ang tingog yan nga daw.
1: Kama, kama.
3: Ay, tadiin ka niya.
1: Sa Globe, pwede ka mo kadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hari-hay, tulaan ini kag panit, pero nagalupad.
2: Jet plane?
1: Ha?
2: Jet plane?
1: Dugangi. Lapit na da.
2: Philippine Airlines.
1: Tulaan gani kag panit. Tulaan ini kag panit pero nagalupad.
2: Tulaan kag panit, nagalupad. Wala man nagalupad ang tiki.
1: Oh man. Pero may ara gid ya. Ang tulaan di bala do stick.
2: Oh.
1: Oh. Ang stick nga na. Ay, hindi na ako magataglo ah.
2: Ang bossy mo.
1: Ang stick nga na, pwede siya gamiton bilang materialis para maglupad.
2: Pasire?
1: Pasire. Siret?
2: Oo, oh, ah.
1: Burador.
2: Ah, okay.
1: Te, ano ka man? Kumbinsido ka man, nga burador?
2: Oo. Oh.

0: Bat, kwa utot eh? Ha? Ara na gani. Ang utot sa nga mo hindi madakpan sa gamot.
1: Hangin?
0: Lapit na. Ara na siya.
1: Hangin ah?
0: Ara na siya.
1: Hangin gani.
0: Final answer?
1: Oo.
0: Aso. Eh? Pero di ba sakto nga lapit na?
1: Oo.
0: Oh, may ara ka pa? Ula again?
1: Hindi ko ula sa buong ka panumdumbi mo. Ah, eh, buwas bala kay piparahan ta ka.
0: Oh, pero may lang nagapasilong, pero gabasa man sa gyapon.
1: Nang timba? Timba eh.
0: Wrong, layo ada ya. Pero may lang nagapasilong, pero basa man sa gyapon.
1: Clue anay ah?
0: Ha?
1: Clue?
0: Basta ara na sa aton lawas.
1: Ilok?
0: Lapit na. Lapit na.
1: Mata? Mata?
0: Layo ka na gamay.
1: Dila.
0: Ha?
1: Dila.
0: Ha?
1: Dila ah.
0: Nga dila be.
1: Ate, pega pa silong sa propimil sa bata.
0: Oh, correct. Tanda mo nagpakot ni siguro. Ha? Managpakot ka, hindi?
1: Oo eh!
0: Eh, pabuliyon ta ka sa sikihor magamon eh. Mga kwarta ka pa to.
1: Amugod dyan.
0: Ay, tawag na ka mo. Wala na ka mo yaga pa na huwag yahaw. Globe na linya 0915-8311-431.
1: Kang saan mo niya smart 0912-0076-793.
0: Oo.
1: Makapoy, mamalaman katakata.
0: Amo man. O, dugangan ko pagid.
1: Sige ah.
0: Pinalagani na sabat mo gani? Damo na, no? Damo na? Ah. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
1: Sigurado ka?
0: Yes. Kung magsulod itom, kung magwa, mapula.
1: Puspro?
0: Lapit na.
1: Kalayo?
0: Yes, lapit na gid.
1: Kalayo gani.
0: Lapit na da gani.
1: Lapit sa kalayo. Gasol?
0: Kung magsulod, itong gumagwa, mapula.
1: Ano na saya ko nun yan?
0: Lapit na sa kalayo.
1: Aso?
0: Ah, nambal ko na niya kayo.
1: Sa kalayo eh.
0: Final answer.
1: Kalayo.
0: Uling. Kung magsulod itom, di ba? Kung magwa, mapula.
1: Kung ipabagahon mo sa eh.
0: Teka pula, di ba? Tiuling ang sabat. Te, inimbinto na.
1: Te, nagwa na. Wala ka mo lang siling yan, ano ya?
0: Nga no?
1: Nga konsindihan.
0: Nagambal ka na pala kalayo, gani? Ambal ko lapit na, ha? Sala akong kluaw.
1: Naya, gano.
0: Ari na, ari. Buka na gani, abrihan pa.
1: Dumakasala mo. Monarkiya?
0: Buka na gani.
1: Alkansiya?
0: Buka na gani, abrihan pa.
1: Alkansiya?
0: Alayo. Sabat?
1: Buka na.
0: Oh, abrihan pa.
1: Frutas?
0: Lalayo.
1: Ano?
0: Klo.
1: O ano?
0: Kinagamit sa tao.
1: Buntis?
0: Oh, ara?
1: Oh, sige ah.
0: Oh, answer? Payong.
1: Buka na gani. Ano pa buka? Sina nga sirado na iya mga...
2: Ara? Sige ah.
0: Ha? Ano naman ang bal mo?
1: Ang payong ya. Gakipot mo na iya mag ano ya?
0: Buka na gani. Abri pa.
1: Paano na siya nang buka?
0: Di ba ang buka open na na?
1: Te?
0: Te. Ang abri pa ng hambal ko.
1: Wala.
0: Ay, mayang gabi, line number 2. Welcome sa phone, pal. Nautod. Daya liwat 0915. Ay, good evening.

0: Ah, liyog lang kumute sa'yo mo, Radyo Migo. Radyo, i-mute lang, anay.
1: Good evening.
0: I-mute, anay, ang radyo.
2: Ang radyo, pa'y nai.
0: Okay na?
1: Okay na, sir.
0: Okay, mayong gabi. Welcome sa phone, pal, pangalan.
1: Si Wiwin, eh, sir.
0: Wiwin?
1: Oo.
0: Taga din si Wiwin.
1: Si Luilo.
0: Din si Luilo.
1: Sa Kalaparan.
0: Kalaparan, sa Maymolo, correct?
1: Oo.
0: Sana all. Dito na edad ni Wiwin?
1: 40 na.
0: Uy, doon ka bata ka man sa boses, no?
2: Gani man. Tagiyas ang Wiwin's bitkotso.
0: Ano ka nga zone? Sa din ka mga zone dira sa Kalaparan?
1: Ito. Riga board man ko din mo.
0: Ah, pero taga din gini ka, Uyaw?
1: Taga Kapis.
0: Taga?
1: Taga Kapis.
0: Ah, taga Kapis. Baliga work ikaw da sa Iloilo?
1: Oo, Dre, ako gawa trabaho sa Robinson.
0: Ah? Sa din nga Robinson, sa may super? O kundili sa Pabia?
1: Sa super.
0: Oh! Oh.
2: Guardia?
1: Hindi, mana?
0: Dicer.
2: Dicer?
1: Oh, karito. Mga manog, pagwa ko sulod eh. Mga gusirip.
0: Ah,
2: ano? Mahilig siya sa gwa sulod.
0: Oh, ano ginahandol mga product da sa sulod sang grocery store sang rob?
1: Lamok man.
0: Ah, bali, ano ka, all around?
2: Kamu ang nagapamutos?
0: Hindi. Sila nagapamuslot.
1: Nagakargariya bro sa
2: Ah, okay. Oo.
0: Oh, kamu ga ano?
2: Kung may mga delivery.
0: Oh, sila ga display ko ro. Display sa display ka bumiga?
1: Oo.
0: Oh, 40 years old na, wala ka pa Japon sing nobya. Kung may asawa sa una, gimbiyaan lang sa Kapis.
1: May libin sa una.
0: Te?
1: Oh, siguro hindi man kami siguro maging forever kaya nagkamana naman siya.
0: May bata ka mo?
1: Oo.
0: Pila bilog?
1: Duha.
0: Uy, te paano na bay? Arasay mo?
1: Arasay, alas board lang ko.
2: Te, nakaduwa ka mo, tapos mambal ka pa nga, hindi ka mo para sa isa kang isa?
0: Pwede mo
1: doon. Hindi mo siya, umbra ko doon, umbala mo may credo sa'yo.
0: Ah, siloso. Tinga nga may Robinson sa mando sa Kapis nga sa Iloilo gidi ka wow.
1: Dream na naman ko kay ang tagiya amo ang nagkriyan sa akon mo.
0: Ah, sa bagay. Mayo guro offer mo no.
2: Gani man.
0: Isa kung ma-apply ka lang gid no. Te, pila ka na da ka tuig nagawork da sa city?
1: Manog duha na.
0: Ah, te, gusto mo pa matatlo ka tuig? Ha?
2: Nga, depende haw.
1: Eh, siyempre, kung manami mo lang ang trabaho ko, ang manmaling ko dito, kaya siyempre, may isis ko, may pag-ibig ko dito.
0: Amula ka, ne?
1: Sige, ang kuniya, sa mga edad ko, 60.
0: Kapatiha, kami nga may pag-ibig ka. Din man ang pag-ibig mo, be? Kung may pag-ibig ka. Ay, pag-ibig ka, wala?
1: Pag-ibig.
0: Ha?
2: Pag-ibig sa puso?
0: Ah, may pag-ibig ka, gidman, o kung wala?
1: Mayara, eh.
0: Wala, ah. I-prove ko si imo, pamati bala? Pamati bala? I-prove ko si wala ka pag-ibig, ah. Gusto mo? Gusto mo i-prove ko si imo wala ka pag-ibig?
1: Wala, iba nga pag-ibig.
0: Oo lang bala kay hindi. Para kakadlaw man ta.
1: Ayaw ko.
0: Oo. Gusto mo i-prove ko nga wala ka sing pag-ibig?
1: Oo.
0: Oh, nga na nawag ka di subong kung may pag-ibig ka.
2: Amokit siya.
1: Ang palabot sa bading nga solo kung matesin din yung programa. Ang gana din nga umang ko.
0: Ay, salamat. So, wala ikaw uyab gid man subong. Pila na katuig to gani ang bal mo?
2: Dua katuig.
0: Dua katuig?
1: 2 years na.
0: Okay. So, wala man ikaw may natipuhan nga cashier da bi sa sulod.
2: Woman?
0: Supermarket?
1: Wala man.
2: Sales lady.
1: Mga gabdaran mo lang, maululuton mga mga upod mo.
0: Sabagay. Pero may harang dyan, iba nagapangunay upod niya. Ang upod ko, dey, abi mo, pawala lang ni. Pero may naunay na ni siguro nga upod ko. Tingala ko man.
1: Happy man dyan mo nga ang upod niya nga trabaho mo.
2: Ha? Oo eh.
0: Pero okay lang na nga happy ka mo bilang isa ka magululupod sa trabaho. Pero may ara gid iba nga hindi makapugong nagaka-develop gid dope no.
2: Miara eh
0: ikaw dope na experience mo na.
2: Of course.
0: Oh. Who's that guy?
2: Ha?
0: Who's that guy?
1: Sila guro eh, may ara man sempre kon manami imong pagtamod.
0: Ah.
2: Manami kag manamit
0: ang tamod. Ano to balya pagtamod?
2: Pagtamod ko.
0: Ah, no? Pagtamod. Oo. Ano man?
2: Abi ko gani.
0: Tingang kakadlaw ug ambal ko tamod ng mamangkot. Wow.
2: Ha?
0: Ano ang imo nga nadumduman?
2: Makadlaw ko ibis. Ano sa tamod? Be.
0: Sabi ko mambal, ay, dapat vitamins ko na.
2: Ha? Wala siya na nalakot na sa kape.
0: Coffee mate?
2: Yes.
0: Sir, 40 years old, ano na pagkita mo siya? Sir, sa edad mo, 40 years old, ano na pagkita mo siya sa kababae yung pilang edad kag taga diin?
1: Dahil sa din lang, basta may ayaw na may kunway ko, grad ni, may statistics o kung matagawagan.
0: Mostly ni sir, mga single mom ni ang imong ano ha, inog-entertain mo kung manawagin man ha?
1: Oo, wala lang, single mom man, basta niladamo bata.
2: Okay,
0: Ang isa lang yung kabilog bata, okay na na.
1: Oo.
0: Ngarang pwede na ibilin kay nanay, tatay niya kung mag-date ka mo.
1: Okay.
0: Para ubrahan mo naman sa isa, ibilin niya naman liwat kay mama at papa niya. Kita nga mga ginikanan, kita ginagpinitinsyan ni kung kaisa bala kung hindi mo makontrol ang pagkakatrol sa kabataan. Dolph?
2: Oo eh.
0: May lang gito ganit si Dolph po nag-agi lang. Nababae ni, pila na nga bilo bata mo sa edad mo nga 63.
2: Kung nagsugod ko before, just anyos pa lang ko.
0: Oo. Oh.
2: Mga more or less, may mga isa makugulo ka dosin. Lain-lain pa na amay.
0: Antot ka man gali kung nagbabae ka, no?
2: Eh.
0: So that is why gin, ano ka?
2: Ha?
0: Ginhimo ka muna nga sex orientation mo kay para hindi ka na magdugang sa populasyon sa Pilipinas.
2: Ang mga guro gani mo.
0: Oo, kaya kung nagbabae ka, ama ko mo isa ka dosena.
2: Pwede, sa bagay, bisan angge, kuya, handom kag dumot, kung gadya ka magbusong.
0: Wiwin? Kaya mo man ayan mapabusgan si Dolpe?
1: Kaya guro niya
0: eh. Ha?
1: Kaya guro eh. May matres mo bulan na eh.
0: May ara ka matres.
2: May ara eh.
0: Sadiin.
2: Ha?
0: Sadiin.
2: Gusto mo mga ngap ako.
0: Hindi na yung matres ya.
2: Oy, may ano kuya, may ting-aling kuya sa
0: ako. Ay, hindi kuya mapati. Hindi ah.
2: Te?
0: Almoranas na yan. Yak! Damay! Amigo! I-plug na number mo. Kag-describe, anay galing ikaw galingon mo. Una?
1: Akong height, 5'7".
2: Taas ba?
0: Taas.
1: Maputi. Hinti-hinti ko na yung mata.
2: Wow!
1: Matanos, matilong.
2: Ba?
0: Kung artista, kung sa artista, sino ka look-alike mo gali?
1: Walang, hindi ako kabalong mag-describe.
0: Kung makalabay ka bala, spiho bala, nga madiparahan mong kaysa si Mugulingon, doon sino ka look-alike mo sa artista na nalantawan mo?
1: Si kay Ding Dong Dantes.
2: Wow!
0: Tuod! Dantes yun man, o kung kamatis. O kung arikis. Sige, ama, pati kami sa imo, ha, kay T. Ikaw man ayan nakakilala sa imo, Galingon.
2: Correct, eh.
0: Wala kami din may imo, hindi man kami ka-judge sa imo, kay T. Hindi man kami ang mga bugado.
2: Galit man. Kaya ang kalabaon.
1: Nga size lang uro.
2: Ba? Ba? Sige, be picture, be. Isenda yun sa ako.
3: Ano nga, alam mo sa Facebook ako?
2: Noranian, alakapa.
1: Oo.
2: Oo.
1: Wewin sa Landuna.
3: Ano?
2: Wewin ano?
1: Wewin sa Landuna.
2: Sa Landuna, sige be.
3: Natawa naman kung yung chicken chicken.
2: Ang imo nga wewin, W-E o kung W-I?
1: W-E.
3: W-E-W-I-N naman na?
1: W-A-W-A-N-O,
2: Wewin. Ah, Itanan.
3: Itanan, wala ay?
1: Why?
3: Wewin.
1: Sarandona.
2: Sarandona?
3: Ang dona mo, oh. Una, yu.
1: Sarandona,
2: o. O?
1: O.
3: Be?
1: Sarandona.
3: Anak ka pula?
1: Oo. Oh.
3: Be? Na. Bao, amo ning dingdong dantes?
2: Sige lang bala kaya. Sige lang bala kaya amo na panulukan niya siya kagwalingon.
3: Dingdong dantes gid man ni. Are you sure?
1: Hindi ako bala mo describe mo.
3: Ay, sige mo, Doble, sino ka look alike niya? Sino ka look alike niya?
1: May tura lang, pero hindi lang wapo.
3: May tura ganing amo.
2: May tura ganing amo.
3: Pero ito sobra-sobra, ganyang yambal mo yung dingdong nantes siya doon. Hindi kami yung pati.
2: Dasi, Juan ka, ha?
3: Dasi.
2: Din siya pa dilia. Ay, hindi ka pa nakasisden siya pa dilia ka.
3: Yan ang balo kasi... Dinjo Padilla.
2: Sa figure plan sa kitsura, ya, ah.
3: Dali lang kita. Dali daw chabi-chabi yun, mas Dinjo, no?
2: Gani.
3: Ako daw prospera sila. Oo.
1: Nagkakaya ko, hindi lulo kung kasi naga...
3: Ay, hindi na namon niya. Hindi na namon, upod niya. Sino?
1: Sala. Hindi na yung upod lubong kanina, no? Naglayan ko, na yung hindi na kong upod lubong.
3: Oo, lain na nasubong sila, ya. Lain man kami. Dali lang ipakita kong imo. Ay, hindi na pag-ihambal, kailain na sila gani. Kailain man kami. Focus ka lang sa ato ni Suryanay, okay? Dahil lang kita si Ding Dong. Dahil lang, ipakita ko lang sa mga technician kung ma-agree sila nga daw si Ding Dong ka, ha? Dahil lang kita.
2: Basta ako niya pananawan, si mo si Dincho Padilla.
3: Pero dahil hindi halata nga 40 mo edad, no?
2: Mm-mm.
3: Kay siyempre sa mall sa Gobra.
2: Gani.
3: Pero hindi man siya puti, hindi man katama, ha? Hindi siya puti katama, ha?
1: Lang.
3: Ha?
1: Sarangan lang.
3: Eh, hindi ko di ka-sense ang picture di sa Amon GC, man. Tara na, Ding Dong Dantes. Naulat ko ang mga technician kung ano rate nila kung daw sino ang kalokalay ka. Kay Dolby ko, no? Si?
2: Si Dennis Padilla, gani.
3: Akon si Dennis Padilla.
2: At ito nang bata-bata lang.
3: Oo, di ba? Muna ang paglanto, kayo naka-aircon sa kadaan mo. Sige, ah. Te, okay na, ma-plug na sa number mo, kaya nakita ka naman amon, ah, ha?
1: Okay.
2: Sige. Oh, sige, plug na sa number.
3: Go ahead.
1: 0951-57.
3: Hindi mag-adlaw, Dol.
2: Wala, man.
1: 8-8-504.
3: Liwat. Klaro, what?
1: 0951-57-66-504. Ah, kung dito, 0912-255-448.
3: Happy ka na nga naka-plug ka na? Dincho?
2: Okay ka na, Dincho?
1: Okay na.
3: Ipakita
1: ko magkatamba.
3: Ipakita ko man sa ano, karon lang dugay-dugay halina kay ipakita ko man sa amon na FB Live. Para
1: mati lang ko dyan.
3: Yeah, pamangkot lang daan ay kay Dolpe, kay masabat ka na ni Dolpe kung ano yung palamangkotan.
2: Ano pamangkot mo?
3: Tandoy sa gani, Dolpe, kung paano makita si Nubia gani nga daw si Ding Dong Dantes na daan.
2: Yeah, siyempre, bisan pa, no?
1: Okay, pangitan Nubia para daw kay Marian Bibiri. Marian?
2: Oo!
3: Amo na yung muna pangita daw, alam Marian Rivera man ang itsura?
1: Ay, hindi man kita.
3: Ano man?
1: Kay, bisan hindi guwapa.
3: Okay.
1: Matay
2: nila ang data.
3: Oh.
2: Ah, subong at simpo. Yan, ang napangita sa mga, ano, mga suplada.
3: Correct.
2: Mga maldita.
3: Oo.
2: Nagapangguramos.
3: Na, amo na.
2: Oo. Oo, tuod.
3: Hindi ka pa mag-change mind. Mastik kagid di Japan. Mastik kagid di Japan.
1: Depende na na kung magkasugot eh.
3: Oo, sa bagay. Ang importante man na da kung kaintindihan na ikaw mo. Diba?
1: Oo.
3: Na. Oh, oh dela gyud kay lapit na mapakita namo ning imong itsura sa ano sa amon nga live. Guys, kadto kamo guys sa akong FB live pakita namo si Dingdong Dantes guys. Si Wiwi ni siya sang Iloilo guys base kon type nyo. Ang number yan na-plug yan naman to kung nakuha nyo. Dela gyud ha. Kay damo interesado.
2: May lang gana kay hindi bitsok biskotso ang apelyido mo.
3: Nga ano dapat?
2: Wiwi's biskotso.
3: Tara na guys, amon FB live guys oh. Okay na, bakal man. O oh, sige. We win, salamat. Mayong gabi, regards sa mga taga-kalaparan kayo sa Kapis ha. Sige, bye-bye.
2: Bye-bye, Densyo. Oh.
3: So, amon na tong aton first caller. Mm-hmm. Nga Densyo nga si Wiwin na yung alan niya.
2: Ha?
3: Si Wiwin na yung alan, ang tawag mo sa Densyo ha? Oh.
2: As, nang to ka lookalike lang.
3: Ari mo ay bago mag sonata, may ari pa ko pabol ah.
2: Oh, sige ah.
3: Sa adlaw bintana sa gabi banig.
2: Habol?
3: Sa adlaw bintana sa gabi banig.
2: Luanay bi?
3: Ha?
2: Luanay?
3: Lapit na sa habol.
2: Moskitiro?
3: Ay, lapit na gid.
4: Tisoy.
2: Ano na ako nun ya?
3: Sa adlaw bintana sa gabi banig.
2: Hindi mo na pwede nga punda.
3: Oo, pero lapit na siya. Ara na da siya.
2: Ara na siya sa?
3: Basta sa ginpanghambal mo.
2: Sa banig?
3: Ha?
2: Banig?
3: Ah, depende.
2: Banig ah.
3: Are you sure?
2: Oo ah.
3: Be explain be nga pwede siya mangin bintana sa aga kag pwede mangin banig sa gabi.
2: Banig na siya gani mo.
3: Oh, gani. Nga pwede sa gamiton nga bintana kung mag-adlaw kay ginaubra siya ano?
2: Inalukot.
3: Wala. Bintana inalukot. Ginaubra siya?
2: Daw ginapiod siya nga ano bala?
3: Ginaubra kurtina.
2: Na.
3: Are ay nangingagaw pa ay. Ano, mapakot ka?
5: Hello.
3: Hi, good evening. Welcome sa phone
5: good
3: pal.
5: Good evening, Troy. Well, yeah. Welcome. Sorry, good evening.
3: Hi, pangalan.
5: Saifa, Troy.
3: Aliyo ko ano yung mute sa imo nga
2: oh,
3: ano.
2: Oh, paina ilang na radyo mo ga.
5: Wait lang.
3: Si Faisa.
5: Yes, Troy.
3: Taga diin ka, ma'am?
5: Taga TK, Troy.
3: Oh, pila na edad mo?
5: 30.
3: Anong spelling si mo Faisa man?
5: K-A-I-F-A.
3: Ah, Kaisa.
5: F, sir. F, Troy, F, oh. Foxtrot.
3: Oo. Oh. Kaisa mo na.
5: Letter F, Foxtrot.
3: Ah, Faisa. F-A.
5: Hindi, K. K as in kilo. A as in alpha. I as in India. F, Foxtrot. And A for alpha again.
3: Kaisa.
2: Okay. Kaisa, kaya ko rin mag-pronounce.
5: F, letter F, Troy. Hindi S, Troy.
3: Letter?
5: F. A, B, C, D, E, F.
3: A, B, C, D, E, S. Hindi
5: F,
3: ah.
5: F, F, letter F, Foxtrot.
3: F, F.
2: F, guro.
5: Hey, Fox. Oh, Troy, oh, F. Letter F.
2: Oh.
3: Kai?
2: Kaifia.
5: Kaifa.
3: Ah, Kaifa. Ay, kalilintukin.
2: Dani, kwa na lang, Faita.
3: Oh, Kaifa, mapaitan kang hindi sumunong gabi.
2: Dani.
3: Pila na edad mo lang gaag din ka sa antike?
2: 30 ako, no?
5: Sa Saruse, ako Troy, 30 years old.
3: Are you single or married?
5: No.
3: Ano, widow?
2: Separated?
3: Separated?
5: Hindi, Troy.
3: Virgin? Nagkadlaw sa pamangkotaw? May lain?
2: Oo.
5: Wala.
2: Virgin? Virgin?
5: Change topic.
2: Ano?
3: Change topic.
2: Change topic. Ate, sige, virgin.
3: Single, ma'am.
5: No, hindi. Hindi.
3: Ah, dalaga.
2: Oo. Virgin ang kilay.
3: Okay, pwede. Working. schooling.
5: Wala, Troy.
3: School.
5: Hindi, Troy.
3: Ano? Nag-ano ka? Paayo?
5: Dali lang sa balay, Troy.
3: Wow. Daw ka big time maning taga balay. Kabalo sa sang Foxtrot. May Kilo. Correct. Alpha. India. May Lima.
5: Natutunan lang, Troy. Natutunan lang.
3: Naga-ano ka man? Naga-play ka man sang walkie-talkie?
5: Wala.
3: Ah, okay.
5: Pero nabutan ko na dati.
3: Ah, nabutan mo
2: Bro,
3: dati.
2: Bro, sige. Radyo-radyo ka man sang una.
5: Hukman, Troy. Hukman.
3: Hindi na Hukman niya. Walkman.
5: Walkman.
2: Nabatihan mo na ganito nga Hukman.
5: Ito overwhelm lang. Kaya,
2: i-Hukman kagit subong agabi.
3: Hukman ka namon subong agabi. Kung nga ang nakagamit ka, Walkman, Hukman ka namon subong agabi.
5: Pero, yes, Troy, Hukman.
3: Pero nanamihan ka
5: man.
3: Nanamihan ka man para sa amon work nga naga-DJ nga naghambal nga isahanon.
5: Oh, Troy.
3: So hindi nakatry ka man apply sa mga FM station, AM station.
5: Why, Troy, pero happiness ko ka mo.
3: Oh, really?
2: Wow, thank you so much.
3: Pila ka nakatuig ka pamati sa mo na.
2: Oo.
5: Sobra na siguro 10 years ay.
3: Oh, really?
2: Ba?
3: Wala pa ba kami din na isaan ka tuig? Sa di ka pamati?
5: Hindi, Troy. I mean,
2: sa so Sapia?
5: Good pag-start. Tapos, hindi pa ba yung iba niya station, Troy?
2: Aba, di sa Piak pa kami ng istasyon.
3: Dito pa kami.
5: Different station,
3: dito,
5: Troy.
3: Dito pa kami sa city. Sa Iloilo. Sa Iloilo pa kami.
5: Yes, Troy.
2: Oh. Wow, salamat.
3: So, meaning ang imo edad, kung magambal ta 10 years, 20 years old ka pa lang to that time, nagapamati ka na sa amo ni Dolby?
2: Oo.
5: Sa imo daw, pag-start lagi sang phone pal, pero hindi ako familiar kay Dolphy, Troy.
3: Oh.
2: Oh, okay.
3: Wala mag-livebot mo?
2: Wala,
3: Hindi mo man sa sang dumugon?
2: Ha?
3: Hindi mo sa dumugon?
2: Pakita-kita, kalaki ganito. Pati ka na joke. Kasi base ko sa itong time mo, wala pa takaup na yung nga duwa.
3: Ay, hindi daw, hindi naging manabiklaro na to ang ano, ang Iloilo sa antiking area kay nabukin na siya ng apart mo.
2: Tapos wala labot si Nati, nag-untat.
3: Bao, kung kabalo lang ko, kay pa nga 20 years old pa lang edad mo sang una, tani nakilala na kita.
2: Tani na paitan.
3: I-describe yan, nagbiga ang imoy tsura, biga.
5: Pwede off the air lang, Troy.
3: Hindi, describe mo lang, Anay. Wala pa man ko na ngayon sa Facebook.
5: Hindi ako familiar sa akin ka face, Troy.
3: Sige. Mahataga na.
5: I am persons with visual impairment.
2: Wow!
3: Total o kung ano lang?
5: Totally, Troy, since birth.
3: Oh! Damo-damo ko tayo nipakilala si Eva. Nga sumulas lang ang panawag yan, man. Sige lang. Pero ang mga muna ba lang ang mga tao, bala, Dol?
2: Mga intellectual na sila.
3: Nga wala labot. Mga gwapa man na sila, bala. Pero naka-Facebook, aga, no?
5: Oo, Troy.
3: Gambali mo cellphone.
5: Oo, Troy. May screen reader kami, Troy.
2: Wow! Shalon!
3: iPhone aga?
5: Hindi, Troy. Android lang. Wala, hindi afford ang iPhone.
3: Oo, kay Mangkot. Ang akong upon ng mong guloid. Charot lang.
2: Sige lang. Sige
3: pero,
2: lang.
3: Pero diba, Dol? Hindi tayo nakabalo sang talk speech na bala.
2: Oo,
3: No, diba ga, no? Hindi kami nakabalo
5: talk
3: sang inyo.
5: Talk back na, Troy. Talk
3: ah, okay. Talk back gali. I stand erected.
2: Monitoring.
3: Pwede ka ka-send photo ga sa akin nga FB page, Troy Tisoy 2.0?
5: Sige, Troy.
3: Ara. Ara, mabilib. Oh, mabilib yun ito.
5: Ano, Troy, pangalan niya? Troy Tisoy 2.0?
2: Muna siya.
3: TROYTISOY Tisoy 2.0. Nagakanta ka man ga, no? Kaifa?
5: Medyo.
3: Kanami siya tingo gabi. Mabalaan mo hindi ka kanta.
2: Sige, dugay-dugay. Abakantahon ka na mo.
3: Karoon na, ipahikapon sa iya mo akong mikrofona. Kay guwapo ni mikrofona mo nga. Sure ni ga. Dako-dako ni ga. Kung kuwaon pag inamon ng takop ni ga. Magamay-gamay siya gamay. Pero ang iya nga.
2: Ang iya nga head-head.
3: Ang iya lawas balaga. Dako siya Japon.
2: Yes, balaga.
3: Daw ulo sang bata nga bago munang. Ano na kung nga ang namihan ni si Dolphy magapot-kapot kay medyo ano siya ba?
2: Huh?
3: Soft nga medyo grass?
2: Medyo chubby siya mo.
3: Are ay, yung message sa akin ay. Ilang taon ko ay.
5: Dali lang ito.
3: Sige lang ga, take your time lang ga. O, diba? Na nag-send si Jan Ray isang photo ni ano ni Wally. Dahil lang i-check ang line number 1. Mayong gabi line number 1. Okay, nakapada sir, nakasunby sir. Pasensya kid sir, nalingaw kami kay Kaifa. Pangalan mo okay, sir? Pangalan mo?
4: Si
3: mapakot ka. ano man ang imo orderon kay para makutan ka namon.
2: Oo.
5: Ara na Troy.
3: Sige ma'am. Sige, anong imo orderon kay para makutan ka namon?
4: Hindi, Troy, mapakot ako sa imo, gini
3: ka pa, mapidol pa, Troy. Ausus! Abi ko gani kung mapa, ano ka, mapasuma ka sa balaklon. Coat. Dali lang.
4: May gabi na.
3: Dahil lang gid migo, gaan ka lang namon na, ginaulat-ulat anay namon si, ano?
2: Si Kaifa.
3: Si Kaifa. Dira lang, amigo, ha, kay prepare ko sa imo, walang makutanon, para paktan mo, ha?
4: Okay, try.
3: Kaifa, daw sa laguri mo na padalan, hindi ang akon nga ano, akon nga page. Check to gid man to ka, ga?
5: Oo, Troy.
3: Dali lang
5: gid. Troy Tisoy 2.0.
3: Oo, Troy Tisoy 2.0. Ay, base naka-off guri mo data kay wala din nag-ano, nagsulod. I-on mo anay mo data.
5: Naka-on, Troy.
3: Naka-on. I-off the air na lang, Mika. Anon, i-dictate mo na lang sa amon, ha? Dera.
5: Sige, Troy.
3: Ara na, naka-off the air ka na. O, sige, pwede mo na ma-mention. Amon yung ngalan. Okay, sige. Okay. Dayon. Okay. Dahil lang yun, ha? Ha, tuon. Dahil lang yun, ha? Ang spelling sa last name, gani? Hawk. Era gida. Facebook ay kagwapa gid oh. I-on air ta kami ga, hindi lang na mag-mention ha, kaya i-on air ka na.
5: Okay, Troy.
3: Okay, ara na on air ka na, dai lang gid. Okay. Kagwapa siya dur. Ah, may aring medyo chubby lang ga. Na.
5: Oh, eh? Troy.
3: Oh, see? Wapa siya. Huh? Nakamigo ka na ga?
2: Oo. Oh.
5: May ara na. So, I'm in relationship.
3: So, Bong, in relationship ka pa?
5: Yes, Troy.
3: So, nagtawag...
5: Gusto ko lang makipag-chika sa inyo.
3: Nagtawag ka galing.
2: Okay.
3: Kay para makisorya kami. Abigay namon, pangitaan ka namon kay...
2: Ganit
3: mga 12 hours, may migo ka na dayon. Pila na ka mo katuwig sa iyo, migo?
5: Turning 3, Troy.
3: Oh, really? Same man ka mo nga PWD?
5: Oo, Troy.
3: Ang iya, ano naman ang case niya sa iya nga ano?
5: Amo man, Troy.
3: Okay. Sa di ka mo nakilala, ay?
5: Sa... Di naman sa amon, Troy. Friends of friends.
2: Wow.
3: So, may ano man ka mo? Wala siya galing nag-school, no? So, kilala, ay ka mo? Baligin pati gayon lang ka
5: mo? Hindi, Troy, sa school... Hindi, dati, school ako, Troy. Pero subong ay na kayo nag-stop ko.
3: Te, kamusta ang inyong inyong
5: dati,
3: relationship?
5: Dati, Troy, hate ko bala mo nang situation kay gaisip ko bala kung paano ka mo duwa in the future, pero damo man ko na learn ka.
3: Oo.
5: Ano na, Troy?
3: Oo, siyempre sa mo na
2: nga sitwasyon,
3: mabudlay gid man, pero May makita kami gani sa social media balaga. Mayari di may naga-vlogger nga wala kamot, wala tiil.
2: Mm-hmm.
3: Hindi, wala duwa ka kamot pero tiil. Ang tiil ang ginagamit magkaon, magpaligo, toothbrush yan ang tanan. Tapos, nakapangasawa saya nga ano ya, nga normal nga babae. Tapos, may bata na sila subong daw manug 2 years old na. Na. So kamo paihan basi sa dalalayon yung pag-upna na hindi gyud malayo kay syempre gakuutay man kamo panalagsa, di ba? Di ba? Pasinsyahon mo lang ko lang ga kay pa kay Franka lang igoy ang magistorya mo. May ara ibang dolt nga para sa sila mga PWD.
2: Mm-hmm.
3: Mabugayan sila sang ano, sang blessings bala.
2: Oo, kay komo
3: ang nga. Ilang nga bata normal. Mm-hmm.
2: wala man naguro sa pa may tendency nga butan
3: tao. Oh, example ko sa imo ha, si ano si Dagul.
2: Mm-mm.
3: May naka sunod sa iyang
2: ang babae pa na gani nga bata ang
3: una no, oo, oo. Di ba? Nang parasid sa iya. Yeah. Pero may mga normal sa kabataan.
2: Yes, ang mga laki ya, amo na ang normal.
3: Oo. Ga, nagbalik ka na ga. Kay pa,
5: yes,
3: okay. Pasensyahon mo na ko sa ginapang mention ko kay
5: amo okay, gigon. Try na anad na ko daw try.
3: Amo gigon na abi ka prangka. Hambal
5: sure,
3: ko
5: try,
3: bago ka mautod bala. Siyempre, di ba, hindi man na maligaran nga kung kaisa gakutay ginman ka mo, tsakto.
5: Why, try, ah.
3: Wala pa sa kapanguot.
5: Why, try, ah.
3: Hindi ka lang mag-ako.
5: Why, try.
3: Wala umuguro makita. Pero batsagan mo ay.
5: Why, try.
3: Why, good. Pero sige, ah, mapati ko sa imo. Pero I mean, bala, nang mabuti ang time nga bugayan ka mo sa
2: yes.
3: Inyo nga mga lahi.
2: Oo.
3: Pero kung palapangamuyo ka kag God-fearing ka abi, bugayan ka mo sina sang normal bala nga baby kag
5: oo.
3: Sa dalalayon kag kung may ara lang gid maasi sa inyo abi, like family nyo nga mapadako ang inyong ang inyong bunga sa inyong pagpalanggaanay. Amo na ang future nga matuytoy sa inyo katigulangon.
2: Oh, we lead to your success.
3: Oh, si Dolphy gani ginapatigayon ko ni sa taga Antique man nga 63 years old. Basi pa lang makabata sila isa.
2: Oh, sino gani na sa Bible?
3: Si Nanay Rose.
2: Ang sa Bible bala nga pila nato siya ang edad niya nagbutong pa siya.
3: Ah.
2: Oo.
5: Si Elizabeth?
2: I think so.
3: Oh. Gambalambal ka Bible tapos hindi wala ka man lang galising ano.
2: Hindi pero nalipat lang ko sa ngalan sa
5: hindi ako na Troy ang ginmention ko Troy.
3: Na. Te kita mo balan pagani ni ano ni Kaifa. Pero Kaifa bala hindi bala halata no kun ano do mga kita ka lang inborn ni ga no.
5: Oo, Troy.
3: Oo.
5: Kag ano abi Troy damo man ko nakilala da sa kapamati ko nga damo da taga Bacolod gatawag na mga blind man sila ta
3: yes.
5: Pa ko mga tawag ko da.
3: Hindi, wala labot sa Bacolod, may ara pag ito taga Iloilo.
2: Taga Molo.
3: Taga Molo, may atoto taga, dintong isa gani
2: may
3: man.
2: May isa man to nga taga Haniway.
3: Oh, Haniway. Ano gani sa pantat? Mm. Sa Raga, may ara. Tapos may ari man kami sa Kabankala, natong parinti mo gani, Dol? Itong hambal mo nga magbanwa?
2: Oo, nan.
3: Nan.
2: Oo.
3: Tapos ang inyo hari-hari, ari diri subong sa Kadi, si Juby. Santillan.
2: Oh, si Juby Santillan.
3: Oh, si Tito yes. Nyo Juby, announcer mo na siya.
2: Oo, nami mo na siya magkanta.
3: Nami magkanta, maglaygay, tanan-tanan. Diba?
2: Oo, kisa gani, nag-ano mo na siya, nag-gospel sharing mo na siya.
3: Sa totoo lang bala, Kaifa, kami lang bala ang normal nga abnormal.
2: Ako ya bala, Kaifa.
3: Ako, anay, hindi na yung mag-ano ya, ako, ano ya.
2: Tamati, anay. Sa totoo lang bala, Kaifa, no?
3: Ako, ana.
2: Siya ya, na normal nga nag-pa-abnormal, abnormal. Ako ya, abnormal.
3: Amo na lang ga nga hindi kagid ya malumoral kay ang imo katiyo Andre sa radyo
2: mga abnormal.
3: All in all hindi ka nag-iisa ha.
5: Okay tre.
3: Hindi ko mag-limit sa imong isa ka bulan antes ka manawag sa amon. Kapag maka-time ka, anytime kung makalusot ka sa amon linya, tawag ka kami
2: yes.
3: Soriana ita.
5: Yes, Troy. Oo, Troy.
3: Kay namian kami si Imuya. Last na lang ang pamangkot.
2: Last langgit may ayon ko siya kay siya man mismo kagina nagamba nga namin siya tingog. Pwede bisan isa.
5: Oh, hindi.
2: Bisan
5: man gid.
2: Oh, bisan
5: hindi
2: isa.
5: Hindi man gid siya idol.
2: Dali lang ipamati anay. Bisan isa lang kalinya sang kanta.
3: Go. Hindi. Pamangkot anay. Anong favorite song mo ga?
2: Pwede.
5: Favorite song ko.
3: Oh. Yeah.
5: From this moment on.
3: Wow! Si sige. Ano? Si...
2: From
3: Sheena Twain?
2: And,
5: Oo.
2: Ote, sige be. Bisan isa lang ka verse ang kanta.
3: Sige be.
5: Wait lang.
3: One, two, three, go.
5: I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you.
3: Chorus pa, chorus.
5: From this moment.

0: Okay na. Ang naintindihan ko tong I love you, may sabat ko na I love you to, ah.
1: Kag ang bagong kampiyon goes to Kaifa of San Jose Antique.
2: May talent.
0: Anytime, pwede ka rin katawag. Salamat. Mayong gabi.
2: Thank you so much, Kaifa.

0: Marathon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: Nakaskore ha?
1: Oo ah.
0: Karon guro ba si maskuran ka?
1: Ba to od ni sino?
0: May bago deliver subong.
1: Ba?
0: Oo.
1: O dala?
0: Oo. Labas pa.
1: Ba?
0: Pag tilaw mo, malubo ka da yun.
1: Bilang kilo?
0: Hindi kilo ah.
1: Anong gramos?
0: Apon pa lang programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo ka guwapa, mag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Ang mga produkto sang Yes to Health sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pretty soy!
1: Ka-glofi lang ka.
0: Sige, apon, phone pala programa. Pwede ka makatawag XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Pwede na ka-call. Hariay! Hariay!
1: Ano?
0: Kung maglapa, kung maglakat, upod ang balay. Kung mahadlok, Kumahadlok?
1: Ano?
0: Nagasulod.
1: Kwan ibao?
0: Ha?
1: Bao.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct.
1: Yeah.
0: Balaan mo ah. Dugay na ni?
1: Oo eh. Dugay na na iha?
0: Palagpat.
1: Dugay na na mo.
0: Ah, hindi na ah. Nalagpatan mo lang. Kaya ba sa kapanago mo?
1: Oh, ah, pasugtan.
0: Ari bagid. Dua ka bato nga itom.
1: Dua ka bato nga itom.
0: Dua ka bato nga itom.
1: Tapos?
0: Ang iya malabutan, layo-layo.
1: Mata!
0: Do kapos mo nga. Do kapos mo nga. Do lagi. Aba, mabato agad ah. Masala ka tani. Masala lang tani. Masala lang sa tani. Ariay, mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na ito?
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Ano na ito? Ambot?
0: Mabatian apang hindi makita. Makita apang hindi mabatian.
1: Hangin?
0: Ha? Dapit na da.

0: Aga kag napatay sa hapon, apang ako ang kalipay sa tanan.
1: Suga?
0: Lapit na.
1: Kandila?
0: Agay! Naglayo gamay.
1: Suga eh?
0: Lapit na.
1: Lapit sa suga. Flashlight?
0: Agay! Doma mo na gid.
1: Ano na sa'yo?
0: Natawo ako sang aga, kag napatay sa hapon, apang ako ang kalipay sang tanan.
1: TV?
0: What?
1: TV?
0: Lalayo ka na.
1: Radyo?
0: Layo.
1: Susuga gani.
0: Lapit.
1: Bumbilya?
0: Agay! Aragay! Agay, agay, agay.
1: Tawo sa aga.
0: Napatay sa hapon.
1: Patay sa hapon.
0: Pero ako ang kalipay sang tanan.
1: Magtulog?
0: Agay! Dito lang to sa bumbilya. Flashlight.
1: Flashlight. Ay! Kinky?
0: Agay! Sabat!
1: Yan, no?
0: Adlaw.
1: Oh. Adlaw?
0: Adlaw? San?
1: Ah, okay. Pasugtan! Pasugtan!
0: Te, may color na tayo. Kita mo, lingaw sila. Ay, may gabi!
1: Hello?
2: Patong mo na, Troy.
0: Ha?
2: Patong ito mo, patong.
0: Oo, oh, ano?
2: Sa aga.
0: Oo. Oh.
2: Sa patong ko.
0: Sa hapon. Apang ako ang kalipay.
1: Yan, sabat naman to.
0: Ano sa... Siyempre, nasabat na namon lang ka, aba? Ari o, ari na lang o, ari na lang o. Ari o, batian mo ko?
2: Oo.
0: Isa ka, ari. May panapton nga, nanari-sari. Sabat? Isa ka, ari. May panapton nga, nanari-sari.
2: Ay, hindi na itong
0: kumawa, Troy. O, te, kita mo. O, pulit na to, turog na to. Kaya naka-plug ka na sa number mo. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Tayo lang, ha? Hello, good evening.
3: Good evening.
0: Okay, may gabi. Pangalan?
3: Sherwin.
0: Sherwin?
3: Tama.
0: Sherwin, good man. Lalaki ni babae.
3: Laki.
0: Sherwin, taga diin.
3: Antique.
0: O, anong tuyo kay Dolphy, kay Troy?
3: Ano? Ano ka? Friend.
0: Friend lang? Wala benefits?
3: May benefits kami.
0: Ilang edad ni Sherwin?
3: 37.
0: Nag-work. May business.
3: Gabi
0: ay physical. Imo o kung utang?
3: Akin sa gaki.
0: Fully paid o kung utang?
1: Installment?
3: Fully paid.
0: Wow. Paid. Anong brand? Rusi? Skygo?
3: Rusi.
0: Ha?
3: Rusi.
0: Sabot-sabot lang. Gatubo, wala.
3: Gatubo.
1: Gabong, gabong.
0: First time mo mag-join sa aming program?
3: Yes, sir.
0: Tiyala ko nga ito, gayom-yom.
1: Ganiman.
0: May asawa sang una, kalibin. Ano ang
1: status?
3: Single, sir.
0: Single dad. Pila na katuig bata mo?
3: Single.
0: Single. Kaya mamangkot ko tani kung pila katuig bata mo. Then may follow up ko dahil, nagsikaka man sa sayo mo. Single. Kaginubya.
3: Yes, sir.
0: Nakaginubya. Pila bilog?
3: Tatlo.
0: Wow, guwapo guru ay.
1: Gani, kayo nakatatlo ka na.
0: Kahit yung amo na gani kasabihan, basta driver.
1: Sweet lover.
0: Yeah. Describe yourself.
3: sa Moreno.

0: ko.
1: Ay, putot gani.
2: Sige lang, bisang putot. Basta ano?
1: Dasok?
2: Oo.
1: Kalokalike sa artista.
0: Wala ba?
1: Wala, wala? Puro nada?
0: Nada yun.
1: Ano na pagkita sa isang babae?
0: Doon, isang sakto right man.
1: Ay, wala na. Di sa amon.
2: Man.
1: Hindi na nasa mga requirements na amon. Lain na. Liwata, liwata, liwata.
0: Ano ba? Right.
1: Liwata. Ang... Hindi, liwata. Hindi na nauso sa amon subong kag hindi na nauso sa mga kababaihan. Kung nagapamati ka sa amon, ang uso na subong arang maldita,
2: la kwatsera, mga tamaran,
1: tara-tara, amon na. Party girl. Ha? Hindi ka na di hindi ka na di mahalin kung kapangita kasi mabuot. Na chin guwapa, tisay. Hindi ka na di mahalin why ni may matek
2: sa imo. Why ni may matek sa imo?
1: Liwa tabla ang tanan nga kalainan iambal bla kay damo na makontak sa imo.
0: Yeah, no. Ni ay tisay.
1: Na, ra party girl, da mapati kami da.
2: Oo.
1: Balan mo ang aton subong kalibutan. Parang ano na, parang mapupuno na ng mga masasama.
2: Correct.
1: Oh.
2: Lakti na lang dahil nga mali-mali o. Ulian nun.
1: De, okay na, pilang edad? Arang hindi magpasugot ng i-profile pic. Nama mo na ba lang?
2: Ang ilang ang mga itsura na filter.
1: Correct. Arang nagpagwa-gwa puso nga wala matinloan. Nga ra ba lang maaten sa brigada eskwela naka-crop top. Na. Amo na pangitaon mo. Ay na may mateksi mo kung formal na pangita mo ya. Eh, puro sa tanang taken ang mga formal, ang mga ras-aras naman ato na.
2: Correct.
1: Oo. Oh, silang edad?
0: Ako, hello, 37.
1: Hindi, ang ginapangita mo, hindi kay ikaw, kay Kabalo na kami edad mo, 37.
2: Bilang edad yun sa ginapangita mo?
1: Oo.
0: 22, 23.
1: Okay. Number? Number. Number.
0: 2946. 5152
1: 7 4
2: 0 Isa pa. Sa liwat.
0: 7 4 0.
1: Salamat, mayong gabi. Damo na may matek sa imo ha. Hindi magabala ka. Bye-bye. Thank you.
2: Napangita mo ba sa mabahi? Bala nga, bisan arang ilang means negatibak dayo. Rara ila means.
1: As in?
2: Yeah.
1: Hari ay. Isa ka hari. May panapton nga na rin sari. Sabat.
2: Ng balangaw?
1: Balangaw.
2: Rainbow?
1: Rainbow, balangaw, no?
2: Oo.
1: Oh. Wrong.
2: Isa ka hari.
1: May panapton nga na rin sari.
2: One A, hinalay?
1: Ha?
2: Hinalay.
1: Lapit na.
2: Hinalay at...
1: Lapit na.
2: Di ano, linabhan?
1: Ha?
2: Linabhan?
1: Lapit na.
2: Hinalay gani.
1: Final answer.
2: Hinalay.
1: Final.
2: Oo.
1: Halayan.
2: Hinalay gani.
1: Halay na yung hinalaya.
2: Di.
1: Ang hinalaya, amo na ang ginabutang sa halayan.
2: Sa bagay. Hindi kini sa'yo palupig ya.
1: I-differentiate ba lang hinalay kagalayan?
2: Oo, gani.
1: Sakit ako dyan. Hello, may gabi.
0: Hello, sir.
1: Oh, nagtawag ka naman liwat.
2: Ano ay, naman, Tani?
0: End ko lamang, sir. End ko lamang.
1: Ano?
0: End ko lamang, gali.
1: Ah, dahil langit bago naman eh.
0: Hindi, sir. Wanya po niya. End ko lamang.
1: Ano man?
2: Ikaw lamang man?
1: Request?
0: I-end ko lang.
1: Sige, i-end lang na. I-end lang. Okay, bye-bye. Siya man ni Japon. Ikaw man ni Japon, Sir Wen? Hello?
2: Hindi pa tayo na, Goro.
1: Hindi, may harap naka-standby sa linya. Oh. Hello?
0: Sino, Troy?
1: Oh, lain na ni. May gabi, sino ni?
0: Si Raymond, Troy. Mga kapatahan na, mga bugtong ko tao ni Troy.
1: Ah, hindi na. Nakapanawagan ka na di pare sa iyong mga operasyon. Tapos, ngita ka na. Nanawagan ka naman sa iyong mga pakaisa nga mapabulig ka. O, sunod ka naman. Next year ka na, Intra. Goodbye.
2: Eh, karoon niyo mo, hindi naman, di nga panawagan na nga.
1: Public service, no? Gagagawa ang momentum. 7 minutes after 11 o'clock, balik pa ang phone, balo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropang.

0: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit!
4: Pag-system pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Pag-system pain.
4: Pangkarang pain.
5: Fast and safe.
4: Yahoo!
5: System pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: System pain.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakis ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
7: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis. Sa sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Mas gari, saka service crew. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ng kasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ma'am!
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay umu ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking bigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaad na ako trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Eh, yung pekos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang by Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine, overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Dalton Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustin, moringa and soya powder. All natural na klase at kape, uwa at side effects. Sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Islamist po, sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus
1: Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun, imaw itbahong, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibal na dyan ito sa akong song. Sister Pain. Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminorea.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pantun Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa

0: oras, mga tropa, alas 4:30 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: Cagayan, Banua at Calibo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag ililiba pag waragwag. Exciting Pilipinas. Hoy, makaroon kita ng adlaw na ita Martes. Pizza 2 sa bugan karat Hunyo dagong 2025. And of course, sa gihapon, na prenyo karon yung mangin kibar mangin na anchorman, tropang RR Kulas. Sa ato na dekara kapagtamyaw, ita mayarayad karangagaon mga migamig at tiyempo. Sa ato nyo mga katropa nga nagatutok magkara, na pinagi sa aton karaga Facebook Live. And of course, sa mga katropa nga nagamonitor, na pinagi sa inyo karunya sa tagsa ka mga radyo. Good morning! Pila sa ato nun na karunya mga igmangon, ha? Nagabalik ko totpat, naranda karaga tugon. Paunat-unat man, no? Iba na ito nung nagkaroon yung mga igmanghon. Nano, bagong bugtaw. Nano, nagkakapi-kapi on. Nagaduyan-duyan, nag-exercise. Ayaw gito na sa mga igmanghon na ito, may mga ginapanawan man. Mataway-taway raton, karang pangarasadahon. Sa magkaroon karang pang orason. Mag-preparaman na iba karakaton, ha? Ita daya karon niya pamahaw. Prano pa gabugtaw, di ba ka? Antes rong tanan, mga katropa sa aton karaga programa. Ba magatalakay kita daya karaga mga tugupang doon aton karaga mga balita. Mainit-init karaga mga balita ka aton magkaraga pag-istoryahan. Sa kabilugan makarat aton karaga pagpangalagad. Maga ililibag kita magkaroon. Umpisa makarang oras tugtob alas 5:30 na makaroon nga agahon. Calibo Public Market, good morning. Sa ato nun nagkaroon yung mga negosyante, Calibo Shopping Center, good morning. Sa ato nun nagkaroon yung mga igmanghon, sa 17 ng mga kabanwahunan. Sa mamukid natin karang mga igmanghon yung mga porsyon. Yes, good morning man. Mangunguma manging isda sa mga overseas Filipino workers. Good morning, good evening. Or mayarayad karang utro adlaw sa mga overseas Filipino workers naton. Kasi may ka mga partit aton karang kalibutan. Kutob sa mabutan makarat aton karang pagwaragwag. Welcome. Welcome mga katropa sa aton karaga programa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Of course, no mangin kibahan naton partner technical side. Tropang si Pril Kit Palmon. Sa kaimanit aton karaga patrol with tropang Christian Villanueva. Sa pagsikyarman sa aton karaga panyempo. Sa aton man ron niya DOST Pag-asa Metro Manila. Siyempre, pinipinigid ka mo no, nga magpanagamat inyo karon niya mga minsahe na pinagi sa aton karaga comment section. Samtang kita magkaroon nagapadayon sa aton karaga pag-ililiba aton ron niya pag-abasahon. Hindi ka kalipan ba? Nga i-share aton karaga programa or follow no raton karang official page ng XFM 96.5 Calibo or XFM Calibo 96.5. Oi kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, good morning from San Francisco, California. Nagatutok man magkarakato na kay Dang Villanueva, good morning. Ora karon sa Agbarawan Banga ba katropang Dang. Kakapi-kapi man sa makaroon niya pang orason. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bugtaw na, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, gun. Bangon na mga katropa. Kapuwamat may mga ginaparawan pagkatutak. Alright, iyanay kita no, sa mga balita nga ito magkaragapang istoryan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Mga katropa, ginaristo na, no? Itaton ka nga CIDG, anyway, voluntaryo nga pag-aristo, no? Ang voluntaryo nga nag-surrender si Senator Jinggoy Estrada sa PNP Criminal Investigation and Detention Group, no? May kaangtanan raya sa ana karanga warrant of arrest yagin pagwa, no? Itsandigan Bayan 5th Division sa kasong plunder aggrav. May kaangtanan sa 573 milyong flood control scandal.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kinamba na ito ang karanga plunder. Well, daya isang ka non-bailable offense. No? Agkahapon, gin-issue na kay Estrada. Oh, now, bangod nag-surrender si Estrada, mga katropa. No? Gubot singhanon man, posible nga mabawasan kara daya karon nga sa minority black. Diba ka? Isa majority si Senator Bato, no? Wagon man mga katropa. Medyo patas-patas makara sa minority ag majority ruplastada tinampanganit mga senador makaron.
1: Exciting Pilipinas.
0: So maabo makararo naga sabat, no? Sa kaso karanga flood control project, no? Maka kibot syempre senador ka, no? Tapos may warrant of arrest ka. Bakit kurakot? mga katropa. Oo. Siyempre, CIDG na. Sandigan Bayan. Ro. Nagpasaka ka na. Nagdahil ka rin kasong plunder aggrav. No? Kay Senator Jinggoy Estrada. Well, yan ang karagapayag. No? Ni Senator Jinggoy. Nasa hindi magbuhay pag istoryan tara.
1: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, sa piyang karaga parte, gin or ipatupad, no? Itaton karaga Department of Education, DepEd. Rung tatlong grading period, periods nga imbis apat. No? Alin sunod ra sa bag-o nanda karanga curriculum. Ano ro gubot si nga man kara? Agod mabawasan rong administrative workload itaton nga mga manugturo. Mas matawanan da ita importansya, no? Rong mga nagapangunang kasanayan or core competencies it mga estudyante. No? So, sunong ani kara kay Feliciano Benafi Jr. Raton kara nga CISO 6. White formal nga klase sa unang Domingo it pasukan. Well, doonang adlaw, it's school year pagagamiton para sa orientation ag adjustment activities. Kumbaga, pagpahaumra it mga estudyante sa pagbalik eskwela matapos man rong bakasyon. Ha? May mga haumumat akarang eskwela para sa pagbukas nga rataya kara nga klase. Pero nagapabilin sa gihapon nga problema rong kakugangan, no? It daya karon nga mga classroom. Bukod niya sa Pilipinas kundi iya sa probinsya it aklan.
1: Exciting Pilipinas.
0: No, nga mga kugang. Anyway, kapin sa mamukid kara nga mga porsyon, di bali sa mga patag-patag. No? Pwede pa ta ka-transfer ang mga unga, pero pag ang bago na ito sa mga hamukid niyo mga porsyon, nga hagos rumang manugturo naton wagot uli-uli dinuminguhan lang makauli sanda karang panimagay no? Pag gamukid ka nga porsyon, limitado ka ba mga katropa? Rumang nga classroom.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagpayag man ka na, si Doc Feliciano Virape Jr. Rung SISO 6, no? Angot ka na, mga katropa. Sa aton ka na nga pagpadayon, plano man ni isang gureang bayan member Raymar Ribaldo, gamagdihon isang ka-resolusyon no sanday karang sesyon para mag-apila no sa National Library of the Philippines nga hindi pagsakupon o kon ipabilin rog ground floor sa edipisyo it lumang kalibo municipal police station para magserbing municipal police substation.
1: Exciting Pilipinas!
0: No, kay man nag-umpisa raya matapos makita ni SB Ruplano It National Library kung siin uwa nagakip rung municipal police substation. Kay man nagagawa nga gintugyan gondro biloga propiedad sa pagdumaga itagatapan ang mga katropa. So kukan o ginabisuan sanda nga mag-apila sa board para sa hinyo nga ipabilin rong espasyo agod apang kulihi hay ginbawi man agin usuyan sanda itraya nga isulo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa pihak pagigkaraga parte magabuligan man rong Department of Labor and Employment or DOLE ag DepEd Philippines agod magdeploy it kapin sa 240,000 beneficiaryo ita programang tupad or tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers para sa mga pnagong paglimpyo at pagkumpuni no it mga classrooms sa bilog karang nasyon mga katropa umpisa pa kahapon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mabuabot taro mga tupad naton niya ra. Rugi na tuyo karang tikang agud suportahan no rodag unang brigada eskwela no it DepEd sa may 5,000 ka mga eskwelahan sa bilog karang Pilipinas bilang pagpahaom sa pagbukas it klase sa masunod karang Domingo. Marami na programa ra no. Eh, siyempre, kuha ko tila munong to sa guwa. Pwede man doon mga eskwelahan. Mang limpyo man sa sugod eskwelahan doon aton karaga mga tupad. Ganda man karaga trabaho o problema ka. Basi kung bugnot-bugnot at pilang bilog ka mga ilang munong nagumuli. Pero hindi na pa man doon ginobra karoon ita iba eh. Bait-bait man kuno ko na raton karaga dole. Bait-bait man kung anda karaga mga hinanigban yung igagamit sa kwan. Ah, pag hilamon ba, pag talikod dole ba, nagkuha niyo mataan na sanda. Nagbagsig pag-anaw sa sunod man mana. Matindi ta. Anyway, mga katropa, naray raton ka nga mga balita nga aton magkaraga pag-istoryahan, makaroon ka ra niya agahon. Ginatamyaw tagida, ita mayalayid man ka nga agahon kay katropang ninyo Joseph de la Cruz. Yoy, good morning!
2: Good morning!
0: Pan magkarano sa aton karga pag ililibaw na karon sa barawan baga. Ano pa nagabubag baboy ra? Oh, kape anay na. Kay Lisel tempura sa Tambong. Yes, good morning man. Baon na to magkarao. Kay Joseph and Historias Valencia, good morning. Kapita watching from Iloilo City, Sara.
2: Good morning.
0: Abot kita na karon sa may parte ha, ita Iloilo. Ano ra imong ginakape ka tropa nga Giuseppe, nabe pa kayo? Padagal lang iya sa pa-kwan, sakay mo lang sa kwan ah. Series. Leopoldo Martinez Jr., good morning.
2: Good morning.
0: Pinamati na karon sa Liputo so kay Mafe Temporasa, good morning man.
2: Good morning.
0: Katutok syempre. Kay Joms Atero, good morning. Ba naga monitor ba magkarao? Wala karon sa Mabilo. Yo Washington, kaway-kaway sa mga taga Mabilo.
2: Good morning.
0: Ah, mag amat-amat takamot bugtaw na.
3: tapos ito nga ni Gilipista to ha, medyo uwa ta kita kangit at

nagapabasko gray karata resistensya, and of course wa kara ita side effects. May santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural karang sangkap nga makabulig kontra na sa nagakainyain karaga bagatian. May glota tayo na collagen para sa mangin makinis. Agmanami karang panit. Rosanton Gold Coffee Mix. Nakapingar ka pamlig sa imo karang kagwasan panita ga itsura. Rosanton Plus Gold Coffee Mix ay sarang babakay sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, ag generika nationwide. Bako na miton magkapikapi makaroon niya gaho, no? Starayra imo karang gamit mga katapa. Anyway, para ayon man sa gyapon kita sa pagbaton kira ita mga sasheng. Rosanto na XFM, libo-libong pa-premyo mga katropa. Kaping kumaimog karang sangka blister, ita Santon Gold Capsule, or sangka banig, ita Premium D3 Soft Gel Capsule, or kumaimog pagid karang sangka banig, ita Turbo Food Supplement for Men, kung wa karon kung pero may imo karang lima ka masasay it Santon Gold Coffee na mabaho karang bulig mga katropa nga every week posible ikaw magdaog it 3,000 pesos ro pagahimoon no ibutang sa envelope no nga may kompleto ra imo karang pangangan address contact number agro imo karang signature ag ihugog no sa aton karang drop boxes raton karang mga drop boxes di kara sa may Farmacia Gomez Kalibo Shopping Center ag iya pagit sa Ruelen Junior Barbershop o da karon man sa may Poblacion Banga ha mga katropa or iya sa Experto Road Tigayon Kalibo iya sa mismo sa aton karang istasyon so pwede nyo no ihugog ang mga katropa do inyo karon nya mga entry okay. Alright, sa aton ka nagpagparayon. Oras na ito, malas 4:43. No, mga katropa. No, makaroon ka rin agaan. Harani kita sa Raya Karanga Kahauman. No? Ita Eskwelahan. Kay man, June 8. No? June 8, maga bukas na. O, Lunes ka rin adlaw. Dahil ka rin ka kasi mga katropa. Now, Roton ka rin ka Deep Ed Aklan na nagpatupad, no? Ita 3 grading periods nga imbis nga nira apatray. Alinsunod man sa anda ka rin ka bagong kurikulum, no? Iga patupad rin anda. Agod, mabawasan wrong administrative workload itaton ka rin ka mga igmanghod ka rin ka mga manugturo. Agbatawan anda kara ita pansin ro mga nagakaigo nga kasanayan o core competencies it mga estudyante. Sunod di kara sa ginpatigayon nga press conference kay pinaagi kay Dr. Feliciano Benafid Jr. Nga dugang karananda nga wapait formal nga klase sa unang Domingo nga pasukan it mga estudyante. Pero unang adlaw sigon, it's school year, pagagamiton para sa orientation ag adjustment activities or pagpahaom it mga estudyante sa pagbalik eskwela matapos randay karang bakasyon. Well, haom gun man sigon ro mga eskwelahan para sa pagbukas inday karang klase. No, ro una gyapon nga problema it DepEd. Rong kakugangan it mga classroom, no? Particular is aton karaga probinsya. Padayon rong enrollment aga ginikayat ita DepEd ro mga parents nga ipalista ro tanan nga mga unga nga sa edad na para nga ni karaga mag-eskwela. So nakapaaw man si Godro mga programa para sa mental health activities agud suportahan rung kapakanan itdaya karon niya mga estudyante. Galpe mga issue gang. No, okay, may mga medyo may mabaho-baho nga hamon. Raya karangang kakugangan it mga classrooms nga magresulta
ita si

0: sikan sa mga silid aralan. Double shifting, syempre, o pila pang mga alternatibong schedule. Agrokalidad ita pagturo, no, samtang nag-aabo, no, raya karaga mga estudyante, mga pag by 3 grading periods na, may mga posibleng epekto. No? Iyan na kararang mga benepisyo. Masangkuruti nga grading ag paperwork, no, para sa aton karaga mga manugturo. Mas maabo nga oras para sa aktual nga pagturo aga remediation. Mas madagom karaga pagtalakay sa mga aralit. So may mga posibleng hamon. Mas mahaba ro bawat grading period. That's why nga mas sangkurote para sa formal nga pagsikyar it proseso it daya karon yung estudyante. Kiranganon it mga eskwelahan rong mga parents nga masubay bahayan it mayad rong performance it mga inunga nanda sa sugod it mas mahaba kara nga grading cycle. No, sa kabilugan kara, no, ro pagbag-or ana karang layunin mga katropa nga mapamayad rong kalidad it pagkatuto ag mabawasan rong ginapasan, no, it mga teachers pero nagapabilin nga importanteng tugunan rong kakugangan it mga pasilidad parehas it daya karon nya mga silid aralan agod mangin mas epektibo rong implementasyon kara mga katropa. O pilang days yun makarat daya kara nga brigada eskwela kayuang adlaw na, no? Agsay daton nga masking haom rong Department of Education sa pagbukas nga rat daya kara nga klase, ah, may bukot bastante nga mga classrooms para sa mga inunga mga katropa. Problema pag idro mga manugturo ginakuga aro DepEd. Pangatlo, nano may nagakaigo baga nga mga libro bastante baga nao para sa mga estudyante. Ah, ray karang kakugangan sa classroom, ang kakugangan sa mga manugturo. Sandararo mga baga subgang sa mga estudyante. May 65,000 nga classrooms rung kugang sa bilog karaga Pilipinas makaron. Samtang 30,000 man kara rung kinangganon nga mga manugturo para sa school year 2026 to 2027. Agrodaywang problema nga ra katupara. No? Nga sa tungang may mabaho nga budget rong DepEd para sa pagpaubra it mga eskwelahan ag pag-hire sa mga manugturo. Nagapabilin sa gihapon ag hindi masolusyonan raya karon yung mga problema. Agrong apektado sa mga problema nga ra mismong mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Mabaho ro daya karangang tanan sa pagiging mahina it mga estudyante sa eskwelahan kapin sa kakugangan it classrooms ag manugturo. No, kung nagasiksikan nga ba dyan mga sardinas ro mga estudyante. So paano sanda kara makapukos sanda kara nga pag-eskwela?
1: Exciting Pilipinas!
0: So, apektado sanda sa kakugangan mat manugturo. May naman yung mga manugturo nga mabo nga mga subjects nga ginabuitan eh. That's why nga hagos imaw lang ro nakikita it is dyante sa bilog karang adlaw. No? ag sa nagtaliwan nga to nga pagbukas matklase, kagabanan, no? May una nga nagadaos it klase sa mga lobby at eskwelahan, sa comfort room, sa ganahimo karang classroom. Ag may una man nga nagaklase si Dagom ng utanat daya karang mga kahoy kahoy.
1: Mga? Exciting Pilipinas!
0: Ag posible yung mandra nga matabo rong mga senaryo gara kung hindi magahimo it pamagaagi rong gobyerno. Ah, mabaw nga problema para sa mga estudyante rin nga nagasiksikan kat imo sa classroom. Bawa kapil makara mainit-init pa mandra aton karang panyem. Now, ruka ko gangan it classrooms. Aga manugturo. Raya man ay ginako man ni DepEd Secretary Sonny Angara. Aga sunod ni karang ginatugunan yun man kuno raya karang problema nga ra. Ang nagahimo si Gonsanda, it's called buildings. O galing madasig at agid nga nag-aabo ro mga estudyante nga nag-enroll every year. Ang padayon man ro pag-hire it bagong mga manugturo. Ang dagon-dagon hindi na nabag-orong problema kada balik iskwet. So mabahog rong problema. May kaangtanan sa kalidad at edukasyon. Sa mga kompetisyon. Nangungulilat rong mga estudyanteng Pinoy sa math, science, kapin pagid sa reading comprehension. Agbasi sa report, abo nga grade 2 students pero hindi pat anak ang tingo kara magbasa. May una man yung senior high school students nga hindi kantigo magbasa pero hindi maintindihan rung ginabasa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Na dapat malutas it DepEd daya karaga problema. Mahina. No? Sa reading comprehension. No? Well, may pagbayag kara. Daton karaga DepEd Aklan. Kapin sa mga estudyante nga mahina roanda karang reading comprehension. Well, pamatihan ta kara no si Doc Feliciano Birafe Jr. aton karang CISO 6 no angot sa daya karang bag-o pagindanda karang programa. Ala na karang payag no sa mga estudyante mahina no sa reading comprehension, pamatihan ta.
2: Parang 12% lang daw yung makaintindi sa reading comprehension ba. Pwede silang makabasa kung nusanda, pero pag pinahutan sa sanda ko ang naging basa eh, uwa ka sa nakasayo, doon sa kaintindi. Ano parang do? Ano parang pwede nga mahimoy tato niya din? At syempre, although sanda ko inaabot ko sanda sa tatong grade level, pero siguro hey, I think much better kung sa foundation pa lang, elementary, sa mag-isang junior high school ay tutukan doon nga pagiging comprehensive itaton yung mga estudyante. Kasi especially siguro sa text nga na makaroon or sa online yung shortcut yung high. Parang hindi na nila hindi pa nagaluta makomprehend ro alang mga ginabasa or wao tagit niya sa ginabasa. Parang padalian ka
3: lang. Thank you for that question, ma'am. Ang DepEd, since last year, may aral program kita every summer. This is a remediation for all learners who are struggling na kapag magbasa, kumikins hindi. So, kada grade level na gina-assessing, kada ginapatawagin natin sa teacher, ginapalisting na, kada may funding sa ato niya national government. Ang aral program wherein gina-check, gina-assess, gina-tagang intervention sa pagi sa pagturo, gina-assess kung may improvement yung man sa ilang competency. Now, challenge nila, but mag, no, kayo sa small cell phone ka ng mga bata, mahilig sa shortcut, hindi kayo kahit hindi sa inyo lang waves na napang sulat-sulat. Pero kung sa standard na naka-visual, hindi naman sa naka-ligo dito sa datana sa mga mga waves nila na sila lang maka-engine. But then, is nagbalik kita sa Manila na go back to the basics. Strengthen the K stage 1 in the garden, grade 1, grade 2, grade 3. Kahit may bago na kita nga na patakaran or policy na kung hindi kita nakantigo, hindi magpunta sa rin. Lain sa mga legal, yung mga tinawin,
4: no failure,
3: no pass all, no failure. Kaya nakatabo dito sa high school, hindi nakantigo. Useless yan, nagtaas na ng grade level. Pero why isang standard competency? So, subong na lang balance depend. Kung hindi ka na kantigo, papasaroon mo, kaya nagalugang problema ang Pilipinas na wala na. So, tuduan ti mayan sa tamala ng sanda sa foundation age or grade level nanda para nawala ang idya sa mga failure. Kaya isa, buwabo activity si Lepen. Kaya, balaan mo na, extracurricular na Britain, may mga fiesta, isang lang fiesta, practice sa bulan, during the testa, sa semana, white classic, and then depend activities or what. So challenge na. Ako na nga may bago nga trader ng balakon na at least makaganagan na why man gambang hindi mag-attend sa mga testa at mga other activities. Pero may tutok dapat nga sa mga extracurricular sa eskwelahan, like for example, June, libre na tuition man. Mga mapalitun sa kasada si bata, pasok-sukan sa posisyon na sa akin, pasok-sukan sa pizza or what, anong alam na makatag sa bata na gina-discourage na ito parang. Dapat, why not having an activity inside the classroom na meaningful talaga na hindi nga mga prutas, hindi nga mga pagkaon na muna makatag sa maayos sa inyong kayong lawas. Hindi nga mapalit sa community, white klase, bilog na dilaw, may mga patong palak to sa mga anak na may costume, ang mga nutritious or whatever. Hindi makita ang depend ang kabuluhan sa mga mga activity. So that's why ina-discourage na natural history.
4: Kung ma-start na ang 3 terms nga sa school year, ano na din ang pag-divide sa months?
3: Sir Dovig, sa alam mo sir, anong first time from June to
5: December? Okay, in adherence to the bill order number 9, kinureferens na ng 2026, ito naman sa website. Pag ginambay nga mga 3 terms na ron, ay na nahuhay tatlo, no? Nahuhay ang
0: Pilipinas. Well, pero payag no itaton karaga DepEd aklan no angot sa reading comprehension no itaton karaga mga estudyante. So mabo nga mga ungaro mahilig no nga magamit makarat cellphone, tablet aga computer na sanda karon nya libreng oras. Agbangod karon may pila ka mga mas ginapiling magtan-aw lat ano ita video o kon maghampang it mga online games nga kaysa magbasat anak na iya karon niya libro. No? So may mga unga man niya nagapati nga importante man rung pag basa no ita libro masking maabo nga mga kabag-ong teknolohiya makaron. No? So ugaling bukot tanan no nga mga inunga pareho makararanda karanga panan. No, may mga inunga man niya mas magamit nang daro paggamit it internet bangod sa mas madasig nga makabaton man ita information, no? Aga hindi nga mag Google kagid, no? It mahaba nga oras no sa pagbasa ita madamo nga libro. Kung pwede man niya pag-usuyon yagi rung sabata no sa internet. No, so siyempre ibagot aro teknolohiya man at kato libro tara yawan kiti mo basa-basa eh. Sa internet eh. Pero galing niya medyo magbasa ro mga inunga abi. Kung wa sandat interest no sanda nga ginabasa. Medyo ginadali ka tanan daron eh. Pasahon niya taron, pero uwa gina intindi. Diba? May na nga kantigo magbasa. Kumbaga, mahina ka tagin para intindiyo nanda ruyon karon niya ginabasa. Dito ginatubang itapila naton una karon niya mga estudyante. Alas 5:00 mga katropa raton gregao sa oras kay Joseph Sobrado. No, from XFM Zamboanga. Oy, mga kasama natin diyan no sa Zamboanga. No, magandang umaga po diyan, no, mga katropa. Kay Feliba Bisante Pamatian, good morning.
6: Good morning.
0: Tutok man makara no sa aton kinagapaga ililiba makaron. Kay Barangay Captain Hill Apolinario Morandante Cap, good morning again. Nagapinamati no, good morning no mga ka-farmers.
6: Good morning.
0: Anyway, no sa pila pag inaton nga mga minute init nga mga topikong aton makaraga pagistoryahan, parang balikan ta after nga mga itapila ka reminders kali standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akon niya nadag-an niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-entra man sa Santon kag sa XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
11: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
14: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sandown Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Sandown Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Balanced diet?
19: Check.
18: Regular exercise?
19: Check.
18: Vision X Plus?
19: Check.
18: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
20: XFM.
21: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Senton Plus Herbal Soap.
25: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
24: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
26: Sister Pain.
27: Ako galis ilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
26: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist.
26: Sa mga butika.

0: oras, mga tropa, alas 5:12 sa gahon. Mga tropa, balik kita mga tropa, no, sa aton kira ka pagwaragwag, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa gihapon, ako rin yung karang mangin kibahan, katropang RR Kulas.
1: Good morning!
0: Oy, sa may bangod ato, no, kira ka tutok mga karaan, no, sa aton kira ka pag ililipan. No, good morning anay kay Filiba Vicente Pamantian. Yes, good morning din, nagatutok makara.
1: Good morning.
0: Nagapag pangalagad. Anyway, naka-standby no sa piha karanga linya no para man sa anak karanga natipon yung mga police report si Katropang Christian Villanueva. Katropang Christian para sa police report standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, Katropang Christian, good morning.
1: Good morning.
3: Yes, katropang nga aral, good morning.
0: No, masa ka namiton, di mong karang agahon makara.
3: Oh, ay, ka namiton, ginakami, di magugagumon na itong agahon, katropang aral, mabasa, pamaya.
0: Ay, mabasa-basa, man to sa inyo?
3: Ay, siyempre, binasa ko, katropang aral.
0: Matindi
3: ta. Kung namiton, kung basa.
0: Oh, ay, siyempre, kung basa kita na. O, ganyan, madanlog man yan, kung basa.
3: Kaya po na pangaraan, madanlog na ron.
0: Ano kita na yung mga ginagamit para magbasa ay?
3: Ah?
0: Ano kita yung ginagamit para magbasa?
3: Yaway!
0: Anyway, kamusta natin ka ng mga police report?
3: Mayad mansanda, katro pangaraan.
0: Ah, okay, mansanda mo, mansanda ka.
3: Oo. Okay, paano mga police report to? Eh, katawa-tawa yung mansanda ko.
0: Pero marami nga balita, no? Kung Royal medyo matawahay, baga? At may nagkagatabo?
3: Ay imposible at ako at matabo ka ng tropa na rin.
0: Siyempre, mira, kita ron, dapat alam-alam, may na mga nga nagkagatabo, good news or bad news nga nang ginatawag ron.
3: Hindi mo katapanwa, ano ka at banga.
0: Oo, may alin.
3: Ay natupok, no? Wow,
0: di na rumasubo.
3: At na ka na nga sunog, no? May sitso sa Nicolas, Barangay Manggan, sa Banukar at Banga. No, kahapon kara, adlaw kara et Lunes, are kara pa ni Malay, ginapanagiyahan no, ni Marvin Retinho. So, sa atong karang BFP Banga, no, ay, kung sige ni Karon, may nagagtusan na karang tagatapan, no, ni karang sang kakapitan, ag, kung sige ni Karon, haging report, no, karang sunog, ag, sige na nga nag-responde kara sa lugar kara katrupa nga RR. Ago galing pagabot no itatong karang mga fire personnel ay wata na tigayon ang natupok ni karang panimagay kaya ay bakit brigade ra na karang himo no katropa nga RR para mapatay no mga na bilin no nga mga baga ang nasayuran nga wataw ra karang panimagay nga wataw ra karang sunog dahil nga di nga sa banwa at siguro rin ka na tagiya.
0: In short,
3: no?
0: Totally burned no? Rayo ka rin nga panimagay nga ra.
3: Yes, no? Katropa nga atar, no? Aga kung sige ni Karon, sang kakagapit bagay man, o nakapan o kara, aga kung sige ni Karon, eh, nag-umpisa ang itaan ko, no? Sa kusina, rin ka rin nga kagayo. Aga isige na nga nagpangayo, no? At bulig sa atong karang otoridad. Aga kung sige ni Karon, nag-aabot sa 45,000 pesos o nung haiga, no? At daya karang natabo karang sunog ang bisras at daya karang BFP manual aga pa din investigasyon hihimo ito to karang BFP banga sa daya na nasambitan kara nung sunog kara katropa nga ag sa ato magigadugang pagid nga mga balitaan mga report balik man kita or ato kita sa ato nga bahin it ba nung nabas kung sinin nga ni karon tatlo ro makakinahan kara norong na-aresto matapos sumaktuhan ni tatong katapot ng kapulisan na nagahimo it illegal nga tupada.
0: No? Abaw!
3: Or taya ka lang nga bulang katapar-ar.
0: Kaya recover ang mga mano?
3: Sa bahay, Barangay Rizal, Laos, Manok at Nabas. Ay, ta, kung nag-kuhan ka na, kung nag-upadro iba, ay daywang ka mga mano karong na kumpiska no aga anom ka mga tari or gaper ng tawag daton ang 3200 no nga ginapatihan nga pusta pero ya kan mga suspect no idaya ka nga sina alias real right and maybe anyos ita pandan antike alias win 32 anyos at Barangay Unidos Nabas at si Alias San. Oh, son.
0: Grabe, talagang mapaga, no?
3: Ngan Ariason. Oh. 20 anyos sa resident Barangay Rizal sa Bandung Karat Nabasa. Usa na sa tungod Nabas PNP naghimo sa nat anti illegal gambling operation ita bandang alauna karat hapon nagmaktuhan ng royal mga suspek naghimo illegal nga tupada. Aga ko sige ni karon kusti sa kusti niya atong karang Nabas PNP na yung mga suspek agi na pahaumon rin ka nang nagkaigo ka na kaso sa pagyapas rin ka nang pa presidential decree 449 rin ka nang cockfighting law it 1974 katropang RR
0: yangat yangat akararo tig 30 mil siguro katropang Christian matsaruyon kararo anda karang piyansa
3: uy ag Agtos ng dasang barangay ito ngayon, indigent.
0: Oh, di, tapos. Dismil yun, ano, mga dismil siguro na eh.
3: Dismil, 5 mil, 7 mil, ron.
0: Oh, di, nakabaratos anda. Doon ito, hamal niya, may makaroyon pa tanay.
3: Yun nga eh, katropangaro, pangotanay.
0: Pag inubrat, illegal, tapos.
3: Brato, mga makapulisa, nangawa man eh. Kipresyabi, kung may imo ka nga kaso.
0: Oo.
3: Na homicide. Imo ka na bingang piyansa, 120,000. Kung imo ka na may indigent, hey, mahugla ka siguro sa mga...
0: Dismil.
3: Dismil, diba? Dismil, rupina ka ba na ba? Noy, simpe matod, kitro pangaral, medyo nag-sugod man sa Pinoyino ron, tatong ka na may banghod. Kapin pa daya ka na mga suspect nga ba, okay, daya pwede mo ng limana, dismil mo ng mana, gali. Ay pinakadlong ilman na karang, may himo man ako't krimen. Kung kaya, naanad na yun doon ka ng mga imang hudaton ka itong pangarar. Bahala ito sa sandaran, ang problema ron, hindi tagad sa atong report ah.
0: Oh.
3: Anyway, iyaman kita sa bahay ni Tatong Rabano at iba ka, arestado rin ka na siyang senior citizen. Matapos nga ni maaktuhan nga nagahimo man, it illegal ka ng sugal. Yang ginatawag netong it.
0: No, pro gambling na para.
3: Tingo ka na magampang.
0: Di man kita kantiguhan karon. Amo-amo siguro.
3: So yun, kita tanan di kita kantigo ka na mga tong it. Tatawag na pusoy, ano, pusoy dos.
0: Pusoy mo ah, matsa kantigo ka ni gali.
3: At mapag-abot sa mga barang, raw kita at naaw, huwag kita ko karon. Nga, huwag kita ko it na siren. Pero kung sa bote, ang sa baso, base pa.
0: Oh, isin ba ito mga branded karot mga im nun? Ha, imo, ito kinang pangon dun.
3: Pa akong takpan pata ang pa-im nun mo ako kung ano mga im nun doon na, eh, ako mahamba kong galing kung anong klaseng brand. Oh, eh, kung mahaba matatli, okay. Kailangan kita natin doon lasa.
0: Matindi ka.
4: Wow!
3: Kung singaling ka rin, katulong pangarar. Kailangan suspect yung kailangan natin kay Alias Hill sa 65 anyos agra sa Dente Manite kang nasabitan karang barangay agas naman sa itong karang PNP naging mo mas na narayot ang illegal gambling ang maktuhan na nga ni Rekro suspect na nagsugal so samtang nakakuan man nakapagagyot araw nakarang makaibahan no ag gusto nga ni Karan ay magkaiba mga direksyon na nakaranging hatak no it ang nakarang makaibahan tag mapanuhan no atong karang makapulisan na imo tingin ko oy 65 anyos ay base ba kung nagubat pa hindi ka tingin kadagagan ron ay narecover magaling sa sospek rasang kadek na itbaraha ang ginapatihan ng bet money na nagkahiga haiga mas kapin no 1,680 so mga pangtuman ng sospek sa kaso ng pagyapa sa Republic Act 9287 or Illegal Numbers Games, katropang RR, ay makagawa, taruraya ka nga suspeker, ay anat ang buslahan na nakakaiman. Ba, manay, naiwanan, umanin niyo ko. Kung yung gabi, ginghugata, or yung paunay, inyo taman na kung yung aiwanan, hindi, ako tamahadakpan.
0: Bagasugan yun doon eh.
3: Bagasugan doon. Ay, sure, bold. Arang gano'ng pangarap na yun. Okay. Dali pa'y maw. Ay, do yun. Sugal pa. Good. Sairan mo kung ano. Imo ka ng mga... imo ka ng mga pangpiansa gumanda yun. No, katropang araw.
0: Yes. Anyway.
3: And then, ay kita, no, sa atong karaman natin mo ka ng mga report. Aga, siyempre, sa atong karang mga... Awa pa natin, ha, batsada sa kahingin. Himba pa rin, hapon natin, no, sa pinanda ka ba niya siya. Paris it at mga XFM mga kalibo katropa nga RR. So partner, ako na natin mga reports sa pagsikar na ito on ipilan ito ka mga police station yung kalasat ng mga provinsya na kala report pangali sa kalibo PNP. Ako si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa police report ni katropang Christian Villanueva kay Ronnie Rostro Herrera. Oy, good morning gid ha.
1: Good morning.
0: So banwa kara ita bangato yung mga katropa na. May tapa man yung klaseng singer. O, mas alin tray mo kara ipakanta ka na ay buo nga buo no tagid eh. Paramiton maging tray mo sa mga tawag ng tanghalan niya raw. Nangangangon pa mga Amerika, ano ron, Americans Got Talent Bo, sana old ah.
4: Wow!
0: Kay Randy Santisas, good morning, Ed. Nakatutok, no, sa aton karagapagpangalagan man. Anyway, no, magasikyar man kita mga tropa magkarano, ito aton karagadagagan, ito tiyempo, pinagi man, no, magkaroon sa aton karagadiusti pag-asa Metro Manila. Diusti pag-asa Metro Manila. So, weather update, standby.
2: XFM Weather Update.
0: Sa weather update, Diusti pag-asa Metro Manila. Go ahead.
5: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday, June 2, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat nakakaapekto na ngayon sa May Luzon at sa may kanlurang bahagi nga ng Visayas. Itong southwest monsoon nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas area. Samantalang yung minomonitor nating bagyo, noong nakaraang araw na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility na binigyan natin ng local name na Domeng ay lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 11:30 a.m. Kaya sa ngayon, wala na tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil naman sa southwest monsoon o habagat, may inaasahan pa nga rin tayo mga malalakas na paulan kaya meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang alas 5 ng madaling araw. Kung saan 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan, posible yan sa Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Bataan, pati na rin sa may Zambales. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung pagbaha ay posible sa mga areas na urbanized, low-lying at malapit sa river. At ang landslide ay posible sa mga landslide-prone areas. Yan yung mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan ngayong araw. Bukas naman, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible pa rin sa may Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, sa may Metro Manila, Bulacan, sa may Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, pati na rin sa may Pangasinan. At pagdating ng Thursday, June 4, yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible sa Bataan, Pampanga, Zambales, Tarlac, sa may Pangasinan, La Union, at Benguet. Kaya ingat sa mga inuulan lalo na nung mga nakaraang araw pa dahil nga posible yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan ang occasional rains. Yan ay sa may Zambales, sa may Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin na magiging maulan pa rin. Ito ay kalat-kalat at may mga kasamang thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. By tomorrow nga, inaasahan yung occasional rains dito na lang sa lugar ng Zambales, pati na rin sa may Bataan. At by tomorrow sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maulan panahon pa rin ang inaasahan. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Pagdating naman ng Thursday, yung occasional rains ay inaasahan natin dito sa may Ilocos Region. At sa panahon naman for Metro Manila and the rest of Luzon, maulan pa rin panahon, may mga kasamang thunderstorms. Iyang pag-ulan na yan, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Pagdating ng Friday naman, occasional rains pa rin ang inaasahan sa may Ilocos Region. At yung maulang panahon, posible pa rin sa may Central Luzon, sa may Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley. At pagdating naman ng Sabado, maulang panahon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang inaasahan iyan ay sa lugar ng Central Luzon, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa May Cagayan Valley. Yan ay in a span of 5 days, kaya posible pa rin ito magbago, kaya antabay pa rin tayo sa mga ilalabas na forecast ng PAGASA. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa Baylawag at 25 to 33 degrees Celsius naman sa May Tugigaraw, 17 to 24 degrees Celsius sa May Bagyo, 23 to 31 degrees Celsius sa May Tagaytay at 26 to 32 degrees Celsius naman sa May Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa May Visayas at Mindanao, inaasahan na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon sa western Visayas at mas magandang panahon sa May Mindanao area at nalalabing bahagi ng Visayas kung saan partly cloudy to cloudy skies ating naasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Naasahan nga natin by tomorrow until Saturday, posible na yung mas magandang panahon sa buong Visayas at Mindanao at mga tsansa lamang ng thunderstorms yung ating babantayan. Ang pinakamataas na temperatura sa May Cebu, Tacloban, Zamboanga at Davao ay haabot ng 33 degrees Celsius. 26 to 31 degrees Celsius naman sa Iloilo at 25 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro. Update naman tayo sa heat index. Kahapon nga na itala ang 38 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. Ang pinakamataas, umabot sa 46 degrees Celsius sa May Pili Camarines Sur at 45 degrees Celsius naman sa May Baler Aurora. Ngayong araw, tinataya nga ang 38 to 41 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang posibleng pinakamataas ngayong araw, posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Yan ay sa mga lugar ng Tugigaraw City sa Cagayan, Baler Aurora, Infanta Quezon, Pili, Camarines Sur at Borongan, Eastern Samar. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:26 ng umaga at lulubog ng 6:22 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Veronica C. Torres, nag-ulat.
1: XFM Weather Update.
0: Thank you so much no sa aton kerga Dios ti PAGASA Metro Manila. Oras mga katropa na 5:30 na magkaroon ka nagagahon yun ako gabus ang gigita no, sa tiyempo mga nataton ka nagapaga ililiba Exciting Pilipinas. Sa mga katropa na aton yung nagtutok pinagi sa aton ka naga Facebook Live. Sa mga katropa nga nagtutok pinagi man or nagmonitor pinagi sa aton inyo karon yung tagsatag sa ka mga radyo abo-abo nga sa yaman. Baga ililiba magagililita ang magkita karon daw karang Miyerkules same time sa station sa Gihampon iya karon sa XFM Kalibon. Naging kibahan man naton partner technical side katropang si Prilgit Palmon sakay itaton ka rin patrol katropang Christian Villanueva sakagan itaton ka rin station manager katropang Janalina

0: nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose o sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, anong nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo, kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So pag nangyayari yon, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. Ayan. So yun po, ganun lang kasimple muna natin ipapaliwanag. Kaya nga ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon, pati yung puso tatamaan.
1: Nako. Oh. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
0: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot-dulong ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Good, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya. No?
1: Yes.
0: Oh. May extract siya ng ampalaya na ito, may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin. So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagtitake niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
1: Gumagaan.
0: Nila. Oo, gumagaan yung pakiramdam nila.
1: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kasama, ay dapat bigyan nyo ng pansin. Bigyan nyo po ng panahon at simulan nyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba, mga kaibigan. No?
0: Oh, paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
1: Okay, ha? Yan sa mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po yung mga sinyalis na yan, kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santon Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama. At isa pa dyan, Doc, maliban doon sa mga nabanggit nyo po kanina, ang Santon Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit nyo po kanina, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga cellula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santon Plus Gold, natutulong tutulungan po niyan na metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santo Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan

0: mahusay. Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Couple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sandown Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Sandown Plus Gold Premium D3 at Sandown Vitamin C are ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansinin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung waistline, sabi pa nga doc, ano? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
5: the shorter the lifeline.
4: Yan. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So, napakahalaga, mga kaibigan, ano? Na mabigyan nyo na po ng pansin ito. Kasi iba, akala, normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi nyo po ito maagapan. Kaya nga sa mga kaibigan, nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong Premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano? Yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano? Yung blood lipids, kaya ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano? Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano? Subukan nyo na po ang atin pong Premium D3. Ang Premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
5: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh. Nangangatal, parang nag-a-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin. Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka, mostly naman, kaya naman tayo nagda-diet kasi, di ba, obese, yung iba naman dyan, tumataas na yung sugar. Using this Premium D3, ang laking bagay nito, lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin, meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant. Kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs. Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Meron ka ng MCT galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil, at one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3. O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, one capsule, 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan, kasi usually yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
4: Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a Premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan mabigyan din ng ano. Ha?
5: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas. Kaya pala yung body mo, para mansanas din.
4: Paghugis pakwan, Doc.
5: Oo. Hugis pa, mas mali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, joke lang yun.
4: Kidding aside.
5: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
4: Yes, oh.
5: Ang pinaka-importante doon na point is the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.

0: Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
1: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo. Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, i-break niya yun na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
0: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
1: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet. Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso, ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
0: May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
1: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
0: natin. Dibdib.
1: Oo, kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol nun, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapa-check up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagba-backflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets. Lalo na yung mga inuming, alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan na nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Saka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sit-

0: mahilig magkape, napagkape mo, nako, umihila bagad yung sikmura. Palitan nyo na lang. Meron tayong pampalit dyan, ang ating Soundtone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. No? Ito po ay hindi siya acidic. Pag makainom ka nito, mas nakaka-relieve ito ng pain, doc, na nararamdaman mo during yung acid attack, kung tawagin, mga kaibigan. No?
1: So, mas mag-vitamin C.
0: Yan.
1: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Soundtone Plus Gold, maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo, ha, kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao nakikiramdam lang sa katawan nila hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
0: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang paalam, Doc. Any pahabol na mensahe sa ating po mga avid listeners.
1: Ayan, so maraming salamat po sa pagtangkilik, ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre, mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili, ano, yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang

0: Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ng bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa Philippines Standard Time, alas 6:13 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita Saga.
0: Mayadayang Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlao, Filipino, sa Labrador World. Ako si Katropang Maria Antolino. Yan ang kasama headlines, mga kanyalat Martes, Hunyo 2, 2026. Headlines. At para mga sa kanya headlines, sa gapong ng balita lokal, Congressman Jazz Marquez nagtayot pagklaro sa issue, ilan ang pagtambong sa blessing at turnover at bagong edipisyo at Calibo Elementary School. Samtang bilog edipisyo man itlumang Calibo Municipal Police Station, hubos sa gitugyan sa National Library sa pihak na may kasugtanan, higa pabilin ro ground floor bilang substation. Check-in yun na uli sa pagpumuno, babae nakaangkon pilang last row sa kagawasan, suspect nagapabilin niya at large. Natumanyo headlines balita national, DILG chief ginpasiguro ng what special treatment kay Senator Jinggoy Estrada matapos rayang maaresto. Samtang daywag ka mga majority senators, posibleng mag-silos minority bloc ka. Manyo headlines balita international, Prince Hisahito at Japan nagtambong sa nagkaunanahan ng imperial banquet para sa state visit ni PBBM. Samtang dosa-dosa ng katao na matay, nagunta niya pagsabog sa Myanmar. At sa tumanya balita entertainment, bini naghatulit Coachella Fields sa Kaugma Festival 2026 sa Camarines Sur. Tumanya balita sports, Filipino heritage, igarepresentar makasaysayan niya NBA Finals match-up. At sa tumanya health news, Brazil ginamonitor, daywang posibleng kaso it Ebola, DRC outbreak, padayon niya ginakabagakan.
1: Express, balita sa agahon, balitang dukan, balita sa lukan.
0: At sa malitali man, balita lokal, naritman kato ni Santon Vitamin C. Ginklaro ni Aklan First District Congressman Jazz Marquez sa ginpetahan niya mang imawa para magtaot inspirational message sa ginhiwat niya blessing at turnover at bagong edipisyo at Calibo Elementary School ko at late Biyernes, Mayo 29. Rupayag ni Marquez si kasunod at mga nagutaw nga issue matapos ro programa. Wasigan imaw, ita ibang intensyon sa nang pagtampong kama naman niya bukunit imaw nag-ubra at imbitasyon na. Sa matawaran sunog kanin, nakabaton gamang itawag roan ng opisina at ginusisa roan ng available schedule. Ginpunto man karang, wala na naginaako o proyekto bangod bukon pa imot kongresista kat ginpisahan ro konstruksyon na. Makabig sigon niya kapartit anang trabaho bilang elected public official ro pagtampong sa kaparang event gabigon kong sakop raya it anang distrito. Nagpasalamat man raya pagod sa bilog imaw sa mga naimbitahan para mag-witness at magtawit minsake. Ro blessing ag turnover ceremony gintambungan it mamanugturo isa dyante ginikanan ag mga leader komunidad bilang pagselebrar it pagpaumwad sa atong edukasyon.
2: Gusto kong sabihin ng malinaw, the turnover and blessing of the Calibo Elementary School is not my program. I did not organize this and I did not prepare the program. I also want to make it clear that I did not ask the DepEd, the DPWH, or sino mang government employee para isagawa yung activity na yun. Again, inimbitahan lang po tayo. Bilang congressman, kapag may mga ganitong imbitasyon sa barangay, sa eskwelahan, sa simbahan, civic organization, or anumang grupo na nag-iimbita sa akin, hanggat kaya po ng aking schedule, pinupuntahan ko po yan. Kasi trabaho po natin yan. At karangalan, ang maimbitahan sa mga ganito klaseng proyekto. Ang importante lang naman dito is malaman ng taong bayan na tayo ay hiniling lang naman na magbigay ng isang inspirational message para sa mga guro, sa mga magulang, at sa mga stakeholders. At yun lang ang aking ginawa. Again, itong mga projects na ito ay walang pwedeng umako, hindi inaako, at hindi dapat akuin ng kahit sino mang kongresista because this is part of our job.

0: Si Aklan First District Congressman Jasmar Casa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa iba pag balita lokal, plano ni Sanggo na ang Bayan Member Ray Maribaldo nga magdihon itsang resolusyon para magapila sa National Library of the Philippines nga hindi pagsakupon o kung ipabilir ground floor sa edipisyo at lumang Kalibo Municipal Police Station para magserbe ng Municipal Police Substation. Nagugat tayo matapos makita ni SB Ribaldo o plano it National Library kung sa siin wana kaya pro Municipal Police Substation. Nagwasigon niya gintugyan ko ng bilog ng propiedad sa pagdumaga itagatapan na. Sa kinhiwat niya committee meeting kahapon na kaistorya nanda via Zoom si Attorney Maria Cecilia Tirol, Road Director at Visayas National Museum sa ginpabot randang concern na. Una, ginabisuhan si Gonsanda ang mag-apila sa board para maghinyo pang ipabilin ro espasyo apang kuulihi hagin bawi man agin usuyan sanda ititulo. Minister pa ni Ribaldo ang importanteng makangkonit PNP substation sa mismong sentro it Banwa. Taminado man raya nga nagsaligsanda sa pagbayat use of rock kung sa siin waray umanya na usisa. Rason ni nakibot ro ibang miyembro matapos masayuran nga sa Alimagon it National Library ro pagdumaga sa bilog nga edipisyo. Target man ni SB Ribaldo nga magdangop kay Mayor Juris Bautista Sucro para ipaabot ro andang concern. Punto man kara nga malisod kung mag-usoy pa it ibang lugar nga pagabutangan it substation kaman naman yung nagkakinahangan paraya it punto. Nasayuran ni target matapos ro renovation it natungdan ni edipisyo sa masunod nga dagon.
2: Depende sa aton nga ibang kibahan una kabay paron nga mag-hukpong kami nga mag-apilar agmaman nag-requestan na ako kina kay SB Emerson at Sika nga kung pwede makipagkita kami kay Mayor nga i-insister gan nga i-uputang ron una kahit kung mahalin pa kamit lugar gausay pa kamit lugta nga bakon pangayawa pausay kumatpundo nga para sa kobrahon naglaro ko ma'am nga wa tako nag-abagabago nag-upang no basta kung ano mata dati una ay igapabilin like ro police station. Target nanda matapos sa 2027. Hoping nun nga, morning yan nga, inaga sa session ay mapasakot ang solusyon, tanan kami mga SB sponsor nga gapilar.
0: Si Kalibo Sanggo ng Bayan Member Raymar Ribaldo sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: At sa tapusan man ni balita lokal, narit man katot Vision X Plus Subgel Capsule o kapsula nga para guide sa aton niya mamatay. Nagapabili niya at large ro sa 65 anyos nga suspect kasunod it pagpagyo matapos sa pagpamuno sa 25 anyos nga babaeng kaibahan kara sa sugod isang ka lodging house kadlay Domingo sa barangay Lagin Banwa East Numancia. Kinkilara ro biktima nga si alias Donalyn residente Numancia samtang ro suspect ay nakila kay alias Ricky residente it Kalipo. Kay Police Lieutenant Elmer Sardon, hepet naman siya Municipal Police Station nga nauna itabot sa lodging house sa babae bandalas 4-8 hapon na agsawa magbuhay ay umabot mano sa suspect. Samtang una si Gonsanda Sudit Kwarto ay nakaangkon diskusyon saan matapos nga magaong suspect nga mag-aagto it Manila. Ilayin man yung pahayag ro babae nga napagkatapuson ngon at koneksyon sa kada isa ga paulay una gun imaw nga live-in partner apang wala nagpasugot ro suspect. Sa pagwasigon karayt banyo, insigida na nang gin-atake gamit sa siyaw ro babae. Ginhana pa it biktima nga depensa ro kaugalingon, rason na nakaangkon raya it pilang kamalas ro sa kagawasan. Matapos sa insidente, madasig man yung nagpano ro suspect baagto sa hindi pa matumod niya direksyon. Ro babae, gilayin man yung gindala sa Aklan Provincial Hospital para sa kakaigo nga medikasyon. Samtang wa man recover ro siyaw nga ginamit sa krimen, apang nabuot motoridad ro motorsiklo. Sa makaroon, padagapadeng paro ginakasang 100% operation kontra sa suspect. Samtang sa piyagkara, wa man itplano nga magpasaka pait kaso ro babayi.
3: Do suspect abi sir magkilaga mo sanda, mabuhi sanda magkilaga. Puro single mo sanda ra. Do suspect at do victim. At tapos ay kilaga mo sanda itrombol, pirmi mo sanda itungga kita. Base yung dato ro sir do possibly ay gusto abi mag iwala yung sanda it victim. Do suspect abi ra ma kalibo nakita mo sanda sa kuan sa may Gian King ng lodging house. Ay wabi naton dapat do suspect. Do yun yan eh datum sir base mapanaw. Pero do victim man sir ay ma kwanit apidamit of non-interest mo dahil kung gumawa do bayi.
0: Si Police Lieutenant Elmer Sardon o hepet naman siya PNP sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time alasay sa 23 sa Agahon. Agsamalitaliman at balita national nga tamang katong Santong Plus Gold Herbal Capsule. Gain pa siguro ni DILG Secretary John Vic Remulyo nga wait special treatment kung mabaton si Senator Jingo Estrada gribo pang akusad o sa ginaligar 537 million pesos ng flood control corruption scandal. So kay Remulyo mag-aagi si Estrada sa parang proseso ang gitapatuman sa tanan ng mga taong una sa kusodiya at polisya ka keep rebooking procedures, fingerprinting, mugshot, ag medical examination. Matong pangdanya ginarest o si Estrada sugodit sinado kahapon matapos si Servate Motoridad reward of arrest nga ginpagawit sa Digan Bayan kaangot sa kasong plunder nga ginpasag ka man ita Office of the Ombudsman. Tapos kung mabasahan itana mga kinamatarong ag maipathag ng mga kaso kontra kana sa presensya itana abogado, gindagay mao sa Criminal Justice, Criminal Investigation and Detection Group o konsay DJ Headquarters sa Camp Crame para sa kakaigo nga proseso. Gin Bulgar man ni Remulyo ang nakaangkonsanit sa kiri nga diskusyon ni Senate President Alan Peter Cayetano samtang ginapatigay ng pag-aresto. Ay matapos si Gonya i-insister ni Cayetano hindi dapat arestohon sa ang kasinadora sa sugod ita sinado ag dapat raya anay nga pag-uon iti depisyo antes nga ipatuman ruwaran ta. Samtang ginpunto man ni Remulyo nga uwaita nagairal nga layig nagabawas sa motoridad nga magpatigay pag-aresto sa sugod iti sinado. Sa desisyon si Gon ay kaangot ako naro desisyon na si Gon angot sa kustodiya ag detention arrangement it maakusado sa Alimagon it Sandigan Bayan.
1: Express Balita sa Gahod.
0: At sa tapusan man yung balita national, nagapati si Senator Rafi Tulpo nga may posibilidad niya dayong senador halin sa majority block rumagasaylo sa minority bango sa ginaligar o pagpabor sa pilang nagakatabo sa Senado. Sa isang kapakipag-angot, ginpayag ni Tulfo nga natupang danana rawa paging kontento ipila ka mga miyembro at majority sa tunga at mga nagtaliwan na tensyon ang isyo sa sulit mataas nga kapungan. Apang wa magkaragin mitlang kung sin oro daywa nga posibleng magsaylo sa minorya. Sa magkaroon may 11 ang miyembro ro minority block samtang 12 ro una sa majority. Bukod ni kaibahan sa numero at aktibong majority member sa Senator Ronald Bato de la Rosa, na nagpabili niya uwa nagpakita sa publiko matapos magwa ro warrant of arrest kontra kana hadin sa ICC. Bawag karagin pa ni Tulfo nga naganipisgon ro majority at posibleng magbago ro balanse it gahom sa Senado kung may mga senador nga magsaylo it ka. At para man sa foreign exchange rate update, rato ni US dollar nagabalor 61 pesos 0.59 centavos.
1: Express Balita sa Gahod. Balita sa International. Balita sa International.
0: At sa malitali man balita international nga tamangkaton Santong Plus Coffermans. Nagtambong sa anong kanonahan ni Imperial Banquet sa Imperial Palace si Prince Hisahito, 19 anyos, kumay 27 bilang kaparte at pagbaton sa opisyal nga pagbisita na ni President Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Japan. Diplomatic dinner hagin kabig ng sangka maksaysayang tiyempo para sa batang prinsipe nga presenteng pangaywa sa linya at pagmana sa Chrysanthemum Throne in Japan. Sa mga kaparang okasyon ay isang kaimportanteng tikang sa nang pagagampanan niya mas formal nga obligasyon. Iban man sa anang sa mga naging hitabo sa banquet umalipayon niya pagpagistorya ni DTI Secretary Maria Cristina Roque kay Prince Hisahito nga nagmarka sa mas madam nga relasyon sa tungat Pilipinas ag delegasyon it Japan.
1: Express Balita sa Gahod.
0: At sa tapusan man yung balita international, hindi magdabas sa dose-dose ng katawro na matay matapos matabo rusang kapagsabog sa Northern Myanmar ko Domingo. Tapos residente ba na alas 12 at Udro Adlao sa Namcam Township. So sa first responders sa Namcam District sa Shan State, umabot sa 46 na matay kay bahan o maunga samtang masobra si Tentaro na ninaan. Pinupang rescuer nagpahayag na 59 katawro kabilugan niya binawian it kabuti. Pahayag matangit National Liberation Army o TNLA isang kakilang ethnic armed group sa nasyon nga pagsabog tuga ita accident detonation it mga nakaimbak nga pampasabog nga gamit sa pagmina ag kwarto. Wapit krusyal nga numerit mga biktima ginpagwa o grupo samtang nagpadayin man reimbestigasyon sa eksaktong rason it insidente.
1: Express Balita sa Gahod. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa malitali naman it balita entertainment nga tumangkaton it premium di. Matapos nga mag-aywan marka sa global stage, gidbalik it nation's girl group nga Bini ro nagabaga ang enerhiya sa California sa nasyon nga pas matapos sa pangunahan ng Daro Kaugma Festival 2026 sa Camarines Sur Uptown Open Grounds ko Sabado, Mayo 30. Mga bahog ag libreng konsyerto ay gindagsay at mabo ng mga blooms nga pumuno itusto sa venue. Sa damatingkad ng mga gampong insigin ang ginpahagit wagong miyembro itro intablado sa pagbukas ita ng set gamit eksaktong high octane routine nga ginperform nanda sa kakatapos nga mga Coachella Music and Arts Festival sa Amerika. White kabudlay nanda gin birit ro anda mga heat track kipropantropico blush bikini ag unang kinibya. Ang tas opisyal nga nagpasagamat ag naghaling sa intablado ginipitahan ni grupo ng mga fans nga magtanaw sa anang concert tour binin Signals World Tour 2026 halin June hasta 8 November.
1: Express, balita sa gahod, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitali man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Posibleng makakangkonit makasaysayan yung representasyon ng mga Pilipino sa NBA Finals matapos mapakip sa magkaenkwentrong kupunan na Rodewang player ng may dugong Pinoy ng Sunday Jordan Clarkson at New York Knicks ag Dylan Harper at San Antonio Spurs. Natungdan niya senaryo ginagauman niya bukong lamang ito audience sa mga Filipino kundi makangkon man direkta ang representasyon sa sugod at pinakamabahong intablado at NBA. Si Clarkson, niya sa kabitiran ng score, mabuhay ko niya ginakilaga bilang kapartay at Gilas Pilipinas program ay may madalong nga koneksyon sa Pilipinas. Samtang si Harper, ro 2025 number 2 draft pick, ay ginakabig niya sa bilog sa mga young guards at liga. May mawit dating NBA champion niya si Ron Harper at may dugong Pinoy sa partay at anang ina nga si Maria Pizarro nga tumandok at bataan niya. Madayon ro ginagauman niya finals match-up, posible magkita Zodit Court, ro veteranong si Clarkson, ag rookie nga si Harper.
1: Express, balita sa gahod. XFM Health News.
0: At para man sa ito Health News portion, inabantayan it mga health authorities sa Brazil ro daywang pasyente nga posibleng may Ebola infection sa siyudad it Sao Paulo ag Rio de Janeiro kadungan it pagkabagaka sa posibleng paggalit it virus hali sa Central Africa paagto it ibang nasyon. Nasa yura niya sang 37 anyos nga laki halin sa DR Congo ro nagkangkon it agnat ag ginapaidaom sa isolation bilang suspected case it Ebola. Samtang sa unang test ay negatibo rin sa Ebola virus apang pa din gihapon na ginamonitor sa isang ka-Special Infectious Disease Facility bilang pagdahan. Samtang sa Rio de Janeiro, sang kalaki halin sa Uganda rugin pay daw man sa safety protocols matapos makabatsyag it mga sintomas kaparit ubo, pagpangurog at paghiko. So sa mga opisyal, nagpositibo rin sa malaria apang nagpadayang gihapon investigasyon agad ubusan niya mabuoro posibilidad it Ebola virus na tungdan niya mga syudad. Matikang ikaangot gihapon sa padayang Ebola outbreak sa DR Congo kung sasin masobras ang 1,000 suspected cases ag halos 250 na listang namatay halikit deklaro outbreak o May 15 sunuman sa Africa Centers for Disease Control and Prevention.
1: Express, balita sa gahod.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dertamela size 31 saga. Agri mo balita nga tipon pilog nga puwersa it Exafam Network Philippines 96.5 kalibo mga kanyadlaw kita it Martas sa June 2, 2026. Agri balita Alcato Santo Plus Gold sa Vitamin C Santo Plus Coffee Mix Turbo Dietary Food Supplement for Men at Premium. Gaman ang Fission X Plus Soft Gel Capsule Capsule nga para guide sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin, Gluta, Kojix. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahot.
4: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
6: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil,
1: kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahit
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Pasita Pastrana, kawayan ni Washington nga nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remelito Oy sa akong niya na dagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-entra man sa Santon kasi XFM libu-libong papremyo. Abo niya salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Okay, mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:46 na sa gabi.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Bullseye!

good morning! Good morning! Maayaray nga gahon na mga katropa. Good morning sa mga suki naton nga nagatutok ag nagapropamati sa radyo. Sa Banwa't Kalibo, Kabilugan nga probinsya Itaklan. Maayad-ayad nga gahon katon taran. Katon karang mga katropa adang mga tricycle drivers. Katon karang mga negosyante. Una sa Kalibo Public Market ag Kalibo Shopping Center. Good morning! Good morning. Welcome panibagong adlaw. Martes mga katropa, June 2, 2026. Medyo masakla pro entrada ita kuana. June na. Abo nga mga nagkaganabo mga katropa, bukon ita manami kahapon nga sa Senado. Well, anyway, sa aton karang mga igmanghod nga nagamonitor, nagapropamati na Kabilugan nga probinsya Itaklan, Kakipro, Isla it Boracay. Morning. Daton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Karait Capiz, sa Antique, Yasamay, Northern Iloilo, Romblon, Masbate, at Southern Part, it Mindoro. Good morning ha, mayad-ayad nga pagpropamati. Magandang umaga po, buenas dias. Daton karang nga mga igmanghod nga nagatutok na, nagamonitor. At syempre sa mga naka-online, nagapropamati sa aton nga Facebook live. Makaroon karang nga gahon, good morning, nga nakatutok makaroon sa aton karang nga Facebook live sa XFM Kalibo 96.5. Good morning! Paki-highlights na ron ha, agpaki-share, agpaki-follow na ramon karang nga Facebook page. Good sa aton karang nga mga katupa, good morning! Amat-amat na kita, magugang umon, itsang kiri, raton karang nga kayangitan. Pero wagon kita, it ginamonitor nga bagyo. Duming nakagawa na kahapon sa Philippine Area of Responsibility. Makaroon, naka-apikto ro rayang habagat o southwest monsoon sa may parte Karait Luzon. Ag western section, itaton karang Visayas. Meron sa aton sa western Visayas mga katropa. Magapabilin nga magagumod aton karang kagangitan. Pero ana karang pag-uwan-ungan, kunungin mat diri-diritso na. Magakaman. Pero may pag-init man sa Gihapon, mga katropa, sa ibang party Karait nasyon. Mainit-init mata. Roaton karang heat index, gina-expectar makaroon nga mag-abot pa sa 39 degrees Celsius. Mga katropa, hasta sa 40 degrees Celsius. So, yes, aton may pag-gugal-om, ipiktura ita habagat, mga katropa. Kapindi ka sa may area, ita Mindoro, Palawan, Antique, iya sa may western side, itaton nga, probinsya, ita Aklan. Diba? Ugan-ugan yun na, magugag-umon, inyo karon nga mga lugar. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad, Banwa! May kuan man makaroon? May rollback ka? Ha? Pila ba garugin na naba? Kinamba mong rollback ba? May pagnaba-naba sa mga presyo at mga produktong petrolyo. Makaroon ka ng adlaw kasi Martes makaroon eh. May pagnaba, may pag-anunsyo o mga kompanya nga ra ita petrolyo ginakonsider yan inandara nga big time rollback. Makaroon ka ng adlaw kasi pilang Domingo man nga nagtaas-taas sa mga katropa. Pero wow, ta chance ra nga magbalik sa dati ro sitwasyon itaton ka ng mga presyo. Iya sa aton sa Pilipinas. Ito makabot yun. At 60 ra kada litro. Gasolina. So diesel, medyo nag-amat-amat yun na ba? Nagkasabay-sabay na sanda. Ita, kuhana. Unleaded. Sa mga katropa. So hindi na ato nung tukibon mga katropa. Pila rugin na ba? Ita daya karang rollback. Makaroon karang adlaw. Ita Martes. Kasi Martes nga ra, may pag-rollback nga gina-expectar. Or posibleng nga pagtaas. O, diri-diritsuhon talang kung taro pag-rollback, rollback ka na. Anyway, sa aton makaroon nga mga katropa, good morning, anay, sa mga nakatutok online. Sa aton nga YouTube channel, good morning. Mga ang kamustidi ang ha. Pero aranay, raton nga mga nagamonitor, makaroon sa aton ka nga Facebook Live, makaroon nga gahon. Good morning. Kay Maricelia Tamayo. Timaho, watching kita makaroon sa Manila. Oy, good morning ha. Good morning. Jobilin Revisincio, good morning man. Una sa kulong-kulong ibahay. Watching sa aton karang Facebook Live.
Kaya Toto Raldralda Roldan at Roldan Jordan. Good morning, Gida. Nag-monitor man makarang ka. Ano, Rolando Flores, good morning. Naka-highlights na. Una sa Mercedes Village. Good morning.

0: Bangga. Morning. Si Cap Allen Rubilo, rumahugod ang aktibo nga kapitan it Barangay Bakan Bangga. Good morning. Ano mga kasi Mario na good morning. At hindi na kay Uncle Charlie nga nagamonitor makaron nga gahon ang nagakapikapit sa Antun Gold. Morning gid daw na sa libdong. Ay, good morning man kay TJ Noynoy Igtanlok Solidad Noy. Good morning una sa San Francisco, California. Yan nga pagpropamati. Thank you gida pirmi sa pag-highlight. Ita aton karang programa. Yan. Ito nga mga katropan. Iya sa pamilya Igtanlok ha. Aga Solidad. Iya sa ibahay. Agsa naman siya. Good morning. Nakatutok man. O anak karang bilog nga pamilya. Iya sa aton karang pag-pangalagad. Now, banwa, ano rong mga mainit ka mga nagkaganap? Ambag ko nga ni, bukon it manami, ro entrada it bugan it June. Aman, pagkababo nga mga nagkaganabo, kapin pa kahapon. Ag another round nga senaryo sa Senado. Nagtagulo ko tar Senado, umpisa nga nagpakita nga to si Senador Bato de la Rosa. Agasta makaroon. Sige, dust. Ah, now, si Senador Jinggoy Estrada, kalabuso na. Nakulong na mga katrupa. Dahil sa kasong plunder. Agrop, kasong plunder, no bail. Recommended. Patapiyansa, nga gintagana, rong sandigan payan. Ah, kasi more than 50 million. Ro amount, ah. Nga ginasugid, nga nakulimba. Ni Senador Jinggoy Estrada, sa dayang blood control issue. Padayon nga naga-init makaroon iya sa Pilipinas. Now, ginaamat-amatan, daywa na ka mga senador rong uwa makaroon sa Senado. Ag dayang daywa is came from majority black. It's Senado mga katrupa. Now, sa pagkalabuso nga ra kay Senador Jinggoy, maapektuhan bagaro Senado. Especially sa rayang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ha? 11-11 na rong status makaron. It minority ag majority black mga katulad. Now, may next pabaga nga maaresto or makulong. Una sa Senado, ang mga senador, mga katrupa. So kahapon, gina-expectar it publiko sa unang adlaw, it Hunyo, ag Lunes pa mga katrupa, nga abo, nga mga topiko, nga pag-uistoryahan sa plenaryo it Senado, pero uwa it natabo nga sesyon.
1: Bullseye!
0: Kasi, nagsimpatiya ro majority black ka nga mga senador sa pagka-aristo kay Senador Jinggoy Estrada mga katrupa. No? So, ro majority kahapon bumoykot. Ah? Nagpang-boycott sanda. Uwa it ni bisan sa bilog nga majority senators rong nag-attend its session. Tanan nga minority una, unti, kumplito, mga katrupa. So, medyo patas man, ruinampang. Kasi kung una, nag-boycott man rung minority, this time, bumoycott man rung majority black. O tinabla, rung majority black ka, o rung minority black, mga katrupa, it majority. O, nag-walk out man, tanan. Huwag nat nabilin nga majority. Inaiwanan rong mga senador nga una sa minority black mga katrupa. Ha? Pares man ko natabo kung May 26 nga to, nag-walk out man rong minority. Aray, walk out man. O, kahapon, huwag it sanda nagpakita ito. Ito sanda, pero uwa sa plenaryo. O na sa floor, it daya ka nga sesyon. Kasi ro, iba nga mga senador, nakikipagsimpatiya kay Senador Jinggoy Estrada. No? Nga, nag-surrender sa aton karang Criminal Investigation and Detection Group pa. Nagmunot ta si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagmunot mga katrupa ito sa kwan eh. Sa

0: kay Senador Jinggo Estrada hasta ito sa kwan sa Sandigan Bayan. Again, prosesor, ana kara nga pag issue ita warrant of arrest. No? So, kahapon, kabuabo nga mga senaryo ang gina-expectar man kunta, rutanan, sa mga posibleng nga magkaganabo sa anda kara nga siya. Pero white na tabo. Now, buong taro pagpahayag ni katrupang Rambo Labay, ito sa Senado mga katrupa sa ray kara nga mga nagkaganabo kahapon. No? Makaroon, may mahambat na itong may krisis ro Senado nga mga katrupa sa nagkaganabo. Di ba? May bukon it manami para sa pamatsagan ita publiko. Daya nga nga nagkaganabo mga katrupa. Bullseye! Now, ano kung taro gina-expect ka naton? Sa June 1, no? Una sa Senado. Una adlaw. Pagbalik nanda after it, daya ka ng mga mainit ng mga kontrol. Abo nga mga layi nga dapat tawan it nagakaigong atensyon. Pero may mga nagkaganabo nga bukon it manami mga katrupa. Diba? Pero sa bilong nga ginatanaw naton sa kahapon. That's why nga rong entrada, kubugan it June, bukon it manami para sa mga Pilipino. Dahil sa bilog, siguro ginatanaw natin na nga magarot yung mga astas katapusan hasta sa rayang pagpadayon ita impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nga una sa Senado ha. Ro, aton nga mga hurado. Oo. Oh. Doon yung ginatanaw natin. Si katropang Rambo Labay live sa Senado kahapon da. Ano rin mga senaryo? Katropang Rams, good morning!
1: Katropang John, hindi natuloy yung session sana.
0: Oo.
1: Na dapat ay alas 5 ng hapon, kahapon katropang John. Dahil sa ang problema ay wala silang quorum dahil nag-walk out ang majority
0: black
1: katropang dyan, no? Katropang dyan, nag-walk out ng majority dahil nga sa dinalaw nila, ang lahat ng majority senators, dinalaw nila si Senador Bato de la Rosa sa CIDG Campo Crami. Kayo matatandaan ay nagpalabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan at bit-bit ng mga tauhan ng CIDG ang arrest warrant kay Senador Bato de la Rosa.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaroon pa ng maigdang pagtatalo sa pagitan ng Senate President Alan Peter Cayetano at kay DILG Secretary John Vic Remulla dahil nga doon sa ayaw iparesto sa loob ng Senado si Bato de la Rosa dahil doon sa binabanggit ni Senate President Cayetano na separation of power. Pero sagot naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ay hindi po pwede yan. Ay nalusutan na nga kami.
0: Uh-huh.
1: Ang tinutukoy yan, nalusutan na nga kami si Senador Bato de la Rosa nang umalis sa Senado.
0: Uh-huh.
1: Sa ngayon, pagkakataon, hindi na po pwede yan.
0: So parang wala na siyang tiwala doon. Kasi ito, gagawin na namin parang, yung gagawin namin as police or CIDG para maalis to ito.
1: Kasi sinasabi, at sinasabi nga, kapag 5 years above, ay hindi nasaklaw yung immunity. Pwede nang arestuhin ang senador o kongresista kung nagkasala ng mahigit sa 5 years. Yan, plunder, no bill yan recommended. Kaya yun ang nangyari.
0: Okay. Pero kahapon, saan na pumunta yung ibang mga majority senator? Sumama ba lahat dito kay Senador Jinggoy?
1: We understand no na karamihan sa kanila hindi man natukoy nakisimpatiya sumama doon sa Campo Crami kabilang sina Senador Amy Marcos ang nakita ko nang magsagawa ng press conference si Senador Bato de la Rosa sa kanyang press conference inamin niya na inalok siya ng minorya para lumipat lamang sa kanila kapalit yung hindi pagbasura sa kanyang mga kaso kabilang yung plunder no. Matatandaan, may kasos din siyang draft pero nakapagpiansya siya sa halagang 90,000 pesos katropang dyan. Pero dahil nga dyan sa pangyayari, yun, hindi na hindi na pumayag ang DILG na makakalusutan siya. So tuloy na sa tropang judge.
0: Pero paano nakapasok sa Senado ang mga CIDG, yung mga arresting officer, Rams?
1: Pinayagan naman sila. Dumaan sila sa proper, no? Dumaan sila doon sa main gate at sumulat sila doon at umakyat naman sila sa pinapintulutan sila dahil may dalas lang arrest warrant. Umakyat sila sa sixth floor kung saan nandoon si Senador Bato de la Rosa. Apat na CIDG yon, kabilang na yung kanilang hepe at sumama rin si DILG Secretary John D. Cremulla para i-serve yung warrant of arrest katropang judge.
0: Oo. Pero bakit kailangang sumaba yung DILG Secretary doon sa pag-aristo kaya Senador Jinggoy?
1: Para ma-proteksyonan, masigurong ma-aresto talaga. Kasi kung CIDG nga, mismo nga siya, nagkaroon, ayaw nga ibigay eh. Kung mismo siya, secretary, ayaw na ibigay, how much more yung mga tauhan lamang yung CIDG? Talagang walang, hindi talaga pintulutan. So, dahil nga doon sa pangyayari nandoon, nagkaroon ng mainit ang pagtatalo hanggang sa umapa, binasahan ng Miranda Doctrine. Alam mo ba, yung kaso na ipataw sa iyo, ganito, meron ka karapatan na kumuha ng abogado, kung wala kang abogado, ang pamalaan, ang magbibigay sa iyo ng abogado, naintindihan mo ba lahat ng mga nakasaad dito? Yan, binasaan siya ng, yan ang Miranda Doctrine. Opo, okay. Naintindihan ko. Ayun na. Yun ang pangyayari ka to pang, ano. At dahil dyan, naudlot yung press conference. No, naudlot.
0: O kaya nga, parang maikli lang yung presko ni, ano, although pinayagan naman siya.
1: Napayagan naman pala siya ng presko. Ang naudlot pala yung session. Napayagan naman siya na buo yung presko. Naudlot yung session na dapat natuloy. Naudlot din yung dapat ay courtesy call ng pinuno, si Luma, Lulam. President Lulam, yung ng Vietnam, na sana idadalaw doon sa topang chance sa Senado. Mag-cartisical, naudlot yun, hindi natuloy. 3-4 dapat, kaya nga naging alas 5 yung talang session sa tropang nga dyan.
0: Mas nakakahiya yung, pumunta pa siya doon eh.
1: At yung ano naman, katropang dyan, yung tungkol doon sa Blue Ribbon investigation, tuloy na yung investigation. January 4 na, meron ng hahawak, sinador yung Pia Cayetano, yung chairperson, Rodante Marcolit at Senador Jinggoy Estrada ang vice chairperson sana, pero nag-iisa. Ang mga member ng naturang Blue Ribbon Committee na tuloy na sa 4 yung sa flood control to, ha, tinutukoy ko. Francis Jesus Escudero, si Christopher Lawrence Go, si Bongo, Senador Amy Marcos, Robin Padilla, Mark Villar, at Camille Villar. Yan mga miyembro ng flood.
0: Walang minority yan, dun?
1: Meron ding minority. Senador Bam Aquino, Ronald G.D. Hercito, Risa Ontederos, yan. Wim Gatchalian, Pantilo Pinglacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, at Big Subiri. Ang ex-officio naman ay Tito Soto, Minority Leader, Acting Majority Leader naman, si Honorable Joel Villanueva, Senador Lauren Ligarde, ang President ng pro tempore. Siya yung pre-tempore.
0: Okay.
1: Oo. Yan ay John Corian sa Webes.
0: Ito bang pag-aristo kay, ano, kay Senador Jinggoy is consider ba na arrested or surrender siya?
1: Arrested.
0: Arrested talaga. So, walang katotohanan.
1: Bakit arrested? Binasuhan siya ng Miranda Doctrine.
0: Oo.
1: Binasuhan siya ng at naintindihan niya. So, ibig sabihin, kusa siya yung sumuko. Sumuko na lang siya para wala nang baka magkakaroon pa ng bawat magkabilang tabi yung magbibigay ng simpatiya. No? Kung talagang siya.
0: Sabi, wala pa yung CIDG doon. Nagsasabi na siya na susuko siya sa CIDG sa Sandigan Bayan. Pupunta siya doon eh. Pero yung
1: nabanggit na yun, na nagpahayag siya. Kaya lang naunahan na siya ng CIDG. Kaya nga ayaw ibigay. Dito sa loob ng Senado, ayaw kong aristuhin, sabi ni hindi po pwede yan dahil nung panahon ni binanggit pa niya Senador Indrilli, no, pinagtanggol ni Senador Joby Salonga, si Indrilli, Panahon ni dating Presidente Cory Aquino, nabanggit na nga niya yung ganong insidente, no, yung mga nakaraan.
0: Okay.
1: Yung saan ay hindi pwedeng arestuhin. So, hindi natuloy yung session sana ay pati yung choir na kakanta sana ng Lupang Hinirang, pambungad na awitin, hindi natuloy yung session na alas 5 sana. So, wala. Mamayang hapon siguro ay posibleng matutuloy na yung kanilang session katopang ano.
0: Ayun. Katopang diyan. Yung mga babantay natin, no. So, kamusta na kaya ngayon siya? Doon na siya sa ano, sa Quezon City Jail itong si Jimboy.
1: Oo, magkasama sila. So, yung matatanda nung mga 2014, magkasama rin sila ni Senador Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla.
0: Oo.
1: Kaso naman ng PDAP yun, kung yung matatanda, 2014. Oh, sa Kramit sila nakatulong nun. PNP custodial silang dalawa. Ngayon
0: pero
1: naman,
0: yung mga kasama niya sa bagong... dito, sa kasong ito, si like DPWT, sa dating DPWT Secretary Punuan, anong status niya? Kasi parang na-hospital siya kahapon eh.
1: Oo, nasa hospital pa siya, nasa PNP din, tumaas yung kanyang dugo. Oo, hanggang ngayon, nasa taas pa, nasa hospital pa siya.
0: Oo.
1: Si Secretary Bunuan, dahil nga tumaas yung kanyang dugo, 190 over 100 yata, kanyang dugo. Pero kasama siya, no, na doon sa plunder na kaso.
0: Same kaya, sila na sila. Malamang, kasama din doon sa silda na yon.
1: Oo, magkasama sila doon sa Quezon City.
0: Pero nakita mo yung kulungan nila, okay naman, di ba?
1: Okay naman, malinis naman. May CR kompleto pero walang VIP, no? Treatment ayon sa DILG Secretary John
0: Kikugoya. Sa bagay, yun yung silda na naunang pinakita kay dating Senador Bong Revilla. Doon sila?
1: Doon sila. Yung kung paano pinakita, doon sila magkasama. Para malaman ng ating mga katropa, doon sila katropang dyan. Mm-hmm. So, magkasama sila doon.
0: Ayun.
1: So, sige. Yun yung ang nangyari kahapon.
0: Ngayong araw, ano ini-expect ng ating mga kababayan sa Senado? May mga kudita ba or ano? Kasi yung bilang nila yun is na same na eh.
1: Kaya nga, 11-11 na ang score. 11-11 ang score dahil wala si Jinggoy na pang 12 sana. No? Kasi pang 13 si Bato. So, 11-11. So, titingnan natin. Ito pang dyan. Ayun. Kung anong mangyayari.
0: Sige.
1: Okay.
0: Rams, thank you. Maraming salamat sa ulat.
1: Maraming salamat.
0: Si Nita.
1: From, anong nga station natin dyan? Yung mga katropa natin?
0: XFM Kalibo.
1: Ayun, sa mga Kalibo. Ay, yung mother ko pa naman, taga-dan dyan. Kalibo Aklan. Mga Rishian. Oh, Kalibo Aklan. Diyan, sa Kalibo mismo, Kalibo Aklan.
0: Ah, mga anong apelido?
1: Rishian, mga Rishian.
0: Rishian?
1: Jimenez. Oo, oh, Rishian.
0: Jimenez.
1: Jimenez, Rishian. Diyan, diyan. Oo, Rishian. Jimenez. Oo, diyan, mga ano.
0: Ayun, sige, Kalibo baka Aklan. Diyan talaga ngayon mga... dito, sa Kalibo. Oh,
1: batiin
0: mo
1: natin diyan. Batiin natin diyan. No? So, yan, katropang diyan, mula sa Senado, ako si katropang Silvestre Rambulabay para sa BP Sara Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Thank you, katropang Silvestre Rambulabay, live sa Senado, mga katropa. Sa mga senaryo nga nagkaganabo kahapon, hapon. Bullseye! Bullseye! Dahil mga nagkaganabo. No? Ginaristo si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Now, kalabuso, Butambagon, kulong. Rumasaklap is wat at piansara mga katrupa. Sa unang kaso nga ginfile ka na is grab, 90,000 rupiah.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ba? No? Di na ito masiran. Pero arrested mo hambawit ng DILG. What mo nag-surrender? Kasi mabaho nga impact raro, surrender, agro, kwan eh, arrested eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ka, medyo, sa kanapos-taposan, ma, kwan eh, nabari mo karon nga, ano, may mga pasugtan ka na, kung senaryo sa sulit. Dayang kasong plunder, konektado sa 570 million pesos nga ginasugid nga kickback ka, nga konektado sa kaso mga huwag mo gipasugtan na nga magpiansa. Kasi plunder charge. Mabaho-baho ra mga katrupa. Ha? Pero hamba ni Jinggoy, huwag mo natinag, huwag mo plano man nga magpanago. Rumasaklap ang mga katrupa sa anang statement kahapon sa Prisco na ginupiran imaw ita nga maghalin abi una sa kwan eh sa minority senator. Oh, ay wat imo na gano. Kung umatras imaw, posible wat imo makulong. Hambag na. Ito gani kun andur mga inang pangkray ara medyo matindi ko ta. Ronex in line nga mga senador is Cis Escudero, Joel Villanueva. Si Senador Rudanti Marcolita. Puro gidatanan majority.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito rin ang pangwot at Senador Kara, pilang bilog lang tamabilin nga na. Unti. Oh. So kahapon, uwa it may natabo nga sisyon sa plenaryo. Kasi uwa nag-atin rong tanan nga Senador from majority black mga kapatid. So ano matabo? Kugang. Uwa it kurum. Para magpadayon rosisyon. So, rutinsyon una tagihapon sa Senado mga katrupa. Diba? Pag abot kahapon to ni DILG Secretary John B. Crimulya sa Senado, inatubang imaw ni Senate President Alan Peter. May kuwan diskusyon eh. Kasi hindi man gusto Rosinado nga itao si Estrada sa DILG o sa aton nga mga otoridad. Pero hindi pwede. Amo ni John, may kuwan kita, no? Now, araro mga senaryo nga mga nagkanabok. Diskusyon ni Senate Presidenta Alan Peter Cayetano hasta nga ginbasahan itang Miranda Doctrine hasta nga gindaga sa Sandigan Bayan, ginproseso. Ano nga kaso kasi gindaga ito ron kasi inagalin rong warrant o baresa ito iproseso mga katropa ang din gabi ginderitso ito sa Quezon City Jail si Jinggoy mga katropa saklap no mga nagkaganabo nga ra. Oy, good morning ani kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. kay Rosa ang babaeng palaban. Rosa, good morning. Aguna ko na kay Nini Jomel Sonio, Rinaline Nerbiol, Miles Saroco, Nonoy Mukri Gagwa. Aga nagamonitor kay pasyon mga kay Jimmy Lachica, Rolani, Nabara nga gwapa, kay Lisa Lorenzo Maribit, Andrayan Lorenzo, at sa Villanueva family, good morning. Joms Atiro, good morning, naka-bullseye, yung mga taga Mabilon, New Washington. Good morning kay Jim Atulintino, kay Paring Itzel, si Spinio Rita, good morning. Good morning, agsa, halin doon sa Asiana Complex, good morning, ito na.
2: Good morning.
0: Monitor, katon, sa itong nga pagpangalagad. Araw, senaryo kapon, between diskusyon ni Kwan, ni Senador Alan Peter Cayetano at ni DILG Secretary John B. Crimulya. Mga katrupa, and din rong after it mag-aristo nga, ginbasahan it Miranda Doctrine, nagpa-priscon, mapigod ba lang, priscon ni Senador Jinggo Estrat, nag-uha-uha, kiro, sambilo, gara, kaguhin man mga konro, no, galalino mo. Maroon rin ang pagkikang ray. Aro, ibang mga senador, nagpaabot it simpati, nagkasubo. Iba nagatangis-tangis mga katropa, no? Grabe, may mga gatuguruha. Galingan mo, imorot rin ang politika. Kung gusto mo magpolitiko, batunon mo tanan. Ha? Ay, iya sa Pilipinas, ro politiko, tabi. Senaryo sa mga nagkaganabo kahapon sa Senado, mga katropa, balik-balikan yung nato.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Salonga stood up for Enrile. Nas ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. It's a work. You can arrest him right now.
4: Sir!
3: You can. This is the Senate. This is the Senate.
4: Sir,
3: sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. First yes. for the Senate.
4: With all respect.
3: Sir,
4: with all respect.
3: For the
4: no,
3: okay. Sir, pumahay ka na ka naman. Yes, pumahay ka na yes, right outside the door. Right outside the door. Right outside the door.
4: Right outside the door. Right outside the door. No handcuffs.
5: Criminal case number E-SB26-CRM-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Tres Peces, Chairperson as well. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng hibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanan mong hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol ng naayon sa iyong napili. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan at pagkakaluban ka na talagang isa. Lahat po ba ng makarapatan niyo sa rin na unawaning?
6: Maganda nga po sa inyo lahat. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kumpasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga allegasyong ibinabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat po.
0: Okay. Kahapon doon, no, sa na, bago Imogen Daga sa Sandigan Bayan, no, kasi ro Sandigan Bayan imoro nag-issue ita search arrest warrant kana. Now, istorya naton arestado baga or nag-surrender si Senador Jinggoy Estrada. Good morning anay kay Jopet Alicante ha. Naga-monitor mga ron ka.
2: Good morning!
0: Jinggoy Estrada, the good one. JB Ejercito, the bad one.
2: Good morning!
7: Ayaw rin ma.
0: Iba mataro, general, plastada eh. Kaya Jane Rintelio, good morning ha. Naga-monitor
2: mga ron. Good morning!
0: Kay Paring Warren na Mangilog, o nasa Laging Banwa, Ibahay. Good morning, Gida.
2: Good morning!
0: Mupa na to nasa Laging Banwa. Kay haba ni Jopet, yung kapatid ni Jinggoy nga si JB, walang kwenta, ikis dyan sa 2028 election. Shout out from Taguig City, abani Jopet Alicante. Good morning sa mga naka-bullseye, abani Paring Warren. Takot lang mabuking ang mga minority black ha. Baka nabanggit mga pangalan na nila. Kay Joper, oy Paring Joper ha, Lagoon, good morning kita. Nag-monitor mga ron. Abani Paring Edsel. Flood control corruption dapat imbestigahan para malaman ang tunay na malitagkang. Kay Nel Stories, good morning Nel. Kay Mati Tornia o nasa Ibahay, Tornia family nga nagamonitor gid ah. Adlaw-adlaw naka-highlights gid aron programa no. Kay Marianita Ritinyo, mayad man nga pagpropamati kay Leslie Patricio nagamonitor man makaron.
2: Good morning.
0: Nga agahon sa aton karang mga katropa.
2: Good morning.
0: May statement si DILG Secretary John Vic Rimulya. Now, pag-abot sa legal nga mga proseso mga katropa, sayad man kamutanan nga magkaibarong arrested sa surrender. No? Iba ro arestado kung dakop ba imaw or voluntary surrender.
2: Good morning!
0: So, the question is, arestado ba imaw or makatarungan ba gara? Ha? Pareho man lang ra eh, sangka pamaagi ra mga katrupa. Pero, base sa report, it's Sandigan Bayan, no? Nga sandara ro nagpaguwa it arrest warrant kontra kay Jinggoy sa kasong plunder. Pag plunder, pag more than 50 million ag napamatud-an or nakita nga may probable cause or Sandigan Bayan mapaguwa gagiron it arrest warrant eh. And then hiringon, no? Pero wakat piansa. Now, bago dakpon it daya ka nga mga katapoy at CIDG kahapon, voluntaryot ang nagmunot. Or mismo nga nagsurrender matimaw sa mga katapoy at CIDG, PNP bilang pagsunod sa raya ka nga warrant of. No? Now, pwede man natin hambagon, nagsurrender imaw sa mga otoridad. At pagkatapos nga magsurrender, ginpaidagom, sa pag-aristo ag detention dahil may warrant of arrest. Now, ro pagbasa it Miranda doctrine, it aton nga mga otoridad sa mga wanted is required gid aron. Kinahanganon dun eh. Nga ginbasahan ka it imo karon nga kinamataro. Ha? So, ruplastada, bukod niyang right mambaw naton nga nag-voluntary appearance si Jinggo. Kasi may court issue nga warrant of arrest agin ginsurrender na ro anang kaugalingon sa aton nga mga otoridad. Now, the question is, makatarungan ba garo pag-aristo kay Jinggoy kung may una nga pag-aristo? Now, di kara, ginatanaw naton nakadepende kung anong klaseng aspito ro pagdaga kana ag saray ginasugid nga pagsurrender. Kasi may ginpaguwa nga warrant of arrest, Rosandigan Bayan. Agambang itkorte, may bastante kami nga probable cause, oh. Agod nga pailan ka, kasuhan ka, itplander. Ha? Agroplander, kaya ba nang takaran, non-billable mga katropa? Kapin pa kon mabasko, gro mga ebidensya, itkorte. Ha? Pero sa rayang sistema, bukon para itmahambag naton nga guilty si Jinggoy sa anak karang nga kaso. Kasi under sa aton karang nga laye, may presumption pa of innocence nga ginatawag. Di ba? Si Estrada. Hasta nga makaangkon it penal nga sentensya. Ay wa pa eh. That's why nga ginahambag nang wa pat nang kwan na ginapamalibaran na ruray karang nga mga allegation. Ag willing imaw nga tubangon sa korte. Ha? That's why kung rupangutanat ang anima karon, tama ba nga nga aristuhon imaw? Well, sa legal procedure, yes. Di ba? Una taron, kasi may warrant eh. Halin sa korte. Pag once may mga otoridad may ginabuitan nga warrant o baris, agin, serve kimo, matik na nga aristado. Pero daya bukon patara it patunay nga guilty imaw sa anak ra nga kaso nga plan. Bukon pa it decision ra it korte. Wa pa it trial nga natabo mga kaso. Same sa mga ordinary case nga nagakanabo sa aton nga mga RTC sa bilog nga Pilipinas. No? So may mga debate ra nga sa politika nga taraton nga pag-istoryahan. Kasi mga senaryo nga nga nagkakanabo, una sa Senado, kapartira it magapnagon nga political struggle, mga katrupa. Una sa Senado. Ruiba, nagapati matana nga kinangan nga gagson, ro mga opisyal nga nagapinanakaw, or may mga seryoso nga mga aligasyon nga korupsyon. Ha? Kasi sa makaroon, daya, kasi may warrant eh, may kaso. May warrant. Nagsurrender man o kung ginaristo, una ro proseso para sa paghiring it korte sa anak ra nga kaso mga katrupa. Ha? So dahil sa bilog naton nga ginatanaw ginabantayan yung man makaron. Now, question is sinuro next? Kung may magapad nga political struggle ra sa Senado, butang bagon may next in line nga aristuhon rong aton karang mga otoridad. Same case, plunder case man sa Gihapon. Kasi plug control. Rugi na istoryahan. Pero dapat maging transparent magutar aton nga gobyerno, di kara. Ha? Mapati man ro publiko kara. Kung may unaman nga mga tuta it administrasyon nga makulong, ipuro kwan latabitanan eh. Iyala ka sa pihak na nga pagkakasay. Di ba? Anyway, doon na istoryahan taron. Si DILG, John B. Crimulia, may papriskon yagi kahapon sa pag-aristo nga ra kay Jinggoy Estrada, mga katropa hara, pamatian nato. Bullseye! Bullseye!
7: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayon po sa warrant of arrest issued ng 5th Division. At nakalagay po dito ay People of the Philippines versus Senator Jose Jinggoy Estrada et al. Accused by by virtue of Awanda Vares case number E-SB26-CRM-006 for plunder at the RA-7080. The following are enjoined to arrest: Chief of Police, San Juan City, Provincial Director, Regional Director, NBI, the Director, NBI, NCRPO, and GPNP, and the CIDG. You're hereby commanded to arrest Jose Jingoy Pimentel Estrada, Manuel Mandigas Punoan, Denril Cesar Sages Cordula, Manny Bumaga Lusan, Arthur Lopez Gonzalez, who stand charged above stated crime, and bring them therefore to the court to be dealt with the law in full court, direct, no bail. Kansas City, Philippines, 1st June 26, signed. Honorable Zalvi V. Peses, Chairperson, Associate Justice. At approximately 3:30 p.m., I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala na pong magandang na nangyari. Sumama po si Jingoy. Inasahan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya. Tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung ano ang charges laban sa kanya. Sabi niya naiintindihan niya. Papaya pa siyang sumama dito sa CIPG. Process in arrest. Currently, four of the five are, two are already in the Sandigan Bayan. Two are on their way to the Sandigan Bayan and the 5th Division. Secretary Bunoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, that he will go to the Sandigan Bayan. Meanwhile, full security po siya, hindi po siya makakalabas at restricted access papunta sa kanya. Senator Jingoy cooperated fully together with the other accused. They were found to be in good health and are now on their way to face the court. Question.
8: Sir, nakunan kayo ni Senate SP Alan Pagkayotano na parang medyo nagtatalo pa kayo. Was he requesting you not to arrest yet?
9: Nakabakpak ako.
7: No. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi nila, mayroong sabi niya, even at the time of Salonga, he protected the leader. Ang sabi ko sa kanya, may not very confidence kasi umakit na. Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped.
8: So,
7: yes. We will inform them, we will give them the courtesy, but if there's an arrest to be made, we will make the arrest.
8: So just for clarification, ang tamang term is you went there to arrest him, you served the warrant, so it means he was arrested, or did he surrender?
7: We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights, and from there he was brought here to trial in
8: the process. How about the four others? Did they personally surrender?
7: Secretary Bunoan went here, the one who came to the bridge. I forgot his name. He was here, so voluntarily surrendered.
8: All four?
7: The two others voluntarily surrendered to the San Miguel Bayan.
8: Ah, okay.
10: Sir, nasa taas pa ba si Senator Jingoy? At
7: umalis na siya as of 5 minutes ago, papunta na sila sa San Miguel.
8: Ano specifically ang ginawa sa kanya sa booking procedure? Can you just walk us through?
7: He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna sila kung tatlo. Nung natapos na to, inside na si Secretary Bunoan was not fit, kaya diretso ko siya sa
8: Senator Jingoy Estrada requested prior to this for a knee replacement surgery. Ano ang panag-usapan ninyo?
7: It was not concerned with this. Pero sabi sa kanya, hindi ko wala akong kapatalian dyan. Sa million ba yung nakapwede pwede magsabi ko, pwede siya mag-offer. Sir, si Senator, I think you show solidarity with Jingoy. He said that sa mahal kita, and that's his exact words, sa mahal kita.
11: Wala naman siya other requests, sir, maliban mo siya nakapwede. Wala naman siya.
10: Sir, si
7: Bunoan, saan
10: ko
7: siya nalito
10: pa sa...
7: Hindi ko alam. Sabi ko kung saan, kung saan yung...
10: Kentucky.
9: PNP
10: at PNPH, yes.
9: Sir, hospital na ako PNP? Hospital na ako. Sir, hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. Hospital na ako. H

0: majority or paadto sa minority. Sa masunod nga mga inadlaw, may mabaho nga impact kung dahil nun mga katrupa. No? Either mapabilin si Alan Cayetano or mabailuhan. Now, kung may unang realignment, di kara naton makita nga posibleng may pagbago, rokontrol sa Senado mga katrupa. Especially dahil nagapalapit ha. Ro mga sensitibo nga mga isyo, especially rayang impeachment at mga committee investigation, especially sa flood control mga katrupa. Di ro ginatan-aw na. Ha? So ibang mga senador sa majority. Now iya kita sa majority. A minority. May reaksyon sa kahapon ra kun hamat nagmaura ro hinampang mga katrupa sa Senado. Good morning ani kay Mike De La Torre ha. Una sa CBM Poncia pag sa Alpha Omega, good morning, nagamonitor makaroon nga gahon ka ito.
1: Good morning!
0: Ay, Kwan, sino pa? Kay nung Jake Dalisay Gali, good morning.
1: Anay. Good morning!
0: Nagamonitor makaroon ka ito. Sa ito nga pag-pangalag. Kay Bonski, Mendoza Channel, good morning kita, nagamonitor man. Kay Eleonor Ripolhinti, good morning. Maugan-ugan nga agahon.
1: Good morning! Morning.
0: Divina Yepes, good morning. Rod Salvador, good morning, Rod. Nagkapi-kapi kita makaroon, kanamiton. Ro, pagkapi-kapi kong mga migamiga. Kay Melanie Marlene De Los Santos, good morning man. Nasa Tabok, Libertad Antique, good morning kita.
1: Good morning!
0: Tumuyo Cup, good morning! Barang mga taga-barangay Kulong-Kulong Ibahay, naka Bullseye!
1: Good morning!
0: Morning na kay Cup Dindo Moyo. O, aman ni Paring Edsel, umipal naman itong si John Bica. Sinabi na ni Jinggoy Estrada na mag-surrender siya, pero ito, ipal.
1: Good morning!
0: Gusto umagaw ng eksena. Ay, nako. Paring Edgar Pilayo, pare, good morning ha. O, nasa na iso ni Bahay. Propamati, makaroon nga gahon katon sa atong nga pag pangalagat. Kaya gali si kapitan nga, si kapitan, si dating kapitan na Edgar Pilayo na. Priyaan, tara. Controversial na
1: sa
0: atong makaroon nga pagkakay. Porsyon niyang, kung mga reaksyon iti bang mga senador. Especially, halin sa side ita minority mga katrupa sa natabo ora kahapon. Nga, what ana dayon ro? Sisyon.
2: Handa kami mag-session. Kailangan magtrabaho. May dalawang third reading ako na sino. So, sana may session bukas. Pero that's really... depende sa ano yun, sa majority.
3: Gusto niya sumama kami sa kanya na i-boycott itong Senate. Kasi sabi niya, kailangan daw independent ang Senate sa kahit sa anumang mga situation. Bakit? Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Bakit kami sasama sa pag-boycott sa kanya? So, kami magtrabaho lang. Siguro sila ayaw nyo magtrabaho. Then it's up to them. So, hinostis na kami. Tapos, pinatayin pa kami ng aircon. Pinatayin pa kami ng wifi.
4: Sino nagpatay, sir?
3: Siyempre, sino ba mong nasa majority?
4: Natawagan ko siya.
3: Sumagot siya sa isang message na pagkahababa, isang kilometrong haba.
4: Ano pong laman siya?
3: Yun na, so ang board nun is that para bang kailan namin sumama sa kanya na i-boycott itong Senate.
5: Yes, so yun po ba yung cue nyo? Kaya parang hindi na po kayo mag-iintay dito, nalaman yung hindi na sila.
3: Pagpapasok kami tomorrow. Mm. Eh sila mag-boycott, okay lang. Pero kami, pagpasok kami hanggang Wednesday.
5: Mm-hmm.
3: Ba't naman gagawin yun? Kung may balak silang...

0: i-boycott ng Senado, sila lang.
1: So that's the term, sir, boycott ang ginawa ng majority?
0: Parang ganun yung tema ng message ni SP Alan. Na kasi dapat daw, we have to show independence sa Senate, ng Senate tayo. Ano independence kung usap pinagsasabihin niya?
2: Answer to the walkout that the minority did last week.
0: Hindi naman kami nag-walkout. Nag-walkout kami nung last time because meron sa railroad nila yung rule. Itong ginagawa namin, hindi kami nag-walkout ngayon, di ba? Sila nag-walkout. Wala naman sila, hindi sinusunta ko.
1: Okay. So sir, what will happen now?
3: Tingnan natin yung ano, choir kumanta. Kasi nandito naman sila eh.
4: Gusto dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So clearly violation of the rules.
5: So walang ano, walang abiso sa inyo? Formal na
4: sinasabi? Walang abiso.
5: Hanggang ngayon, sir?
4: Hanggang ngayon. No? Pero may nakita nga kaming post na parang sinasabing hindi na magtutuloy yung session. So we take it na hindi na magtutuloy yung session. So, yun lang ang nakita namin.
1: Paano mangyayari ngayon yan, sir? Puro ganyan na lang? Mag-adjourn na? So wala nang work talaga mangyayari?
4: No, gusto namin magtrabaho. Yan ang gusto natin, magtrabaho. Kasi ako may privilege speech pa ako today, no, about yung protect recommendations. Dapat last week pa yun, pero hindi natuloy. No? So, ang gusto namin magtrabaho. And we demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng forum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer yung open ng session para magtrabaho tayo. No?
5: Sir, sa pinaglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics or anything?
4: Well, yun ang pinag-uusapan namin yan, but definitely may violation. No? And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority.
5: Sir, sabi ng pulisya, hindi sila dumating without telling you na cancel dito.
4: Wala, kaya kami kompleto nandito. Ba't walang abiso nga? No? So, nakita niyo naman yung agenda ko ng punong.
1: Sir, sabi lang po ni Sir Jinggoy, may political maneuvering daw.
6: It's rule of law.
1: Sir,
0: rule of law.
1: So hindi siya
0: ginigipit,
1: sir, you think?
0: Hindi siya
1: ginigipit, sir. Secretary, ano sinasabi?
0: Excuse me,
1: sir. Tama, sir. May political maneuvering ba doon sa kaso against Sen.
3: Ang galing nila kumanta, no?
1: Nagigipit ba siya, sir? Ginigipit siya?
3: Ha?
1: So dapat may session bukas.
7: Okay, naturo reaksyon ito mga minority black senator sa mga katropan. Sadya na rin ang pangarap. Now, bago Taiwan, ruray ang mainit nga isyo sa Senado. Aragang, sa aton ka lang ang mga igmanghod. Nga nga, propamati iya sa aton nga probinsya. Ro, matuod nga krisis, una sa Senado mga katropa, bukuntara it kaangot sa numbers it majority ag minority. Ay. Ro, mabaho nga question, nagatrabaho ba nga ro Senado para sa mga pumuyo or para sa politika? Diba? Doon yung mga pangutahan na magkaroon ito. Now, sa natabong ara kahapon, nakita natin nga rong Senado, medyo natunga na. Sa tunga it matinding banggaan it gahum. Sangka senador nagsurrender o naaristo matapos nga nagapangatubang itkasong plunder si senador Jinggoy Estrada. May mga senador nga hindi ta makaatin ng gid itsisyon. Diba? Agday natabo kahapon na natugpat aron sa wag dat quorum ro senado sino para masisyon eh hindi pwede ron. Dapat may quorum gid. Now, bukod problema kung may una nga majority or minority. Daya ka parte, normal da sa aton nga demokrasya iya sa Pilipinas. May una glat arong majority, may minority glat. Part it aton nga demokrasya mga katropa. No problema, nga kung tungkianay nga ra or padayon nga away, it magtimbang ka nga kampo, hay, dapat unahon aro trabaho para sa publiko kuntay. Galing wata. Di ba? Kita naton kahapon kung ano mga nagkaganabo. Oh. So, yung mga politiko nga ra, masakot ah. Nag-uhuyapan, itanda ka nga mga kaapin, kung siin sa... O, masakot, siguro makaroon rong pag-istorya sa pihak ng kampo nga kung saan o kamahalin, yakap. Kita nga mga Pilipino, no? Nag-antos sa gihapon. Nag-ahuyap, itpresyo, itbugas kung saan o pag kita nga mga Pilipino, nagalitik roo kung siin kita mabuot mga bagayran nga sa kuryente nga kamagmahal. Matrikula itaton nga mga estudyante sa pagbukas itlas. Gastos kung may mga na-hospital kauna nga mga pamilya. No? Samtang ginaistoryahan at sinado kung sin orong dapat nga magbuyot una, sin orong may kontrol. Oh. So kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino, nagpangutana kung sin o rung may matuod-tuod nga malasakit katun. Ha? So hindi man natin dapat gamiton nga rung Senado bilang daya abiro panangga kontra sa aton nga laye. Kung may kaso una rung sang ka-opisyal, dapat mabayaan natin nga maghugag una rung rule of law, proseso para sa hustisya. No? Pero hindi man dapat nga obrahon natin nga raya hay armas. Raaton ka nga layi para gamang sa pampolitika nga pagbagos mga that's why nga importante sa gihapon rung ginatawag nga due process. Importante rin katunta na mga Pilipino. Patas sa pag-trial, patas sa pag-hearing nga makita man it publiko. No? Pero ano nakikita at publiko? Makasugubo nga sistema dahil sa tensyon sa sugunit siya. No? May mga proposition. Una, may mga appointment nga na-delay kahapon mga katropa sa Senado. Oh. So, rumatuod-tuod nga pierde, kita nga mga pumuyo. Ha? Ah? Bukon ta, pierde abiro majority or pierde ro minority. Eh. Kita ta, republiko, rung nagapasan sa kapirdihan nga nga ginaobra mga katropa o natin. So, at the end of the day, rung Senado, mga katropa, bukon tara it personal nga labanan, abidi ka nga senaryo eh. Institusyon ra, nga dapat nagaserbisyo sa mga tumulo. No? Ro, sukatan it daya ka nga mga senador, hay bukon it kun mauno kaabo o ring mga kaapin o nasa Senado. Ha? Kundi, kung mauno kaabo o problema nga ginapangatubang ta nga dapat solbaron, dapat buligan, itaya ka nga mga Senado. Pero dapat nga tawan it nagakaigong atensyon. No? Ag, daya, ay, padumduman katon, ha? Kapin pa una sa mga nakapwisto sa anda ka nga mga posisyon, reinyo nga ron nga kuan, reinyo nga ron nga posisyon, temporary ma lang dun eh. Pero nung pagsalig, it publiko, kung maduga ron ba, malisod, maibalik. Raya ka nga mga importante gid aron pagsalig. Pag once nga maduga ron, wagon, malisod yun, aron maibalik. Makita naton nga minakaral at sa kabuabo nga problema nga tubangon roaton kara nga nasyon roaton kara nga madagatan sa aton kara nga Senado. So kabay pa hindi na tao kung may ano pang mga senaryo man magkaganabo kara ito. Sige. Amba ni Eleonore Poliente, iabulis lang abiro Senado nga kagulo-gulo ta. Ayaw ka. Bulis lang. Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Ma'am Arlene Arsenio, good morning. Naka-highlights kita. Agsarad ko na sa Sebasti Central School. Thank you kita sa pag-share sa aton karang programa. Kay Arlene Francisco Arsenio, good morning. Kay JC Joseph Costan Buboy, good morning man. Naga-monitor makaroon. O nasa Siag Ibahayra, naga-programa sa aton makaroon ka pa. Alas 8:03 sa aton karang oras. Dayang porsyon. Atod katon ni Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ani kita mga katrupa. Kanamito nagkakapi-kapi.